0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: IFM Balita!
3: IFM Balita!
4: Sa buntag!
5: Headlines!
6: Headlines!
2: Karon! IFM Balita!

0: alang sa atong mga balitang lokal. Lapu-Lapu Expressway Infrastructure Project, aprobado na apan pipila ka subdivision owners ang misupak. Samtang mga delegado sa probinsya sa Sugbo sa panarong pambansa gitagaan og pinansyal nga ayuda. Alang sa atong balitang negosyo, wala nay pagdumili or pagdili sa poultry products gikan sa Belgium. Supply sa manok gipalapad matud sa Department of Agriculture kun DA. Samtang sa balitang paugnat sa kusog, North Korea kampiyon sa Asian Women's Champions League. Alang sa balita gawa sa nasud, tulo ang patay sa dakong pagbaha sa nasud sa China. Samtang sa balitang entertainment, inila nga beauty queen ni butyag nga malipayon ang kasing-kasing ni ini. Tuning atangan ng detalya sa itong mga headlines, sa itong mga balita karong buntaga, mga idol. Pero timbayaon sa nato ta ng mga naka-join sa itong Facebook Live. Again, ayaw si Piata Idol ha mag-attendance check na kumusta mang panahon dira sa inyong mga nagkariang lugar. Niuwan ba sa inyo ha, Idol B? Eh, mura magkanang basa-basa man ang pipila ka mga bahin sa atong dakbayan. No, sa Sugbo niya na po yung mga nagingon nga nindot ang katulog sa uban. Eh, kinibitaw nga, grabe ka naglagiting ang init mga idol niya, magtalidsik lang gamay, anindot na kay naspamati, at least kanibitaw nga bawi sa tumang kauga. Pastilan. 0923-112-8701 ang atong text line, idol, inya sa atong Facebook page, usab, IFM Space 93.9 Space Cebu. Ganahan ko sa words of the day ni Mamitik karong buntaga. Puno ganis ko ans Mamitik. Standby mo dira, idol, ha? Ang ato ang mga detalye sa itong mga headlines, sa itong mga balita, ang mga reports, sa itong mga radyoman sa gawas nga bahin. Ato po ng taga-agpagtagad. Siyempre, ang diskusyon ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM. Unya nga itong bugno sa bubugma. Kaubang niya po niya ang bubugma, Idol Buiki, Maria B. and yours truly, Idol Mikey. Standby mo dira, Idol, ha? Atos ang taga-aga pagtagad kadali kini nga itong IFM ang balitang showbiz. Di pang init na itong mga hisgutanan.
1: IFM Balita Show!

0: dere sa ka-idol sa di pa rin init ato mga hisgutanan. Ato lang ning lakbitan mga idol ha, kay nanarabas attorney Rafael. Kay botang excited kayang tanong kay adlong Lunes karon nindot karon magisa og mga init kay nga mga hisgutanan dol. Pero kining inila nga beauty queen, kumusta man juga ang estado sa kasing-kasing ni ini kay murag left and right yang mga proyekto mga idol. Unya kay hinungduman nga pakyas kining iyahang nahitabo nga engagement kay nagbuwag ra ni siya sa iyang kanhi partner nga usa ka sikat nga aktor. Ato nang i-reveal idol Kenny, wa na ilain pa ang inila nato nga Miss Universe 2018 nga ang gidanggid og dagway ni idol Kenny, mag side view mura pug si Mamitik nga si Catriona Gray. No, kaytela naman kahiga yun sa yun ining tuiga Marso man siguro tong buwan na idol nga spotted kay dinga naman siya permi ko yung lucky. No, in fairness, very gentleman and very guapo, very macho, mga bet ni Idol Kenny. Ngadto na, mga idol, ang mga netizens may pagawas sa mga hungihong perte na nga pag-trending ni ining. Basinugmaon na gini finally ang partner ni Catriona Gray. And in fact, nahimo na ni hisgutanan sa mga nagkaing social media platforms, mga idol. Unya na ilhan na ba din sa mga netizens nga grabe kapas pa si Douglas Charles din siya mga idol. Mura niya siyag model man siguro mga idol. Nung model, makini siyag pamarug. Muna sa usa kay fashion event, di nahimo nga na guest ni si Catriona Gray. Wag yun palang pasta sa mga taga-media ang pagpangutana kung kumusta ang estados kasing-kasing ni ini. Ilabi na subay sa mong pag-trending sa mong mga hulagway. Uya, ang pagtubag ni Kat, mga idol, makahulugan kay sumapa niya. My love life? Happy. Pinaana siya, idol. I am happy. Sumapa siya ng ipangutana siya nabago doon siya bagong boyfriend. Sumapa niya nga sa iyahan na lang kini kaya basta nga malipayon iyahang kasing-kasing. O, diba? So, mura na ni siya indirect na confirmation, idol, nga happy na yun iyahang kasing-kasing, no? Na may mga namugos nga mga tanag hinsa mga yun ni, pero sumapang Catriona Gray, that's all I'm gonna say. Love life is for me lang. I'm happy. I am doing well. Dog. Saman, wana, suya na sa si Idol Kenny Ani. Kinumduman nga nakarelasyon ni Catriona na engaged ni siya kaniadto sa aktor nga si Sam Milby, mga idol. Upat katuig no sila niya sumapa, mga idol, nga malipayon man tuod pero adunay mga kakulian silang relasyon hinungdan niya natapos kini ug nakansela ug nagkabuwag gradyud sila sa maong engagement, mga idol. Diba, there's life after heartbreak gradyud. And congratulations, no, kung kinsa maganin ang naghataw kalipay ni mo, Miss Catriona Gray. Padayon tasunahan, idol! Alas 8:17 na, naaman ni Gingon nga kidnapping alert. Pero murag naaman ni Maslaw nga istorya, mga idol, kung unsa ning hitabuak kay naghisgot manig transaksyon sa pagpalit or gipapalit or giprinda nga sakyanan. Nato ning paminawon kay nagtrending ni siya, idol. Kining giingon nga kidnapping alert in Cebu, sumapa sa maong subject sa maong video nga nikatap karon sa social media. Ato ning paminawon diskusyon ni Attorney Rafael Fernandez Banyoka sa Straight to the Point diri sa IFM.
1: Higala sa mga wa mailhi nga mga lalaki, mga individuals. Fortunately, Glenn's whereabouts were immediately discovered in the morning of the same day, May 11, 2026. Sumayo gani ko no kay nadiskubrihan ang nahimutangan ni Glenn, nadiskubrihan dayon niya ng pagkabuntag anang maong pizza, Mayo 11. While this unfortunate and life-threatening incident has already been reported to the authorities for proper action, the identities of these individuals are needed for purposes of filing civil criminal cases against them. So samtang, sabihin siya, pasamtang kining maong unfortunate o usa ka makahulga nga panghitabo, na report, na taho na kini, ngadto sa mga otoridad alang sa proper nga aksyon, ang kinini ang identities, mga timailhan, ang ilhanan ni ining maong mga tao, gikinahanglan gyud alang sa pag-file o nagkadaiyang daghang kaso nga kriminal batok nila. Kaya kung mailhin ning maong mga tao. With this, we humbly ask for the public's assistance in determining the respective names of these individuals who took part in the abduction and detention of Glenn. Niining puntuha mahigala sa mapaubsano namo nga mangayo og panabang sa publiko sa pag-ila niining mga pangan ining mao mga tao nga nakatampo sa pag-abduct, pag-dakop og pag-detinar ni Glenn. Iyan ba na ni? We are willing to give a reward of 5,000 pesos per individual, per name, for those who can give us the necessary pieces of information. Andam ko na sila mahigala nga muhatag og tag 5,000 pesos kada usangangan. O kinsay makahatag ni ining maong mga informasyon. The plate number of the Toyota Vios used by unidentified individuals is JAQ8686. Thank you. Matod pa. Kaning plaka di ay ni ining Toyota Vios mga higala na ilhan kini nga JAQ8686. Moni ang plate number. Kaya da, tumalik ka na. Tinan mo. So, kini, duha man ni kabok ning gidagit day. Iyang ba na ni o kining usa, kinsa man ning usa. So, naasla kadlaong dako, naasla nag tindog-tindog gawa sa sakinan, mas lisod ning naas gawa sa sakinan tindog-tindog kisayon kang si Kupon kasamangkay. Huwag kami maayag na nood na sila, pero tingaling pahangin-hangin lang sa siguro. Pero kining ilang sa kina mga andar naman nila, kini SUV. No, na naman, siga naman, oh. So, wasa, kumpiyansa siguro ni sila. So, naadiha, oh. Taod-taod, doon ay usaka, nakaparking na daan ng sedan dito sa unahan. Pag-parking sedan ni Hunong o Kalitstunga, ni doon ay van nga ni Huno, ni Kalitsad o Hunong mga kagalaan, o nang gawas ni duha ka individual, nakapuwa o nakakuan. So, sa van, day, upat ni kabuksood sa van, asa sa auto, kumahon. Oh, ilang gipa, gisood ni maong mga lalaki. Gipasood sa van. Kuyawa ni, gidagit man ni mga sukit. Tignan oh, gidampot ni. No? Oh, gipasok gid pagmaayo sa sud mga higala. Unya gusto ning mo dili mo sulod ning usa ka lalaki gisukmag. No? Gisukmag hantod nga to na. Na gipasok nila sa sud gyud mga higala nga makasud gyud. Okay, to na oh, to na lock na ang van. Pagka-lock na mga sugid ning paminaw. Oh, muna oh. Ah, sugida nila ang SUV. So upat ka tao ang sakay sa sedan. Ang duha na mo ni da ining SUV. Asa usala di ay, katulad na yung nakapuwa. Oh. So, gidagit nila ang duha katao plus kining maong SUV, mga sukit di paminaw. Straight to the point. Atong kuhaan o pamahayag ani ang kuhaan ang Mabulo Police Station na unsang hitabuan ni mga higala. O nakuha na ba ka ni kasamang Arnold Bustamante ni maong report sa habig sa itong kapulisan kay sa may hitabo nitong Dakbayan Sugbo kung maohon mga sukit di paminaw. Ano na inani naman eh? No? Nga kalit lang mga higalang kadlaong dako nga naaliha mga sugit ng paminaw. Pero kini ba, atong balikan, kini mo na yun, kung atong balikan mahigala, ito, analisalon ha, balikan na ito ko nodong, rewind ko nodong, naaliha kini murag kuan maning sa kinana, mura ni og dili ni mura manig L300, kuan siguro na Land Cruiser ni sa kinana, white o color, so duha katao na asgawa sa Land Cruiser, naigitawagan ni usapulo sa kaitom, niya kini usa asa makas Glenn ani pero katong sedan to sa unahan or daan nagparking sa unahan ni mga sukit di paminaw nagparking sa unahan ng sedan unya okay to naman ano kanu sa may atraso ani ha ngano man ning kuana atong nga tagay pagtaga di kanon tutaw standby la sa mahigala man lamang sa pipila ka mga pahinumdom.
0: Oras sa IFM alas 8.24 na mo kani pangutana karon kung safe pa ba ang Sugbo kung maoning mga hitabua, mga idol trending kini, ni viral kini sa social media, kay kuha ra ba, klaro ra ba kay intaon ka sa maong CCTV footage ang kining giingong pag-kidnap, no, kay gipasulod ba ni sa usa ka van mga idol, van ba to idol kini auto, murag sa van to gipasulod, unya, pero suma palagi sa mga kanabang gibasa man natong sa comment section, suma palagi ano naman sa to sila'y transaction, pero unsa kay kalabutan atong mga laki nga may punipod ani niya mga idol. Ato din tagaag pagtagad karong taod-taod. Pero ato sa pasundo ng babae speakers linya kay watay referee karon babae. Standby idol ang bugno sa bubugma.
2: Atong timbang timbango ng mga isyu. Susihon nato yung opinion sa Pugno sa Bubugma. Pugno sa Bubugma.
0: Oras sa IFM alas 8:25 na. Ato na pasudlon ang babae speakers linya mga idol. Ato sa ning pasudlon kay Moraga gimingaw ko sa babae. Unya, waman tayo referee karon day. Magdaog yung tahang to dugma na. Itong pasudlon ang babae speakers linya. Maria B, good morning!
3: Good morning, Idol. Oh,
0: kay mo ko nga nagtaas kay kag energy karon kay napo kay gilambuyog kagabi. Gabi ba to imong event or unsa to?
3: Gabi akong event, yeah.
0: Oh, katong sumapa ni mo nga bet ko noon ay ang gilambuyog sa video, Idol. Sakto ba? Asa man to, Maria B?
3: Koan, ang katong gilambuyog gabi sa video. Ako gilambuyog ang mega
0: to
3: the other day to
0: siya. Okay, the other day. Mamang ganigawa sa feed ako pag abli na ako karun ba ang babae. Ay, parating yung lambuyog sa mga laki. The other day, di ay. Asa man ka nilupad?
3: Ako siya gisabayan ang mega ko. Ay, kaya ano nung kanang feel ako nung malipayon kaya siya ka nakahag-hag siya.
0: Wow! Kagwapa! Gwapa ka, day. Pero babae sa pikas linya, dari sa taday, kay watay referee karon kay adunay gatiban sa Idol Buiki, kaya nasa importanteng tahas.
3: Nakabantay, medyo ko every Monday na siyang wak.
0: Hala, mang hilabot lagi ka, day. Gusto ka gaw ka ng badili ang imong pinaskuhan. Gabi sa kaday, nagkapas na siya kay Ate Man Maria B. Kay you know na baya sa role sa ato ang boss man, no? Isag baya lalim.
3: Nababad ko nila every Sunday mag-trekking siya.
0: So you mean ang salonis? Sige, Juday. Pero dito, Maria B, alas 8:27 na ang atong paghihisgutan ka rin. Kabahin na yan, trending ka. Ayaw kita ka itong video, Maria B, nga. Giingo nga, alleged kidnapping incident sa Sugbo. Dari ni sa may Banila. Doon sa nang Miranda, asak to ba? May, ano sa ito nga, center ka ng Maria B? Kita ba ka ato?
3: Oo, kita ko. Pero si Manayon lang mabike
0: si basta kay kanang dito ni Manila. Doon sa kito, Idol Kenny nga area, Idol Kenny. Katong nga kidnapping alert. Nahitabo to basta diri sa may Banilad nga area, Maria B. Unya, maulag ito ang isa. Duha to sila kabuklaki nga nag-standby. Tara di ako gingi-check gani karun. Diri ni sa... asa man? Di man siya maklik. Tara. Diri sa may Miranza Center. Katultul ka ni Maria B. Miranza Center.
3: Usay doon lang sa Banil. Kung Manila na siya, usay doon niya.
0: Asa man ni Dapita? Basta kay i-search na lang. Ipag-Google map dira, day. Basta Miranza Center sa Banilad, Cebu City. Niningdakbayan ni siya mga idol. Sumapa, iyalagi ko nung bana. Forcefully abducted and illegally detained by several unidentified individuals. No, sumapa niya. Waman noon nakadetali. Unsa kang hitabuag yun kay sumapa. Iyaraman sa noon nga nakitaan na po the same day ang yahang bana. Pero mo lagi ni kanang makabalaka, traumatic, life-threatening incident sumapa sa maong nag-post ni ini sa social media mo na nga demand siya proper action gikan sa authority. So subay ni ini niining maong issue, Maria B, makapangutan na taon sa magkaha unsa may kanang inyuhang obserbasyon sa dakbayan sa Sugbo. Safe pa ba kaha nga maglakaw-lakaw sa tungang gabi kadlawon, labi na nga daghan ra batag mga trabahante in town, napatay mga call center agents, napatay mga trabahante sa ospital, ug uban pang mga matang sa mga trabaho nga kada bitaw nga ngara gyud sa kanang gabi na padung na dito sa kadlawon, no, ngit-ngit ang palibot. Kung maghisgot ang safety sa Sugbo, kung imo siyang i-rate from 1 to 10, asa man kahadapita mang awatak lagi ka, guys. Sige,
3: chika ba ko?
0: I-rate na lang siya. I-rate from 1 to 10. No, ang safety nga imuha based on your experience. Diri sa dak... Diri sa dakbayan sa Sugbo. Tiko, ako ay paritong babay sa pikas linya. It's still a 9 for me. Siyempre, dahil ay space for kanang pag-improvement babay sa pikas linya. Pero kung mag-isbuta o safety mga idol, para nako, I still feel safe nga maglakaw-lakaw dress kadalanan. Kay in fact, mga idol, Kada ka ng mga outpost itong gipakatap, in fairness lang sa mga nagkanyang barangay mga idol, aktibo man sa kaysa yala ilang mga proyekto kung maghisguta o safety o security sa ilang mga constituente mo na parang ako sa Dakbayan sa Subo, it's still a 9 out of 10. Oh. Bye-bye! Oh.
3: Of course, mga idol, naayun ya, mga idol, kuy, ang mga utang elemento, mga idol. Oy, so paano ko, mga idol, hindi ka mo kumpiyansa, mga idol. Kailan sila, mga idol, nagpahipin na sila, mga idol, kung asa dito ang walay outpost sa kanag makinus, mga idol.
0: Ngayon dito ba sa kamag-atang sa walay outpost?
3: Dito, wala pa dito ang mga pulis kay imong giingon ba yan? So, ato sa ito, magpahipi sa mga mingaw ka lugar, mga idol. Inala, mga idol, ba kay kada mga idol, sa halik or malas, mga idol, ang kada ba ito ang mga hangin, anong matakasan, mga idol, ang kada mga nautang inibin sa mga idol. Of course, ano yan na mahala sa halik or malas area, mga idol, kayo saan na mga idol, asa mo sa mga idol, sa kato mga bokin, jawas na yung
0: babay sa pikas linya, ba rasag kaayo ka, day. Asa rin ka napita nagsuot-suot para mo anak ka nga dili safe para ni mo ang Dakbayan sa Subo. Babay sa pikas linya, nakita na ko ang kadedicated sa ato mga leader sa Subo, babay sa pikas linya. Oy mo nang ayaw kong ingna nga dili safe ang Subo. Kaya in fact, mga idol, aduna kay mga areas dira nga active kay magrubing-rubing ka ng mga rondas barangay. No, kada bitaw na mga sakyan na, kasi tawag ana na mga sakyan na dedicated para magronda sa ilang mga barangay. Yung katawa man ka!
3: Babae, pikas niya, magunda pag rin ang anapos na may output. Kailang output? Anto na sila din po, mamahimutang.
0: Nagpataka lang ka, day, kasi barangay ko asa ko na himutang babae, pikas niya. Dili ito magpondo sa output. Kaya muna, hinundan niya na ay mga sakyanan ang mga barangay babae, pikas niya. Gagasto-gasto pag sakyanan niya. Dili din mo magrunda dira sa inyohang lugar. Nga na, kasi ito, orin niyo nga, dira, rakuto ba mga krimen niya? Di pang review managklaro babae, pikas niya sa barangay. It's year 2026, day, very delicious. Lead na kay naimuhang padanaos kinabuhi. Hoy, sa bukid ha, sa bukid. Ayaw, guy. In fact, na gani ang mga areas gani karon kung kabantay ka, mas gipalaganap gani ang kanang mga solar posts gani para mas hayag ang kadalanan.
3: Kanagarubing sila. Dahil mga daotang elemento yun na bike.
0: Babay sa pikas linya. Garubing ka na. Tungkol kay prevention ka na, babay sa pikas linya. Kung visible ang mga nagbantay dira, dili na magpataka o gapalaganap ang mga daotang elemento. Ha?
3: Pati nakalimot ka nga, May, karoon. Dagang kay discos bokin.
0: Hoy! Sa Bohol ra aga pista, day. Wala tay oras, babay, kasi nga kanabalik na sa Attorney Rufio. Pero maulagi ni no, mali pangutana karon sa ato mga kaigsuunan, babay, kasi nga Maria B. Kaya tungkol lagi ani nga, gabi mang pag-viral good, ani pila naman ni karon ato nang i-check ni 4.8 likes na, no, 4.9 gani di ay sa Facebook post ni ining maong owner nga si Serien Jehi Samya or unsa siya baka hay owner aning video or pasapasa na baka hakini. Pero mauni siya ang gitukik karon ni Attorney Rufio kung unsa man ni katinood kung makakita ka sa video Maria Bitan, awa lang niya lang tawa dari sa itong Facebook live dahil doawa sa itong Facebook page dahil busy ra kay kasi imo ang foundation day tanawa sa ni Diriday. Pero mo lagi ni ang pangutan na karon kumusta man ang safety ug security diri sa Dakbayan nga ingon ani ang adunay nahitabo nga gi-alleged no alleged kidnapping incident diri sa Dakbayan. Ato ning paminaw ni mga idol, daghang salamat Maria B. Of course si Boy K sa gawas nga bahin team bubog maghihapon.
3: Yes, amo yes.
0: Pailagay, oy! Of course, si Bossman Boyki sa gawas gabay. Nagayin nyo, chinita nga witty idol, Mikey Team. Bubog mga programang ayos ang balita sa buntag. Hey, pag-amping ha, kay mag-motor-motor ba ya kagabi, babay? Bye! Ambot aning babay. Uy, nagkuan pa niya siya ka ng floating in the air sa iyang happiness kagahapong adlawa. Sa weekend din niya. Kasi naging adlaw marito iyang nasa gikalambuyog. Sana all na ay gikalambuyog. Suya kay sa Idol Kenny. Pero diri kay unsa man hitabo alain po ding lambuyog idol kay pagi pasod in town sa van niya unsa kani ka tinuod unsa may mga detalye pa niini kay kining maunga nahitabo nga pagpunit sa iyahang bana og giingong pag-abduct niini mao man iyahang hinungdan niya no yung gi-post mga idol kay nahinaot siya nga basin ang atong mga netizens no, maka-identify ni ini mao mga laki nga mipunit sa yung bana og ni suway og pagpang-kidnap idol. Ato sa ning paminaw ning diskusyon ni Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
1: So unsa man gyud sa ato pa kini iyang bana day wa dekelan iyang bana? Wa man mabunit ni mga tawhana. So kung imbisigaron ni mga kaigsoonan apilog imbisigaron iyang bana nga kinsa man di kani mga kailara do na kay atraso unsa kay atraso? Personal ba ka nga atraso o unsa ba? Ah, ngano man nga nainana man, no? Okay, og panalitan kuan gud. Drugs panalitan or unsa ba ka? Kidnap may gilagi dagit dina kay dunay laing hinungdan. This go mauli din pagkaugma or kidnapping for ransom idekin. Malangan-langan pa kay manegosiate pa magag moingon man tong asawa to asa kay wa pagi kwarta diri or kun dunay kwarta pila may kantidad pod sa ikwan. No, so mo ni anda kong pangutana. Ma unsa man di po ni komedya ni nga pagka dagit-dagit kay nasumbagan man sa ning kwan. Nasubagan man sa ni mga sukit ni Paminaw. Nagipasok ko sa sabahan. O niya na yung mga lalaki, mga kagilaan nga ko, ano? Gipanggakos da yun mga sukit ni Paminaw. O? Nagipasok. Katungo sa yano naman kayo gipasok dito. O niya na yung lingkod naman po sa tarong. Di ba ka to, kauban na niya itong kwanday nga? O sa baka hitabu, ah? O baka lahi yung unahuna nga. O di, landa mo kwan na nagyo. Nantay mahimok, kaya daghan man sila. So ni, pasok lang siya dito sa ilawom. Lingkod na pagtarong, ba't kining usa dugay kayo? Nang kupot yun siya mga sukit ni Paminaw, nga di yun sa masood. Oh. So, duha ka lalaki ning nahabilin, ang usa ka lalaki na kapuwa, ni sakay ining maong SUV. O niya, kining usa ka lalaki, mga kailangan ni maplano, pag maayos, guru na yun, nalibog sa asam sa masakay. Ganto ba sa SUV mahigala, o ganto ba sa sedan? Tuwa sa sedan, ganyan ni sakay. O niya, dahil nilarga ning maong SUV, mga sukit ni Paminaw. Atong suwayan, o nga, yatong i-contact ni Mahigala nag-post ani dili mo tubag mga kagalaan para maklaro na to kani imong bana mao may gidagit ani basi magkasulti ni imong bana kay wa man mag post ni wa man mag bunit ni sila
4: straight to the point
1: nya unsa may tuyo unsa may katuyuan nganong gidagit unya unsa may katuyuan nga gibuhian na padayon alas sa 8:37 na Mahigala
4: straight to the
1: point atong gitagaag pagtagad karon og nganong na unsang hitabuan ni kay Vanilla Dragon ni agun ni sa pusod sa siyudad ra mga higala nya nganong na mga mahitabo nga susama ani medyo malarma sa ta no parkingan na ni mga kaigalan unahan ni sa may Santo Niño Village kining Miranza Center o adto kag Vanilla mga kaigalan unahan gamay Santo Niño Village dili pa makaabot sa University of San Carlos Talamban campus mao na sa lugar diha oh muna lugar mga kaigalaan. Okay, so mo na mga kaigsuna, no? So, ang nag-post ini, kininginganlan o guwan, kisa nila, siren? Okay. Sirien, J. Samia, mao'y nag-post mga sukit ni Paminaw. So, mo na yung dunay investigation sa pulis, ane, unahon pag-imbisigar, yun ay asaman manukad ang investigasyon, aray mga higalas, pamilya, o nga unsang hitabuan eh. Kinsa man yung mga kidnapper kumaohon. Ang uban mahigala mo ingon kakuyawa anak ng kalakiha. Ang uban sa mahigala mo ingon nga kininiang lain-lain na ning opinions ng mga nag-chat dili. Ang uban mahigala mo ingon kakuyaw anak nga naamay kidnapping nga nahitabo diya sa Cebu. Ang uban sa mahingon dili pa na klaro ng bagito ng mga kidnappers tanawang linihukan. Napoy ni ingon. Napoy ni ingon ni kin nga basig pagkontent ra na. Ana ila opinion mahigala ng mga tao. Pero kani di ni komedya ha og pagkontent pag ani ni, di kay ko kumakatuog pagkontent kay isumbag man. Di po siguro mata dag pagkontent na kay nga nabunog ng usa. Piyait siguro na ang pag-content man ang kisabay tag-iya sa kining iyang social media platform anak nga nabunog man ang kuana. Oh. To igipasok na sa sud. Itabangan nagpasok ning usa dili gusto mo sud. Katong usa may gala paspas kani sud, no? Ang usa may dili. Di kuanan pa gyud. Pero nakagasto ni ha kay nagoy van og naay kuan. Naay sedan nga auto. Unya kung komedya-komedya lang ni og unsa ba kang atrasuha gigastuhan gyud ni kay pila ka tawo gunang na-involve. Ang man sa di nimo na suhulan kay, ha? Ang man nag-imo lang di man madaog imo lang inon nga patagay-tagayon lang man ikahuman. Og di pud pwede nagtagay-tagay daan nga hubog daan nya mao pay pag kauna-huna nga natay dagiton kay mga tumba na sila mga sugid ning paminaw. Presko ni mga tawhana gyud. So gi suhulan ni eh, og mauhon mga kahigalaan, ha? Di ba na mahimo og binarkada lang na nga kanang dili ba mga dautan og huna-huna nga mo ingon lang natay dakpon, masukol pala na hinuon dakpon ni mo, madisgust siya mo. So mo ning nga hitabu ang mga sugitig paminaw. Wa makabantay gining kuan, murag wa gi unaware gyud. Wa gyud makabantay mahigala nga mao ni mahitabo nila anang kadlawon dako. Nganong ni abot basa sila anang kadlawon? Daghang mga questions, no? Nganong naaman po sila anang lugar ra? Nganong pa masama mauli ng kadlawon dako unsa mang klasiyas negosyo na nang inaanila? Nganong na inana man? So daghang mga pangutana, I hope nga motubag unta ning nagpost mga sugid ning paminaw nga asawa. Kay ang iyang pagkasulti, ang iya mang bana kuno no, my husband was forcefully abducted and illegally detained. Sa to pa kini nagpost, mao ni ang asawa. Ang iyang bana na mahigala mo oy gi abduct. Kinsa man ning kauban niya usa? Ha? So daghantag mga questions mga sugid ning paminaw unya ang atong kapulisan ron, si kasamang Arnold Bustamante atong PNP beat reporter. Ato mahigalang pangitay pamaagi nga maka kuha tag-update ani kasama Arnold, but atong gitawagan ang atong mga investigators labot ani. Aron nga ma hibaw-an ato mahigalang kumusta ang ilang investigasyon ani. Pero mali gina, nabalik naman ni mga sugid tigpaminaw pagkaugma. Gamay-gamay rin ang atlasuha de ki. Kay ka nang gidagit ka unya, nabalik ka buhing dako, tingali doon ay mga bunog lang siguro, kay gisumbag man totong usa. Ugwa ka kailaan ni eh, na siguro yung mga kwa nakamayong ka. Tingali gisugo lang yung mga kaila wa sa kaila sa individual. Ba't kinsa may nagsugo? Kinsa may inyong kunta nga makahimo ana? Kay matanaw man yung mga angles kung mga sukit di paminaw? Ha?
4: Straight to the point.
1: Unsa may mga angulo? Dili po ni napayuban may gala basig kuan ra? Basig prank ra kuno na yung inani? Pwede siguro prank-prank lang kung wa mabunog. Pero nabunog, murag lahit na nga pagka-prank mahigalag na bunog kay sukmag mo siya to milihok tong usa ka kwan dito daan nag-andam na raan dito ang sidan nga ni dagan wagi kabantay ning usa di ba kaning usa kining tambok mahigalang nga kauban o kining usa ka lalaki nagtindog padung na masasakay padung na oh. Gigakos ni mga kagilaan ang usa gigak gi ang tambok gitabangag kuan duha gitabangan po tong usa og tulo nya upat na kabok nagtabang oh na kalima na kabok lima kag lima kabok ang magtabang nimo gipasok ka sa van di gyud kaka kuan ana lihok oh sumbag ko do kay di man sa gustong pasok sa van oh kini nakapuway ang gisumbag na mahigalang kuan sukmag oh gisukmag oh perting pagsukmag sige atong kung update ka nung tuntunod, mapahinomdom sa tagadali. Nga mo hatag-update, mahigala dugang. And standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.43 na.
5: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
0: Oras sa IFM alas 8:43 na. Daghantag mga pangutana kabahin ni ining viral nga video mga idol. Pero ato lang yun yung makumpirma kung mutingog po ni mutubag ni sa ato ang tawag kining maong owner sa maong video. Niya atong gi-assume idol nga ang asawa ni kay sumapa niya iya makunong husband ang maong allegedly gi-abduct mga idol. Dagantag mga pangutana kay parang nga dili ito ni maghatag uga kaalarma bitaw sa atong publiko. Unya di ito na dito mas laong pa nga hinungdan bitaw mga idol. No? Muna nga ato ni nga taga-agpagtagad karon gisuwayan pa sa atong team. In fact, ato pong gi-check po diri sa habig po sa ato ang kapulisan mga idol. Aon sa maning nga kabahining maong report, no? So, standby lang mo dira mga idol. Naminaw din ato ang usa sa ato pong pinaka-idol nga si Alhi Salta. Ana siya nga basin ko nung nakauyab na ko ni si Buiki ko, no? Basin nag-referral ka, Brad Alhi Salta. kumusta man itong Kauras Car Wash. Salamat kaayo idol ha, DJ Mikey, na busy na ating alinay uyab. Dali lang may magsaba, si Kenny Ray nakahibaw. And unsa ni ato sang tibayaon po tanan nato mga naka-join sa atong Facebook Live. Santam na namina mo nining atong init nga hisgutanan idol, manginom sa tang init nga kape. Wanay lain pa. Healthy, vegan, gluten-free nga kape, mag EXL Coffee Mix 17-in-1. Ragid ta rin nyo, idol, ha? Kaling EXL Coffee Mix 17-in-1, mora gini kauban na ako sa buntag, sa udto, sa hapon, sa gabi. Basta kay mga pe, mga idol, EXL Coffee Mix 17-in-1, ragid na. Adunin niya siya native purple corn, nani antioxidant properties, idol, nga makalikay sa pagahi, sa agyanan, sa dugong, at sa kidney, nga posibleng marusulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, aduna pa dyan ni Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Puno pa dyan sa vitamins, minerals, protein, ug fiber, nga maghatag ka natong hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free man ang kapinagamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit ninyo ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, idol, niya pwede po kayong mapalit sa mga musunod nga butika sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy. Dili lang ka na, idol, ha, labi nag-expose kay Modres Gawas. Ini pong hagit sa sakit nga dengue, importante nga protektado atong pamilya. Magpahid lang pud mo, idol, niining EXL All-in-One Skincare Oil, no? Ang kining EXL All-in-One Skincare Oil, dili kini basta-basta nga skincare massage oil, idol. Kay ginama man kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga may natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients, ini makasiguro gito niyo nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban ni mo, kauban nato kontra dengue. Exhalin health, exhalin life, sa makabuhay, dagdag buhay. Alas 8:47 na ang atong oras karon. Dagang kayong salamat. Osa mo ni Oy, patot yun na ni Shaken. Very, very cropped up man si Mami Tick during the pita, Oy. O, dili ni siya Bini Mika, idol. Mo ni siya si Buni Mika. Uy, nito pagi ni ma-post, idol. May bagong identity si Mami Tick, mga idol. Gwapa ka din, Mami Tick, in fairness ni mo. Dili siya pariha sa imong word of the day nga Mika. Salamat kaayo ani Idol Kenny. Oh, grabe ang talent aning Idol Kenny. Damurag, gikalingawan, gini mo pag-ayos, Mami Tick, dong. Alas 8:47 na ito sa nipadangat ang pipila ka mga pahinumdum, idol. Niya itong tagapagtagad ang report ni Idol Kenny. Nilang Idol B sa balitang sports, balitang negosyo. Ang atong balita gawas sa nasod, standby lang. Oras sa IFM, alas 8:47 na sa mga naka-join di ay adri sa atong Facebook Live. Ato sa ding timbayaon, mga idol. Dagang kayong salamat. Naminaw sad nato karon. Si Lorena Miranda, Idol Mikey, Attorney Rufil Amping Tanan, Idol, and also to Idol Wendell Stars Contento Amping. Idol Wendell Stars Contento, majukad na rin Maria B. Oy. Adil Dignos, Floor Basok, Miss Emmy Dungog, ang mga taga-Alpaco City of Naga. Daghan kayong salamat to Jed Arabaya. Sus, pero mayroon pag ginig mag-message na to, malimot-limot na lang ni kay kana laging sa daghang gipang atiman diri, but to Jed Arabaya again, happy, happy listening. Thank you so much. Muraga, bitaw, kinagwapahan ganin ni mga era, mamitik. Ang kinsa, asa makakuha aning imong outfit dahi? Or basing gi-AI nini ka ng Idol Kenny, no? Nana si Bun Imika. Alas 8:49 na. Standby mo, idol, ha? Pipila ka mga pahinom dumato sa ipadangat. Standby lang, alas 8:49 na. Kinintig balita, idol. May kidi kapungan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
10: Ang keratin na may plus.
11: Pre, si Gerald Anderson to.
10: Mabangis na Extra Strong Beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus!
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
15: IFM! Balita!
16: IFM! Balita!
17: Sa buntag.
18: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo. Parang di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
19: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
20: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: IFM. Balita.
16: IFM. Balita.
17: Sa buntag.
15: IFM. Balita.
21: Negosyo.
22: Negosyo.
21: Negosyo.
23: Pormal na nga gitangtang sa Department of Agriculture kun DA ang temporaryong pagdili sa importasyon sa mga produkto sa manok gikan sa Belgium nga nagtugot sa pagbalik sa mga import sa Belgian nga manok sa Pilipinas. Ipataas kini human ang mga nasod sa Europa, ilabi na ang Belgium nagpakita og igong biosecurity measures batok sa high pathogenic avian influenza o bird flu. Sumala sa DA Department Circular Number 25 ang mga protocol sa regionalisasyon giaprubahan sa Belgium nga nagtugot sa pag-import sa mga domestic og wild birds, karaning manok, mga piso, itlog ug similya gikan sa mga bilaterally recognized free zone. Gumikan niini, gipaabot nga mulapad pa ang opsyon sa supply sa manok dinhi sa nasod aron mapaligon ang supply ug seguridad sa pagkaon human gipatuman ang kanhi temporaryong pagdili aron mapugngan ang pagkuyanap sa avian influenza. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugngan sa pagatud sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.
15: IFM Balita.
22: Sports.
16: Sports.
22: Sports.
24: North Korea kampyon sa Asian Women's Champions League. Kampyon ang North Korea sa Asian Women's Champions League. Sila ang unang sports team nga bibisita sa South Korea sulod sa 8 ka tuig. Gipildi nila ang Tokyo Verde Belisa sa Japan sa score nga 1-0. Si Kim Kyung-yong kinsa nakiscore og a goal sa wala pa ang halftime sa duwa nga gipahigayon sa Suwon City sa South Korea. Giisip nga yawi sa kadaugan sa Niguyang Women ang women's football gikonsiderar nga labing ligon nga internasyonal nga duwa sa North Korea diin kanunay sila muapil sa mga kompetisyon sa Asia og uban pang mga nasod. Tungod sa kadaugan, ang North Korea muduwa sa FIFA Women's Champions Cup. Kung kinimbahina, gihatod ganato sa Liberaid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimutan usahay sa ubang mga sakit nga muigo sa atay. Gumikan sa stress, mahiligon sa tambo kabagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og Liberaid Pro. Sakto, Liberaid Pro. Lahi nga Liberaid, aduna si limarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12. Dugang nutrisyon para sa mas ligon nga proteksyon. Kini nga Pro, ang Liberaid Pro usa kay hepatic protector gawas sa proteksyon. Nagtabang kini pag-ayo sa liver injury. Gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mugbalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liberaid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag Liberaid Pro na. Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta healthy lifestyle, Liberaid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, Liberaid Pro! Kini si Idolbiz 93.9 IFM, di kapungan sa bagatod. Diyan ko ng balita, tatak IFM, balita!
0: Oras sa IFM alas 8.54 na atas ni paminaw ng report ni Idol Tweety o sa kahubog na ni On Mangkinig Armas Idol. Unsa man intaw ni Hitabu Akamo, mag-inom-inom gani ibutang lagi nastiyan di ibutang sa Ulo, pastilan. Ato ning pamilya ni report mga idol sa gawas-gabahin live sa Police Station 6 Idol Tweety. Straight to the point diri sa FM Club and Attorney Rafael Fernandez Banyok Tatak RMN.
2: Nakuha gyud gikan sa posisyon na ning among dinakpan ang kining usa ka 9mm nga armas de fuego nga dunay siyama sa mga buhing bala. Lakit na po ng usa ka paketang ang gituuhang

0: hikak yung kayo ang kining ginadiling drogas ro na Atty. Rufil sa bisan asa nga lugar. Yan na sa iran po na to Atty. Rufil, base na po sa pagsubay sa itong mga kapulisan na kabahin po daning background daning nga mga suspektado na kapila naman din ni siya na dakpan. Ni atong 2022 na dakpan ni siya niya nagatubang o kaso ng illegal na drogas po na kagawas na po din siya Atty. Rufil pag 2024. Apan ang unang yun niya nga kaning kaso nga giatubang po Atty. Rufil kani ato pa nga ni Agi nga 2025 niya nakagawas na siya pag 2011 illegal yun nga drogas po ang iyahang kaso Atty. Rufil nga mga gipang atubang nga. Sa pagkakaroon na Atty. Rufil, anani ni siya sa detention cell dinhi sa Sawang Calero Police Station na gisuwayan niya sa pagkikinabi Atty. Rufil pa nagdumili o ni ang kining maong suspect ka.
1: Okay.
0: So far, Atty. Rufil mo na ito ang nakuha diri mismo sa Sawang Calero Police Station na kininyong Idol City sa IFM 93.9 o DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Samtang sa laing bahin mga kaigsunan, atong tagapagtaga ni mahigala ni unsaman ni maong Muslim day mo ni ang katong kwan? Kinini ang sige ko no, ato ko nung i-kwan ko no. Unsaman ni hitabuan ni? Doon na day nag viral ani hitabua, sige ko no. I-play ko no dong, gamay dong. Para ma tan-aw na to dong. Sige ko no. Unsa man sa internet shop? Kato ni pagrunda. Pero kani-kani unsa man ni money katong kwan? Paminaw unta kuno dong. Paminaw unta kuno dong. Unsa ning kwan na? Ang iyang sulti mga kagilan. Ngano na minyo o ganang lalaki isa kalalaki ang kwan? Unya human lahi ni mga kagilan nag-viral ni mga sugid di paminaw kay nay lalaki nga nakaminyo og isa kalalaki. Ngano man duha sa mahibaw nga mailhan man naglalaki ra nang kwan na? Ato kuno paminaw ng audio ani dong. Nara?
3: Pa ako ng patawad. Sana po mga
1: pero ang pagpirmiro, ano doon? Talawag ko ng pagpirmiro. Wapan eh, patawad ka itong akatsa-katsa. Gamay lang. Di ba ito pagpirmiro mo lang nasuko itong kwan? Kinis siya, ikaduhan na niyo, kanto na niyo, nangay isa pasaylo. Mailhan man siya nga. Kay mo manigig kasuko mga kaigalaan, kay ganun na minyo kuno ni nga na naglago itong ilang palinti, kay ganun na asa man to. Kato pagsugo ba? Kana murag mauna sa dong kana kana lalaki kuno na budol sa pagka minyo ining kuana lalaki na budol kana kana mo na sa primero dong
4: karus kana ka tudan dai kailan ka ba nagpunta dito nung 13 dito ka na nung 13 pa ilang araw ka na dito
1: lalaki 13. Na budol
4: ano na ngayon 18 na magkuha na walang butong bukas tapos
1: na budol sige pagkaslan.
4: Tapos ano yung pumasok sa utak mo? Bakit ka nagpunta? Sagrado masyado yung ginawa mo sa amin.
5: Hawak
4: niya. Alam mo naman sagrado yun.
5: Hawak niya yung bit.
4: Yung kasal para sa amin, para lang sa babae at sa kalalaki. Hindi sa kagaya mo. Alam mo ba yun?
6: Kuya wa. Kuya
1: ilang gikupuntasin
4: niya? Kailan ka ba nagpunta dito? Kailan ka ba nagpunta dito? Nung 13? Dito ka na nung 13 pa? Ilang araw ka na dito? 13. Ano na ngayon? 18 na. Magkuha na walang butong bukas. Tapos? Ha? Tapos ano yung pumasok sa utak mo? Bakit ka nagpunta? Sagrado masyado yung ginawa mo sa amin. Alam mo naman sagrado yun.
5: Hawak niya yung bit.
4: Yung kasal para sa amin, para lang sa babae at sa kalalaki. Hindi sa kagaya mo. Alam mo ba yun?
6: Hindi ko na bagyamong sana.
1: Asahan, nag-viral ni Mahigala. Kuha na siyang audio dong. Nag-viral ni siya mga kagilaan kay kining na ay napakasal. Unya ang nahibawaan niya, parihan sa lalaki kasamang kini. Pero ano ma, kayo masakag imposible na kin. Ano ba sa makabantay ng lalaki ni? Siyaro na masad. Ang mga foreigner, usahay mga higala, na iban niya di kabantay, pero na po iban niya mutugan po sinood, no? Ganahan na po sila lalaki siguro. Naway, may nana sa yun. Pero kanyang mga kagalan, no? Katubitawang kang

0: Kanto bitong nahitabo nga American serviceman dahi nga iyang gikulataw na patay ganitong usa ka transgender, no? Pimberton, katos Pimberton ba? Napatay niya to kay nagtuo siya nga babae, nailad siya mahigala nga iyang gida kay ibinyag babae, paghiman-himan pa, unsa ba din yung kalakihan nga di man ipariha man dahi ta? At yung issue bito ni Jennifer Laude, katong maong Marines man to mahigala sa US Marines to si Pimberton, nga nasuko siya, na nabudol siya mga kagilan, napatay niya itong mga babae, transgender. Pero katong mga transgender naman to uyab sa indekin niya lalaki sa gyud. So doon ay mga lalaki nga, okay ra siguro nila nga, lalaki lang ikauban, o doon na po iban nga dili. So kini nga naman nga Pilipino naman ipalihawa, di sa kamantay na nga, mula doon ay kakulian na mga sukitig paminaw. Siyaro naman sa dugo magkabantay, no? Joseph Scott Pimberton, kato si Jennifer Laude Mahigala. Nasuko ning maong tagtungod kay napakasla ni sa ilang ila ang tagalalaki at tuo nga babae ni mga sukit di paminaw. Diba ilahan man siguro nilihukan and dekin bisa pag maingon nga kuan. Namunin nga nangayo ni siya pasaylo pagkahuman mga kagila, no? Nasuko ning kuan kay saglado ning kasal sa amo. Lalaki o babae na ginedi pwedeng lalaki-lalaki magpakasal. Straight to the point. Sa ubang mga naso, doon ay uban nga mga lalaki pwedeng pagkasal o gising kalalaki. But kinini ang dinhi mga kaisunod, pwede. Muna yun ang pictures kasal. Uy, wala no, kuyawan ang kalakihan. Ang ato mahigalang family code, ang kining kaminyoon, usan ni kakontrata mga higala between sa lalaki o babae. Mauna sa'y kontrata mga sugitig paminaw, dili pwede nga kinini ang magpakasal ang lalaki at lalaki. Nasamot na ining puntuharon mga sugitig paminaw. Nya nangayo ni siya pasaylo mga higala, mao na to'y papangayo niya pasaylo sa mga names. Asaman tong iya papangayo pasaylo ko, no? Ngano man nga, nahitabok man nga kwan. Sa may inakaon niya sad niya, nisugot man siya mga higala. Wala nila sabuti ni sud-sud ng kanikini mo ni. Mula man yung naong, ano mo naman klaro nga dili man na kwan dahi? Ano man na inana man? Eh, ato papinawan ko, no?
1: Nakatira po ako sa Old Pob, Maitom, Sarangani Province.
0: Sarangani?
1: Nagaingi po ako ng sorry po sa lahat ng mga Muslim.
0: Uy.
1: At sa buong Palimbang at sa na
2: pamilya
1: mo, no, sa sa Palimbang at sa pamilya po ng na ano ko
2: nasaktan mo.
1: Nasaktan ko, nagaingi po ako ng patawad. Sana po mapatawad niyo ako. Okay. Hindi na po ako ulit, pangako po 'yan. Kung ulit
0: kuyawa
1: po ako, pwede niyo na po akong anuhin. Kasi gusto ko lang po magbagong buhay po ngayon.
0: Kuyawa,
1: kasi
0: no?
1: Na ano ko na po ito. Yun lang po, maraming salamat.
0: So muna nga, isa pa sa'yo.
2: Boyfriend yung lalaki, hindi.
0: Sige ka no.
1: Boyfriend
2: mo. Ilang buwan na kayo?
1: 8 months.
2: Eight months? 8 months na kayo. So, paano nangyari ba? Paano? Kwento mo daw, paano kayo nakasal?
1: Ganito po kasi yan, yung mama niya po kasi ang nagsabi sa amin na magkasal na daw kami.
2: Ay, yung mama niya mismo?
1: Opo.
2: Na magkasal na kayo?
1: Opo.
2: Okay. So, pero ano no? Hindi ito ha, for the record lang ha, para at least alam nila. Lalaki ka ba talaga o babae?
1: Lalaki.
2: Kailakasan mo?
1: Lalaki.
2: Lalaki ka?
0: Lalaki.
2: For the record ha, lalaki ha. So, pangit yun, no? Hindi maganda yun sa Islamic, sa Muslim na paniniwala. Kahit sa Kristiyano din. Bawal pa rin yan sa Kristiyano, yung ikasal sa ano. Wala pa tayong ano dito, eh. Lalo ka na, nagpanggap ka talagang babae, no? So, anong pangalan mo na ibinigay mo sa kanila? Sa Sophia. Dun sa boyfriend mo? Sophia.
0: Okay. Sophia?
2: Ikaw si Sophia, sabi mo. Sophia. Tapos, ang totoong pangalan mo pala is Marlon.
0: Uy,
2: Marlon. Oh, sige. Bumingi ka lang ng pasensya kasi ano, tao lang, eh, nagkamali. Hindi mo na ulitin.
1: Hindi ko na po ulitin, magbagong buhay na.
2: Bagong
1: po.
2: Buhay ka na. Di, may nakita ako sa social media, eh. Ilang beses ka na ba kinasal?
1: Pangalawa po.
0: Uy, Jesus.
2: Pangalawa ka na kinasal. Dun sa una, ano yun, nabisto ka o hindi?
1: Nabisto po.
2: Nabisto ka rin dun sa una.
0: Pero ito rin i-discuss kadali ba higala labot ining kasal ha? Gamay lang kayo magkagilan. Ubang mga naso, doon ay uban nga pwede ng pagkasal lalaki-lalaki. But that is ato di pwede sa Christian nga side o labi na nga ito sa Muslim. Nakuhan sila. Huwag mo nila kuhan nila sa Muslim kundi mo nila labdanda anantod nga mahuman ang kasal kay. Pagkahuman sa kasal, usap pagi, ukay dito, uy, unsa ba dahin ang kalaki? Tanbay sa mga higala, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:05 na.
3: Straight to the point sa ISM. Straight to the point sa ISM.

0: oras sa IFM alas 9:05 na. Para yung mga nagpaminaw sa itong programang IFM Balita sa Buntag, mga idol. Kinino, di man isa ingon sa pagtiaw-tiaw, mga idol. Pero kana bang... kanang pagpanglimbong, kanang pagpangilad, pagpamakak, mo'y atuag yung gi-condemn ni ining maong istorya asad mga idol, no? Ato lang pagklaro sa ato ang mga kaigsuunan niya na minaw. Usab, ato ni balikan ni hisgutanan ni Attorney Refill. Alas 9:05 na nga itong oras karon. O niya ito sa taga-agpagtagad ang dungag pa nga mga report at itong detalya sa itong headlines sa itong balita karong buntaga. Stand by. Alas 9:05 na. Kining bahina, gihatod ka na to sa Super Fiber para sa itong mga idol nga bloated, constipated o gadunay irregular bowel movement. Mag Super Fiber, gita 30 minutes, wala pang panihapon mga idol. Kaya kini makahatag yung ikawpayan sa itong mga tiyan, tinayog kolon, pinagi sa pag-flush out sa mga hugaw nga natipon dira sulod sa atong lawas. Mag Super Fiber na 30 minutes, sa wala pang panihapon mga idol. Human sa upat nga to sulok o oras mabatyagan na ginin ang kahupayan sa inyo hanga tiyan, tinayog kolon mga idol. Ayaw si Piyata, mag Super Fiber na ta. Mapalit na sa mga suking butika mga idol ha, pwede po direkta sa Life Extension na Medical Clinic Branches. Sa susamang higayon, ato po din parisan sa pag-inom na itong Life Extension Vitamin D3 sa dili pata matulog idol. Kaya napamatundan po na sa mga pagtuon sa mga eksperto nga kung increased ang vitamin D3 levels sa itong lawas, mas ligo na itong immune system. Buot pasabot, dili tadaling taptan sa mga nagkadayang sakit mga idol. No? Again, Super Fiber, 30 minutes wala pang panihapon niya. Before mo mga tulog idol, mag-inom po mong Life Extension Vitamin D3. Maskin pa man, aduna mo yung maintenance medication, very safe to take mga idol. Mas hapsay inyuhang pagkatulog. Mapalit na ninyo ang Super Fiber Life Extension Vitamin D3 sa itong Life Extension Medical Clinic Branches. Atong mga staff po dira nga kanunay na minaw sa Cebu Doctors Building, Osmania Boulevard. Dripod sa Consolation Branch at bang rapod na sa EDM Building. Buntag, alas 9:08 na dirita alang sa itong laing balitang lokal. Kining Lapu-Lapu Expressway Infrastructure Project aprobado na apan pipila ka mga subdivision owners ang misukpak kabahin ni ini. Kompletong detalyes sa report ato makauban si Idol Aiko. Ottoman
1: Report. Nagpabilin nga gikulbaan ang gibarabaran 130 ka pamilya sa DECA 5 Home Subdivision sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, human formal nga giaprubahan sa City Development Council sa pagpanguni ni Mayor Cindy Quinchan ang 4.8 bilyon ka pesos na Lapu-Lapu Expressway Project. Gisaway ni DECA 5 Home Owners Association Secretary Geoffrey Arellano ang kakuwang sa konsultasyon gikan sa kagamhanan ug sa Metro Pacific Tollway Corporation kon MPTC samtang kapin lang sa 30 ka panimay ang nisugot sa appraisal aron malikayan ang expropriation proceeding o pinugsanay ng pagbawi sa yuta. Ginipensahan ni Congressman John R. Hong Chan ang maong 12-kilometer elevated tall expressway tungod sa rakong tabang niini sa trapiko o ekonomiya na magsumpay sa Mactan Cebu International Airport ngadto sa Cebu Cordova Link Expressway kon CCLEX. Gipanglantawan ni CCLEX President o Lapu-Lapu Expressway Corporation Director Engineer Alan Alfon nga masugdan ang konstruksyon sa maong public-private partnership sunod duig nga way bestuhan ang lokal nga kagamhanan. Kining balita, hatod ka nato sa Lampi Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-i sa baby, tungod kay 100% cotton ang Lampi Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, o guban pang drugstores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tartak IFM Balita.
0: Oras sa IFM, alas 9:10 na, alang sa itong laing balitang lokal. Mga delegado sa probinsya sa Sugbo sa panarong pambansa ni tagaan og pinansyal nga ayuda. Kompletong detalyes sa report ato makauban si Idol Chixie.
2: Ottoman Report. Nakadawat o pinansyal nga ayuda ang mga delegado sa probinsya sa Cebu para sa palarong pambansa nga gipahigayon sa Agusan del Sur karong tuiga. Nasayran nga si Capital Chief of Staff James Canoy, kinsa mao'y mirepresentar ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, mao'y milarga para maapod-apod ang tag 5,000 pesos nga cash allowance ngadto sa mga atleta, coaches, assistant coaches ug mga miyembro sa management committee sa Cebu Province Division. Kinsa mo compete ubos sa Central Visayas Regional Athletic Association kun si Viraa. Subay niini na buksan na kagahapong adlaw ang palarong pambansa nga gisalmutan sa 11 ka mga student athletes sa tibuok Pilipinas. Alang sa IFM, balita sa buntag kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM balita.
3: IFM balita.
4: IFM balita sa buntag.
0: Oras sa IFM, alas 9.11 na. Ato na nibalikan ni Mohis Gutana ni Attorney Rafael karong buntaga, Idol. Parte mang sadyaas kasal, pero mo na dito mga Idol ang may sunod ni ini ang kagubot. Kay diha arang laay. Sa dihang nasayran, Idol, nga giilad man din maong groom. Action tagkabalaka during dapita. Again, wala din ningon pagtiaw-tiaw mga Idol, ha. Kay basin uga mga mangisog po dugwa sa lugar ning uban nga to ang gi-condemn ni ini kanin yung pagpanglimbong kanin pagpamakak pagpangilad sa maunga lalaki mga Idol. Ato ning tagaagpagtagad standby lang usa ni ka mahuyang, no. Ato ning tagaagpagtagad Idol, straight to the point diri sa IFM.
3: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
5: O atul ni mahigala sa kuan. Uban sa kasal na dunay seremonyas. Ni abiba pa ni mga tao dito mga kagilaan. Hala. Kuyawan ni kuan ano? Sumunay so, lang kasal dito mga sugit di paminaw. Ipakasalan gyud siya. Nagi seremonyas. Unya dito paghimanhiman may kila pariha lalaki kusunadahan ni. Dili ni mahimong mapasaylo ni kalakihan nila day ug maoho ni. Gayna hinam tong lalaki kasama kayo niya unsa ba day ni kalakihan nga? Unsa ba ko ni kalakihan nga? Magpinsing madita ini kalakiha. Oh. Mo ni mahigala ang nahitabo. Ipaso na mga kaigsoon. So kaya nangayo sa pasaylo mga kaigala. Ito itong ipabati itong balik itong papangay pasaylo dong. Kini mo interview na. Kini ang tingali og nagtuog siguro kuan niya simpre ilang girespetaran sa lalaki dai mao may gihigugma sa ilang taglakinan onya nagpaila pod mahigala ang babae basin og kana na ang ilang respect na po sila kay kanago mga Muslim mga sugid di Paminaw grabe na sa girespetar sa mga babae anili na hilabdan mga kagilaan hantod niya mapakaslan gyud una pa ang paghilabot ka sa mangke so kini ga kwanto king salo naman po no tingali ka mausi sa budas ang kaglingon niya nang lenihukan ba. O nga mura gig babae linihukan kay kining lalaki bisag unsa onog kuan mura magud og ang linihukan may gala mura lahi mangi tingali gamay pero tingali ka maog sa muda sa ang lihok mo na nga mura na gyud sa kuan so mo nang gipakaslan unya pagka mo nang ayos sa pasaylo ba ato paminawon kuno balik kuno dog names
6: kini kay si Marlon Bris
5: Marlon man ning Hesus
6: atura pa ako sa Old Pob Maitom Sarangani Province nagaingi pa ako ng sorry po sa lahat ng mga Muslim at sa buong palimbang at sa na
7: pamilya
6: no sa sa palimbang at sa pamilya po nang na ano ko
7: saktan mo
6: nasaktan ko nagaingi pa ako ng patawad sana po mapatawad niyo ako hindi na po ako ulit pangako po yan.
5: Puyawa.
6: Kung ulit pa po ako, pwede nyo na po akong ano eh.
5: Kasi
6: gusto
5: ano,
6: ko lang po magbagong buhay po ngayon. Kasi na ano ko na po ito. Yun lang po. Maraming salamat.
5: Nag-interview
7: sana. Boyfriend mo yung lalaki, hindi?
6: Boyfriend
7: mo. Ilang buwan na kayo?
6: 8 months.
7: 8 months? 8 months na kayo.
5: Kuyawa, no?
7: So, paano nangyari ba? Paano? Ikwento mo daw. Paano kayo nakasal?
6: Ganito po kasi yan. Yung mama niya po kasi ang nagsabi sa amin na magkasal na daw kami.
7: Ay, yung mama niya mismo? Na magkasal na kayo?
6: Opo.
7: Okay. So,
5: mama may yun yung pagkasal?
7: Ano, no? Hindi, ito ah. For the record lang ah. Para at least alam nila. Lalaki ka ba talaga o babae?
6: Lalaki.
7: Kilakasan mo?
6: Lalaki.
7: Lalaki ka? Okay. So, for the record ah, lalaki ah. So, pangit yun, no? Hindi maganda yun sa Islamic, sa Muslim na paniniwala. Kahit sa Kristiyano din. Bawal pa rin yan sa Kristiyano, yung ikasal sa ano. Wala pa tayong ano dito eh. Lalo ka na, nagpanggap ka talagang babae, no? So, anong pangalan mo na ibinigay mo sa kanila? Sa Sophia. Dun sa boyfriend mo? Sophia.
5: Sophia.
7: Okay. Ikaw si Sophia, sabi mo.
6: Okay.
7: Sophia. Tapos, ang totoong pangalan mo pala is Marlon.
6: Okay.
7: Pero ang lalaking-lalaking pangalan mo eh. Marlon.
5: Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay.
7: Ay. Ay.
5: Ay. Ay.
8: Ay. Ay. Ay. Ay.
5: Ay. Ay. Ay. Ay.
9: Ano na ngayon? 18 na. Magkuha na walang gutom bukas. Tapos...
10: Sus!
9: Tapos ano yung pumasok sa utak mo? Bakit ka nang... Sagrado masyado yung ginawa mo sa amin. Ano mo naman sagrado yun?
11: Hawak niya ang bit.
9: Yung kasal para sa amin, para lang sa babae at sa kalalaki. Hindi sa kagaya mo. Alam mo...
5: Hmm. So nasuko ni mahiga lang kuan kalalakian mga sugid di paminaw no ani reklamo ning usa ka lalaki mahiga lang usa man ning kalakiha nga di man kuan dai ning akong napakaslan ha akal ni agi kato katawa mahiga lang kay na viral mo kuno oh na ikasal gyud sila mga sugid di paminaw pas kakrusunada po ni babayhan babayhana kini maong kuanday no okay man ang musulti nagi kastino o total naman po iban anak mahigala nga mo sugot na po og isig kalaki di kamo lay magsabot pero inani mga higala nga sitwasyon medyo lisod mga sukit di paminaw labi pa to asya dito sa area sa kamusliman dito na hitabo ni mga higalang maong kami noon may gani kaya sa hilabti dito day takot ni sa ani mortal sin ni pro sa amo ha binuang ni mga kalaki. Pwede nila na ikihan ni itong kwan for damages mga sukit ni paminaw ni kay nakagasto ni nga lalaki ni unya usaban ni kalakiha nga binuang man imong gihimo ikihan lang ni damages ito sila nga kagulingong kurte mga kagilaan kini maong sitwasyon por bida kadaku ang kwan malagmit day mga kaigsunan ha kay makaingom ko tanga kini uban mga farinel dili kaysa makaila dayon kung babae ba naglalaki dito sa kamusliman malagmit og naunsa kahitabo ang nagkauyab sila day unya wa ni mga higalay kuan sila kay dito magud sa Muslim labi pa og kanana ang pure gyud nga Muslim mga sukid di paminaw kanang kaning ila mga babae puston pa magani ila na
12: kulas ni do
5: uy kulas ni do pero ang ilang doktrina mga higala nga dili pwede ni mo hilabtan ang babae samtang wa pa mo makasal mao na ilang doktrina gyud nya hugot kayo sa Kristiyano mga kagalaan na gihapon ang inana pero sa Muslim mas grabe ng ila muna nga secret kay plan nila yung nana ng butanga nga kwan no? O niya kinini ang pinutos pa rin ng mga babae nila uman ila pa rin naman higilang matalagi may makita no inana sila ka kwan specific unya ra ba mga sawa mga kagalaan magagasto sa ka kay doon na pa ba kay mga dure nga ihatag anak. Basi nakahatag pag dure yung mahigala pero iya pamahayag yung giingon ang iya makunong inahan pa gani sa lalaki mamingon niya pagpakasal na mo ha. Oh, yeah. Yawa ini hitabo. Amo ni mahigala ang nag-viral gumikan ining mao nga panghitabo mga sugid ti Paminaw. Sa pikas gabahin mga kagilaan ato sa dagang pagtagad kini ay laing viral video sa usa ka internetan sa Lisay gisulod og mga lalaki nga nagpailang mga pulis pero nangawat dai mga sugid ti Paminaw. Dili pa ta mo adto sa duga mga issues kalon sa kauluhan mahigala. Unsa man ni names? Eh, kuan ko names? Gisulod ning internetan unya kuan dunay audio ni dong. Halo ko dong. Kani-kani mo ni. Doon na may mga almas lagi ni. Nay audio ni. Kuna ko ng audio. So, gisood din ko na. O saan ni kaintimitan mga kagilaan nga gisood o niya nagpailag mga pulis ni niya paghiman-himan na yung mga sugid ng Paminaw lahi ang katuyuan. Kawat na yung tuyo mga sugid ng Paminaw, no? Atong tagag-pagtagad. So mo ning hitabo ang mga higala no lahi ning viral video sad mga sugid ng Paminaw nga kwan ngano man ning mga kwana okay so lahi ning mga kagilaan nga sitwasyon sad mga sugid ng Paminaw diri ni sa may Dakbayan sa Talisay mga kagilaan nga dunay usa ka internet cafe nga gisud mga higala kini so si hunon pasab ni sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Talisay og naunsang hitabuan ni mga sugid ng Paminaw okay. So mo to mahigala ang lain sa to mga kagilaan nga video nga nag-viral, lain pa nga video nga nag-viral dito sa may Malabuyok mga sugid ng Paminaw. So, dili pa tamo alas ng discussion sa Senado mahigala to sa giuna og check ni mga panghitabo sa ato. Asa man tong sa Malabuyok sabdong? Kani kani kani?
10: Reels na.
5: Ngano man ni?
10: Oy, reels na guys. Sige, padayon.
5: Ngano nagkugubot man ni fiesta ni sa ila dito? Kasumbagay ni mga batanon.
10: Oh guys, galalis dali. Disco sa Luok, Malabuyok, kasumbagay.
5: Ah, disco din niya nagsumbagay.
10: Oh, dara.
5: Daghanang tao ba no? Kaya disco good. Niya man nagkalit na kasumbagay mga sugid ng Paminaw.
10: Oy!
5: Mm-hmm. Why nakabantay pulis? Daghan ng mga batan-on may galang nga nagkakuan, kaguliyang ni. Gubot na kagubot ni mga batan-on mga sugid ng Paminaw.
10: Okay guys, luta na rin sa disco sa loob ay garambol. Disco sa loob, garambol.
11: Ato na ning undang nun kay Kapoy kayo.
5: Naundang ng disco, mga higala ni Hitabu ah.
10: Garambol. Okay.
11: Undang na kita niya.
10: Reels na! Oy, reels na guys! Sige, padayon! Oh, dara! Una, reels na! Oh guys, galalis dali. Disco sa Luok, Malabuyok, Gasumbagay. Oh, nilindot! Oh, dara!
5: Disco, may gala na uwi sa, kwan, na uli sa boxing. Ito yung larambulay. Hala. Kuyawa ni kalakiha mga kagilaan.
11: Hey, asa na yung polis na
5: gagawin? Why naka-duty polis ang lugar? Ha?
10: kay guys, luta dere sa disco. Disco sa loob kay garambol. Disco sa loob garambol.
5: Mone mahigalang garambol ito. Pastilan. Okay. Undangon na to mga higala kay Grumble na mga sukit tigpaminaw paita. Alas sa 9.25 na sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Okay, balik ta mga higala sa itong mga issues dito sa kauluhan mga kagalaan. Atong tagagpagtagad mga sukit tigpaminaw kay karong adlawa mga higala laing sesyon nga mahitabo sa Senado Indekin. Unya kanunay ginahamok ni mga higalang leadership karon ni Senator Alan Peter Cayetano. No, kay pagkakaroon mga sukit tigpaminaw ang ilang gita ilang gituboy diri sa may minority nga mahimo mahigalang Senate President matud pa mahigala mao si Sherwin Gatchalian ingon si Ping Lacson nga naagyoy attempts no pag-usab sa liderato sa Senado kay gusto nila mahigalang pulihan si Senator Alan Peter Cayetano atong itapad ning picture ni Cayetano dong og ni Kwandong Sherwin Gatchalian dong asa may maayo ka nga mahimong Senate President ani nila be naato dai picture nila dong para nga atong matan-otan-aw kinsay ang ngayan nga mahimong Senate President akani o Senate President karon si Senator Alan Peter Cayetano mga higala bag-o lang kaayo nga nahimong Senate President unya karon mga sukit tigpaminaw buot ilisan sa taga minority ngang ilang iilis mahigala kini si Senator Sherwin Gatchalian. Straight to the point. Kadaghan na nag-ilis o Senate President ni Calon under sa BBM administration mga sukit tigpaminaw. Pagsugod yun na day, mamunto si Meg Subiri yun, pagpirmiro, no? Nga Senate President. Unya human ni Meg Subiri mahigala ni sunod si Chief Escudero. Si Chief Escudero gipulihan mga kagalaan ni Tito Soto. Si Tito Soto gipulihan ni Alan Peter Cayetano. Unya Calon dunay attempt nga pulihan sab siya mahigala ni Sherwin Gatchalian. So, mauni mahigalay mga planos pagkakaroon. Kaya ilang hunahunaan ibalik si Tito Soto pero mo naman og gusto sila doon ay fresh na po niya naong day. Si Senator Win Gatchalian mo ilang planuhan mga higala. Unsa may mahitabuan eh sa liderato sa Senate. Karong hapon magkani mahitabu o unsa man? Unsa may katuyuan yun mga sukit di pamina? Unsa may mga epekto? Unsa may mga implications inikabot mga higala nga doon ay ipuli na bag-o na sab ang Senate President. Atong isigutan tiwa suman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Atong takna alas 8.28 na.
0: Oras sa IFM alas 9.28 na. Kini, usani sa mga giatangan sa tumakingsuunan, maghisgot na po pagkabahin ni ining mga kamada dito Senado Idol. Unya unsa may buot pasabot nini, unsa na may mahitabo sa ato ang nasod, unsa pa may mga lakang kaha nga posibleng musunod nini nga mga panghitabo nga to sa Senado mga idol, no? So, ato na siyang atangan karong taon-taon. Pwede kayo mo nga mo komento, muhatag sa mga reaksyon idol, dirita sa ato Facebook Live sa IFM Space 93.9 Space Cebu or diri sa ato ang text line nga 0923-112-8701. Karong taon-taon sa batong tagaan pagtagad ang atong IFM panglawas mo ng standby lang mo idol ang mga nag-text nato diri again 0923-112-8701 Idol Mikey. Uy, salamat ka ayon ni 308 kay naminaw sad nato karon. Si Ate Jelma maing buntag. Good AM idol. Adunay oh sige ato lang i-check asin ni dapitan ning nay kanaas idol ha. Salamat ka ayon sa pagpahibaw. Again, 0923-112-8701. Ato nang balikan ng dungag pa na ito ng mga reports o mga hisgutanan ay dolato sa nipadangat ang pipila ka mga pahinumdong. Ay bo, asa tagkumustang panahon na sa inyong lugar. Kaya mura magdingit-ngit-ngit diris gawas dolo pa kung kita noon unsay kahintang dito sa gawas na bahin o diuan iinit baka ha? Standby lang mo ha, samtang naminaw mo, pamahaw mo sa mga nagbiyahe karon. O human nagpamahaw, pamahaw, tag-init nga mga hisgutan lang, ha? Standby lang, alas 9 in medya na.
3: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
12: Discover the beauty of playing... quickly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus.
16: Keratin plus.
17: Ang keratin na may plus.
18: IFM Balita,
19: IFM Balita
20: sa Buntag.
21: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
22: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
23: Kuyawang Dan, uy!
22: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw,
24: pinakalami nga black coffee.
25: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
26: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. BWLC Kids.
2: Ang galing! Pangmatagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano Everbest decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
9: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
10: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
9: Ay, malabo.
10: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
9: Para malinaw.
11: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: EO, love your eyes.
13: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: IFM Balita!
15: IFM Balita!
16: Sa Buntag!
17: Oras sa IFM, alas 9:33 na. Padayon mo nga nagpaminaw diri sa itong programang IFM Balita sa Buntag Idol. O niya, agyong si Piata ha. Again, please follow, i-like ninyo, bisitahin ninyo ang atong official Facebook page, Idol, para sa tanang mga kalingawan, balita o informasyon, labi na karong weekend. And to Miss Emma Sechel, nga nagsaulog si ang ika-18 nga anibersaryo sa Zumba industry kagahapong adlaw. Miss Emma Sechel, again, congratulations. Atong pinalangga ka ayon, number one, pinaka-OG nga supporter sa ato ang sibyaanan, Miss Emma Sechel, our Zumba Queen. Salamat kayo kay nahimo sa tamparte sa ang anniversary celebration kagahapong adlaw nga Dos Plaza Independencia. Warat isang pasingot ni Idol Chick si Dito Dol. Again, Miss Emma Sechel, happy, happy anniversary! Daghan kay mga pahalipay nga nabit-bit intaw na nga itong mga kaigsuunan nga misalmot sa atong Zumba celebration kagahapong adlaw. Lakit na sa may bisita o kanabang may pakita sa presensya mga idol si Mayor Cebu City Mayor Nestor Archival. Dagang kayong salamat niyo rin sa tanan na itong mga kaigsuunan nga nakigsaulog no, sa anniversary ni Miss Emma Sechel sa Zumba industry. Again, salamat kayo ninyong kanan. To Miss Emma, our queen, our Zumba queen. Of course, watay laing pagampo kanarag yung kapiskays panglawas o kanabang padayon pa no, nga pagservisyos katauhan kay iya hagyo numero uno mga idol nga advocacy kinimang yung all about health and fitness. To Miss Emma Sechel, again, happy, happy anniversary. Alas 9:35 na ito ng balikan ng hisgutanan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM.
14: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM. IFM.
18: So kung ibalik ang laksyon, wala ay mahitabo. Sa flood control scandal, mga sukid di paminaw.
19: Straight to the Point.
18: Muna'y tanahon nun, sad. Kay karon mga higala nga naana ni Senator Alan Peter Caetano ang leadership, niya tuan ni Pia Caetano may gala, pala doon na lang po mahigala fresh nga naong langsad. Malagmit doon na sila mga agreement si ito mahigala nga nung man ibalik nga ito kang Senator Rodante Marcolita, posibly o ga nangita sa laing naong langsad nga may muda mahigala. Kini si Pia Caetano, babae ni mahigala, pero considering nga loyal sad ni, so mahimo ni mo ay muda sa nga, maskaraan po na si Pia Indekin. Dugay na sana diha mahigala sa Senate. So siya mo'y chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya sa man siya masugod. Kay once makasugod mahigala si Pia Caetano, ang mahitabo ini kining 18 Marines mahimong ipatawag niya ni. Wa man itagda mahigalang lakson. Wa tagdang lakson. Unya kining 18 Marines sa ilang pag-ingon nga mali-malitang kwarta nga ilang gidala na ay mga pictures nga mo support sa ilang allegations nga na asli mali-malitang kwartang gida. Ha? O di pa na tinuod mga higala ng maong mga pictures, dugay lang ang refute sa NBI, pinaging matibag. Uy, nga picture kay fake man nga picture. AI man nga picture. Pero wa mo refute mga higala sa matibag hantun nun because ang mga pictures nga gipakita sa 18 Marines, tinuod, authentic nga mga pictures. Labi na mga higala o ha? Adto mga kaigalan, i-check niyo mga CCTV footages asang lugar. Lahi ba ni Madriaga, tanawa lang ko na, Kadto si Ramil Madriaga may galakinay prangka-prangka ng pag-istorya ba? Real talk lang ta. Si Ramil Madriaga, gitagaan yun mahigalag airtime nga dako. Ilag yun mahigalang gipadako ang tisimunyang Madriaga bisan pa og dunay mga inconsistencies. Nga wa man sa mga pictures nga iyang isupport nga gitagaan sa kwarta unya nasa gideliver kwarta wa gipicture.
15: Straight to the point.
18: Ang picture lang niya mahigala katong iyang giangkon nga gigreet sa birthday mahigalang Sara Duterte nga happy birthday Ramil Madriaga. Kadto mahigalang pag-ingon niya happy birthday si Ramil do not lie damo rin noon makaingon ka nga dili sa kaila kaya kanang dili ka kaila diktahan man lang ka mga kailang nga wapadyo ka kaila kayo ba diktahan man lang ka na o di tagaan ka karton ka na o muna yung great di hanapita. Kani plangka-plangka ba lang ba kaya kasama ko na kani o talawa ato paminawon sa rabi mawala na yung mahigala yung gipakita nga yung supporting picture or video sa iyang pamahayag. Sige, sa paminaw ko, no? Sige, sige, no?
16: Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health.
18: Kanao?
16: Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health.
18: Sige, boss, ha? Kaniog, kiniang, tinuod ka mo, great birthday, sa mong kailag yun ni mo. Dili mo yung nanaon sa day. Eh, nganong inanaon man ni mo? Nganong hantagan mo? Nga, wala ka kaila sa mong great day niya. Nganong butang man mahigala, kuan? Gisuwat man din, ha? So, ikaw na ba, imong kauban ko na, ikaw kay, mag-rate kang ni Muel, imong naon de kay, butang ka mag-dakag, man-people ang butang ka ni, mag-happy birthday names. Pero, kini may ka lang ka Madriaga, ilang gipadako umayo, gipadako umayo. Huwag ipicture siya ngayon sa nag-deliver sa kwarta dito, katol tayo ipicturean, ngayon malita na iba. Ito yung ipicturean nga na, o, gideliver ang kwarta dito sa ombudsman, nya na say picture may lang selfie baka sa dito kadto pero wa gyud pero mao mahigala lagi padako nagmayo ang sa 18 Marines nga niingon mahigala nga naay malimalitang kwarta wa gyud padak a wa gyud patawag lakson kadto sa si Amina Pangandaman sila si Bersamin nga si lakson pa may nagingon mahigala nga mga nagamit mahigala sa ngan kunong BBM damon nga iyang imbisigaron kay iya mang giabsulto sa BBM dahil na to way labot sa BBM gigamit na iyangan ining iya mga sinaligan sa Malacanang. Damon nga imong imbisigaro na. Kaya naa sa doorstep of Malacanang ang mga bitin nga gigamit mga higala ang nga ni BBM. Pero wag yun. Karon si Pia Caetano mahigala maumay nag-chairperson ron sa House akin ng Senate Blue Ribbon Committee. Delikadong mapatawag ng 18 Marines. Muna ang pagkakaroon na umidog isla nga kuhaong ito balik ang leadership sa Senate.
15: Straight to the point.
18: Gaumidog yun. Kay kining kampiya mahigala, mahimo man niya ipatawag ang 18 Marines. Mahimo niya nga iyang patestimonyahon mahigala si Saldi ko via internet day, Zoom. Anong di man? Nga si Lakson mismo pagsugod mahigala, imitaron si Saldi ko. Sana pa si Saldi ko sa Pilipinas, ingon Lakson dili kay naamagutay interparliamentary courtesy. Congressman mo ko Saldi ko, di na to pwedeng imbitaron kay interparliamentary courtesy. Sabiha mga higala nga kinini ang niresign pagka-congressman, wala na interparliamentary courtesy. Wala niya po imbitara. Hantong niya niyerto na lang Saldi ko sa gawa sa nasun. Unya, nakauna-una po sila nga ila ko nung ipa-zoom si Saldi ko. Ah, sige, imbitaron, pinagi mo, testify, pinagi sa Zoom. Naunsang pagkahitabo ang mga higala nga, si Saldi ko man imbitara, ni Sulti na Saldi ko mga kagilaan sa iyang expose labot sa mga malimalitang kwarta, wa na yun. Wa na yun imbitara. Ah? Now, panalitan mga higala, kinespia o iyang inon, okay, ato paminaon Saldi ko, bahala o ganang Zoom lang, i-cross-examine lang ninyo. I-cross-examine lang ito, kung tinuod ba niyang gisulti, di ba? Kuyaw ni. Kuyaw, kaya nga naman, while it is true mga higala nga si Sara Duterte mag-atubang og impeachment trial, unya madungan sad mga higala ang Blue Ribbon Committee, ang mga tao, ang trust sa mga tao o ang pulso sa katawahan mabahin man gyud mga sukid di paminaw.
15: Straight to the point.
18: Unya importante man kayo na unsay pulso sa mga tao karon. O magsige ang Blue Ribbon Committee og investigate, Muingon mga tao di man di si Sara may angayan nga tanggalon si Marcos man di ay.
20: Straight to the point.
18: Mas kuyaw. So ang mga tao, ang pulso sa mga tao, malagmit nga magsigig trial, ibutang tanabutang man si BBM may under trial na o si Sara. Sila duha. Umuingon mga tao, ay panantangan ng duha. Mahimo kami ngayon, kanan duha may angayan tantangon. O mahimo mga tao umuingon. Wali ang dili ang ay Sara na imitanggalon eh. Ang malimalitang kwarta to ada ni BBM.
20: Straight to the point.
18: Kana ko mapadayon ang Senate Blue Ribbon Committee ha. Muna nga kuyaw kayo sa minority. Kuhaon yun nila mahigala ang leadership sa Senate. Kay once makuha o balik niyo sa may mahitabo, focus impeachment, wa na, makalimta na ang Senate Blue Ribbon Committee sama sa gihimo ni Lacson nga gipiyong-piyungan na lang niya mga sukit ng Paminaw. Wa na gyud. Partial ra ang iyang report mga sukit ng Paminaw.
20: Straight to the point.
18: Ah, mo na kaingon tang Lacson noon sa mga Lacson mo lang na usab na ko magkausaban Lacson. Partial ra. Ngano wa man ipatawag ni Ping Lacson sa Sibirsamin? Ngano man gipatawag sila sa pangandaman sa Jujuk Cadiz? Sa Malacanang manghigala nga maumay ni dawat sa malimalitang kwarta. Bisag ibutang talang way labot sa BBM. Kay mo man gusto ni pa lutaw ni Lacson, wa ko ni labot sa BBM gidalang ang ani BBM ining iyang mga hinanib di as Malacanang.
20: Straight to the point.
18: Ano man imo imbisigala ko no? O dadara man kana. I-shift ka lang sa BBM, sige lang. Pero ang kuya mo na lang i-shift sa BBM, ipasangil nga tutanan mahigalang birsamin, kadugayan o cross-examine mahigala din na karon sa investigation, mulutaw yung nga ang BBM anang kalakiha.
20: Straight to the point.
18: Ha? O muna mga kaigalaang lisod kayo. So karon, karong hapon tanaw na to, o mapabilin ang liderato ni Alan Peter Quintano, lain pa mga higala nga tanawono na to, mga sukit ng Paminaw nga dakong butang kay dunay giplanuhan karon ang Congress matod pa mahigalang Amy Marcos. Ako lang ikot mahigala si Amy Marcos nga matod pa nagplano sila og Constituent Assembly mga higala.
20: Straight to the point.
18: Nagplano pag-usab sa Constitution pinaagi mga higala sa Kunas. Muna ilang plano mga kagalaan nga usbon ang Constitution.
20: Straight to the point.
18: Uyaw ning kalakiha mga higala. Muna atong hatagag pagtagad yun karon. Na unang-una sa madaba doon na ba change of leadership. Nabalik ko na kung higala under sa atong Constitution. Under mahigala sa Article 7 sa atong 1987 Constitution, Section 16, giklaro gini na nga ang Senate, mag-elect sila og Senate President og ang House, mag-elect mahigala og House Speaker by a majority vote of all its respective members.
20: Straight to the point.
18: So all of its respective members. Pila may members mahigala sa Senate? 24. Pila may majority anong 24? Ang majority mahigala is 12 plus 1. Muna yung simple majority. Kinahanglan og 13 votes. Kinahanglan 13 aron makuha ang majority. Madeklarar mahigala nga vacant ang mga posisyon sa Senado o mag-elect o bagong Senate President. Di ganit kakuha 13, dili ma-change ang leadership. Now, o atong tanawon ka namin, atong tanawon ng 13 ka mga senador, kinsa ka sa 13 ang ilang mabiraan eh?
20: Straight to the point.
18: Kani majority. Ang mga senators majority, kinahalan silang mubira kay unsi naman sa speakers kalon. Kay nibalik naman may gala si JBM Zito, ang the good one mga kaigalaan. JB is the good one. Nga ni neutral pagpermiro, ni abstain may gala, wa mabutar ni Cayetano, wa pun mabutar may gala Tito Soto. So, nabutang sila may gala kuan, siyam ra sila, duha ang ni abstain, 3 ang ila sa majority. Karon na malik na sila, nga tuan na sila sa minority may gala, kay nakaamgo na kuno sila. Nakaamgo na kuno si Subiri o si JB Ercito. Ha? So karon niinay karon unsi man sila kabo, kinala na mo bira sila duha. Kinsa ka aning naas majority nga duha nga pwede lang birahon. Tanaw ninyo, kinsa ka. Otherwise, hindi sa kabila, di ma-change ang leadership. Kay kinala naman mahigalag 13. So ito nyo bana-bana, kinsa ka pwede birahon. Duha lang nga bira. Para nga makakuha sila 13 o ma-change ang leadership karong hapon sa Senado. At ipadayon ng totoo, duman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:46 na.
14: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
17: Oras sa IFM, alas 9.47 na. Ato ning balikan ning dungag panghisgutanan ni Attorney Rafael Carambuntaga, Idol. Again, salamat kaayo sa itong mga idol na naminaw. Hanagin ang nag-message na ito din. Nagikan pa din sa Balamban. Terming naminaw ko na ito, Idol. Bahalag nagkanaas. Salamat kaayo ha. Ato nang ipacheck, Idol. Kaya syempre, importante nga ito yung mapamahatod po dira ang mga importanteng mga hisgutanan o mga reports. Salamat kaayo, Idol ha, Nanay. Nanay Sita Bato, salamat kayo sa kanunay Jugya pagpakiguban, Idol. Sa tanan na itong mga taga-Balamban, thank you very much. Again, Idol ha, IFM Space, 93.9 Space Cebu. Unya diri sa atong official Facebook page po, mga Idol, na adrita ng mga kalihukan, mga balitag, mga impormasyon, manangayog si Piata, Idol. 0923-112-8701 usab. Unya, sa laing bahin, ato po ning gituki, mga Idol, kay may saka na rabas sa tulo kabuok ang kumpirmadong patay human nahugno kining usa ka gitukod nga 9-story building diri ni sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga, mga idol. Makaguol kaayo no nya ato ning pagatutukan unsa man jud kahaning hitabua, mga idol, nga unsa man ni kanang ang hazard in town sa workplace ba, no unsa man ni hitabua kay gikan sa usa kagahapon adlaw karon kumpirmado na kay padayon magyud ang operation po didto, idol, sa pagsalbar sa posible pang mga natabunan. Misaka na gyud sa tulo ang kumpirmadong namatay sa mong insidente. Standby lang mo ha kay ato ning tagaag pagtagad karong taod-taod unya sa alang pod sa laing oil price hike, ipatuman ra ba sugod ugma na pud ning adlawa, idol. Mag-amping-amping ato makaigsuunan, pagas na lang siguro tadaan. Sumapas sa mong update, musaka og 50 centavos ang gasolina, 20 centavos ang diesel, 30 centavos ang kerosene. No, umintog dagko atras ginagmay. Nabalik na ba? Pila may presyo dras gasolina sa inyo, ha, Dol? Standby lang muha kaya ito ning tagaag pagtagad karong taon-taon niya. Nga itong ayos ang panglawas, ato usang paminawan, ay Dol, standby lang alas 9.49 na. Oras sa IFM, alas 9.49 na drita alang sa itong IFM panglawas. Mga idol, sus, maghisgot ag silent hero sa atong lawas. Mo'y tagasala sa atong mga toxins. Unsa man adira mga gipa, ga-process sa tambal, gatabang pagyud sa atong digestion. Siyempre, unsa pa man ang atuang atay in town, mga idol. Yang pangutana, o giampingan ba rin ni Morondol? No, ba? Sinugasigi lang kagtagay, abusar sa lawas, abusar sa imong atay. Sige lang anang mga mantikaon, sigig samgyupsal, sigig milk tea. Nadaghan ta guilty ani, idol, yang nakaapan ra ba ni ini ang ato ramang atay, dira ba ni, wara ba ni ingon nga warning, idol, nga ra na lang ta masayod nga aduna na problema sa panahon nga magpa-check up na ta. Unang katong mga nainay reklamo dira, fatty liver, elevated liver, enzymes, hepatitis, bisan katong wala gainom, fatty liver na anas tungod sa tong lifestyle. Una mga idol, samtang sayo, mas maayo nga proactive ta rin yun. Ati manu na to ang atong atay, samtang okay pa. Speaking of atimana, maokini mga idol, ang importante na tong pagabuhaton para maatiman ang atong atay, ani ana ang Liver Aid Pro. Idol, ang Liver Aid Pro, usa kini ka liver supplement nga specially formulated para mo suporta sa atong liver cells. Plus, aduna pa jud ni siya Silymarin para protektaan o i-repair ang ato ang liver cells, plus vitamin B complex, B1, B6, B9, B12 para sa energy o overall vitality. Kung fatty liver ka o nagmonitor sa imong liver enzymes, importante nga nakikapartner sa imong healthy lifestyle. Dili lang diet-diet, kinahanglan nga kumpleto ang atong suporta, mga idol. Unya, syempre, ang Liver Aid Pro para sa extra liver care per capsule, 29 pesos lang. 29 pesos lang, mga idol. Napadyot tay, tipid pa para sa mga idol na itong nagdaginot, labi na nga krisis ra ba karon. Aduna tay tipid pack nga 5 plus 1 free for only 145 pesos. 145 pesos lang ang Liver Aid Pro 5 plus 1 free, mga idol ha. Manang ayog si Piata, available na sa leading drug ang stores Idol, pwedeng mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, 360 Pharmacy, Lenueva Pharmacy, Queen's Pharmacy ug Majesty Pharmacy. Og remember, ang liver dili ni magreklamo dayon kung maghilom siya dili pasabot okay ra, mas maayo nang proactive ta kaysa reactive Idol. Kung aduna moy kanabang problema na sa inyong atay or maskin for prevention karon, ask your trusted pharmacy o health provider about Liver Aid Pro. O syempre, consult your doctor kung naka existing condition. Ayaw hulatahan nga moingon ang imuhang palab nga bantay-bantay kay wana, aga-agay na. Mag-liver up na ta with Liver Aid Pro. Alas 9:52 na.
0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
0: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
24: IFM Balita.
25: IFM Balita
26: sa buntag.
17: Oras sa IFM alas 9:53 na. Balikan na ni natong hisgutanan karon ni Attorney Rafael Fernandez Banyok Idol. Again, pwede kayo mong mag-text diri sa itong text line ha, 0923-112-8701. Si Vincent Gagonia Idol, may buntag doon. Greet na ko sa tanan EDM employees diay. Salamat kaayo ang mga EDM employees, mga kugihan, mga responsable kaayo. Salamat kay Idol Vincent Gagonia kay naminaw sila nato karon, may buntag. Ato na nibalikan si Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
14: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM. IFM.
18: Kailan mga naong be, asa ni, kisay mo baliin nila. Pero kini pagbaliin nila, mahigala, medyo di po nilalim ha, sa ilang kabahin mga sugiting paminaw. Kaya kubantay baya mo, ang tanan nga senador nga diya sa majority mao igipanggukod baya ron. Ang minority safety kayo sila. Safety, kisa may gipanggukod. Number one, Bato. Bato de la Rosa. O niya ilang isunod si Bunggo. So, ipadaan lang sa ICC, minus 200. Niya iyon, kisa may di mo mo sugot birahon. Ah? Pressure good ba? Pressure good. Kay once, kinis Bato, may galang madakpan ni bisa pag upamahuman ang main case sa Supreme Court, ang may tabo na, padaam gina. Gastuhan gini kiloplano dahil dito pa doon sa ICC. Nabahala ng kaya ba ito? So, ang uban ng mga senators, dipindi sa kaisog, dipindi sa baluganan, mubalog sila. Ba't ang uban ani may gala? Like, sunod ba kuya Juanes, Bunggo. Kaya may inguman, appeal man ka sa naiwaran sa ICC. Dakpon po si Bunggo may gala, padapod. So, unsa may may tabo? Unsi nalay, minus 2 na sila. Kung mauho na mga sukit di Paminaw, si Bunggo o si Bato, di unsi nila sa palihan na sa unsi-unsi. Ang uban na ni pagbirahon, kay lima ka si Cheese, si Jewel o si Jinggoy, giingnan na ko ng Jinggoy kunyap,

0: conviction. So mga priso ni sila. Unya, di pa igo ha? Gawas ani nila mahigala kininduha ka mga villas ni adto na dayos DOJ na kay dunay gitubag nga kaso sad. Ang pressure ba grabe ang pressure. Unya kini si apil pa gani makigilaan si Marcolita. Pasakaan sa kunog Flanders Marcolita mahigala gumikan sa iyang contribution atong election makigilaan kay dunay may daghan volunteer nga mutabang mismo ang campaign Marcolita. Niamot-amot ba? Ha? Iapil ko nung pasakag kaso sad. Unya si Ruben Padilla kay mao'y gisakyan mahigalang Ronald Bato de la Rosa, karon na ba si Lutian Ruben murag na kabantay ka mahigalang mura sa siyag ingon nga wa man kuno siya magkuan ha, tabang ni de la Rosa. Medyo na kuyuan po si Ruben Padilla mga sugit ni Pamina, pwede naman na ino Ruben dahil nga nisakay mag de la Rosa ako, di akong gi pasakay. Wa man po'y problema o nisakay siya kay wa pa man to'y di man valid ng warrant of arrest ICC. At the time, wak pa yung TRO, wak pa maghisgot ng TRO Supreme Court. Bisa ganit karon naghisgot ng TRO, mahigala. Pwede bang insist Ruben niya? Di man. Di man valid ng ICC warrant. Naman tayo kaugalingong korte. Naman tayo kaugalingong sovereignty. But karon si Ruben, mahigala, murag, ila pong iduot kay ngano kuno nga imong gitabangan si Bato o Paikyas. So mahulot silag pasakag kaso. Asta si Lori Ligarda, apil pod kay doon na siya ang anak mga higala ito sa lower house. Nga doon ay issue sad kuno mga kagilaan si Leviste. Kantog yung mga sakit sa diya nga murag mo atimp o sukol sa administration, ma-issuehan kayo.
1: Straight to the point.
0: So mahulot ning majority, kinsa may mabira ka nila kalong hapon daan. Makabira sa duha, fights na. Change na ang leadership. Kinsa may mubalimbing ka nining majority blackron. O doon ay mubalimbing ani mahigala, masabot manato nga malagmit ang mga tao mo kuan gyud nya balimbing dako maingon ang mga DDS mahigala balimbing pero mahimo pud mo explain sa di gyud lalim sa among kabahin sabda lang gyud ninyo kay di pud lalim ning among kalaki kay ang tanang gaho mga kagilaan ron sa administration gigamit pud nila kana pa real talk na ni ato ha isod man kay mahigala atong puyok-puyokon pantong istorya ya kana klaro gina. Klaro, gina. So, kung mabira lang nila daan, asa may humukumok na mabiraan eh. Kinindoha ka mga bilyas, posible humukumok na yung mabira. Kay mga negosyante man yung mga bilyas. Bisan matuod, mahigalag, maingon si Mark Villar, sekretary ni Duterte ni si Mark Villar, kini si Camille mga kagalaan, si Sara Duterte may nag-endorse ani. Dakog utang kabubuton sa mga Duterte ni sila. Pero kung mapiit mga sukit di paminaw, inyon magka nga asa may inyong unahon ang inyong kaugalingon or ang inyo yung paglaban ni Sarah.
1: Straight to the point.
0: Ah, manang delikado kayo mga sugit di Paminaw. Delikado karong hapon, tanaw na to kung kinsa ani sa 13 ka mga senador ang mabira nila. Wa gani mabira. Ligon gani, wa mabira mga sugit di Paminaw. Aw, di gin ma-change ang leadership.
1: Straight to the point.
0: Pero ilang mong buhat ng tanan mo na yung selection ni Angkon selection ni Likin niya, ilag yung gihimo tanan. Effort to sila nga ma si Sherwin Gatchalian kuno. Mo'y lang himoon, may galang Senate President. Nga karon padunggod sa impeachment, mas maayaw man ang mga higala si Senator Alan Peter kay tanong Senate President sa pagkakaroon, labi na doon ang impeachment. Kaya at least abogado ba? Doon na mag-o'y mga, ikaw mag-o'y mapreside sa, kuan, sa impeachment court. Dili sa ingon nga, nakaminos tang Sirwin, maayaw man na Sirwin saan, pero considering kini ba, kurti mag-o'y, mabutang siya may galang i-convene ang Senate as an impeachment court, nga ang mga rulings, may itong abogado ang ibutang ni mo. Kaysa mga impeachment sa Pilipinas, katong impeachment mahigala ni ihirap ka na ito, ang presiding officer si Hilario Davide man mga sugit ni Paminaw, inig-ruling ba? Objection your honor, makarule da yun. Si Davide na yung mayo kay mo, himog-ruling. Nga naman, na may background, ha? Overruled, makanas Davide da yun mahigala, numdo mo? Sustain. Objection your honor, overruled, paspas ba? So, kinalan og lawyer maoy mo preside, ha? Kinini ang panahon mahigala ni Corona, ang nag-preside pala to sa Indrili. Okay, gapon. So, karon kinini ang impeach mahigala ang Vice President, maayo mga higala og abogado maoy presiding officer. Para nako lang ba? Kay si Sherwin, dili man siya lawyer. Usasa ka businessman. Dili siya lawyer. Na mauna, kung panalitag magkuha nila ang leadership sa minority,

0: kanan nagpamaagi, so siguro dai kanan ang unsa may pamaagi na ilan siguro ikuan nga si ihatag lang siguro Kiko Pangilinan. Ino lang siguro. No nga si Kiko Pangilinan lang may pa presidon kay mas maayong guna dili pa kun saha. Kini korte man guni. Unsa man pag-rule ana ron sa mga objections kung si Sirwin mo oy molingkod. Ha? So dunay dakog kalainan ba? Mas maayo ni si Alan Peter Quintano labi na ang impeachment or kung dili gani panalitan mailog nilang leadership, mas maayo si kuno lang Kiko na lang ibutang nga maoy presiding official, at least lawyer ba, no? Dili 14 ni Sirwin Gatchalian ang balaod, unya labi na manghigala ang mga ruling diha, mga rulings diha, kay do na may mga objections sila na unsa o man ang pagkalaki. So ang ila may gala basta ilugon lagi ng leadership ya, muna. So, mo ni ang nahitabo makailan. Di po sila siguro mo salig kay Kiko dai kay Ilugon leadership na. Di ba gin ni atong kauban yun yung tinuray kay Elpir ba ni? Di ba gin ni BBM nga kwan? Pure nga BBM. Kini yung mga pink mga higalas pagkakaroon. Natulo mo ko ni. Di pink, di Duterte black, di ang higala BBM black. Ang kini mga higalang hitabo aron nagbangga gina ni kining kang BBM o kining sa kini ni ang kan Duterte. Kining taga pink mga sukit di Paminaw naniid lang sa nila sa mga higala, no? So sakay sila diling Marcos para nga masiguro nila nga kining si Sara mawagtang yun sa 2028 nga eleksyon mga sukit di Paminaw. Straight to the point. E samtang naago si Sara makapil sa presidential race sa 2028, medyo kini plangka pag-istorya ha, kusog yun Sara mga higala. Otherwise hindi pa na kusog, di na sa maghago ng impeachment eh. Mayingon na lang, sige, eleksyon nung talan eh. Total, hinay man ang inyong kandidato. Ha? Bisa kung saan pa mahigalag, himo istorya nga, ni kusog na kuno si Lenin, ni kusog na kuno mahigala si Tulfo. Well, in fairness, mahigala ka na si Tulfo, okay naman po na yung mga followers sa yun. In fairness, ha? Because Lenin, Robredo, mga kagilaan, doon na yun sa mga followers. Kusog sana, pero ang kakusgun ko nila, mahigalag, imong itandi kang Sara, lahi kayo. Muna nga gusto gilang tangtangon, mahigala si Vice President Sara Duterte para di na mag-appeal sa 2028 election. Straight to the point. Mawagin na main purpose niya kalon mga sukit di Paminaw. Na kani, oh, magtanaw ka sa mga senador, mga kagilaan, pananglitan kung doon na lang yung duhang madain ni karong hapon, doon na yung change of leadership. Ang ako lang aning suggestion unta unsaon sa minority, panalitan makuha nila pananglitan, ibutang na si Kiko na lang diha. Nga maoy mo preside. Para at least abogado ang mapreside niya, kamausa sa mga rulings ba? Namang yung mga rules on evidence nga basihan mga sukit ni Paminaw, no? Maman ay importante mga sukit ni Paminaw, no? Si kinini ang mahimong presiding official sa impeachment court. Unya labaw tanan mahigala ang kining kunas. Doon ay gihikay ba yan, ha? Muni ang sulti mahigala ni Senator Amy Marcos, doon ay gihikay nga constituent assembly. Ang plano ni Day, kung makabantay ka, pagsugod pa lang, kabantay mo. Pag first half pa lang sa administration ni BBM, doon ay plano nga usbon yun ang constitution. Motong gipaagi ka niya ito o people's initiative. Motong mga congressmen may gisugo, mga higala, papirmahon ang mga tao. People's initiative to. Huwag man magsilbing people's initiative, si Sara mo i-impeach. Kalon, o dili mo impeach si Sara, dili mo impeach, musipiat. Kung sa may mahitabo, ari mga kagalaan sa charter change, usbon ang konstitusyon, ang plano mga sukit ng Paminaw nga why election sa 2028? Why mahitabong election? I-extend ang termino mahigalang ni BBM, kutob kuno sa 2031 in the kin? Kuyawa ng istoryahan, no? Musugot magka ang tagaping punanang istoryahan nga wak nalang election, i-extend na to sa BBM. Kay kuyaw man o dili extend. Mamili man taga-pink ni Ron kung i-extend si BBM, at least BBM at itong presidente. O dili i-extend ni mag-eleksyon, Sara may mong presidente. So mamili mga higala. Pero ang sunod niya pangutana na kung ma-extend sa 2031, unsa may, unsa man na road to 20 years na po niya pag dumala in the kin? Delikado, mapariha sa senior ni. Nga magsigig extend, maabot tag 20 katuig na sa ng kalakiha. Ang dili mga higala na bilong sa taga-pink, okay ra ba nila na? Muna'y dakong pangutana. Okay ra ba nila ng sitwasyon na nga way election mo extend si BBM unya sa 2031 kay kanang mga congressmen mahigala okay man sa nila. Ang kuya mo kanang constituent assembly mahigala kay congress ra maoy maghimo ana. Sila ra mahigala maoy makahimo anang kunas. Unya ang lower house of congress dali lamang na. Ang Senate maoy dakong istoryahonon kung makakuha sa boto sad kay lahi man sad mahigala ang vote dito sa Senate. Lahi man ang vote sa Senate. Kinahalam sa 3/4 nga buto mga higala. Makuha pa lang 3/4. Mawa siya ni pangutanan ako. Sus, kung ma-extend mga higala, no? O ma-extend sa amin niya, sige lang, extend lang to 2031, labi tao? Samtang, kwan? Hindi ka-extend na na. O sa may imong, unsamang kay may tabo, unsamang galantiya nga kuto blas 2031, basig mingon niya, ay padayon ta lang sa agihapon, kay delikado man o gano'n 30 may mapuli. Oni angay matayanan mahigala ang taga pink ani mo okay ba ka sila or mo kumpiyansa sila ni BBM or di po sila mo kumpiyansa kay makasabot sila mahigala kuya kuya ning kalakiha na nakaako mga nas BBM mahigala traitor ni Duterte nga dako to natabang aron presidente siya kanina ba kang uban mga sugit ning paminaw kana mo di man malikayan mo nahuna sa mga tao ana kay para sa mga Duterte mahigala traitor mas BBM para nila di ko ka ma presidente gwa pantam mga Duterte pero ang imong gihimo imong ipada si Duterte dos dahig. Dili malubong na umahan sa libingan ng mga bayani, guapas Duterte. Pero kahimo kapag send ni Duterte dito sa dahig, inana ka traidor kinis BBM. Kana kung ang imong pasultion, ang mga DDS. Pero kato mahigalang pasultion ni mo to mga nasuko mahigalang Duterte, may usag kana, may sakto. Naghihimo ni BBM. So, kana napita mahigala unsa man ang mga naminaw na to, apil mahigala ang kwan, kato mga tarong nga mga tao, sugot mo, why election 2028? Just because of that. Ha? Usbon ang konstitusyon tungod kay nabalaka sila nga si Sara may mudaog. Siguro on yun nga ma-impeach Sara. Kay dili ma-impeach si Sara, mahimo mahigala nga doon ay charter change nga mahitabo. Or kung ma-impeach si Sara, niya kusog po si Basti, dahil mingon niya, impeach si Sara, oh, Japon. No election ng Japon kay delikado mas basti may mudaog. No ni kuya kuya ni hitabo a mahigala da. Ah, mulaga iya yung sundon siguro ang lakang sa ngamahan ug mao ni rong dagana ron. Kini nga portion may gatod kanato mga kagilaan usab sa sugar troll, daghan na kalon mga dunay gipamati, dunay mga balatian, sama ining insomnia, constipation, high blood, o human diabetes. Kung ikaw naan ini, dunay herbal food supplement niya para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Diin, gikan yun sa ilang mga dahon, ang gihimo nga herbal medicine. Mao mga higala nga makatabang kini sa mga naglisod pagkatulog, sama ining insomnia, constipation, ingon man mga kagilaan ang pagpugong, pagsaka sa blood sugar level, nga maoy mahimong hinungdan in diabetes. Mao nga sama ka nato, matag-adlaw, nag-sugatrol. Straight to the point. Alas 10:09 na mahigala sa bad-uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. So, ginahamok-hamok yun ang leadership mahigala ni Alan Peter Quintano. Ginahamok-hamok. Once makakuha na sila mahigala, tanawon nun gini, bantayan ng tanin unya day, o kinsay mada. Mada ka ni mga bilyar? Umingon mo bilyar, diba? Dili na lang gabi, bahala na lang. Unya umingon niya, gukuro niyo negosyo. Delikado, no? O di ganit, madani may gala sa eskwan. Kina sa jingo yung mga kakilang, mga gahit-gahit naman sila dahil. Mga, sige, papreso na lang. O, kina lang yung mga preso. Ang kuyaw, ano yung guway, madagi, magpapreso na lang. Kuyaw, sana? Kaya mo yung Joel Villanueva iba panalitan. Kina sa si Cheese. Kay Permiro, ang Permiro mahigala nga nilutaw-lutaw unta, nga aron nga makuha nilag balik ang leadership sa Senate, ilang giofiran si Chief Escudero nga ilang birahon pagbalik sa minority para madusi na sila. Giofiran si Chief nga himuon kag balik nga Senate President. So kung mabira nila si Chief, dusi ko ang pagyapog usa. Nga Chief Escudero kay kamaumasan mahigalang medyo dako-dako masag premium. Kay birahon si Chase may gala. Di man sa siyang pwede. Bira-birahon lang. Di ko niya tagaglanggo. Mubalik gini ko, takay ko granggo. Mo tagi nga nga. Birahon ka na mo dali. Balik sa minority mo. Ka na mong Senate President. Pilan mga higala ka, katawanan sa ning kalaki ha. Kung mabiran na sa cheese, himong Senate President. Kung ang paghihapon ha, kaya kinala mag-trisi. Kaya asa ako nang ingon mahigala under Article 6, Section 16, sa ito 1987 Constitution, kinahanglan ang simple majority. By majority votes, pila may majority is 24, 13. So ang magic number is 13. Bisa pag madusi na sila kabuokron, dili man na maumang higalay basihan. Kay nabutang man na mahigala nga parihas sila dusi, kwintada pa man mahigala sa bato anandagana. So 12-12, dili pa siya may simple majority. Kaya simple majority is 13. Kaya ngipon may gala ang number of seats sa Senate. So bisa pagwa si Bato, 23 na lang kabuk na naa, apan ang lingkuranan may gala sa Senado, 24 man yun, kay mga senators. So kinalang yung kag 1 half plus 1. So ilang yung ufiran si Chisis Kudiro nga balik nila sa minority para nga ato makuha ang leadership. Si Chief po kami dito, kamao sa mo, maro-maro sa gamay dahil nga, di, kung balik niya, kung inyo na kung himong ordinaryo na po, ha? Eh, balik lang dito, kahimuon ka namang Senate President. Now, mahimong mabalik si Chief anang kalakiha, pero kuwang palagig usagi hapon, kisa pa may laing makuha. Si Lorin, maraglisod mo siguro ang kuha online si Lorin dahil. Kaya mabutang na yung mga tao, ane, mag-careful sa ka, mura na kang nabalibali anang kalakiha, o muadto ka speakas na po. Gawas kung doon nag-dako-dako negosisyon nga kining imong anak diri sa lower house, dili na piton. Ah, pero lahi man po itong iyang anak dahi, kimusukol mo sa itong libiste sa lower house. So si Lorin, iya mamili sa asamang ka imong palabihon, ang imong partido, ang imong anak. Medyo lisod siguro si Lorin makuha ha. So ako tanaw lagi ini, kisa may dool-dool makuha ani. Jinggoy ganit dahi, mulad kuyaw ganit, jinggoy, mapapriso nila jinggoy. Bahana na lang, basta di na ko ikuan. Mga makainyong gusto ipapriso ko, ipapriso na lang. Ambot ka Jewel ha, basing madapo Jewel o kwan. Basing maingon po Jewel nga ha, mawani akong prinsipyo, di lang sa kumukwan. Ha? So maingon may galang, ipapriso ko ni Chase o si Jewel o si Jinggoy. Maingon po si Jewel, sige lang. Amo lang ang tuso ng prisuhan kung sa akong ibaligyan na akong prinsipyo. Mawana niya ba? Kay kabantay mo, may kaso mga higala nga, doon ay anomalia. Nga nung magiging anomalia, bisa gamay ang sa 11 ka po, katos minority. So ang gigukod doon ka rin yung majority. Nanog mo sakripisyo sa labi. Sige lang, sakripisyo. Alam na mo kapriso. Mamagkain yung gusto. Okay lang na mo doon. Basta di lang ginbi mo sunod sa inyong gusto sa Malacanang. Muana ba? Nakuyawa ng kalakiha mga higala. So tanawon ng taniha o niya at tanganan tani mga sukit di pamina on sa may tabo ining kalakiha sa another session o niyang hapon mga higala. Dire sa sinit. Makudita ganit si Kaitano da. Wa na. Og makulitas kay Tano, wa na investigation anay sa flood control kay pulihan pa spiya na. Wa pa gani kasugod spiya kay Tano dahil sa iyang komita, komite ba pag-imbisigar, pulihan na dayon. Isabay lang ibutag sinit Duribon Komite. Ibalik na lang lakson. Wa na yun. Kumantikaan na mga higala. Kini nga portion na tulkarato sa mga higala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales, nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ingon man ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan sa bagong karton o mas advanced na formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mawa ka na ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Straight to the point. Wala naman tayong oras mga sukit di paminaw, no? Naminaw ron si Abu Dhabi, sa Abu Dhabi si Primo Flax Muniz o si Virgiline Kusip Muniz. So, good morning yung tanan din na, no? Nga naminaw, bisag to as gawas naso, may gala kanunay nga naminaw na to. Okay. O makuha sa minority balik ang leadership unya. Di po ba ayos siguro nga si Lacson may ilang ibalik dahi. Ngali, ngita sa fresh, kwan. Kisa may angayin mo da sa Blue Ribbon. Para na ko akong suggestion, kung palitan makuha nila sa leadership nila, eh si Kiko nila i-president. Kaya namin ko yung impeachment. At least siya may mo preside na lang sa, kwan. Siya may abogado sa minority. No? Pero kisa may sa Blue Ribbon, di pun maayo og ibalik nimong lakson, wa na, na fresh nga kwan. Di pun siguro madaog si Little Lapid may ibutang. At lang agi katawa-katawa mga sugid di paminaw. Basin og isog na si Little Lapid may ibutang sa kwan. Kaya kinahalan magkag blue ribbon nga kamao ka nga isog. Oh. Kung si Mig Subili may ibutang, pwede sa siguro. Si Mig may ibutang. Kay paninglan magi ka nga ang flood control, imbisigala sa ninyo. Imbisigala to sana, okay. Pero imbisigala sa nato ni flood control, kay trillion kining kantidad ani. Lisod man kayo, selective justice man itong gipangita ng kalakiha. Straight to the point. Muna mga tao, di ba yung mga bugo, mga tao, labi pa listeners, DYHP o sa IFM? Dili mga bugo na itong mga listeners, kasabot sila. Ha? Mabutang man guna og mahipokrito man guna nga kunuhay kunuhay concern kay kadi ka gusto corruption si Sara Ray mo nakitan unya ang dako mga higala nga corruption nga trillion jud wa gyud kakakita imong gipiyong imong mata wa kay credibility prangka prangka pa kay istorya ha nya kini mga tao dili nimo ma underestimate ang ilang understanding di na sila mga bata nga pwede lang nimong ilad-ilaron. Dili, real talk ning ato mahigala kay mga tao nag-observe ron, kasabot sila. Unsa na nga nahitabo ning atong nasod, oy. Straight to the point. Ano, di na pwede nga imulang atik-atikon din na. Pero ano tayong oras, mga sukit di paminaw, standby lang una, alas sa sulod niya tulumanon kung ako pasultiro, may kasamang Alan Guliat na Kurda o Ate Priscilla Raganas. At ang isa po niyang gabi ang sincerely Ate Arlene. O ga, unyang gabi isa, alas sa 9 ito sa Jace na, alas Jace ito sa 12, ang tulumanon straight to the point evening edition. O ba ni kasamang Binji Tanghian? Nabalik na sa kasamang Binji Tanghian. Magkapay-pahuay na sa kasamang Buen Alguno. Pero matag Sabado, si kasamang Buen Alguno ang mo dumala sa Tulumano. Okay. Kini nga portion sa mahigalat o gilat o sa Genetox Plus Silver Capsule. Mga timailhan nga kaduna na mga toksin sa mong lawas, mong dilik ka-regular, nga makapagawas sa mong hugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang ulo, panakit sa kalawasan ng lutalutahan. Dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas, aron maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Oras sa IFM, alas Jess DC 8 na. Daghang kayong salamat sa inyong pagpakig-uban-uban ining atong programa, mga idol. Alas Jess DC 8 na, napupus na. Ang atong oras, adlaw karong nga Lunes, way magluya, dol, ha? Basin og gaduka-duka na kadira, first day pa lang sa simana. Basin og kaabsino na tadiring dapita. Ayaw, ana, dol, ha? Kay baskin og 5 minutes rato ang weekend, nakadalikyat makahagkatulog, dol, nakadalikyat makahagsuroy og tagay. No, paningkamot nga makapamoy, makalingaw-lingaw kay dili ta puro sa anang stress sa trabaho dun. Number one ra ba na nga contributor sa mga sakit-sakit sa lawas kanang mas stress ta rin mo nang ayaw naga atubang, ayaw naga hunahuna adol, dapat maningkamot mo nga aduna mo yung mga pamaagi outlet para malingaw, para malipay, to reward yourself, no? Alikayan ding stress dol, mo absent lang dol. Ayaw, sad. Idol, salamat ka. Ayo ha, start your week right. Happy Monday ka na tong kanan. Team Bubog Malag hapon, Idol Buiki, Maria being yours truly, Idol Mikey sa programang IFM Balita sa Buntag. Programang IFM sa Lur. Musunod na. Unya karong alas 11, manglaya ta ka ubas kulas na do, Idol. Makadisco, gitagtama na ni, makapasingot ha. O yala una hang to the last stress programang Dear IFM, kauban ng kulay duo, Colas and Aiko. Miss Emma Sachel, happy, happy anniversary. Congratulations. Gargo ninyo ng Idol Mikey, ang pogamping mga idol, ha? Let's be agasa sa matag-usa. Oras sa IFM, alas 10:20 na. Amping!

0: sa mahigit kita.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinundong gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinundong gikan kay atean.
10: May buhay sa makabuhay!
12: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
13: Ang Idol mo, DJ.
14: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
15: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
16: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
17: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
18: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
19: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
20: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
21: Ang market man on the run, Idol B.
22: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
23: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
24: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
25: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
26: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM Saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM.
1: Mapuglan
0: pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapuglan pa ni?
3: IFM Saler.

0: 93.9 IFM.
1: Sinapugnan po ni.
2: Aiko!
0: Aiko! 93.9 IFM.
1: Sinapugnan po.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: IFM Solar.
3: Hello, wait. Naot sa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
6: Ako di si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dihan ako ka buwan na gamit sa ImmuniPlus. Maayo din siya ang ImmuniPlus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi siya gamiton. Ang ImmuniPlus, nagkagid kahit tabang sa ako. Kaysa ka nag-inom ko sa ImmuniPlus. Ba't siya gangid na ako nga? Ako dili na kay sakit akong likod, sa akong panglabada. Gaan akong paminaw sa akong lawa. Wasili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa ImmuniPlus. Ako mga higala, mga parenti, mga kailan ako nga inomo sa ImmuniPlus kay dako siya og mahatag nga kaayuhan sa iyong lawas. ImmuniPlus.

0: Ati ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sabitero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: 93.9 IFM.
5: Aikol!
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa ng Charm!
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
11: Pangong kumakabloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.

0: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa niya.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
7: Naka-empress? Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo for impressive hair.
9: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
5: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa niya.
13: Mga mommy, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
14: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
16: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus, Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
5: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa
6: niya. Huh? Alco! Alco!
18: Welcome to our reunion.
19: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
20: Tungod na sa Super Fiber.
6: Unsa?
20: Super Fiber.
21: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
22: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinuside sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
5: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
4: Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Today my life begins, a whole new world is waiting, it's right for the take. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
6: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
9: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mo, isi, o kusog mo, abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
16: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga White Corona, Diva Bina.
18: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Lingaw pa ka? May update pa sa mga balita!
1: Ang kiatan ug sabaan Idol Kulastido.
2: Ay, mga amigos, mga amigas, this is KULAS
1: Kulastido.
2: Are you ready to?
3: Layan!
2: Oras sa FM mga idol. Alas 11:15 na.
4: IFM utto na. Manglayat na ta.
2: Right now we're with IFM Mr. DJ Samoy Milby on a Monday.

BFF. Welcome to Six, mga idol. Eh, kumusta itong kadalanan di Hamburg? Dili kayo siya tatong init. Usahay na po ito. Kaya mo. Actually, taligsik, mga idol. Pero, di sa buda yun. Okay, sige ha.

0: Bayol. At ang oras, alas 11.24 na. Hey, hello, oi. Right now, we got the IFM Mixer DJ Moy doing the mixing, and of course, doing the talking. This is KULAS. Plus, you don't mind. May na boy, sigaw, Bayol. Chill, somebody, ha.
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: Final oras IFM. Alas 11:05 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang oras, gepod ka ninyo sa
4: Liveride Pro.
3: Protection sa atay.
4: Liveride Pro.
3: Naisilima rin.
4: Napag-i multivitamins.
3: Mag-liver up na ta.
4: Uban ang Liveride Pro.
5: IFM, ubo na. Pahuway sa ta.
6: 93.9 IFM.
7: Apong
8: nagpunin.
7: Huh? Aiko!
3: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro?
4: Liveride
3: pero pro.
4: May silima rin na.
3: May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector.
4: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
3: Makatabang kini sa pag-maintenar sa kahimsog sa atay.
4: Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
3: Remember? Liveride Pro.
4: Liver up na ta.
3: Liveride Pro.
4: Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon og tabang sa atay.
4: Liveride Pro.
3: Naisa limarin.
4: Naapay multivitamins.
3: Liver up na ta.
4: Uban ang Liveride Pro.
9: Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong May 27 to June 5, 2026.
4: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
6: 93.9
7: IFM. Aikol!
8: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
9: Duh, I'm not in the mood.
8: Unsay gamit ni mga napkin?
9: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
8: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
9: Ha? Huh?
8: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
9: Hmm, kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
8: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
9: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
10: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
12: Nakakarad, butag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
13: Mm-hmm.
12: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighter na ang akong kuhan. Amang mo po yung mga milas mo sa face.
13: Mm-hmm.
12: More dark spots siya, anak.
13: Mm-hmm.
12: Tapos nag-lighter siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
11: Mm-hmm. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
14: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
15: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
18: Game ka, Idol?
19: Game sa to, Idol.
18: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
11: Ang Idol ko FM
20: 93.9
11: IFM.
18: Ang kiatan ug sabaan Idol ko last ido.
6: Mga idol, oras sa IFM, alas 11.33 na.
13: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
19: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
20: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
21: IFM, utto na. Manglayat na ta.
22: Yeah, yeah, yeah, yeah.

also visit their website. It's www.buddyworks.ph. Thank you very much, Buddy Works. And then, salamat sa kayo, Creative Studio 87, Mamtala Sir Chris, sa pagmahal ka na ko always. Salamat kayo, Creative Studio 87, Mamtala Sir Chris, sa unlimited supply sa speaker. Thank you. Adyan na, shoutout. Shoutout ni Silvestri Ducay, ang tag-iya sa Dexter Mobile. Adyan sa may Putian, Bantayan, Cebu, ato ara. Okay, guys, ni Wendell Sena. Mawanda ni daw, mawanda ni lugar na daw. Sa Putian, Bantayan, Cebu, isda pa ni Putian. Again, shoutout ni Silvestre Ducay, ang tag-iya sa Dexter Mobile, adyan sa may Putian, Bantayan, Cebu. Salamat, salamat. Sanito ito, mula bang isla nito? Wendell Sena, WYC Car Repair Services, Pax

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
2: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: 93.9 IFM.
7: Apog ng puni.
8: Idol!
9: Idol!
10: Mga idol, daghan na karon ang adunay gipamati ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, hybrid diabetes. Kung ikaw na nini, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol, a food supplement adunay ABCD formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamote, o D para sa duhat. Nga diin, ikan gud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag dalag insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga may mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama na ko, idol. Nagainom pod ko og Sugatrol kaduha o katulo sa kadlaw. Mao nga lagsi ka pamati maskin sa matag adlaw pag panarbaho. Mao nga suway niyo tumar matag adlaw, idol, ang Sugatrol.
6: 93.9 IFM.
7: Apog ng puni.
11: Hi, ako si Angeline, 26 anyo. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Life extension vitamin D3.
15: Dinoria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
14: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3.
16: Potent, safe, aseguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
14: Life extension vitamin D3 for longer life.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ang galing! Pang matagalan!
18: Parang tayo lang, han.
19: Everest Appliances.
17: Babe, ano ever best decision mo in life?
18: Siyempre, building a home with you.
19: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako Plus, Alco Plus.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: 93.9 IFM.
7: Apog ng puni.
22: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
23: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
22: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
25: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
24: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
25: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
24: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Tunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen, kasabay ng masustansyang pagkain at healthy show. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule na hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Game ka, Idol?
26: Game sa Idol!
9: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
27: Ang idol kong FM
28: 93.9
27: IFM.
9: Ang kiatan ug sabaan idol ko last ido.
10: By the way, maayo pamuinawhan ni Ma'am Jajo nga nagpa-change oil kuno diya sa may WYC Car Repair Services. Salamat gyud ha sa pagpaminaw, Ma'am Jajo. Thank you for tuning in. And of course, ni Wendell Sena diya ni Michael o di Junjun Paksit. Ora sa IFM. Alas 11:49 na.
29: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
30: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
29: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
30: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
29: ACS.
31: IFM udto na kinaraan sa ta.
32: Mixing right now, DJ Moy.
33: IFM Mixers.
34: Kulas nito.
35: Paksit.

0: opening kelas ni Simeri Ann Liana. Okay, Mones. Pasal tu, selamat sepanjang sponsor kay Konsial Mimi Oibines. Salamian nga panioto daw. Shout out ni Mary Ann Mones. Ay, pagbasa, Mones siguro. Ah, hello, hello. Selamat, selamat. Asa ni nga? Asa ni nga? Barangay, do. Asa ni nga barangay? Bobby, Bobby, barangay. Asa ni Pita? Asa ni nga barangay na Pita?
1: Mixing right now. DJ Moy.

0: Say more.
1: Again, I'm Ivo Wino, honey, Rico Ciala, Nikunziala, Mimi Oy Bilis na kuno. Salamat ko na sa sponsor nga lamian nga paniyo sa paniyo da. Wow, sana all lamian nga paniyo to. Salamat ako sa sponsor ko no sa lamian nga paniyo to. Okay, again, Nikunza, Mimi Oy Bilis. Again, ni Mary Ann Munes. Okay, Paksit!

Cavite City na dala. At tayo kung totoo, mga dala, itong iPhone mo doon na, ha? Balita sa itong mga-uban ng lagan ng YPTPT, Idol Pretty. And then, masigway ta para sa itong home sa mga YouTube, kauban si Maria Bogart at si Idol Kenny. O niya, magpasalamat muna ko sa Alberta's Pizza, Missing Filimon, sa pagmahal ka na ko. At tayo mga idol, ang upcoming na ko, ang merch shirt sa MF Kultura sa Shopee, mga idol. Inyo na siyang ma-check puhon, mga idol. As of the moment, ang nasa MF Kultura sa Shopee kay ang merch ra sa Missing Filimon o merch sa Yano. Niya. Ako ang musunod, mga idol, ng merch nga. Inyo ma-check, inyo makikita sa MF Kultura sa Shopee, okay? At ang ina, mga idol, salamat kayo sa pagmahal, Alberto's Pizza o Missing Filimon. And may rin pong winawa ni Juna Dumero sa IRTC. Hello, mga idol! Tuli na si helicopter, mga idol. Tulit kayo helicopter, mga idol. Salamat kayo, ha? Juna Dumero, IRTC, Paxito!

0: magandang araw sa last 12 in punto na mga idol. Oh, kanina na mga idol. Ah, okay, wala na. Ganda pa sila. Ano kini? Okay mga idol. Sige. Kaya ito tawag mga idol lang. Ito ang iPhone mo na balita sa ito mga idol. Ito mahinabi si Idol Tweety mga idol. Okay? And then, mayroon po minaw sa mga idol din sa mga WYC Car Repair Services ha. And shoutout na yan ni Silvestre Ducay, ang tagiya sa Dexter Mobile. Diyan sa may Putian, Bandayan, Cebu. Salamat kayo sa pag-winaw. And then, higit siya ni Wendell Seda sa WYC Car Repair Services sa may Tisa. And of course, salamat sa kayo sa pag-winaw ni Ma'am Jojo. Nga nagpa-change oil kinurulian sa WYC Car Repair Services. Sana all. Okay, mga idol! So, ano na mga idol lang? Ito ang IFM mo ito na. Balik na sa ta.
1: This song was brought to you by Kelly. Popeye Kelly, para everybody, every bubbly.
2: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM Udo na balita sa ta.
0: Mga idol, ito na pala ito ng lagad ng wife pretty pretty pero nagka pretty idol tweety layap.
5: La!
0: Yes, hello.
5: Mangigod
0: kong layap. Ayala sa layap, ayala sa layap, ka. Okay, yes. Yes. How are you?
5: I'm just class.
0: How are you today?
5: Madungog rato or manisa ko sa akin.
0: Madungog yun ka rin, Idol Titi. Klaro na kayo ka. Pero kanina, mga garo, hindi na ka klaro nun. Kaya digawas ka. Asa ka rapita? Kaya ikaw, bunal daw. Hello?
5: Oh, para mas ma...
0: Kala! Ay!
5: Tinindot lang si...
0: Oh, kala, kala.
5: Andan ka tim...
0: Ay, wala kayo, Idol Titi.
5: Ay, andan ka.
0: Hello? Idol Titi? Ito, ara, rawag ka. Hello?
5: Ito?
0: Yes, huwag tang kayo doon, Tweety. Hello?
5: Hello, Idol?
0: Huwag tang, nawala-wala kayo doon, Tweety. Nawala ka. Again. Hello?
5: Idol ko lang.
0: Kala!
5: Nawala, mani. Idol ko lang.
0: Oh, kana. Kana.
5: Kani.
0: Oh, diha. Sige, latos. Yes!

0: Ano
1: ba ito? Huwag kang lagi kayo doon tweet. Sorry, ano yan doon tweet. No, patingok ko na kita yung dress microphone. Patingok ko na kita yung dress microphone. Sige, sorry. Go. Yes, ano tweet?
0: Ken?
1: Hello? Nawagtang yung gano'n. Nawagtang yung
2: sa tweet.
1: Maob, mula. Hello? Ato nung tawag balik sa ito, Titi, mga dami. Ito tawag balik ka. Wait. Tawag balik. Okay? Ah, kaning usay. Dari hata yung sa'yo. Okay, wait sa ka. Tawag ka lain number, mga dami. Kani daw. Okay, wait sa. Jara. Wait sa ka. Okay. Asa man to, jara. Gila. Katos, gila be. Okay, hello. Kani ah, kani mura klaro ni. Yes, ano tweeting?
3: Loud and clear na ta.
1: Kani mura klaro ting klaro ay do tweeting. Ay na tali. Masawa, sige, go. Yes.
3: Nadyo'y usahay, nadyo'y usahay, Idol Kulas. Nung nga ka na bang gaganan kita madunggan ng tato ang maanig na tingog, Idol Kulas. Pero muraga mo, dilig yun ang atong cellphone na nga mamahalon.
1: Kani mura klaro kayo ay do tweeting. Yeah, muna, yes.
3: Imit mang guro niya ko zelpo. Imit akong pagkapalita. Pero bitaw ay daw yes. Sa nga tuwang atuang ibalita karon nga kay medyo seryoso gini siya kay lagi daw to las nakakita na ka tong video nga ni Katapa about kidnapping din he sa syudad sa Sugbo.
1: Ala, wala ko kay bawa
3: na ay,
1: Europe.
3: Agi kan Europe o karon Idol Kulas. Dun ay nagkatap nga video about aning kidnapping sa usa ka lalaki Idol Kulas. Iyang bana matud pa ang gikidnap. Bali ang nahitabuan ni Idol Kulas kay abducted case ni siya.
1: Abduction.
3: Oh, kani. Oo. Abduction ni si Idol Kulas kay tungod forcibly gikuha niya ang kanimong lalaki ug ipasakay og sa van. Og napoy laing nga views nga sakyanan nga color Gray Idol Kulas nga mga kaubanan daw to sa mga nikuha daw ani nga maong lalaki. Apan sa tong nasairan ani Idol Kulas kay atog yung higayuna sa kaning Mayo 11, 2026 ang akong deployment is sa Naga City ay Naga Police Station.
1: Okay.
3: Kay tungod atong ato ganing pamilya Idol Kulas nga giya pangdungga ba nga namatay ang katong amahan og ang anak
1: yes.
3: Ni dayon na samdan pod ang inahan. Maog gyud to akong giadto. Apan nagtanin ako ang kining maong lalaki Idol Kulas dinhi sa may Naga nga kananga duna nay mga bunog. Duna nay kananga kanang black eyes ang mata niya nakadugo pag ganito ihamba ba Idol Kulas. Sa akong pagpaminaw niya sa iha mga gi istorya sa tuang desk officer sa maong buhatan sa Naga nga matud pa nga duna ni kuha niya nga mga lalaki niya na siya nakaila dito iyang gisaysay kung kinsa ni nga mga lalaki og kinsa niya nga man nakaila dito nga nikuha sa iya ha og unsa hinungdan. Kabahin niya siya sa business. O, nakuanin ako, nakonfirmar na siya ni nga mong lalaki kay tungod ni bisita ta sa Mabolo Police Station kaganina. Kay lagiya ang kini nga mong kidnapping Idol Kulas, nitabo ni siya sa may Banilad Barangay, ay Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo. Moto, mura mang guga na kuan Idol Kulas, murag na kugang tanang mga tao. Kaya tungod kidnapping good, lisod kayo ni pero pag Mayo 11 pa na Idol Kulas, ni post lang ang kining asaw. Kagabi pa yun.
1: Grabe, dighanan
3: ng mga katao ha.
1: Okay, dahil. Ay, don't we think?
3: Ang mga kauhan, labaw na mga kabatanunan ay Kulas, kapag dani, kikidnapping is dili rabag gid si lang lukod ba mo nang ato apo nga gisiyan pagkuha ang kining maong yes. Police station
1: uh-huh.
3: Police Major Eric ka inguyon ay doon sa Mabolo Police Station na
1: yeah.
3: Niya ihang say sayang nga kaya ang tuwang hibawa ay Kulas kay ka nang run para makuha ni muhang pamilya ron or sa katangayo jud ka oga kanang kwarto na niyam
1: to ni siya wala na isa isa isa puter kayo tweet ito tweet isa isa wala wag tang naka sige hello balik balik hello tawagan tayo balik ito tweet ha tawagan tayo balik Kay sayang mga idol kung lisod kayo o dili ito ni maklaro gyud ang detalye ni adult tweet mga idol ba. Sige. Go. Useless kay ang balita mga idol kung dili bitaw ato matuhop gyud to ang tanang. Yes, adult tweet, go ahead, go. Yes, go ahead, go.
3: Oo.
1: Dayon.
3: Madungga na ta.
1: Yes, yes, yes, go, go, go.
3: Oh, madal ko la sa tuwang gikudod ang kini habig po de ni Police Major Eric Gingoyon ang kining hepe sa ang Bola Police Station kay aron po kung unsa po dang nilahang kay lagi human day sa naga idol ko la sa katong nakita ni nako ang kining maong biktima sa gingong kidnapping or abduction kay kuan day idol ko las ni nga ato siya sa buhatan sa Mabolo Police aron didto mangayo nagyudog tabang kay lagi nahitabo ni siya ang pagpanginap sa iya ha kay dinhi man sa may Manila da i panaog lang si idol ko las dinhi sa naga
1: wala siya sa idol video o sa rason ano gi abduct siya
3: ang kini kay man gid nato ni na maong biktima kay nang hagsiya po sa iyang safety idol ko lasa kung yun nga nagkaabot may oo apan kaganina ni bisita siya sa Mabolo Police Station ay tasa aron po good sa mas laong pang investigasyon sa itong mga kapulisan na batag pa ni Police Major Hingoyon nga walay kidnapping na nahitabo kaya hibawaan idol ko lasa nga kung kidnapon ka ang katong nagkidnap sa iyo kanang naaya kanang murag in exchange mo hang kinabuhi kay na sila kwaon kwarta baron mga ibag ko aning pamilya aning hang gikidnap or unsa mo to ni siya wala yang ikabalaka ang kini mga subuan ng kabahin sa nagkatap ng kidnapping video tungod isolated case kini ang kini nga maong oo maong kaso kaya dayon sa atuang nasairan idol ko la sa atuang pagkikipod ni Police Major Hingoyon lakit na sa ihamang investigador sa Mabolo Police Station nga ang kinidi ay nga nahitabo kay kaitin ni sila sa POI or Person of Interest sa nga giya katahong maoy mastermind sa pag kaning kaning abduction nga pagkuha ni nga mong lalaki. Oh, POI pa lang ni siya idol ko last. Wa paghihingan lang sa itong mga kapulisan sa Mabolo. Kaya lagi under investigation pa. O galakit na idol ko last. Gawasan nun pa ni ang kanina maong maong POI. Nga, mauni ang pamahayag ni Police Major Hingoyon na mahitungod yun isa ni katap na kidnapping. Kaya kagahapon pong kong adlaw, pila naka-adlaw po na ni nilabay idol ko last. Mayo 11 pa nahitabo. Nga, dayon Mayo 24 pa kagahapon idol ko last. Marag dugay-dugay, nagyod mo nang naigking po din tao na. Naigking ang mga plus nga. Unsa mangyod ka safe, Cebu City. Unsa mangyod ka hadlock na natupuyan ang Cebu City. Mutang iyahad yung ihanggi klaro nga wala d'yo ang ikabalaka kay. So far, maupanigyod ang kanang gikataho nga about kidnapping. O niya man ang una na dawatan ni sa Mabolo Police Station. Katong kaning abduction case, idol ko last kay. Pag may yun si pa, katong ning katong ning dool na ni ang kininga maong lalaki sa ilaha hapon sa Mayo 11. Nga matud pa nga gikuha ang kining biktima sa Manila da nga naka blindfold ni siya idol ko las. Gikulata matud pa sa sulod aning maong sakyanan. Nga din gikanaog na lang sa dakbayan sa Naga diin moto siya nagpatabang siya sa mga kapulisan dito sa Naga nga din nagikontak lang niya asawa kay dito siya magpakuha sa Naga Police Station para lang po siya yung safety. Kay lagi wa naman siya gigunitan idol ko las nga kanang iya mga cellphone, iha mga personal nga gamit kay gikuha pug apil ang kining iha mga personal nga gamit. Nga dayon na humana na idol ko la sa pagkakaroon sa atong nasairan gitan-aw po da sa tuwa mga kapulisan ang mas laom nga kalambigitan ani nila sa kanaganing kanang rent a car. Inig human nimo og renta sa car idol ko la sa ikaw ba ay naabay mo rent sa kanang car nga ikaw ang magparenta na idol ko la sa pandili ko ang tagya sa sakyanan. Pero igo man og renta na idol ko la ibaligya na pud nimo sa lain without papers. Muna yung nahitabo o muna ang kanang gitanaw karon po nga anggulo sa ito ang mga kapulisan nga may kalambigitan aning kaning rent a car, may baligya aning kaning grupo, basin dunay mudos nga nahitabo, magkaila rin ni sila, niya dayo na ay instances nga kanaganin mo rin nagkabulilyaso, muna naingon ani po idol ko lasa. Apan muhatag lang po dugdugang pa nga informasyon ng itong mga kapulisan, lakit na oga ang kininga POI nga ilahang gitumbo karon na kaya mo bisita na lahang buhatan sa kaya bati mo po kayo gili madunggan ni hampani kay Dolcolas puro sa nampatan sa biktima niya watakalong nga ang kanin ang kining mong pi ya kining pang rent a car po day dol kolas nga mao po yung magbaligya og kanang mga sakyanan pod ba kanang sinugo sila murag daman silang duha ba si TOI og si victim.
1: Okay, okay, salamat idol Titi ha.
3: Oh, so far idol kolas mo lang na ang kanang arkoda sa tumong na day sa mobile police station lakip na ilahang hepel sa police Major Eric Hingoy na nadilita ang mga balaka kay case is isolated case ni siya mga idol.
1: Okay.
3: Safe gihapon ta diri sa Cebu City. Wala siya to nakuha gikan sa Mabolo Police Station kini yung idol TV Saya to 93.9 tapugan sa pagtod ng matatakayan sa Nars na parang sabay.
0: Ang lagar nga pretty, Idol Tweety.
2: Way mawa kumusuway, relate ba ka kasa?
4: Hong-hong,
2: sabayot, buwang.
5: Maayong kutok na ito mga idol. Ano ba kayo mga idol sa Hong-hong, sabayot, bi mga idol, mga idol. Diyo ko kagwa-hagwa pag weekend mga idol ba niya. Ano siya mga idol ba manan? Ako ni Mixi ni karong Wednesday mga idol. Kaya napanoy sa lida nga ongo-ongo mga idol. Uy, ganahan ko siya nga mulok-lok, yung kasiyang ilok mga idol. Uy, kaya mahalok na yung kagungo-ungo mga idol. Ganahan siya mga idol, madalawag siya mga idol, alas 8.15 sa gabi, mga idol.
1: Lahir ay nagandiyo mega, okay? Alas 8.15, 8.15, 8.15, 8.15.
2: Idol, nakaigo ba?
0: Cebu's charming auntie, Idol Maria B. Ang idol nga bini, Idol Kenny!
6: IFM, ugto na! Pahuway sa ta!
7: 93.9 IFM!
8: Mapugnan pa ni!
9: Idol! Idol!
10: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
11: Ayaw gali, pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
12: Noel! Nasakit na ang bata ko! Ay, agay tay, agay tay! Ay, agay!
11: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakahibalos sa ato ah!
12: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
11: Haydi mayo! Kini ang amay ka nimo!
10: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
13: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
14: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
15: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
16: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
17: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
18: Mami, undangi ang drama.
17: Angeline.
18: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustan.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ako palit. Pugasa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, mayo man siya mo nung nagsigisigi na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo ba mati, maglayan ni mo dudunlan. Inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Uwa na dayon siya. Ako dyan ang recommend nila nga, sulayin niyang Immuni Plus kay mayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo, ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede rin mo PCO ng kilid. Human, inom na dayon. Sayon ra kayo. Diretso na dayon inom. Di nakakinahanglan. Mungita pa ka og tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus.

0: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
0: TTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
3: 93.9 IFM.
4: Pumpan pune.
5: Aikol! Aikol!
6: Tuhod. Siko. Hawa.
7: Aga.
6: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet's 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
4: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
3: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: 93.9 IFM.
7: Mapungan pa ni!
8: Aigol!
9: Aigol!
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling galing Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling galing mo,
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
17: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
18: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
19: May buhay sa makabuhay!
20: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-Empress.
20: Impressively smooth,
21: shiny, and healthy.
20: With regular use.
21: Naka-Empress.
20: Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
20: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
22: Empress Shampoo. For impressive hair.
23: Ang idol ko, FM
24: 93.9.
23: IFM.
25: Ang kiatan ug sabaan, idol kun lastido.
26: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:33 na.
27: IFM ugto na. Sexy dancing sa ta.
28: Mixing right now. DJ Moy.

0: sa las 2.38 sa mga idol niya. Wala tayong oras mga idol. Salamat kayo IFM Mix DJ Moy sa Manitiyot Sunata. And then mga idol, busun na mga idol, ang yugitangan ang game niya idol. Kauban ang Windgear. Busun na mga idol at tangi.
1: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Pugnan pa ni.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Ligon ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby.
9: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
2: 93.9 IFM.
3: Pugnan pa ni.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
13: Problema ba limong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
14: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang lubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
14: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBoy.
16: Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
17: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: 93.9 IFM!
5: Mapugnan pa
6: niya! Aygol!
7: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silima rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatawang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
8: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
16: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa
6: niya!
18: Aygol!
19: Sis, ganda ng hair.
20: Naka-empress.
19: Impressively smooth, shiny, and healthy.
20: With regular use.
19: Naka-empress? Nakaka-impress.
20: Try mo na, sis.
19: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
21: Empress Shampoo. For impressive hair.
22: Mari-mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
23: Dugay na bit akong niingon nimo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
22: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak, uy?
23: Apat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
22: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa!
23: Hoy! Asa man ka?
22: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
24: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
25: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
26: Ang keratin na may plus.
27: Keratin Plus.
21: Ang keratin na may plus.
28: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
29: 93.9
28: IFM.
30: Game ka, Idol?
31: Game set ko, Idol!
30: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni! Game ni Idol! Game ni Idol!
32: Hello! Welcome, Idol, sa ito ang segment, mga Idol, nga
0: Game ni Idol. Kau ba na ang Winzier?
1: Game ni Idol.
0: Win from within. Say, shoutout ka talit ni Bia on the spot. Asakpan ni Idol, Idol Bia. Naminaw ang Cecil's Eatery ni Boss Michael daw sa may atbang sa USJR, sa may Carbon area. Hello ha! Salamat, salamat sa pagwinaw ha ang Cecil's Eatery ni Boss Michael sa may Carbon area at sa USJR. O ang Trinoyan Trading na minaw po. Lahir kayo sa NLBI. Salamat, salamat ha. Salamat kayo again, Cecil's Eatery ni Boss Michael sa may Carbon area at sa USJR. O ang Trinoyan Trading na minaw po. Paksit, lano guru kayo. Okay kita di NLB. Salamat NLB ha. O yan mga idol, nag-live na tayo mga idol. We're live na mga idol ha, sa itong official page IFM 93.10 Cebu nga Facebook page. I-share na mga idol ang ito ang Facebook Live para basta ko mag dyan sa nga makadaog og 300 pa GCash via digital mga idol. Okay, so by the way, ganyan itong segment mga idol, gihatog ito sa Winzier. Kung saan yung Winzier do? Oh, simple kayo. Oh, listen to me. Papakis ako. Ang Winzier mga idol, usan siya ka online gaming platform na gihatagan o lisensya gikan sa Pagcor. So legit siya mga idol. So sa Winzier, pwede ka mo-bet or mapusta sa mga paborito ng mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis, ug uban pa. Unya pwede sad ka mo spin and win sa mga nagadaya mga slot games ug ma-enjoy ang mga classic casino favorites online mga idol all in one place. So, no need ka nga mugawas inyo ha mga idol, labi na init kay panahon, nya mahal pa jud kay pritihan mga idol. Chill mo lang ha. Nya. I-visit lang ilang website niya. Register dito. Register dito rin mga idol. Register now at www.winzier.ph. Again, register now at www.winzier.ph and start winning exciting prizes. Winzier! Win from within. Okay! Pagka namin pahimang no mga idol ha? Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop. Okay? Onya, I know excited oh mga idol sa tubag sa atong pangutana ay pangutana ni Idol Dubs pag Sabado mga idol. So ania na. Ang pangutana ni Idol Dubs pag Sabado kay sa kanta nga Ikaw Lamang by Silent Sanctuary. Kumpituha ang lyrics nga. Di ko maintindihan ang nilalaman ng puso. Tuwing magkahawak ang ating kamay, pinapanalangin lagi blank magkasama. Hinihiling bawat oras kapiling ka. Ang atong ang choices kapag Sabado kay letter A, sanang. Dili saang ha, sanang gida, sanang ha. O niya, letter B, tayong. Dili payong ha, tayong. Payong. Letter C, kitang. Dili gutang ha, dili gutang ha, kitang. Okay, ang saktong tubag hay letter B, tayong. Okay, o ang nakadaog mga idol kay sila ni Idol Kent Istay nga taga Sewage Pusok Lapu-Lapu City o si Idol Russell Andea nga taga Mandawi City. Nakadaog mong duha dol o tag 300 pa GCash gikan sa IFM o sa Winzier. Win from within. Oh, ano ka simple. So, kung saan ko na ipag-appeal sa mga bago pa, sa inyo kayo do, sa atang text line, maghuhat mo mga idol sa ko ang go signal later on. Nga, may ko text na mo o comment na mo. O niya, may ko nagkikuha na mga idol nga, text na mo o comment na mo, all you have to do kay, i-text mga idol yung kapitong pangalan, address, o niya yung letter of choice. O gisend sa 0923-112-8701. Again ha, i-text niyo yung kapitong pangalan, address, o niya yung letter of choice, o gisend sa 0923-112-8701. O niya sa itong digital, i-comment lang ang inyong kapitong pangalan, address, o niya ang letter of choice. Ano rin ka-simple mga idol? O niya, atong cut-off kay alas 2 sa hapon. O niya, kung kamoy makaswerte makadaog, of course, mukontak ang ato ang team para magpahibalo nga nakadaog mo. Pero just, ayaw mo pagdali-dali. Huwag na mo diyan. Diligid mo tablahon na ito. Sure, yun nga, makadawad jud mo sa inyong papremyo. Okay? Okay na. Okay, nagkasinabot na ba ta?
1: Game ni Idol.
0: Okay, mga idol, kung game na mo, game na sad ko. So, here we go.
1: Game ni Idol.

0: Kamsa ang tawag sa sakit sa panit nga hinungdan sa thimble jellyfish kung makatapot kini sa imong lawas or makadikit. Okay, sa imong lawas. Okay. Atong balikon na pangutan na. Unsa ang tawag sa sakit sa panit nga hinungdan sa thimble jellyfish kung makadikit o makatapot kini sa imong lawas? Letter A, sunburn. Letter A, sunburn. Letter B, sea lice. Letter B, sea lice. Letter C, chicken pox. Letter C, chicken pox. Mga idol, text na mo, comment na magdali.
1: Game ka, idol?
2: Game sa idol.
1: Game ni idol.
0: Okay, ano lang kasimple, ha? Sige, text yung kumpletong pangalan, address, wala yung letter of choice, yung send sa 0923-1128-701. Muna sa itong text line, so, unya sa itong digital, mga idol, i-comment lang sa itong Facebook Live karoon, yung kumpletong pangalan, address, unya yung letter of choice, mga idol. Itong cut-off kay alas 2 sa hapon. Ako di-acknowledge ang team behind ani, mga idol. Of course, head, supervised by our station manager, Idol Boy Key. And ito ang segment producer slash coordinator, Idol Tony. O niya, sa itong digital, kaninyo makita mga idol, sa tanang graphics sa itong Facebook Live, kang Idol Kenny na. And of course, ang inyong game master every Mondays to Fridays, 12:45 PM. Kula si do, mga idol. Okay, papakisan mi, oy. Okay, sumana siya, ha? Alas 2 ang itong cut-off sa itong, sa iyong mga entries, mga idol. Musunod na, mga idol, ang inyong gitangan, mga idol, ang Dear IFM, kau ba ng kulay duo, kula sa ikaw.
1: Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni? Game ka, Idol?
2: Game sa Idol.
1: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni?
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni?
5: Idol! Idol!
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
8: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
7: Hindi po kayo gumaling?
8: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus, Alco Plus!
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: Good

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pamilyan protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni!
4: Aykol! Aykol!
5: Uy, my dear! Kusog ka, ganun mo mang laban, no?
6: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
5: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labunong, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
7: Kasi Laundry Soap, ang rayna sa labada!
8: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka.

0: Antioxidant.
1: Nga gikan sa palaya.
0: Og di sugar cane.
1: Mga organic compound.
0: Nga effective.
1: Matok sa sakit nga diabetes.
0: DGX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
0: DGX 500.
1: Ang tubag.
0: Kontra sa sakit nga diabetes.
1: DGX 500.
0: Epektibo.
1: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
0: DGX 500.
1: Imo sa di sugar cane extract.
0: Ang anti-diabetic property.
1: Gikan sa palaya.
0: DGX 500.
1: Garantisado.
0: Highly recommended.
1: Sa mga eksperto.
0: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 93.9 IFM.
2: Pumpan pune.
3: Aikol! Aikol!
4: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang nga wako kalibang.
5: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1-2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Edukad Broadcast Journalist at News Anchor sa MX3 Capsule, Dito Ko Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget?
4: So

0: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: Makabuhay.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Lisod po kawon, luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lagsik og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: DGX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh. DTX 500, dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kay kong ipamati sa kong lawas, then dito na found out nga ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ako na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganun. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine check-up. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God. MX3, diridyo ko believe.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: 93.9 IFM.
14: Mapugnan pa ni.
1: Arcon!
13: Arcon!
14: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
15: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Lahat ng kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
18: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
19: Charm, Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang.
20: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
22: Ang Idol mo, DJ.
23: Ang tamis na sila, ting. O kaya may bugitik. Idol, mami, ting.
24: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
25: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
26: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
27: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kurlado.
28: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
29: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
30: Ang market man on the run, Idol, B.
31: Ang chikadorang sex. Idol Chicksy.
32: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
33: Ang idol nga White Corona. Dahil na Bina.
34: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
35: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Dear?
1: Yes, dear.
0: Mutuo ba ka anang you and me against the world?
1: Tuo kayo sa muna kitang duha may magkuyog.
0: Say hoy! Lunes na Lunes, Idol! Happy Monday, everybody!
1: Idol, welcome, Idol! Sa Dear IFM, of course, kami ipin ang kulay duo. Kulay sa kay ko, ang maghatag o colors yung kahapunan, mga Idol.
0: Okay? Maayo 25, 2026. Alauna, 16 na mga Idol.
1: Yes, mga Idol!
0: Alauna hanggang alas-tres na punta magkuyog-kuyog sa programang Dear IFM.
1: And then, mga Idol, we're live na mga Idol sa Dear IFM Cebu nga Facebook page, mga Idol. Katong ganda, makadaog og 200 ka pa GCash, mga Idol. Simple jud kay inyong buhaton, di ba, dear?
0: Mm-hmm.
1: Of course,
0: maminaw. Unang ito ilang buhaton, dear?
1: Natural, maminaw. Ramunan mo, ito. I-share, mga Idol, ang ito ang Facebook Live, mga Idol. Dapat ay caption nga sa inyong kapitong pangalan, yan yung address. O niya, kanina lima ka hashtags, mga Idol. Ang hashtag karon, hashtag Dear IFM Kasinabot. And then, ikasinabot dahi. And then, hashtag Dear IFM Cebu, hashtag IFM 939 Cebu, o hashtag Kulay Duo. Ano na niya, dapat i-share niya, i-public ang inyong ganyohang account, ha?
0: That's it, paksit na pong panidin.
1: Yes.
0: Idol, another episode na po ng atong pag-asawaan karon. O niya, of course, no? Murag, basta gugma ang hisgutan, murag matag malumoy gud ani, no?
1: Ay, mao ba?
0: Pero ang pangutan na, malumoy ba kata ani, Idol?
1: Nga,
0: kana bitong, murag magdaghan og against sa unsay naanin niyo si mohang partner. Kasi why na ka na, dear? Karang, for example, naakasood sa relationship. And then, ang imong girikanan baron or imong isuon kay dili uyon sa imong partner.
1: Wala mo kasi kanang seryoso gid, pero sa high school pasok ko kung mama kay dapat
0: kay bata pa
1: mga okay dapat oh, pero sa karon wala
0: pa gid first no.
1: Oh, pero sa pagkaron wala pa gid kay ikaw rabi akong
0: so tanan na approve di ay pila gito sila kabuo
1: wala ay wala zero wala gani ko
0: zero
1: oh ikaw gani ang una gani ta sa tama mangko ni mo to baga
0: pila gid di mo
1: 1 but 21
0: Wala na, basta duha ka bakak, Idol, mauna na.
1: Katawa ako.
0: Pero nagi mga inana, di ba nga, ginikanan ba nga, overprotective. Ka, di ko masugot, anay mong partner, kay wa, nay ayo. Labi na kung mahibawaan nila kung unsay kagahapon sa maong tao.
1: Oo. Oh, oh.
0: Sample, ex-convict.
1: Normal ra magina sa...
0: Addict.
1: Normal ra magina sa pamilya nga mo. Mara siya, mara, maprotektar ba?
0: Correct. Mm-hmm. Kaya syempre, isip ginikanan, wa makailaing tumong. Ganahan ka nga ma-at peace o malipayon ang imuhang anak.
1: Yes.
0: Diba?
1: Correct.
0: Pero, naasay mga pagka-overprotective, over-over na po kayo, nga murag OA na po kistanan. Nawa na po na butang sa saktong lugar ba?
1: Mm-hmm.
0: Speaking of lugar.
1: Lugar lang, Noy. Lugar lang.
0: Speaking of lugar, wa sa'yo mamunaunaan, basta lugar. Jeep, diba? Lugar lang.
1: Ako, ano, ako, diba? Ako, ano ko, helicopter. Lugar lang. Sige, layat niya.
0: Stress kayo ganina.
1: Ano naman?
0: Kuhan mo ko standing ovation.
1: Ay mo ba?
0: Oo.
1: Ah.
0: Sakay ko kuhan, modern jeep. Nag-standing ovation ko.
1: O niya?
0: Uban, pasahero in town. Sige, nagreklamo.
1: Kay?
0: Kay ang conductor, sige.
1: Sige.
0: Pang pick up o kuhan.
1: Ah.
0: Di nagid masulod na. Abito ito yung na-touch ko kay... Nay, usa ka senior citizen. Mm-hmm. Unya, kaning pagka-gentleman, wala man inuuso ron. Uy.
1: Wala mong gawin yung Idol B dito. Kung nisakay pa
0: yung Idol B. Lagi, di ba?
1: Gentleman dito. Di ba, Idol B?
0: Gani. Abo ka naluwi kay Kuniya.
1: Ano naman, man?
0: Kay cute makay siya height si nanay. Mas mubo pagod siya sa... Mubo mako, di ba? Mas mubo pa siya sa kuha. So, di siya kaabot sa gunitanan.
1: Yes, sir.
0: Abo ka kung siya yung
1: gibuhat?
0: Wala. Abo ka kung siya yung gibuhat? Naning kamot nito siya. Naman siya dala nga... Murag long sleeve nga... Kuan ba? Blouse. Unya, mo iyahanggi.
1: Sangit?
0: Oo, gisangit. Mo iyahanggi kuptan. Ikukuluoy yung taon. Ay, wala malay naka-offer ba nga? Anang, nay, aridiri.
1: Wala
0: na nausuro na idol. Ang pagka-gentleman.
1: Yes.
0: Ay, naku. Murag maghuwat pa ba nga? Masuko ka ba?
1: Mamili ba ng uban? Og chase gani, gentleman dayon.
0: Maugani.
1: Pero og mga tigulang dahil, o dili, eh.
0: Di ba maka-stress?
1: Oo, na naman. Di maayo.
0: Pahimang no, again, sa mga idol na to nga... Nagpaminaw karon ng mga modern jeepney. Palihog lang, Idol.
1: Ay, palabig hansak.
0: Ay, saan mo palabig hansak, Idol? Kinabay uban nga claustrophobic na di ka ginawa o grabe na kaikahuot ang lugar. Diba? Niya, what if emergency in town, no? Nga, mga panghitabo. Andam ba mong manubag? Diba? Ang ilahama sa kasabot sa side sa mga conductor, sa driver, kay mahal kay ang gas, or sa paladin ha. Pero, ayun lang sa palabi. Nagreklamo na good ang mga, sa tawag ani, mga ubang pasahero sa likod. O di na may kakuan, di na may ka-atras diri kay. Mara, atrasi, diba?
1: Ah, gini mo rin mo sa dinas, di?
0: Labaw pa sa sardinas.
1: Ah, si corn beef. Ana,
0: sige. Na! Murag anag yun.
1: O, oh, beef loaf na yun. Hutan yun.
0: Murag anag yun.
1: Sige.
0: Still lang. Pero muna, reminder lang sad sa itong mga idol. Kay Kuyo, kay masakpan mo di ha. Na, kami lagi maglagot. I-upload ko ni Ron. Pero muna siya, idol. Paimang no lang, okay? And karon, ato paminawon pa dahil idol ang atong letter sender nga si Crizel.
1: Crizel?
0: Si Crizel nga murag yung inani gid siya ma-in love kay iya dyan i-fight ang iyahang love.
1: Oh, sige daw.
0: For example, yun na magkakita ba? Dili uyo na akong parents.
1: I-fight ka, uy.
0: Oh, wow.
1: Oo.
0: Pero, dili uyo ni mong parents.
1: I-fight ka pong tigo.
0: Fight, yeah.
1: Natural kay, nga naman.
0: Boxing di ko di.
1: Nga naman, sila di ako, ikauban di sa akong itibo kinabuhi.
0: Kunya, oh. Mga di ka nga, given nga, sample, suod ka kasi mong parents, kunya, Imo silang supakun.
1: Usahay mo good dia sa gugma mo good. Di kaya na isigana kasi kay sacrifice. Ko magunahan ka nga malipay si ka sa atong sampo.
0: Hashtag sacrifice.
1: Ah, ana ba.
0: Bitaw no.
1: Kini man sa tanahi gayon nga sige lang nimong uyon-uyonan ang unsa ilaha. Dapat ikaw mismo dapat mo stand po ka sa imong unsa imong gusto nga mahitabo.
0: Mm-hmm. Bitaw sa kay di man ka magmalipayon. Mabitong gitawag ni sugal ang gugma. Mm. Di ba? Kay of correct. Course, mura ba og di ta mo sugal idol, di kita completely malipayon. Pero nakabay sa sugal nga sakto na po sugal nga di mao.
1: Oh, normal magina kasi sugal di man jud ka sure nga makadaog ka.
0: Di magyud sure nga naay assurance, di ba nga mahappy ka.
1: Yeah.
0: Ato paminawon idol kung ang kaning sugal nga gihimo ni Crizel worth it ba?
1: Sige daw ba?
0: Nag-fight ba niya ang iyang partner or ni sugot siya sa unsay gusto sa iyang kinikanan? Atong paminawon diri lang sa
1: Dear IFM.
0: Alauna na ba 23 na idol kining bahina hatod ka nato? Sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Labi na sa mga idol ato dihang giubog, isipon, gilantan, ipanuhot, nangapaka, wadunig ipamating over, fatigue, lipong-lipong, overtigo, imnig Immuni Plus idol. Kapalit ni sa mga nakinayang butika sa inyong lugar, ni akong pinakaganahan, pwede niyo isagol o lukewarm water idol or maligam-gam na tubig. O niya, inyong kutawo, na imno ninyo, lami kaysa feeling, lami kaysa tutunlan idol, as in, legit. Labi na kung sige mag-ubo, kanang sana sakit niyo tutunlan kana gyud pinaka-effective. Naa sila bagong variant karon ang cacao flavor so pwede po mo ana idol kanang may pagka-choco na flavor. Available sa mga butika, sa mga tindahan, sa inyong silingan, sa inyong mga sa tawag ani mga groceries, supermarkets, kana even online sa idol. Okay? 124, we'll be right back. Alang sa story ni Crizel, diri lang sa Dear
1: IFM.
0: IFM.
2: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
3: Ikaw ba? Sige, pangabit, pang-cheeks. Pangita na pong lain, oy.
4: Wow, wapo.
3: Oy, malaming hakong daginutunta. Papungan ba ni?
5: Mga idol, bilipti ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pa gyud kay mga idol, ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba para di na sakit sa ilang kamot ug para usab dali ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: Unsa man na? Balit kagud ka isa?
5: Di gyud ko ganahan.
6: Di gyud makuha ang perfect shot, mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures?
5: Na!
6: Ingon ah, nasag ko sa una.
5: Murag pirming gauga ang panit.
6: Bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag.
5: Maayo na lang kay nigamit ko og bagong White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3.
6: Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use.
5: Papaya puti, papaya fast!
6: Mga idol!
5: Na niyang solusyon.
6: Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide.
5: Palit na
6: og White Rose Papaya.
5: Papaya puti, papaya fast!
6: White Rose Papaya with vitamin B3.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
8: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
9: Kuyawang Danoy!
8: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
10: Pinakalami nga black coffee.
11: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
12: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
13: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal.
16: Jinjing, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ng imong sinina.
17: Ma, si Lola!
18: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, sulbad na ang akong problema. Cafe Laundry Soap na ang akong gamit karon.
16: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nag-Cafe Laundry Soap na kakaroon.
18: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang Cafe Laundry Soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
16: Sinuot yung ka-Inday. Basta labada, Cafe Laundry Soap na doon ang masaligan.
19: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
20: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
21: Duh, I'm not in the mood.
20: Unsay gamit ni mga napkin?
21: Ha? Why man, unsay labot?
20: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
21: Ha? Huh?
20: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner.
21: I can rely on this jud, sis.
20: Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
21: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
20: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
21: Sis, asa naman ka?
22: Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
23: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
24: 93.9 IFM.
25: Pumpan-pun-e.
26: Aykol!
27: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol.
28: Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
29: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema.
0: Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
1: Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw na buhat? Kamakabuhay, pahinundong gikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
24: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is health agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init, dayon ma-action dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan kay dili naman siya mo grabe kanang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala jud akong mga ipambati, mawala ganin siya. And Immuniplus Wellness Everyday.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o galingawan. Kanang-tanan, naa sa Dear IFM.

0: Patrick, asa ka na yung inyong probinsya?
1: Sa Negros, sir. Pero dinhin ako sa siyudad Midako.
0: Saan si trabaho sa imong mga ginikanan?
1: Ang akong papa, sir, nasa gawas sa nasod, teknisyan. Ang akong mama, nara sa Pinas, housewife.
0: Nag-inusarang anak ra ba ka?
1: Dili, sir. Duhami. Ako ng akong kuya.
0: Nya, unsa mo sa imong trabaho?
1: Branch manager sa usa ka private company, sir.
0: Maudi ay. Branch manager. So ang buti pasabot, nanakay kagalingon imong bay. Unsa man, nanakay natigom? Nanakay imong bay?
2: Pa, personal naman kayo ng mga pangutanaan ni mo eh.
0: Oh, kaya ano? Bati ba di ang akong mga pangutana? O ikaw, Patrick, unsa'y hunahuna nimo? Bati ba?
1: Dili man, sir. Kaan, sir? Kining, nakuy kami pinigom, sir, pero kuwang pa, mao nga manarbaho yung kumahayo.
0: Unsa man? Ninyo na ka?
2: Ah, dili manguyab si Patrick na ako kung ninyo na siya.
0: Ah, hinoon. O sige, kanina lang. Seryoso ba ka sa akong anak? E kung di, dako kayo og abli ang puntahan namo din eh. Pwede kay kang mugawas o mapahawa sa kinabuhi sa akong anak.
1: Seryoso ko ni Crisel, sir? Dili ko mga tubang din eh karun kung dili pa.
2: Okay na. Sa akong tanaw, marag, huma na ang interview. Oo niya, pa diba? Patuon ka sa bahay nila ni Tita Baby, kaya na siya ihatag ni mo?
0: Uday, no. Mayo ganit ka gipinumduman ko ni mo, anak. Hapit ko malimot na. Anahala, biyaan taon na mo din, he.
2: Sige pa, Amping. Ay! Ilasad ka minuto nga wako makaginhawa o tarong da. Ay!
1: Ano ikaw may nun ang mas gikulban o bayo kaya nako?
2: Siyempre, no? Ay, anyway, pasensya lang una si Papa, ha? Muna anak rin na siya. Asa sa akong ex gani, iasad gay muna ato. Pero in fairness, ha? Cool ra ka ikagani, ha? Mura ra kagwa kulpa, eh.
1: Anong makulpaan masab ko? Nga, taro man lang akong intensyon mo. Di minibinuang.
2: Hinoon, sad. Og, dili sa gid ka pwede magbinuang. Kay na, hunting mo nagyog ka sa akong pamilya.
1: Dili may tabo nga magbinuang ko nimo.
2: Sus, basin ba yung nangita na kaglain kung mawala kong katiyot ha?
1: Dili gina may tabo. Di ba sa kaangan binuangan? Ang angay nimo, mahalun og tinudon.
2: Tinood? Basin ba ya og maayo lang ka kutubras pagpanguyab?
1: Kung gusto ka, sugta na lang ko. Aron ako mapamatud-an nimo, nga di lang ko sa pagpanguyab maayo. Nga kung makikrelasyon ko, seryoso gid ko. Ug man ni akong buhaton nimo.

0: Mga idol, na-feel ni nako pagsugod pa lang nga way gusto si Papa ni Patrick para nako. Pero bisan pa man, wa mapugni sa akong kasing-kasing nga di sugton si Patrick. Ug mao ni ang unang higayon nga ni supa ko sa akong amahan.
1: Oh, pa. Niya pa manggo ka sa sala. Di pa ka mo pahoy?
2: Likod diha. Gipaabot gyud tika.
1: Ngan man pa, naay problema?
2: Karong namakak makan ako, ha? Anak?
1: Ha? Namakak? Saun sa man?
2: Nga nung wa makanisulti na ako, nga naade na igikatipon sa unang imong uyab.
1: Pa, sa una naman to. Nga nung kinahangan pa man akong isulti. And besides, doon na katuig sila nga nagbuwag.
2: Oh, maubang duhan sad katuig nga wa siya makakita siyang tulog ka anak. Boma, ha?
1: Oh, nahibaw ka?
2: Tungod kay katrabaho nako ang tita ni Patrick. Og nahibaw siyang uyab ka sa iyang pag-umangkon. Og nahibaw ka? Kung unsa pa akong nahibawan? Ngang imong uyab, bisyoso og himabayang dako. Maudi ang gibiyaan sa unang gikatipon kay daghag babay. Og ang gago, bagga kay naungan niya tubag nako dinhi. O niya ingon ana di ang binuhatan?
1: Nahibaw ko anang tanan pa.
2: Unsa? Nahibaw ka? Pero ni padayong paghihapon ka? Unsa? Maghuwat kang ikaw na saan ang maka-experience sa una niyang gikatipon? Huwag ba na niyo gamit ang imong utok?
1: Nga naman pa, huwag ba ko di ay chance na mausap ang tao? Dili naman siya ingon ana ron. Pag-usap pa, tarong siya nga nangatubang ninyo din eh. Ayaw lang sa good og judge dayon.
2: Og mula ba niya pong kaniya? Mao ba? Bisag kay bao ka, nga ingon ana siya sa una?
1: Pa! Sa una gani. Sa una, bot ipasabot dili na karon.
2: Unsa man? Has na ba ang iyang mga anak? Gidawat na nimong daan?
1: Mahal na ko si Patrick pa. Dawat na ko ang iyang mga anak.
2: Unya, unsa mong kumubalik ang iyang gikatipon sa una? Makunsa naman ay ka? Maghilak-hilak na ka, anak ko, ha?
1: Nito kung dili na mahimo ni Patrick na ko pa. Nakita man po ni mo kung unsa ko niya kamahal, di ba?
2: Oo, lagi. Sa pagkakaroon. Pero unsaon lagi kung mabalik iyang gikaipon sa una o kagayang mga anak? Magunsa naman lang ka!
1: Pero pa...
2: Buwagi si Patrick!
1: Pa? Oh, pa, dili ko na mahimo. Mahalagin ako si Patrick!
2: O nga nung dili man, ha? Musupak ka na mo ni mama ni mo? Tungod ang atong tawhana, ha?
1: Dili ko musunod ninyo pa. Tungod lang sa inyong judgment ni Patrick. Ako ra mo ay dunay katungod nga muhimo ana kay ako ang iyang girlfriend. Tungod kay ako ang mas nakaila niya.

0: ila ko nimo? Grizel, di ba? Ang bagong girlfriend ni Patrick?
1: Nganong nakaila ka ako?
0: Na magumi communication sa igagaw ni Patrick. Unya, iya magipakita ang imong picture nako. Mang naka-familiar dayon ko nimo. Ikaw, giyon sa pisan niyo pagkaibaw nga ako ang ex-live-in partner ni Patrick.
1: Mausad, nakakita sad ko nimo sa picture.
0: Oh, so, kumusta naman mong duha?
1: Okay naman.
0: Unsa na mo kadugay?
1: Mag-usa ka tuig na pod.
0: Unsa pinig kibuhat niya karun? Nitrabaho na ba siya og tarong? Hapit na mga duha katuig nga hawa na ko'y balita pa niya.
1: Oh, actually, branch manager na siya ron.
0: Oh, mao pa. Oh, maayo na hinuon. Kaya nag-iseryoso ay ang kinabuhi.
1: Ingon ka ganiya, hapit na sa duha katuig nga wak mo magkita. But may ipasapot, hasta sa iyang mga anak, duha na sad katuig nga wak sila magkita.
0: Usahay sa usa ka buwan, ang kausan na sad, ang akong isuon na maghatod sa mga bata nga to ni Patrick. Dili mo sa ko ingon anak ko kasalbahis. Actually, buutan mo gani kayo ko. Nibaw naman tingali ka sa history na mundo ha, di ba?
1: Good.
0: At least nahibaw ka para makaamping ka.
1: Unsay but ipasabot ni mo?
0: Tuwi kay bakakun ka na siya. Himapay. Nahibaw ka ba sa una? Na ikausa nga niuli na siya sa bay, nga da ang iyang kabit, mao mas nagubot og samot ang among pagpuyo. Ukon mahubog na siya, permi ko niyang pasakitan. Sumbagon ko, birahon ang akong buhok. Usahay gani, sagpaon pa ko. Pero katong tanan akong giagwanta, tuhod og alang sa among mga anak. Pero niabotag ko sa punto gikapoy na sad ko. Bong, ako na lang yun ang nipahawa siyang kinabuhi. Dili man sa yun nga, gihadlok ta ka ha? Nisulti ko ni mo ani, kadili ko gustong maagian ni mo ang akong naagian niya sa una. Unta, tinodang yung gisulti nga, nausap na gid siya. Swerte kay kakun, magpadayo na na. Kay buutan man yun noon na siya. Unya, sweet ka na siya sa una, basta di lang maliso ang utok. Kaya kung mo andar ganin ang iyang kabuang, swear, siya gyud ang tao nga gusto ni mong tungluhon.
1: Naibaw kong nausap na si Patrick. Dito ako nga dili ko niya pasakitan.
0: Oh, maayo kung ingon ano.

0: Mga idol, tibok gabi isad kong naghuna-huna sa gisulti ni Greta nako. Ligid siya mawa sa kong huna-huna. Og samtang nagkadugay, hinay-hinay na kong gito ng akong gisulti nga musalig ko ni Patrick bisag unsay mahitabo.
1: Lingko diha.
2: Salamat. Wow! Limpyo ang sabay, God.
1: Gusto man kong magpasihingot, maong nang limpyo ko. Unya, ng lure wax, kuman ng lampaso.
2: Nya, gigamit to ni mong akong gipaswayan ni mo?
1: Ay, oo! Maabit ang limpyo kayo ang sound. Tungod na sa Star Wax Floor Wax, kintab ay to the max.
2: Aw ka na. Kumusta man ang party ngayong imong giatinan gabi eh?
1: Okay ra. Nakauli raman kog sayo. Nagtaksi ra sad ko pagpauli.
2: Han? Okay ra ka? Nakaigibate?
1: Okay ra ko.
2: Sure ka?
1: Okay ra lagi ko. Nara ko ikaw na una.
2: Unsay problema?
1: Okay, fine. Kwan man good. Naamang gawin na hitabo gabi eh. Imong ex-girlfriend.
2: Huh? Si Greta? Oh, nga naman siya?
1: Nagkita mi gabi eh.
2: Siya?
1: Katrabaho siya sa una ni Samuel. Ang birthday celebrant ng amigo na ako.
2: Unya?
1: Mauto. Nidual siya na ako. Siya ba yung unang ni-approach? Kailaman dahil siya na ako. Kanya mauto, nasag-unsa na lang iyang kipang-share na ako.
2: O unsa may iyang istorya ni mo?
1: Daghan. Pareha sa kausara sa usikabuhan nga magkita mo sa imong mga anak. Ang imong pagkahimabay sa una. O one time ko, no? Liwali ka sa inyong bahay nga may dahang babae. Huwag na ako ng mga higayon nga pasakitan ni mo siya. Hinungdan nga nabiya siya ni mo tungod kay dili na siya makaagwanta.
2: Huwag mito ka. Nahilom ka. Nagkunahuna ka ba nga basin o maagian ni mo ang iyang nagian sa una?
1: Dili man sigon, anak. Pero syempre, dili lang malikayan nga makauna-una ko nga pasinog. Mubalik ka sa una.
2: So, wala kay salig na ko. Kausal gani mo nag-istorya? Nausam na dahil ang iyong pagtanaw na ko? Lahig itong klasya sa pagkababae. Siya mo hinungdan nga nung nagkabuwag mi. Dagan sa mga laki. Langlaing mga lalaki. Umikalit lang siya glayas.
1: Pero kung wani mo sugdi, dili kit tingali maimo na ato.
2: O sige. Sa ato na ako. Pero dugay naman to. Sugod nga nakaanak mi, nausab na ko. Ibuhat na ko ang tanan para mahimo nga responsable nga amahan. Pero siya ang nagbinawang.
1: Ngayon nga magkamusulti na ko sa tinuod.
2: Importante pa bago din ang isulti na ko ni mo? Timparagod. Saman, doon na pa ba siya gisultin ni mo?
1: Wa.
2: Nga, saan pa yung nahitabo ni mo? Marugi na iyong isyo?
1: Gusto ka may bawas sa tinood? Ikapoy na ko. Human ako mahibawa ng tanang mga gipangsulti ni Greta na ako. Pag-uli na ako sa bahay, nag-away mi ni Papa tungod ni mo. Tungod sa atong relasyon, nagkumpa na ang akong relasyon.

0: ko mga nadungog ni Greta. Nahadol ko ba sinog sakto siya? Ngabasin karon lang ng imong pag-usab. Ngabasin dili magdugay, buhaton na sa nimo na ko ang imong gibuhat niya.
1: Huwag ka magigilay salig na ko. Mahal man ko nimo, di ba? Ano di man ko nimo saligan? Ano di man kamutuon ako?
0: Naglibog na ko! O kung may paos akong buhaton kung kinsay ako paminaon.
1: Sige na, sige na. Sorry kung medyo misaka ang akong tingog.
0: Dili lang ko gusto nga doon ay sa'yo pang atong relasyon. Gusto na ako nga ipamatuod sa akong mga ginikanan nga sakto ang akong desisyon nga i-fight ka. Mahal di ka. Natural nga i-fight di ka. Pero lang, wala ko masayot sa angay kung buhaton karon.

0: Ang kisagatag ni mong pagkaon.
1: Para na eh. Huwag ang ligikaon nilang mama o papa?
0: Eh, mukhaon na raon niya, oy. Basta gutumon. Pasensya na ka sa ilang cold treatment ni mo, ha? Naibaw na bitaw ka.
1: Oo, eh. Nakasabot man ko. Huwag ko'y katungod nga mariklamo. Imo man ang ginikanan. Bisa unsay mahitabo. Ang ngayon lang yun nga taas gihapon ng kongrespito nila.
0: Makita unta nila ang tinuod nga ikaw, no? Dili kay magbase lang sila sa imang pagkatao, gikan sa ilang mga nadungog. Kay for sure, naipahuman ko nga magkasinabot din mo ni Papa.
1: Pasagdi na lang. Kasabot raman ko. Di lang sila gusto nga masakitan ka kay pinanggaman ka nila. Mao nga higpit-git sila ni mo.
0: Ay, kaso man ko bilag usahay, sobra na pud. Gitry man ako og sabot, pero usahay makalipog naman. Padang kumahibaw ko noon sapay pwede na kumbuhato na aron lang madawat kanila.
1: Ay, na lang ako nag-stress ang imong kagalingon ko. Di pa na yun anak kadali.
0: Nakaunahon na manlangkot ko. Pasig mapulan ka. Kanya, kapoy yun.
1: Kapila ba kumasulti ni mo? Nabisan ka no sa dili ko kapuyan sa pagmatuod nila kung unsa ti ka kamahal. Kaya nag-usab na ko. Siyempre, kinala naman ginato nga haguan ang mga butang. O dili na ko makuha o ingunan na kadali ang ilang pagsalig na rin ako. Labi na kay babae ka. Kabanghuran pag yun.
0: Mausad lagi.
1: Di ba mura makag-prinsisa nila? O nga dili sila maundang kung dili nila makita nga kayat ikang tatuhon nga murag reyna.
0: Kuhin ikay ko.
1: Tinood ba kun? Tinood ba ya? Himuha na lang ni natong challenge nga dili ba sayo. Nga mabinan tayon kung dili ginato pasagdan ng atong relasyon. Atong i-prove nila nga mahal kayo nato ang usag-usa.
0: Sige, good. May gani kay maayo kaayo ka mo pag-aan sa akong kipati.
1: May kaso eh. Yeah, di lang ko magdugay.
0: Okay. Amping sa pag-uli ha.
1: Ah, siyempre. Mm-hmm. I love you.
0: I love you too. Bye.
1: Bye-bye.

0: Maayo kay niuli ng imong uyap.
1: Gigutom na ka pa? Naidang pagkaon si Patrick, oh.
0: Ah, dili ko, anak. Magpaluto na lang ko ni mama ni mo.
1: Sige pa, ikay pahala. Malasa ka na ko sa akong kwarto.
0: Kanong dili magunan na yung mabuwaga ng Patrika, ha?
1: Pa, mahal na ako si Patrick. Ngano ako man siyang buwagan?
0: Binuangan ka lang niya, Crizel. Dili na itong mausap.
1: Ngano dili na malamin niyo daw ito ng akong desisyon, pa? 30 anyos na ko, pa. Kaya na akong magdesisyon para sa akong kaugalingon. Higugmaon ang tao nga gusto na akong higugmaon.
0: Unya, unsa, kung masakitan ka, anya nasab ka daga na mo?
1: Ang nakalisod mang gunin niyo, pa, kay gusto mo, perpekto ang tao. Nagkasabot kong dili magusto nga masakitan ko kay anak ko ninyo. Pero pa, saligisad ko ninyo. Lisod bagod na. Anong dili man na ninyo mahimo? Makita sa nunta ninyo ang mga effort ni Patrick aron lang makagusto mo niya.
0: Ha? Wa ko'y labot. Basta kay wa ko makauyon niya para nimo.
1: Maunay na kapait ninyo, pa. Kay gijudge ninyo siya base lang sa inyo mga nadungog.
0: O sige! Mahala ka, Crizel. Buhata ang tanang gusto niyo buhaton. Unta dili ka magmahay sa iyong pagsupak na mo. Kung masakit ang ganay ka, ha? Na binuangan ka nagbalik. Di gud ko mudo ulo mo. Bahala ka! Basta kay wa mi magkuwang sa pagpasidaan mo.

0: You and Me Against the World ang nahitabo namo ni Patrick. Mas misamot pagyudog kalayo ang pagbati ni Papa nako kay bisan og gipasakitan ako niyag storya. Wa gyud ko magpatandog. Gani, mas misamot pa nga akong pagmahal sa akong uyab nga si Patrick ug mas gipamatud-an sa gyud ni Patrick sa akong mga ginikanan ang iyang kaugalingon, ilabi na sa akong papa.
1: Nakabantay ko murag nindot kay imong adlaw.
2: Nindot lang gyud akong buntag.
1: Wa mo ka mag-away ni papa nimo.
2: Ay, naanad ko ana uy. Pero abi nimo, nakabantay ko nga una kay siya reklamo kung mubisita ka din sa bahay. Dili para sa una nga ma-feel din ako nga dili siya kainahan. Basi naanad na lang siya no. O baka hinahinay na lang niyang gitawat.
1: Maayo unta. Kay feel magod ako nga murag ako'y naipit na ninyo.
2: Naunsa. Worth it man pud ka. Karon lang ko naka-feel og ingon ini kalipay. Nga bisan kun unsa kalisod. Okay ra. Kinakita man ako nga nag-effort ka. Nga mahal gid ko nimo.
1: Di man ko ganahan gud nga maabot ka sa punto ba nga mamili ka between ako og sa imong pamilya. Mao nga gibuhat nako ang tanan aron lang nga madawat ko nila. Anyway, doon na di ko isulti nimo.
2: Asa man?
1: Nibaw ka ba nga, di lang kay ikaw ang dunay regalo nako?
2: Ay, sus! Abi ba yan ako guunsa? Okay. So, naasad kay regalo nako per me. Diba? Per me man ginang naa.
1: Yep. Pero sa dili pa nako ihatag nimo, na ako'y ipabuhat una din mo.
2: Hmm? Game.
1: Okay, ha? Sige. Tindog tang doha.
2: Okay.
1: Okay.
2: Anya?
1: Talikod siya, anak ko.
2: Hmm?
1: Basta sunod lang. Talikod siya.
2: Okay.
1: Okay.
2: Nana.
1: Good.
2: Nagtalikod ako.
1: Very good. Bisa kung sa'yo may tabo, ayaw paglingi kung dili ko mingon. Hmm?
2: Okay.
1: Kadiot. Wait ha. Asa man to ha?
2: Uy, yun saan eh, mag-ipuhat.
1: Ba, basta ayaw paglingi ha? Asa man to? Ay, di ra. Nakita na ako.
2: Ay, Patrick, dugay pa?
1: Sige. Atubang na.
2: Masa madaining pa ko, lo. Oh. Uy! Anong niluhod ka?
1: Kinala, magulay na akong buhaton. At rumatag na ako nimo ang akong regalo nimo.
2: Sing-singay mong ikalo na ako?
1: Oh. Pero, dili ra kay sing-sing ni nga basta-basta. Mauni ang magpamatuod kung unsa ti kakamahal. Kung unsa na ako kagusto nga, makauban ka sa tibuok na akong kinabuhi. Daghan ko nabuhat na sayop sa akong kinabuhi. Napasakitan nga tao. Pero nagpasalamat ko kay gidawat ko nimo. Ingon ba lang ako pagkatao? Huwag ka magdaduha nga higugmaon ko. Bisag ingon ako diin eh. Mong di ko di palapyon kinihigayo na. Nga dunay usa ka babae nga nagmahal na akong tinuray. I love you so much, Crisil. Will you marry me?
2: Ikaw, Giyod. Naghangyo kay kagdayabaw, Ana. Yes.
1: Yes.
2: Oo, lagi. Marug na yes. Siya, ma. Marug na. Ang sakog maayo kay pakasalan lagi ka.
1: I love you so much. I love you.

0: Mga idol, di may ingon anak kalipay si Papa dihang nakabalita siya nga magpakasal na mini Patrick. Apan, gidayon pagyud gihapon namo ang among plano. Taas-taas gyud nga proseso ang among giagiang duha, pero ang importante, padayon namong gi-fight ang among gugma. Sa pagkakaroon, napagihapon mi sa process sa pagplano sa mong kasal. Maka-stress, pero lingaw man hinuon, bisan og wa pa mi giabot at tumangan sa altar. Gisaad namo sa usag-usa ni Patrick kabisan unsay mahitabo, kami pagihapon ang magkasinabot sa tanang butang. Pang idol din hinalang ko to, bugunta, nalingaw mo sa akong kaagi. Sincerely yours, Crizelle.
1: I Hugot.
2: Kung makita na nimo ang tao nga imong ikasinabot, ayaw na panumbalinga ang pagpanaot sa mga tao sa imong palibot, kay dili ka na makakita og sama niya nga mubarugid sa relasyon ninyong duha. The Crizelle Story. Gihatagan og kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Crizelle, Ingrid Virtudazo, Patrick Randy Suson, Buboy Jumel Arizo, Grita Teresa Terol. Sa panulat nila ni Arlene Bilarmino og Jelly Haka. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Graphic design, Kenneth Rimulano. Dear IFM.
3: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
4: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
5: Ikaw bang? Maikay ka mong pakilig, no? Maikay ka mong pakilig, pero dili ni mo tiwason. Kula tahon, tanong ka sa kong gugma. Mapungin pa ni.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay magsalaga, Max protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ECS.
11: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
13: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
15: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
1: Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Goodbye to me, basha.
18: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mantsa pero di masakit sa kamay.

0: Sir, health testimonies.
1: Health testimonies.
0: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
2: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil. Mahigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Hupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako SED Panyawan with Bagusin. Dantan o mga dokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na akong sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur. 40.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
3: Naka-Empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ko mga medical mission sa Religio. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko i-time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako i-try. Dinitin lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Diganahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya magkakal kaayuhan sa atong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
9: May buhay sa makabuhay!
10: 93.9 IFM.
11: Apong nalpane!
12: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikaya ng kapo yung stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko, bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo! Pero karon, bisan unsa pa ka-stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tanawon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon og exercise. Kay naaman ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
13: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. Simple process, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Life extension vitamin D3.
16: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa life extension, binigyan na po ni doktora ng life extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
18: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Mayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na.
19: Isipo sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
21: Mas klaro na ba bisan gabi?
20: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
23: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
24: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlok. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika.
3: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso si baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado si baby.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
25: Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta. Ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one.
26: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
27: 93.9.
28: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
29: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.

0: Gi.
1: Sara all.
0: Sara all.
1: Sana ay piliyon gihapon ang usag-usa.
0: Rek ana gidapat man. So, especially kun nakita niyo mga idol nga nagbag-o na gid ba ang imong bitong kan.
1: Correct. Usay mga good idol ang uban ma-discourage man good kung unsay kagahapon sa usa ka tawo. Pero what if nag-usab na gyud?
0: Diba? Correct.
1: What if, 'di ba? Pinangga na gyud kay kaniya unya. Di niya kaya nga mawasag ka. Unya makita sa gini mo ba ang development, ang maturity sa maong tao? Mm. So, di ba? Sayup ba di eh? Nga tagaan niyong chance. Bisag in love kay ka.
0: Okay, tungod lang lagi kaysa mga storya sa imuhang
1: pamilya.
0: Oh, Ikaw may mas nakaila doon. So, ikaw ay dapat yun mo decide, anak.
1: Correct. Ang usamang sagod sa makabati, no? Kaya nabit ang maminaw ka sa storya, labi na sa mga tao nga naka-experience sa bati nga side anang tawhana. For example, si Greta katong ex. Of course, ang iyahagang i-share idol kana yung mga bati.
0: Natural para ba discourage ka lahat.
1: Correct. Panagsara ka ayo ex nga
0: mo
1: appreciate, 'di ba? Kasagaran.
0: Kasulay dia.
1: Oh, makakasulay pag uya ba o gani, 'di ba? Mo na kasagaran gyud idol kung mag-ex na gani. Dauton gitong usa. Pero panagsara ka ayo nga na sige uban nga kay bawo mo appreciate.
0: Ano kang dauton ka ni?
1: Siyempre, sakitan.
0: Ayaw.
1: Labi na huwag ibinuangan. Yeah. Yeah, kung tinood ba sa gyan nga binuangan, di ba? Di masasingon nga dagin na daot, dapon na tinood. Pero kung malain ka, maunay gipan nabi, alangan naman. Di ba?
0: Yeah.
1: Pero hindi sa nato madenay nga. Siyempre, sa panagkuyog sa datong Greta o si katong laki o sa si pangatuyahang bana, ay si Patrick, naamagid sila yung mga nindot po ng mga kaagi. Kaso, di lang gyan ma-share ka, of course, nasakitan mo si Greta.
0: Correct.
1: Diba? Nailad man siya. Yeah, of course, pag inanim good idol, isip po sa ka-tao, nga ganahan ragit nga magmalipayon, ganahan nga ma-happy, ganahan nga at peace ang una-huna, o kasing-kasing, ganahan nga kanabitong happy lang sa life. Diba? Mura ba, nakaka-instinct ba nga, tay sa ha, protektahan ako kung kagalingon, bigay, mura, mag-maapikit, ani ba? Pero,
0: correct.
1: Party bag yun na idol nga, kung naakas sa relationship, labi na, kung naakas kami niyoon, naagi na ang mga kasakit.
0: Gusto siya kayo kung kasakit, kulbaan siya ka ng relasyon na mga idol.
1: Diba? Kay, di man na pwede nga matawag nga relationship kung puro lang happy.
0: Sakto.
1: Diba? Appeal gina sa kanang wedding vow, unsa ginang...
0: Ay, wala kayo pwede. Unsa nang... Alam mo na siya kanang mubaw sila, bow, dili mo.
1: Dili. Kanang, siya tawagan na, for richer, for poor, for in sickness and in health, till death do us part, diba? Diba? Ibisan pa man, ugnay bati, nga mahitabo, kamagiha po yung mag-inunungay. Unya, kanin siya, dako kanin siya nga challenge sa ilang relationship, o challenge po sa side po ni Crizal, kung unsa siya ka grabe love para sa iyang partner. Challenge po niya sa side ni Patrick nga para ma-prove po niya iyang kaugalingon nga worth it siya ipaglaban.
0: Yes.
1: Kaya di ba sa gano'n pwede, idol, nga si Crizal ay mo fight o niya si Patrick po niya. Kanabitong ni fight tuod si Crizal pero makita ni mo sa side ni Patrick nga wapod siya ipaning kamot.
0: Kana, di sa naman yung mind. So, dapat, kung mo fight magani ka ng tawhana, dapat, or anang bayhana, dapat, di ba saan yung nakita o na-convince yung ikaw mismo nga nagbago sa nasiya?
1: Correct.
0: Hindi ako ito ba storya?
1: Ano siya dapat? Diba? Kay, lain mo sa gaya, mura bag maikog sa siguro ka, no? Nga, mong uyab diha, naling kamat ang taon og fight ni mo, ni ikaw, kaya po, badlong kag sige. Pero napakainaong ikatubang sa pamilya, sa imuhang partner, muragwa na siguro. Diba? So, teamwork gihapon.
0: Yes.
1: Importante gihapon, kamong duha, mupili sa usag-usa at the same time, mupili sad nga bag-uhon ang inyong kaugalingon, dili sa ingon nga murag bag-uhon, kay lang, para lang magustuhan sa iyong pamilya, but bag-uhon inyong kaugalingon, kay para mag-abot mo duha, magkasinabot mo hangtod sa hangtod.
0: Correct.
1: Nga karon kay kuan na ba sila kanang kaslonon.
0: Congratulations in advance.
1: Yeah, kasi congratulations.
0: Sila DJ o host niya.
1: MC, okay naman.
0: Naarami dire.
1: Yeah, Mr. Key. So, ina na lang idol. Ina na rin na. Actually, abay ko grabe ka complicated bitaw niya itong story karon. It's a reminder lang gyud nga especially sa mga idol bitaw na to, nga nabitoy bati nga kagahapon. For example, sa inyohang past kay kuan kay mo kiat ka ayo mo, nanang panghilig kay mo mamabay.
0: Oh.
1: Niya ko mga babae po, hilig po mangkat.
0: Kaya, for example, sa imuhang Pasko, hilig ka mga laki niya, laki ka.
1: Kaya, hasad na.
0: Kaya,
1: walang basa ka ng
0: pwede na pala, pwede na pala.
1: Pwede na gihapon.
0: Ah, okay.
1: Pero naroon na ni mo.
0: Ah, sige.
1: Kung gawaton ba ni mo.
0: Okay, okay.
1: Nga, inana siya ka ni Adto. Mm-hmm. Depende na gihapon na ni mo as partner. Depende pa na ni mo kung unsang klase nga partner ang imuhang gusto or unsang klase nga life ang imong gusto.
0: Mm-hmm.
1: Ganahan pa dahil kag-partner ng ingon ana. So, again, ikaw lagi hapoy makatubag ana ito. Diba? So, importante lang yun nga about ang musabot sa usag-usa kung naata sa sud sa relasyon.
0: Okay, bawasad ka mga idol nga ablihan bitan mo magdala mo na huna bitaw kasing kasing ba nga
1: musalig.
0: Okay, namay sa imong tendency mga idol nga labi na ko na ay bawa na ka sa past na anak niya dayon. Yes na, yes ako, yes in love ka niya ya karon kay namay ang pamilya nimo kay di man ganahan mo na bitaw kay ay kapuya ani relasyon na ay daghan toxic ay di ganahan kay dili man buto tanan oy ako na lang i-give up oy diha nang laay mga idol
1: mo na ka nga. Ay sige hindi na lang ko ay din ako mo fight oy di man sila mo support
0: oh
1: mo give up dayon ka ngano ani mo na please ang uban ana na day ka diba? Di pwede nang lan kabawasan mo maminaw pero at the same time kabawasan mo mutimbang-timbang.
0: Yes.
1: Kaya
0: correct!
1: Piling na ko ba kayo? Kani bitong Dear IFL? Maro ba i-train ta ani Dear?
0: More like, yun lang. Yeah. Ablihan bitong sa tanang mga sitwasyon ba? Para kung kita naman dyan gani, so andam na, kaya bawa na ko. Mawa ni siyang istorya ni Crystal, mawa ni siyang istorya ni Kuan. Oh.
1: Misan kung magkasinabot ba sa itong mga, of course, na yung bitag opinion.
0: Sinabot ka po na kayo.
1: Okay. Magkasinabot ba?
0: Magkasinabot lagi ako.
1: Basta ni, Lord, training ground ni.
0: Yeah.
1: So, inana, idol, sahay, lami mangyod nga kanang simple ra ba nga walay daghang kuskus balungos, walay daghang mga conflict. Ganan na ta nga saan sa?
0: Parang pawn shop, walay kuskus balungos.
1: Ganan na ta nga usahay ba kanang bitong smooth lang, ganan na, walay daghang problema, or okay. Sa diha. Pero usahay kung walay mga lamas-lamas sa kinabuhi ay numero boring mo po ng life, oi. Eh.
0: Walay challenge, no?
1: Wow, umpoy lami.
0: Yeah.
1: Nga usahay, maglibog ng ginoon na to nga. Kung tagaan ka problema, magyaw-yaw ka karon. Huwag problema, magyaw-yaw sag ka.
0: Masa mag-iimu gusto?
1: Asan lang kumulugar, ani? Pero ina na, kay of course, no, hinahanglan magyod nga, kamog yung duha, magkasinabot, kay bao nga mo adjust yes. Sa sag-usa. Niya, ang usa lang yun nga, pinaka na-admire yung kinako ni Patrick, kay honest kasi ha. Sa part nga, itong pag-reveal ba ito sa papa ni Crizel nga, na siya tulog ka anak, daan niya, monimona. Siyempre, sa pag-receive sa iyong papa, sa maong balita, negative yun ang iyahang pag-share.
0: Natural.
1: Diba? No. Anong ganaan mo kanya? Na naman ay anak, na naman ay kuan, na naman ay kapuyo sa una. Gibyaan ng iyong mga anak. Diba? Na yung mga anak bang mga bias ba? Diba? Pero good thing, kasi, Krista, di ba ito siya blind? Wala siya gihimong blind sa iyong partner.
0: Mga mga ganyan, that's good mga idol, kung diha mo gudi mo maklaro magayon mga idol bang kanang tawhana or kanang bayhana honest nimo seryoso nimo kung siya mismo nisulti na siya daan ba sa unsay ang iyahang mga sabi tayo mga iyang mga kaagi sa una ba dili bitaw maghuwat bitaw siya noon nga i-confront bitaw noon nimo siya bitaw kay tungod dito ka sa lain na kay bawo
1: correct
0: diha mga idol kana
1: transparency
0: oh.
1: Mao ni gitawag nga transparency kay kung honest ang honesty o transparency idol dako kay siyang kalahian kay kung mo yung kag honest ka sample diin ka ganina dir tugan ka nga asa kagikan ana pero ang transparency mangod idol magikan mismo ni mo
0: kana
1: oh. Wala ka nga wala ko kakuan kay dito mangod ko sa money mauna nagkuyog mangod mo ni kuan nay mga babae nga kuyog money mauna diba so ikaw nga maminaw nga partner okay
0: so
1: ano kay daghang question
0: correct kay tungod diha naman siya man mismo ang resulta ban wala bitaw yes. Mga idol nga ikaw bitaw no ay mo ng utana ba diha lahi na siya mga idol lahi na sa dang istorya mga idol kun siya ang kusag yung istorya ni mo kaysa ikaw ang nangutanan niya o siya ang isulti ni mo. Diha, lahi gina siya. Mga dako yung lahi, mga idol.
1: Correct. Mas may magun ng proactive bitaw ka, nga musturya, nga inanat ka, mauni mong past. niya, kung kamuna, mauna yung mga buhat, mauna yung mauna. Mauna, naadyo yung mga, naiuban ba mo question, ha? Nga, naadyo na nga asawa, kanang dili magkuri-kuri. Alangan kay, isulti naman ka.
0: Yes.
1: Ya, syempre, kung honest ka, I mean, kung transparent ka mismo, gikan nimo mismo, ang mga update, kung saan nakadiha, ang mga istorya, nga angay nimo istorya, unsa ba may question? Diba?
0: Correct.
1: Yeah, labi na, o kana bitong part sa imong kinabuhi, nga listod bitong kayong i-share, kaso imo dyong i-share, tungod kay, waka mahadlok nga i-judge ka sa maong tao. Kundi nisalig ka, nga there's a possibility nga dawaton ka ng tawhana.
0: Right? Listod mo nga na siya mga idol, sa part sa imuhang paris ba? Kung, bisan pa, o waka gibuhat nga daotan, or ana, o tabata nga, wala lang gini mo gihi mo nga wala
1: bitin mo big
0: deal, big deal. Pero sa part sa imong paris mga idol kana nga simple nga action ng inana nga ikaw mismo musulti dako kay na siya impact mga idol sa imong paris mga idol even though sa imong part wala, nonsense mga idol ana bitaw mga idol yes pero sa part sa imong paris mga idol dako kay na siya impact mga idol sa inyong relasyon duha
1: correct
0: ana
1: hindi naman gud ka ma di na ka ma, sa tawag ana, di na ka ma-praning ba? Sige, figure out. Ngano kaning wala siya nagparamdam, yeah. No? Ngano kang wala siya ni-text, no? Ngano kang wala siya nanawag doon, no? Nga, normally, alas 7 sa buntag, mag-text naman na siya. Alas 6 sa buntag, magmata naman ni siya.
0: Correct.
1: Diba? Pero kung transparent ka, gabi pa lang ana, love or dear or babe, kuan ha, mauni mo na. Medyo mabisig yung ko, kuan, mauni mo na. Wala, eh. Kasi may di mahimutang ana.
0: Correct.
1: Diba? Siyempre, kung ikaw partner, mag-peace gyud ka. Nay, yes. Kalinaw inyohang kami niyoon.
0: Sakto.
1: Oo na, sa mga idol na to diha, single ka ron. Ora betog, nagpanagan na sila ba nga, uy, musod ka, kakuanin kami niyoon. Pilihan ang gyud ang saktong tao, idol.
0: Kana.
1: Para makaingon mo nga, life is beautiful kung kasal mo.
0: Dili sa ingon mga idol na tungod kay, giservisyuhan ka niya, ma-feel gyud nimo ang love gikan niya mga idol dili na sa ingon mga idol nga muna gina siya mga idol usahay mo good mga idol naiuban mga idol nga yes gipakita niya mga idol nga yes love kay kaniya through action na sa through the way siya nga mo pangga nimo but dapat sa mga idol we should kamo duha transparent gid mo sa usag usa mga idol kay tungod diha man good mga idol magsugod mga idol ang toxic mga ang toxic relation ba kay tungod especially kuna na inya na address nga issue and then magbalik-balik lang gihapon mga idol diha na ang laay mga idol and bisan pa og wala kay gibuhat nga daotan unya wala lang jud ka ni sulti kay wala ka na ana
1: what paabot ka ba nga masakpan
0: or
1: maunhan
0: maunhan sa yes mga idol sa isip lang bisag yes ikaw mismo wa kay sa wa kay gibuhat nga daotan mga idol but sa imo na lang tabangan unta ba ang imo ang paris ba nga mahimutang mga idol inana bitaw kung ikaw mismo
1: nag-care ka
0: og importante nimo ang inyong relasyon duha
1: correct
0: ana ra jud ka simple mga idol pero kung ikaw wa kay paki huwat lang ka og mangutan-on ka nya dayon ipangutana
1: masuko pa
0: din usay ay
1: ha sula nimo idagag sige pangutana eh. Kapi kay ko may din kay mga ganana okay salig na ko gamitan ni ta nang power line sure ta diha eh
0: yes.
1: In the first place nganong nagsige mo nagpangutana
0: yes kay tungod naa na siya na bantayan ana ra simple lang mga idol
1: ana ra nagod hay nako
0: diba? Ano lang simple mo?
1: Lami mahigog ma idol, labi na kung naka sa saktong tao o kanang girespeto po ka sa maong tao nga imong gipili nga pakaslan. Pero kung di gani na mao, murag makaingon gid ta nga mo agree gid minimo nga wrong gid na nga choice.
0: Laay jud gid na.
1: Pero mo na. Pili na lang gyud ang saktong tao nga imong gustong ubanon hangtod sa hangtod.
0: Correct. Correct.
1: Kaya nang open bitaw nga kung naka-istorya nga mauna mo ni mong gibuhat mo ni mauna dili ka i-judge ba?
0: Yes.
1: Andam kang dawaton.
0: Kay sa relasyon mo good bang idol? Dili dili lang mga idol importante mga idol ang inyong unsay present niya mga idol. But mo matter gid mga idol og unsa sad ang inyong past mga idol, especially mga idol kuna kamo bitan duha mga idol na plano nga kamo na bitan duha mag-uban sa tibok ninyong kinabuhi. Kay dili gusto sad mga idol ang imong mga pares or ikaw mismo nga magmata na lang ka sa buntag na makahibaw lang ka ba niya dahil ikaw masyak na lang ka. So that's the reason why sometimes mangutanan ang uban nga pares ninyo mga idol o ano. Ang dari gina kasimple.
1: Kaya mga wa panasakpan di ha. Ala, sige. Panawagan.
0: Para.
1: Yes. Good luck ninyo. Kaya mga nasakpan ha. Nahinay tagbag o dol. Sabi nagbinyo na mo. Pero kung uyab pa mo, o niya, nasakpan mo, swerte mo. Kuwa pa mo buwag eh. Kung ipasaylo pa mo ba?
0: Yeah.
1: Katon-katon sa tagamay. Yeah.
0: Correct.
1: Alas 2:41. Happy listening ni Ivy Pagaran Hernando. Thank you for tuning in. And ania atong suwertres, 2 p.m. 026, idol.
0: 0-2-6. Mayong pag-uwinaw ha ni shout out ko sa tanang taga Isuya Mactan dol si Phoenix Dene. Salamat dula. And then hi ni Janine Ann Jane Bohols Kulo Corba Medellin Cebu. Salamat salamat sa pag-uwinaw dol. And then hi ni Berbia Abarco sa Purok Bamboo Upper Bayong Inaygan City of Naga. Thank you very much. And ato na igrit ang naminaw di sa maya ato, si Seals Itiri di sa maya Carbon Area at bang doon sa at bang sa USJR mga idol kang boss Michael ni Fighter Piti na kulo kayo ang
1: kuhan sa Trinoya Trading. Thank you so much.
0: Hi po din ni Jen Makilikot naminaw na sila di sa maya iskina kanduman.
1: Hi
0: og di sa ni Meriam isawin ni Meriam Sena isawin Meriam Cernade. Salamat ati Jel Makilikat o di Kuya Franca. Salamat, salamat.
1: Maying hapon, idol. Sa shout out ko sa kong asawa si Ronaline Encina nga nagpa-straight, nagbuhok.
0: Sana ako nagpa-straight.
1: Advance sa fiesta sa Santa Cruz, Walog. Pirmi Gilming Maminaw o IFM.
0: Wow, thank you. Ayan.
1: Speaking of pa-straight o buhok, bisita po mo sa Cut Salon Mambaling ba Hair Studio, idol. Pa-treatment, hair color, manicure, pedicure, foot spa. Available na dito, idol. Cut Salon Mambaling by Hair Studio. At pang sa BDO, Mambaling.
0: Wow.
1: And sa mga gustong magpa-tarong sa ilang kilay, pwede na mahasol o pangilay, labi na nga ting dagat karon. Pwede ma-erase inyong kilay.
0: Wow.
1: Oh, Nakuyo ba? Mag-swimming ba niya? Mangilay, mag-lipstick.
0: Ay, mo ba?
1: Kuyo sa tanong.
0: Kasi niya pag-upanit ang shoe ko eh.
1: Dili.
0: Ah,
1: para sa picture.
0: Ang bodyguard. Ang lifeguard. Okay.
1: Ang picture. Hindi na yung lifeguard ang dagat.
0: Wala din na eh.
1: Maro mo siguro.
0: Kaya
1: mga pool.
0: Dahil yung mga lifeguard na yun. Kaya maubang mga legyo. Labi na ikaw, sexy ka mo.
1: Pa-lifeguard. Ah, tuara. At tusan mo, idol, sa Hygiene Beauty Clinic and Salon. Diya sa may Escario, idol. Second level, idol. Ang Hygiene Beauty Clinic and Salon.
0: Wow, okay.
1: Para sa mga gustong magpa-kilay. So, naana siya na imutang sa second level, Capital Square, Escario Street, Cebu City, idol. Okay?
0: Okay.
1: Alas 2:44 na. Standby. Alang sa tong color. Ug, ang atong mananaog. Alang sa atong Dear IFM.
0: Pudgy Cash.
1: Again, inyo ra i-share ato Facebook Live. Make sure naka-public idol ha kay para makita na mo. Kay sayang kayong share niya. Hindi na mo makita.
0: Correct.
1: Okay? Make sure nga naka-public. Make sure na inyong name, inyong address, and ang upat ka hashtag.
0: Mm-hmm.
1: We'll be right back. Dali lang sa Dear IFM. 2:44 na.
2: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
4: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
5: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
6: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Oh. Mapugnan pa ni.
8: Mari-mari. Oh. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila. Kumurag, dili komportable. Matag-adlaw.
9: Doon kayo nabit akong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
8: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy.
9: Dapat, komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega-absorbent, mega-dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
8: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa.
9: Hoy, asa man ka?
8: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
10: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Naa, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro, adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee,
5: sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
5: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
4: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabalik sa mga butika.
6: Tuhod, siko, hawa,
7: agay.
6: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag. Ubang gumatulog, ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Am I speaking with William Hill?
11: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
10: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
11: I have the D3 right here, life extension.
12: Life extension, vitamin D3 for longer life.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus Alco Plus!
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
16: 93.9 IFM!
17: Mapong nagpane!
18: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
19: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
20: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
21: Hala, luyan ni Muga. Og delikado, Ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
12: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
22: Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi ang idol kong FM
23: 93.9
22: IFM.
24: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.

0: Oras sa IFM, alas 12:52. Kinibay na idol, hatod ka na to sa Sister Sanitary Napkin. Sa mga kababayan, ang labi na akong Red Days idol. Sister Sanitary Napkin, yun ang kasaligan na pad idol. Para comfy and breathable ang inyong feeling, para fresh and dry. Unya, hygienic and safe pag ini idol, malikaya ng mga irritation. Sister Sanitary Napkin, available sa mga nagkadaiyang butika sa inyong lugar, groceries, pharmacies, drug stores, mga online shops like Shopee, Lazada, TikTok, idol. And sa mga mommy sa to diha, para himsog ug abdi kanunay si baby, hatagi gyud og D3 syrup for kids idol, para malikayan ang mga sakit-sakit. Of course, mapalit ni sa Purchasers Pharmacy, July Pharmacy, La Nueva Pharmacy, Queen's Pharmacy, Universe Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, CHG Pharmacy ug sa Chris Pharmacy. Congratulations ha sa atong maswerteng manunaong karong apuna nga taga
1: Ilaha,
0: Upper Kalunasan City, Tagaytay, Cebu City, nga si Rafi Hakaban. Congratulations.
1: Kadaw-kadaw og donut worth nga bajika sigan sa IFM sa Mega Soft Dog.
0: And ang atong color, dear.
1: Unya mga idol, ang atong color sa mga naghuwad sa color. Of course, mga idol. Okay na ba ta dali? Okay. Mga idol, ang atong color kay blue white.
0: Nga nagsimbolo og transparency and
1: trust.
0: Trust.
1: So, ang sa trust mo nang blue. Dilis, tumao ha, katong lahi nga blue ha.
0: Basta, panay flavor.
1: So, trust, blue.
0: Pwede na saan.
1: Ah, pwede na. Oh, yeah. Yeah, ang white mo ang transparency, mga idol. Of course, klaro naman kayo among i-explain ka ganyan sa akong dear, mga idol nga. Dapat, transparent ka, mga idol, sa imuhang karelasyon, mga idol. Para, ang pagsalig, mga idol, nga ihatag niya ni mo, 100% yun, mga idol, nga tinuod yun, mga idol. Di na, wala na duda, mga idol.
0: And kaning duha mo ni maghatag og kalinaw og smooth nga relasyon. So sa inyong kaminyuon, yes, or sa inyong panag-uyab, diba? So in ana ra na siya idol.
1: Correct.
0: Ingon ana ra na siya ang sekreto. So sa mga naglibog, kung magpakasal ba sila or dili, kay mahal ra ba kay annulment og di magkasinabot. Again, the secret is pili alang ang saktong tao, yes, nga para sa imuha.
1: Correct.
0: Dili saktong tao nga kanang perfect yung gayo, pero saktong tao nga swak sa imuha.
1: Dili muragatas. Swak yung mga idol nga, yes, swak. Okay.
0: Okay. Aha! Ano rin na siya?
1: Ano rin ka simple?
0: Musunod!
1: Of course, Idol Tony para sa IFM Balita sa hapon o sa gasa sa IFM mga idol. Then 5 to 6, Idol Tony lang gihapon para sa bisaya pa imo. And then 6 to 9, Idol Chixi para sa gabi na ay. And then 9 to 12, Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa gabi, featuring What's the Style sa IFM.
0: Ambing takaduna and happy Lunas, everybody. Mm-hmm. See you tomorrow. Dili lang gihapon.
1: Sa Dear IFM. Of course, makauban niyo. Way, lain guwapo-guwapa sa alauna. Ang kulay duo, mga idol. Kulas yung ayko, maghatag ng colors yung kahaponon.
0: Alas 12:56, idol. And kinibayin na hatod ka nato sa Super Fiber. Especially kung naglisod mong disposin yung hugaw, naglisod mong kalibang, ganahan maminos-minosan ng timbang. Of course, para malikayan ang colon problems o colon cancer, dapat naka-Super Fiber, idol. Imo ron isago lang sa kasashay sa usa ka basong tubig. Ganyan, imo niyo 30 minutes sa di pa mo mag-dinner. And then after dinner, mas mayong mo ino mag-Life Extension Vitamin D3. Mapalit ni sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch din sa Sibodok. Nabutay branch sa Konsolasyon sa ADM Building, idol. Maying hapon once again and happy Lunas, everybody! Amping takanunay and musunod na ang atong idol nga buntit. Very cute. Kapit na mga nakay na. Duty yapon.
1: Yay!
0: Power kayo. Idol, Tony Idol. Stand by!
1: Bye!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Mga higala, diyan ang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong May 27 to June 5, 2026.
6: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
4: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
8: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, naikaw.

0: D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
1: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: BWLC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWLC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: Cebu, get ready! Don't miss Music Travel Love! Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: 93.9 IFM.
4: Aigol! Aigol!
5: Tuhod! Siko! Hawa!
6: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga kung giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
14: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
15: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
16: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
17: Ang Idol Mo DJs.
18: Ang tamis na sila. Og labi bugitit, Idol Mami Tit.
19: Boss man, cute gihan, Idol Buiki.
0: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
20: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
21: Ang kiatan og sabaan, Idol Kula Sido.
22: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
23: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
24: Ang market man on the run, Idol B.
25: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
26: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
27: Ang idol nga White Corona, Day na Bina.
28: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
29: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Eh, nahuman naman siya taog laba. Mamino na ta-gradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. Sugay ba o naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o the grandpa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang tam is mungisi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: Headlines Caron.
1: Oras sa IFM Alas 3, 17 na sa kahaponon. Nagurantod ling sa itong balita karong hapuna. Sa balitang lokal, 1,005 pesos nga ayuda alas sa mga drivers sa jeep sa Sugbo. Sugda na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas, karong adlaw. Samtang, kanhi UP student leader nga si Vince Dingding, ilubong na kinsa nalambigit sa New People's Army. Ilubong na sa Negros. Samtang, nindot ning klaseng balita ao. May firefighting drone, ipang lantawan nga bagong kagamitan kontra sa sunog sa syudad sa Mandaue. Samtang sa dugang pang balita, sa balitang regional de usa ka lalaki, nalumos patay sa Panglao. Nalawigan sa Bohol, man kini gikatahong nakainom sa wa pa managat. Sa dugang pang balita, Russia na nagpagawas o warrant of arrest batok sa mga opisyal sa ICC. Dugang pang balita, Baste Duterte. Itubag ni si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matod pa niya, walay nahimo alang sa nasod. Kompletong detalye at ang imusunod na. Oras sa IFM Alas 3, 19 na sa kahaponon.
0: IFM Balita.
2: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
4: This song is brought to you by iBerry. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ikaw ba? Abinara magkasbalay no? Di na sa kakaba mo bulbos, mang lipstick, maligo, manot brush. Ah, ina lang, mabiyaan siya kasi mong bana, anak, day. Mapangan pa ni. Ah!
6: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
7: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
8: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
7: Pagilubya, ako ang lalaki din eh. Papayin ka, busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
8: Noel, dili na maayin ang imong gimo.
7: Haydi mayo, kini ang amay ka nimo.
6: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
9: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
10: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako Plus, Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ang suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
9: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
10: Kuyawang Danoy!
9: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
11: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
16: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
17: 93.9 IFM.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Idol, alas 3:34 na. Kumusta naman taon mo diha? Ay, perturbing inita, dol. Na para bang aun sa ba? Pero bintahan na lang ko noon. Bintahan na lang ko pair sa mga maniaging si Mana, dol. Nga, wagyoy 101. Patalagsikan, taginagumay po drong ko, Anna. Si pagkuan last week. Bintaha na lang. Interpretig yung inita. Kumusta nga to ang manaminaw diha karong orasa? Happy, happy Monday! Lunes na lunes! Unsay gikabisihan, dol. Karong na ba itong simanaha? Giingon nga. Saka ang presyo sa kuan? Gasolina? Saka ang presyo sa diesel, dol. Okay pa ta diha sa mga driver? Happy, happy Monday gihapon sa mga nagpaminaw na itong orasa. Welcome, welcome sa itong programang IFM Balita sa Hapon. Adlaw naging nga Lunes, pizza 25 na sa buwan sa Mayo to Dismil, 26. Happy, happy Monday, doll. Sa magikabisihan na ito ni Hapon, i-text sa itong numero 0923-112-8701. Para mahibaw po sa Idol Tony, asa man ang taon mo nagpaminaw, aha mo na nuka diha sa ako ang mga silingan, diha sa ako mga silingan, diha sa Capitol. Na nagpaminaw. Always ginaminaw na diha si ati. Ang singalan, ato rin nakalimot mong ko. Manindag sudan diha sa Maywana o sa Manny Extension. Matod pa niya, lanog-lanog, gigikan sa buntag, hantod magabi, bahalag way tao, magtingog, gigigon, kunog, ihapog, IFM, yung radyo. Okay, ato libre ko ni ate. Nagpaila pa ko si Idol. Sa Miss Kenny Bells. Ay, Idol Kenny, mulakaw naman niya siya. Kuya ko niya siya, badag pananghid. Kaya di mo siya magtingog-tingog. Mulabay rin siya, there is booth niya. Sipat-sipatan rin ay kaanin niya. At ito, diyo kayo ng bayotan eh. Mauna na iyang hudyat nga mo. Arin ako, ay kung kuan-kuan na din ha. Ay, sa mga nagpaminaw diha, basing maingin yung masakay sa Idol Kenny karon sa atong modern jeep ron na. Na, mawailain diha ang pinakakuan. Bini Kenny. Pinaka-sofa. Ay, keki ay sata. Sayaw-sayaw sa taginagmay, pasingot taginagmay. Mawala ta sa itong ka-stress. Kay perting assign sa mahal ang palitonon. Daghang mga bills ang bayran. Napay pila ka adlaw yun dol sa ang sweldo. Mauna nga paningkamot yun ha panikaisi kay tipid-tipid dol. Ha? Kundi ka magtipid, hurot ang imuhang mga kuan diha katigayunan imong gitago-taguan imo. Happy, happy Monday, atang i-idol. Ang ato ang IFM balita sa hapon. Atong mahisgotanan, mga balita karong kuana si Manaha, bugat kayo, daghang mga sad news. Kita papil di ang mga balita, dol. Ha? Dasig lang kita permis atong pagpaningkamot, panikaisikay ng adlaw nga Lunes. Alas 3:38 na sa kahaponon.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. IFM. Balita.
4: Hello, wait. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
7: Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikaya ng kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay. Na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
8: Multivitamin stress iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Life extension vitamin D3.
17: Ah, kasi po ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
16: Life extension vitamin D3.
18: Ang Life extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
16: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
7: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
19: Aikol! Aikol!
20: Ang lamig!
21: Teka, yakapin kita.
20: Sarap ng feeling.
22: Everest Air Conditioner.
20: Han, ano ever best place mo in the world?
21: Siyempre, right here with you.
22: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimpos Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Ako Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

Kailangan pa ni Basti Duterte. Posibleng matod pa pagdakop kang Ronald De La Rosa. Nagila isip o susunag yung kaoba ni kani Presidente Duterte sa investigasyon sa ICC. Matod pa niya, sama ramo ko ni siyang amahan. Basta may kalabutan sa war on drugs.

0: samtang sa dugang pangbalita. Nagpasida ng DOJ ng utabang kang senador o kung si Kinsa man ang utabang kang senador Bato de la Rosa sa paglikay niini sa ICC warrant arrest. Mahimong mag-atubang og konsekwensya. Nabot kini sa kasong crimes against humanity. Isyo nga warrant of arrest sa gikan sa International Criminal Court. Hatod pa ni Justice Secretary Frederick Vida. Considerar na nga pugante si Senador Bato de la Rosa. May kinigibasura sa Korte Suprema ang hangyo nga TRO. Ando usab sa DOJ o sa PNP. Dayong pagpatuman sa 225 kuan PNP personnel nang gipakatap. Andak po ni si Senador Bato de la Rosa. Itawag naman ni siya karon og wanted, pugante naman. Samtang giklaro usab sa Korte Suprema nga wala pa kini makahukom sa bang constitutional issues nga gibarugan sa Senador Batok sa ICC warrant. IFM Balita. Alas 3:57 na sa kahaponan, magkutong kompleto detalye sa itong balita karong hapon. Adlaw karon nga Lunes, pizza 25 na sa buwan sa Mayo tuig 2026. Alang sa rugang detalye informasyon, mamahimong mobisita sa IFM 93.9 Cebu sa DYHP RMN Cebu. Kinighapon si Idol Tony ning adlaw nga Lunes sa programang IFM Balita sa hapon. Oras sa IFM, alas 3:58 na sa kahaponon.
1: Ugmao kadto ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Lato ang kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
0: ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody. Every bubbly.
6: This time check is brought to you by iBerry.
7: Oras, hatod ka ninyo sa Camel Sukang Puti.
8: IFM, balita!
9: Ikaw ba? Sige, pangabit, pang-cheeks. Pakita na poblain, oy.
10: Wow, wapo.
9: Oy, malami ha, kung naginutunta. Papungan ba ni?
11: Kada si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immuni Plus. Ang Immuni Plus kay nindot jud siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayos sad siya kay makawala po siya panuhot tungod sa kay naa siya ginger, daghan siya kanang kuan turmeric, makadaghan jud siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya side effect sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong og mga tiguang. Maayo kayo ang Immuni Plus. Tumafeel na jud nimo ang kalami og kanindot sa Immuni Plus. No need na ka magngita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. Immuni Plus!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang. Sabango ng Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
4: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
6: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, find the power of 2.
1: Puti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS
3: 93.9 IFM.
4: Pumpan punin.
5: Your bill, sir.
6: What? 40,000 pesos for dinner?
5: 1,400 on dessert.
7: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo.
10: Smart, two.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo.
10: Plato
9: at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisang gabi?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro ni jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pamita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Pillberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS.
20: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-Empress.
20: Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
20: Naka-Empress. Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
20: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
22: Empress Shampoo. For impressive hair.
23: Ang idol mo, DJ.
24: Ang tab is mas latik o gabi mo gitik. Idol, Mami P.
25: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
26: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
27: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
28: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
29: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
30: Ang tam is mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
31: Ang market man on the run, Idol B.
32: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
33: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
34: Ang idol nga White Corona. Dai na Bina.
35: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
36: Ang bugoy nga Good Boy.
37: Idol Dubs.

0: Idol! Naapakianak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ninga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's day. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
1: IFM Balita.
2: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: alas 4:18 na. Ano sa Pamundayna Square ang Buwan Idol Tony? Bilog na bilog ang Buwan Doll. Kumusta itong mga idol diha nga nagpaminaw? Uy, si Kuano, si Miriam Serna. Naminaw ron si Miriam Serna. Naminaw diha sa May Kanduman. Mayang hapon, Idol Tony. Mayang hapon sa Dato Diaz, May Kanduman. Kumusta itong kahaponon, Doll? Dili ba kayo init sa gawas nga bahin? Ha? Dili ba kayo init sa gawas nga bahin? Init na ilihapon. Mukalit na po nagbundakan na po tayo sa kalits one doll. Buhusan na naman tayo ng ano, ng alit. Hindi magkumpiyansa. Pagdaladla ka nun sa inyo ang mga payong doll. Sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, hello, hello, hello. Kumusta naman taon mo diha, oy? Okay, murag ang ato ang weather karon di masabtan do sa mas mga panghitabo karon. Unsa man nga good news, sige mangutan ako no COVID. Kung naamoy good news nga nadawat karon, unsa man nga klase nga good news dol nga nakapausam sa imuhang mood karong hapon na? Bisag alas 4 na nagpungot-pungot na ka kay naglibo na sa unsa man po akong sud-anon? Sige na rin pangayo akong bata diri nga ma unsay sud-an, ma anong ulam? Ma, anong ulam? Mga nadiha ron. Na problema ka itong panahon, nag-eskwela pa kay Sig Pangayog Baon. Pero pangayuan, maghap ka sudan dol. Niho man, uy, si mga anak na ito diha, paglihok-lihok po ang taon mo. Itabang-tabangin po din yung mga parents kay bakasyon na ba? Nakapahuway na biyan ang taon sila o panguan. Pagpabaw ninyo, tabang-tabangin nyo ha, maginikanan diha sa pamuyo dol ha, sa mga anak na nagpaminaw karon. May na lang, tabang-tabong mo diha, panghugas, panglaba, hipos-hipos po ginagmay, general cleaning ba? Maripay na itong inahan, anak dol, no? Ginagmay nga help. Dako na kayo ng kalipay nila kay mauli silang hapsay kas trabaho. Atong amahan ato pong kuan. Pa, kumusta man yung trabaho? Kumusta ha po din yung parents? Uy! Ha? Congratulations once again sa mga ni-graduar. Nakakuha og laude. Nakakuha og kuan? Honor? Sa mga wala. Ay, congrats! Gihapon. Uy, naunsa. Basta gipasar. Mauna na siya. 75 rabito ko nung pangayos gobyerno. Alas 4:21 na sa kahaponon. Padayon ta sa tong programa diri lang gihapon sa 93.9 IFM Cebu. Mapugan pa ni. Eh. Alas 4:21 na, idol.
1: The Eagle has landed. Roger, tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue.
2: That song is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: That song is brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
6: IFM. Balita.
7: Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
8: Oh. Mapugnan pa ni.
7: Oh.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
10: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
10: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.
4: Sus!

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Nahipalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
5: 93.9 IFM.
6: Mapunan po
7: niya. Huh? Aykol!
8: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Lig-on ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby!
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
16: unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.

0: Idol, alas 4:32 na sa kahapon nun. Medyo init ba gihapong panahon na to ron hapon na. Kuya ato sang ko ano, kumusta ho ning lakat sa panahon ning adlaw nga Lunes, speed sa 25 sa buwan sa Mayo tig 2026. Nasa pikaslin na si Ma'am Janina. Ato kumusta ho atong higala sa pag-asa Mactan Visayas ming hapon Ma'am Janina, unsay latest?
1: Ngayong hapon ma'am, o sa itong mga suking si Paminaw matong latest weather update. Nagapon kita'y ginamonitor na LPA gawa sa itong Philippine Air of Responsibility. And as of 2 PM today, naanini din ha sa may 1,550 kilometers kilang bahin sa northeastern Mindanao. O mas nandaas pa ang chance na niini na minuun sa kabagyo for the next 24 hours. Ang pog ang iyang trap or extension niini low pressure kay padayon nakapitsar din ha sa may silangang bahin sa Mindanao. Kung para naman sa itong weather condition din sa Central Visayas, padayon gyapon kita makasinati anong panagsang madag-umon. Nandiyan sa madag-umon nga kalangitan nga nalay chan sa anong mga mulalabay na pagulan pagpanugdong kilat bala anong mga localized thunderstorm. Huwag gyapon kita active na gale warning. Montibok Visayas, kaya padayon gyapon makasinati anong hinay nandiyan na sa kasarangan na pag-uros sa hangin, na magumitan sa silangan ngayon na sa aninang silangan, diin atong kadagatan magpabiling malinawon ngayon na sa kasirangan ng kahintang. Dinhi sa sugbo atong kadagatan kay may pagtaob o niyang alas 5:00 sa gabi o muhunat kini o maasalauna 5:00 sa buntan. Temperatura nato magduwa kini sa 27 ngayon na sa 33 degrees centigrado o gatong harik adlaw kay musalo parong alas 5:01 sa gabi o misilang kini o maasalas 5:21 sa buntan. Og matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DSC Pagasa Mactan kini si Janina Marte ng hapon og daghang salamat.
0: Daghang salamat Ma'am Janina Marte sa imuhang update at sa atong lakat sa panahon ng adlaw nga Lunes Idol. Amping-amping gihapon sa manaas kadalanan rong mga orasahan kay daghan gihapon kaayo tagko andol, daghan gihapon kay tag mga angeng kanon kunaning panahon na kay usahay mo init usahay mo uwan. Mag-amping-amping gihapon. Daghang salamat Ma'am Janina Marte sa imuhang update gikan sa atong higala sa pag-asa Mactan Visayas ning adlaw nga Lunes Idol. Alas 4:34 na sa kahapon ng padayon ta sa itong programang IFM ang balita sa hapon. Gihapon si Idol Tony ning adlaw nga Lunes. Oras sa IFM Idol alas 4:34 na sa kahaponon.
2: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: That song was brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This song is brought to you by SM Supermalls. Shop at the SM 3-day sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City, Cebu. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee.
4: IFM, balita!
5: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
6: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
7: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
8: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino may isang salita.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3. Dito ako believe.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
11: Wow! Alang sa naa'y katarata o mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
4: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS 93.9 IFM.
9: Pungan po ni!
10: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigyod ko believe no sa MX3 kay nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original, makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya yung alpha, na siya yung beta, o na siya yung gamma nutrients. And at kini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
15: Lila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala akong siguro na dinuot ko ikong kung siya akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na. Nga, hindi ko mabuta siya na klaro na yun ako. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatamag sa atong kinabuhi.
16: Ang galing! Pangmatagalan!
17: Parang tayo lang han, no?
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
16: Aww.
18: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello!
2: beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
22: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: 93.9 IFM.
1: IFM, balita!
2: Ang tamis mong isi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony!

0: Idol! Alas 4:54 na sa kahaponon. Kumusta man diha, Idol? Umaaraw, umuulan. Murag kinabuhi na to, Idol. Usahay. Saan naman sa Idol Tony? Saan naman po? Dagan ang pagkakag-chaka. Usahay, umuulan. Usahay, init. Usahay, hayag ang ato ang panlantaw. Usahay po, ngit-ngit po kaya itong kalibutan. Sabo, judge. Alas 4:55 na, Idol. Ay, si Michael Bintoy, nagpaminaw na to diha sa may, kuan, Leaf Residences, Kasambagan, Idakbayan sa Sugbo. Gusto man diha, Michael Bintoy, di na magpakita na magdomingo to. Yung sir, problema na to, gali. Ay, si Ma'am Vangeline Pandi nga nagpaminaw po diha sa may Tasty Lechon with Janeline Inoria. Daghan kayo salamat ninyo, Ma'am Vangie, ha? Uwis, magili sila nagpaminaw doon, eh. Dihapod sa may kuan, sana sa bake shop. Thank you so much. Iba ko nakatune in, eh, sila din nanto. Dihapod sa may 360 Pharmacy. Yung tigdahan din sa may Colon, din sa may Capitol site doon. Paminaw po nina to sa kuan sa mga jeep nga nagdagan karong mga orasa. Kumusta ang kahaponon doon? Pag-amping mga pahinay, lumusta dagan. Alam po pala, big pahinay. Ano, sakto-sakto lang ba? Kanang kitawag nila nga saks lang. Ay, nakay, para maabot na maghapon sa itong padulngandol. Importante nga safety first. Ano yung pinaka-importante ginatong unako na ito, dol. Kaya karong hapuna, di ay grabe na magini. Ay, grabe na mga update rin sa panghitabo, no? Labi na karon nga, oy, si Senator Mig Zubiri man di ay gitawag og propaganda ang video nga gipresent ni Senator Amy Marcos. Karon lang gibintaw ning hapuna. No? Gitawag propaganda. Matod pa niya ba opinionated og nagmugna og intriga lang ni si Senator Amy Marcos. Ay, unsa man ni about murag kuan eh, mahitungod niya itong audiovisual nga gipresent ni Senador Marcos, Senador Amy, nga naa sa minority black ko, no? Adunay plano ko nung usbon ang constitution, ang 1987 constitution. Grabe naman yung inita ni ato ang kuan ay niya. Kuan ra ba to? Gituboy ra ba ko no to sa mga minority black si Senador kuan? Uwin Gatchalian? Nga maoy mo? Unsa man? Leadership change ni? Senate leadership change? Ilusan ni nila si kuan? Alan Peter Cayetano? Naa sa majority black? Kay balita rong hapuna dol siksik audiovisual niya nya kani pud si kuan Tito Soto pud gihimakak nga uyon siya sa gitawag nga charter change. Okay, nagdagan nga charter change kay plano lagi nga hingus gani matud pan ini nakadungog si Senador Soto og mga proposals, pero wala siya may suporta ni ini. Wala ko siya suporta. Kaya ni pagawas lagi ni kabahin ni atong kuan audiovisual video ni kuan Senador Amy Marcos kabahin sa plano sa minority bloc na planong usbon ang 1987 Constitution pinaagi sa Charter Change con Chacha. Chacha ramang sayaw ako na ilhan ni Elo Chachi. Ha? Sigundahan pa yun ni Mao lagi to ning secret motion si Mig Zubiri natangtangon sa record sa Senado ang privilege speech ni Senador Amy Marcos sanglit gihulagway nila kini nga propaganda. Propaganda lang kuno ni oi Morrison magunina magitani na ako na na ay contents nga nagplan si Senador Soto o si Congressman D na mag-charter change nga naapoy mga senador sa minority black. Pero matod po nila sa minority black, dili tinuod nga na sila'y plano. Sa magiging matuuran ani nagpadong nga tamo babay, naglabad na po ginawag sa muta tong ulo ani Ron. Bago po kayo nag-ingon nga daghang problema Senado. Dugang-dugang naman po ni Doloy. Isa naman ito ng kahimtanga. Ayun na, ay, alas 4:59 na sa kahaponon. Wala natin igong oras o mag-adlaw na sa uban pang hisgotanan. Along Lunes karon, Dol, ha? Lunes pa lang ni Dol. It's sa 25 na sa buwan sa Mayo 2025. Kinigihapon si Idol Tony ning adlaw nga Lunes Dol sa programang IFM Balita sa Hapon.
1: IFM Balita.
0: 4:59 na o alas 5.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ako di ay si Sandy Barok taga Binali Uno, Cebu City. Osa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Imini Plus since 2020. Since nami sa field nagtrabaho, gamit kayo siya namo labi na kay prone kay misa obo sipon ug sa mga pananghilana. But pag suway nako sa Imini Plus, okay ra yo siya ang iyang effect niya. Dili bitaw ka gali na masakit. Imini Plus wellness every day.

0: DTX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500. Imo sa the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
1: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: 93.9 IFM.
3: Apungan po ni
4: Aiko! Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
5: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Good morning, my dear plants.
5: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
4: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
17: Ani ang gid akong paboritong bisrak?
18: Ni ana pud gani akong Cebu Pop, Vis Pop ug mga original Bisaya music.
17: Mao nang ganahan jud kog IFM.
18: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
17: Ganahan jud ko nimo IFM.
18: Mapugngan pa ni
19: Bisaya ko.
18: Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
4: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mo nga napkin?
4: Ha? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
4: Ha?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
4: Kaya ba sa sister's napkin ang heavenly flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
4: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
5: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
7: Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Sis, ganda ng hair!
1: Naka-empress!
0: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
0: Naka-empress? Nakaka-impress!
1: Try mo na, sis!
0: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
7: Hi, ako si Angeline, 26 anyo. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay. Na okay gid ni para nako. So ayi pod ninyo.
8: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: Ang husay!
13: So easy to use?
14: Everest Washing Machine.
13: Han, sino Everbest partner mo in the world?
12: Siyempre, it's you, babe.
14: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
15: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya, pay, imo! Bisaya, pay, imo!

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon, mula sa Pioneer.
1: Uy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
2: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
1: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! Og labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
3: coffee, laundry soap! Aray na sa labada!
4: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
5: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immunity Plus mga 6 months ago na. Maayo gid ang Immunity Plus labi na ting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang gid sa lawas. Makatabang gid sa imong panglawas labi na lakay bationg ng sakit. Immunity Plus, wellness every day.

0: Mommy!
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Tuhod. Siko. Hawa.
7: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw.
8: Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
10: Ang keratin na may plus!
11: Keratin Plus!
12: Ang keratin na may plus.
13: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Imo! Bisaya Pai Imo!

0: This song is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee. That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Timplang Bisaya, mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo. Bisaya by Imo.
2: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
3: Hi, this is Dr. Edwin Pien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman. Naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe ang MX3 500 mg capsule. Para po sa inyo, mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala, para sa inyong malusog na resistensya. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
5: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective. Ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
8: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug pod, mao ni pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBoy.
11: Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
14: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
15: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Babcon,
17: pangbong kumaka bloom sa char.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS.
4: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso si baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya. Aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado si baby.
18: The angel of the Lord declared unto Mary,
19: and she conceived by the Holy Spirit.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us.

0: World-class quality.
1: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
7: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS!
10: Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results!
11: Idol, suertres result a las 5, 9, 5, 4. Idol, nakaigo ba?
12: Game ka Idol?
13: Game set ka Idol?
12: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at tangisan online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni! Ang Idol mo, DJ!
14: Ang tab is na sila tig, o gabi mo gitig! Idol, mami tig!
15: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
16: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
17: Kinidi ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
18: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
19: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko!
20: Ang tab is mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
21: Ang marketman on the run, Idol B!
22: Ang chikadora, sexy Idol Chixie.
23: Ang idol na Beanie, Idol Kenny.
24: Ang idol nga white corona, Dai na Bina.
25: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
26: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified.

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Krumpre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igor pa kita sweldo.
2: Ani na lang. Kaya baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.
5: Jason. Jason. Jason.
6: Ha. Good job.

0: This song was brought to you by Kelly. Papa Kelly. Para everybody, every bubbly.
1: IFM Balita
2: Weather.
3: Mayong gabi isug buwan na itong IFM Balitang Weather Pit sa 25 karon sa buwan sa Mayo tuig 2026. Adlaw karon nga Lunes idol sa detalye sa ito ang IFM Balitang Weather. Atong paminawan ang latest update gikan sa Pag-asa Dewi si Mactan na niya sa Pikas Linya si Ma'am Janina Marte. May gabi, Ma'am Janina.
4: Ngayong gabi, DJ Chixi, o sa kumakasuking sa Peminaw, matong latest weather update. Nagyapong kita LPA na ginamonitor sa gawa sa itong Philippine Area of Responsibility. And as of 2 PM, nanani din ha sa may 1,550 kilometers sa northeastern. And kita ni natong ay mong utakabagyo. O padayang gapong naka-apektar kining truck for extension ang LPA din ha sa may silangang basin sa ground. So, para naman sa itong weather condition, hindi sa may sun 24 hours, padayang gapong sinati ang panagsang ito na sa madag-umon na kalangitan, na nalay chance saan mga mulalabay ng mga pagulang pagduhilat, dalaan ay sa nearstore. So, paghihapon kita ay active na gale warning, Montebok, Visayas, makasinati gihapon ng hinay, ito na sa kasarangan na pag-uro sa hangin, na magumikan sa silangan, na ito na sa silangan, diin na itong tawon nga mas pasirang ng kahinta. Dinti sa Sugbo at ang kadagatan kay ni Taog, ganinang alas 5:10 sa gabi, ugmuhunas kini unya sa launa sa Kadlaw. Temperatura na ito magluwa kini sa 27 nga mas 33 degrees centigrado, ug atong haring adlaw kay Musilang ugmang alas 5:21 sa buntag. Ug mo latest weather update, gikan dire sa DST Pag-asa Mactan, kini si Janina Marte mayong gabi, ug daghang salamat.

0: Daghang salamat ang Janina Marte. Thank you, ma'am. Sa mong live update mo kata itong IFM Balitang Weather, kini si Idol Chixi. Tatak IFM Balita. Mayong gabi, Sugbo! Ano yan ang naging nusaran tam chicks, tambok pero chicks ng chikadorang sexy idol chicks si Lunes na! Uy! Awahing si Mana na sa Mayo Idol ng pasabot nga next month June na. So, daghan na kay tag mga look forward to. Ang uban din ha mga ginikanan, naghuna-huna na kay pasulod na lagi ang klase, no? Balik eskwela na sa bunsa na sa mga kabisihan, mga kalihukan, pagpalit sa mga requirements, no? Sa mga bata, unya. Siyempre, karon na si uban nga gisulit lang ganyan na nabiling adlaw sa ilang bakasyon. No, kumusta man ang inyuhang Lunes Idol? Hinatonta nga, okay ra mo, wala mo na sakit kayo o sabusa bang panahon. By the way, before anything else, ako i-congratulate Ma'am Emma Satchel, the entire Zumba community. Matutuwa ni Ma'am Emma, ang tawag niya kay mga Zumba loves kuno niya. No, nga ni Salmut, no, sa iyahang glowing at 18, iyahang birthday and anniversary, isip Zumba instructor, no. Itawag ba na siya the Zumba Queen Idol. And yes, ma-prove yun din mga Zumba Queen siya for a reason. Sa kadalhang ni Salmut gahapon, in fact, si Mayor Archival ni bisita po dito. No, so grabe kayo, makaingon yun ta nga kanang lingaw kaayo to siyang event sa Plaza Independencia, hosted by yours truly, Idol Chixi. Kaubon po na to ang Zumba Love sa Zumba community si Miss G. Hi! Maayong gabi, ini mo din ha. So muna mga idol, grabe, nice kayo makahimamat sa ilahang mga nice ka mga smile, maayo kayo mga muikid, musayang, muzumba, labo sa tanan, kuan sabi siya idol, no, kanabang nakakostume po sila. Neon ang theme or glowing ka ng hayag ba? Hayag sa pananaw, no? So nice kayo. Anyway, highway! Again, congratulations Ma'am Emma. Mapadaya ito sunahan mga idol, oy! No, kini ang naginisaran tam chicks, tamo pero chicks ng chika dorang sexy idol chicksy. So, dili pa ko mutay kong short break. Reminder, kung na may gustong ichika on air, makutana ko ninyo kumusta inyong weekend. Ilaag ba mo sa inyong Saturday, Sunday, or nagpuyo sa balay, or nang labada lang, i-text lang ang inyong mga gibuhat pag weekend. 0923-112-8701. Oras tayo, FM Idol. Aras tayo, by Tiuno na, stand by! Dugang sonata sa itong pagbalik sa programang Gabi Ina Idol lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni eh.
1: Ang oras gitod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Na isili marin. Napag multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
2: Ikaw ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta. Kaya ang gasto sa kaon, puwerte mong kaha. Nagkorea ang lawas mo. Ang importante, happy ka. Mapugnan pa ni
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kasi ayaw akong tiyan nga grabe ka tutuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapag din po nabihi. Dahil pag mag-abli, mga siya na akong igamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh, kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayaw gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Sis, ganda ng hair!
9: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
8: Naka-empress! Nakaka-impress!
9: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
10: Empress Shampoo for impressive hair.
11: 93.9 IFM.
12: Mapugnan pa ni!
13: Idol!
14: Sukad pa sa una. Kabalo
11: to nga daghan kaayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, hanaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pa gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay. Na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
17: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: 93.9 IFM.
20: Pumpan-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-pun-
19: kain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
21: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
22: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Ako plus Alco Plus.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
26: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
27: 93.9 IFM.
28: Pumpan punin!

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.
7: Sus!

0: 93.9.
1: Hapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa, 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngay mong sinina.
4: Ma, si Lola!
5: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
3: Oy, ikaw po na inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
5: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
3: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.

0: bugas-bugas.
1: Akong katul-katul, naik ang butangan.
2: Bugas-bugas, ang katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties.
2: Nga makatabang sa pagkuha.
3: Ang pag-ayos sa bugas-bugas.
2: Ang katul-katul.
3: DTX 500.
4: Kapalit sa pinakatul ng butikin sa inyong lugar.
3: DTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: Pumalis sa mga butika.
6: 93.9 IFM.
7: Pumpan pune.
8: Aikol! Aikol!
9: Tuhon. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kag Waiturgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yo akong gikuan sudlay nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati di sa radyo. Ato pag-abot, ipatumal ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
12: Makabuhay.
13: Your bill, sir.
14: What? 40,000 pesos for dinner?
13: 1,400 only, sir.
15: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: Your bill, sir.
14: Order for more. Dessert?
15: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: 93.9
8: IFL. Aikol!
18: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Dito ako, believe.
21: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
22: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
23: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
24: Smart 2.
23: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
24: Smart.
23: Tanggaling for every day.
22: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
24: Pahit para wala. Bahit linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
23: Tanggaling-galing mo.
24: Smart Dishwashing Paste.
22: Heavy duty linis, bawat pahit.
25: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
26: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
27: Charm Fab
0: color sa bangon ng Charm.
1: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
0: Bangon, kumakabaw sa Charm.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
7: Idol, suertres result alas 5, 9, 5, 4. Idol, nakaigo ba?

0: balita at tugtugan idol ko ang IFM
1: 93.9. Oras na sa panihapon. Oras na sad para kami paminawon.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo.
1: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: 93.9 IFM.
4: Pumpan pune.
5: Aygol!
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
6: Naka-empress? Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Mga mami, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
10: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
10: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako plus Alcoplus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
3: 93.9 IFM.
4: Pumpanpune!
5: Aygol!
15: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with senna leaf extracts, all natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
3: 93.9 IFM.
4: Pumpanpune!
5: Aygol! Aygol!
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: You need toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
20: Max Alaga. Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
21: ECS.

0: Jace.
1: Ang tamis mas lati, oglami bugiti. Idol, mami ti.
2: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boost, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasido.
6: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi, og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, Dai Bambina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang idol mo.

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Krupe.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igor pag itong sweldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Pranko na.
3: Gabi na ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: That song was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This song is brought to you by SM Supermalls. Shop the SM 3-day sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City, Cebu.
2: 93.9 FM. Mapugan pa ni Idol Chicks si ni Dol. Aha, aha. Ang sa'yo mong buhatan, Dol, kung naipit ka sa pultahan. Ano ba itong ipit, Dol, nga ni Bunog, Dol? Ang Idol Chicks hindi naka-process yung utok, Dol, kay Bugat. Mani amung pultahan diri, Dol, no? Yung muchika lang ko, Dol, ha? Murag, ni Mayulit naman nga kung kuhaan diri, Dol, akong kuko, Dol. Ang kuyawan man ko ni Mayulit, manisin ako yapan na niya akong kuko diri, Dol. Kanapit ang sak, sobra ka sakit, di ka kabawon sa'yo mo i-react kung muhilak baka, mungaa baka, or muhilong na lang, or iloom na lang ni mo. Mojo na, kinsay kasuway, ana, Dol. Ako, Mojo, as in, actually, ganina rin ni Dol, murag yung kug ka nang nangurog pag hapon hantod karon ang akong mga kamot. Hi, ambot. Anyway, Idol, kumusta man ninyong adlang Lunes mo? Toko ibalita ninyo ako na piit.
3: Ay, FM. Balita.
2: Ay, oo, nabalita tuloy. I-check ang inyo hanga, kuan be, inyong cellphone be, kung ni-reply ba siya ni mo. Kung wala, ako nalang i-texting. Kung kumusta mo din ha, kumusta inyong adlaw nga Lunes, mga idol. Okay, atong i-check ang atong text line. Ayan, good evening, Idol Chicksy. Si Jay Digamo ni sa Carmen, Bohol. Shout out ko sa mga Sagaray og Obkia family nga nag-video ke, tas nagtagay og tuba. Request kog Oops by Britney Spears. Thank you, DJ Chicksy. I think I did it again. Oops, I did it again. Play na, Dol. Charot lang. Idol Chicks, so yung gabi inamino, gidol, uy, bisag saka traffic, request kong song B, Yellow by Coldplay, gikan ni Rolly sa Joyce Limar Taxi. Yellow. Oo, so naka sa kuan, ready. Bito, ay, asa makadapitan na traffic ron, Sir Kuya Rolly. Si Jis Maroney, Idol Chicks, ako Monday karon, I'm very happy kay nag-uban na sad ko sa programa ni mo, no prob and God bless. Uy, thank you! Malipayon sab ko. Nga napalipay ti kakarong adlawa si Jismar, ha? Upadayatas na nahan, Idol. Ang atong mga balita on sa latest, Idol. Uguban pang hisigutanan sa atong programa. Standby, oras na yung ma'am. Alas 7:19 na mga Idol. Programang gabi na ay sa 93.9. IFM, mapugnan pa ni A.
4: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ikaw ba? Hilakila ka ba sa sad story ng English? Ika-English man na. Kasabot na ikaw. If I know ni hila ka kay wa ka kasabot. Mapugnan ba ni?
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Sis, ganda ng hair!
11: Naka-empress!
10: Impressively smooth, shiny, and healthy
11: with regular use.
10: Naka-empress! Nakaka-impress!
11: Try mo na, sis!
10: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
12: Empress Shampoo for impressive hair.
2: 93.9 IFM.
13: Pumpan pa ni?
14: Idol!
15: Idol!
3: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
14: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
15: Ang keratin na may plus.
16: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
18: 93.9 IFM.
19: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus, Alco Plus!
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
23: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
24: Ayaw gani, pangilabot! Gidisiplina rin ako ni Kimong anak!
25: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay, agay, tay, agay, tay! Tay, agay!
24: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
25: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
24: Haydi mayo! Kini ang angay ka nimo!
23: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni Balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
26: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
27: Ang kinis na niya?
28: In fairness, nag-glow up.
27: May budget?
28: So

0: 93.9. IFM. Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
1: gabi na ay.
0: Gabi na ay.
2: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.
3: 93.9 IFM.

0: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: Umulan man o umaraw, tuloy ang sound trip. Ang awiting ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastosil. Silyado ang bubong, anuman ang panahon.
3: Halaway! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM! 93.9 nipilit! 93.9 nipilit! 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
4: Oh. Mapugnan pa ni!
5: Oh. Ako si Monet Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka service associate na gamit sa Immunity Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immunity Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immunity Plus. Mo recommendar ko sa Immunity Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immunity Plus. Immunity Plus well

0: UniPlus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, imailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: 93.9 IFM.
6: Apong nagpune!
7: Good morning, my dear plants.
8: Didiligan ko kayo. Bakit di kayo matuyo?
7: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
13: Hello Washi.
14: Hello Mommy.
13: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
19: Charm, Fab, Con.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
19: Bangbang kumaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!
23: Idol! Suwertres Result alas 5, 9, 5, 4! Idol! Nakaigo ba?

0: 93.9 IFM.
1: Di ka po'y nabaka sa trabaho. Masahiyon ka sa mga kantang feel na feel ni mo.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: sabay-sabay tayo.
1: Three point nine IFL.

0: IFM Balita,
1: lokal ug nasyonal.
2: Mao kini ang IFM.
0: IFM Balita.

0: Mayo gabi isug buwan ni natong IFM balita sa gabi na ay pit sa 25 karon sa buwan sa Mayo tig 2026. Adlaw karon nga Lunes idol sa detalye sa tong balita. Sugda nato sa balitang lokal mga idol. Sa balitang lokal na nakipulong si Dr. Nikki Catalan, ang Capital Consultant og si Dr. Sheila Fasyol sa Provincial Engineering Office aron nga mapaspasan na ang pagpalambo sa mga proyekto. Lakip na ang mga infrastruktura nga may kalabutan sa health facilities o mga ospital sa lalawigan. Usa sa mga prioridad sa administrasyon ni Governor Pamela Barrecuatro ang pagpaayo na sa mga healthcare facilities aron usab matarong ang mga health system sa Cebu. Matud pa ni Dr. Nikki Catalan, ang pagpalambo sa healthcare dili lang kutob sa tambal o dugang manpower. Apan apil na sab niini ang mga pagpatarong sa mga pasilidad. Anita diri sa tong balitang nasyonal idol. Ang paghangyo ni Senator Bato de la Rosa na aprubahan bakahan no og kaniyang paghangyo og temporary restraining order mga idol gibasura. Tungod lang sa lack of merit matud pa sa Korte Suprema. Ang lack of merit o kakuwangon sa igong basihan sa TRO mo'y rason nga wala na kinituguti pa sa Supreme Court. Kini ang gihimong basihan sa maong korte nunot sa pagbasura sab sa petisyon sa kampo ni Senador De La Rosa aron nga mo pagawas og temporary restraining order or status quo anti-order kalabot usab kini sa pagpatuman sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Sa ruling manggod sa Supreme Court nagipagawas karong adlaw na butang nga way klaro og katungod si De La Rosa nga dapat protektahan sa korte. Matud sab sa maong ruling nga naa sa protective custody ang senador mao nga wala usab kini hulga sa iyahang pagkaaresto. Mukha to atong IFM balitang lokal ug nasyonal karong gabi una idol nga hatod kanato sa DTX 500. Idol ang DTX 500 anak ni Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom og DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o botika sa inyong mga lugar og pag DTX 500 na. Oras sa IFM, my idol. Alas 7:54 na dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi na Ay. Kini si Idol Chixie. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tata ka, IFM Balita.
1: Ugmao kadto ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
2: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastoseal. Oras-oras kang protektado sa Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong anuman ang panahon.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS.
4: Ikaw ba? Oh, 50 pataas na malay na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko eh, basta blessed lang ko. Nakaabot pa ng edara, mapungan pa ni.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress.
5: Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity. kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: 93.9 IFM.
13: Apong nagpanin!
14: Aigol! Aigol!
15: Siguraduha na himsog ang pagtubo ni baby. Lig-on ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 Syrup for Kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 Syrup, protektado si baby!
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba?
17: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
16: Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus, Alco Plus!
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
21: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. May silimari na. May multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatawang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay, Liveraid Pro. Na isilimarin, na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil lang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
22: Max Alaga. Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
24: ACS.
25: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
26: 93.9
25: IFM.
27: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
28: gabi na ay!
27: Gabi na ay!
28: IFM.
29: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.

Hello, eh. Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante

tunay skills o determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dakong oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: Mapungkan panik kay bad trip kay Kurun pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igor pag ito sweldo?
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka pre na. Prank ko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM. IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol chiksi.

0: 93.9 IFM.
1: Mabugnan po ni.
2: Aiko! Aiko!
3: Uy, sino na yun ah? Tara, napitan natin. Idol, flip back tayo. Tara, isa lang, kuya. Sige na.

0: IFM Balita Showbiz.
1: IFM. Mapugan pa ni Idol Chicks ni Dol sa programang Gabi na ay sakto sa gito kanta ni Luni. Natawa raman sa tadu kapuyon, sa putuan. Hindi ligin all the time good mood. Pero I think pinaka-importante sab no siguro para po at least magaan-gaan na tong feeling is magpasalamat ta Dol. Mapasalamato na tong kasing-kasing. Speaking of mapasalamato na kasing-kasing, sama ani ni Bel Mariano Idol kinsa po nagigkapug niya, diyong niya hatang ngayon pasalamat ngadto sa iyalahang mga fans si Donnie Pangilinan Idol. Kaya nung duman, kining love team nga Don Bell, sikat magini sila pag pandemic Idol niya. Nakuha magini sila daghang proyekto, movies, mga series or serye, unya mga endorsements, unya few months ago, I think last month or early this month, ilang gi-anunsyo Idol nga mag-separate na ilang love team for now, no? Meaning to say, dili na sila mag-love team after aning ilang project nga naguluhang tayo sa wakas. So, si Bel Mariano, ni padangat siyang pasalamat, Idol, nga to sa ilahang mga fans ni Donnie Pangilinan, ug niingon nga, grateful siya for every single second, no? Unya, magkita-kita kung ang tanan sa ilaha, sa mga sinihan sa umaabot nga Mayo 27 para sa ilahang last film as a love team ni Donnie for now, I think. Kay, umatakabaw, mag-reunion ba na project si but for now, last project na together ni Donnie, ang naguluhang tayo sa wakas. Aba, unya mga idol, mapasalamaton siya niya. Nag-share siya mga pictures nila ni Donnie on stage or even mga pictures nga sila lang backstage, no? And cute kay sila tanawon. Hopefully, ma-maintain nila ilahang friendship or sa kung unsa man ilang bonding, no, nga bisan pa man og muna ni ang awahin nila nga project isip love team mga idol. Don Bell fan man ko Dol, pero kani bitang masad pud ta mo huna nga wala na sila project together after this film. Pero for sure basin kaning salida ha, maghatag gyud marka sa ilang mga fans sa something to live by or kana bang mahanduman nimo nga muna ang last project ko pang pangtuldok for now. So hoping for the best, mapasalamaton mo rag, it seems like okay man gyud silang duha, no? Siguro ila lang gyud decision, matod pa nila ito sa mutual decision kuno, nga hunungo nila ilang pag-love team. Kasi importante, okay kuno sila. No? So, unsa may pasabot, Ana? Wala takabang, Ana, mara na ipanulti on read between the lines. Narani mo kung unsa imuhang tanaw if because baka ha, personal lang kanang space or because baka ha, they wanted to pursue whatever it is na gusto na i-pursue. Basta kung unsa man gani na, makita man nato nga okay ilang relationship as a love team mga idol. Muna tong IFM Balitang Showbiz mga idol. Karong gabi una, o niya, syempre, kaning atong IFM Balitang Showbiz, hatod na nato sa itong mga higala, no? Hatod ka nato sa itong mga higala sa Vitalang Capsule. Uy, mga idol, kaning bitong mga idol na itong hatod karon na ni Garilio na, kabalo man mo doon, nga medyo batigil ang epekto sa pagpanigarilio sa atong lawas, idol. Pero dili lang na sa imong lawas nga ikaw nga na ni Garilio. Lakip na sad na sa mga tao nga na-expose sa imuhang bisyo na posibleng makakatap og sakit sa baga tungod sa gitawag nga second hands mo. Busa hinahinay na napagundang imong pagpanigarilyo o protektahin na imong baga gamit ang Vitalungs Capsule. Idol, ang Vitalungs Capsule makatabang ang matambalan ang mga sakit-sakit sa tumbaga sama na lang sa tuberculosis, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, pneumonia, asthma, lung cancer o bronchitis. Kaya ang Vitalungs Capsule aduna kini multivitamins idol ha, sama na lang sa vitamin A, vitamin B1, vitamin D2, B3, B6, B9, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, iron, zinc, octorin plus Korean ginseng. Napod kini chlorella idol nga epektibong musuporta og makapahimsog sa atong lawas by boosting the immune system, promoting cell growth and protecting us against viral diseases. Munang protect your life og protect your lungs idol and protect your life with Vitalungs Capsule. Oras sa IFM. Alas 8:25 na dugang sunata sa itong pagbalik. Idol, stand by. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni kini si Idol Chixi. Mga idol. Lagi naglisua din na ha.
2: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: guapa. Para chika guapa. Million ka ayo sa uyab. Oy, pagkungan ba ni?
4: Nawant ang nabakaugana sa kama?
5: Masinug.
4: May diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na!
4: Ang DTX 500.
5: Adelay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
5: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
5: Ug desugared sugar cane.
4: Mga organic compounds.
5: Nga effective.
4: Matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500. Kapalit
4: sa mga butika.
5: DTX 500.
4: Ang tuba.
5: Kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
5: Epektibo.
4: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500.
4: Imo sa desugared sugar cane extract.
5: Ug anti-diabetic property.
4: Gigan sa palaya.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tin yung mo.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinundong gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinundong gikan kay atean.
3: May buhay sa makabuhay!
5: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako plus Alcoplus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
1: 93.9 IFM!
2: Mapugnan po
8: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
9: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
8: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.

0: 93.9.
1: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

This song is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe. Umulan man o umaraw, tuloy ang sound trip. Ang awiting ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong anuman ang panahon.

93.99 FM. Mapugan pa ni Idol Chicks Sinido sa programa Gabi na ay Sandali na lang. Mahuman na di ay ta-idol. Mahuman na di ta-idol. Uy, ugma po ho napunta sa tong mga chika uban pang hisgutanan o mga leksyons kinabuhi, idol. Pero sa di pa kumbat si Bat. Shout out Alindahaw family. Pahabol greetings. And also, sa mga nanaw sa tong Facebook Live, daghang salamat mga idol sa pagbiya sa kanunayong pagpaminaw sa tong programa. Thank you so, so much. Love you all, guys. Okay, thank you so much. Unya, sikin sa mani. Si Leo Labadan. Hi, Leo Labadan. Good evening, idol. Shout out ko shout out sa Bahian Labadan family. Ni Zachary Aiden oga kinsa ni iyang Mama Lucia, Papa Pableo o igsuon nga si Leonisha o si Leia Pableo Labadan. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Thank you so much. Ining tungura mga idol, mamalandong na tayo natong evening prayer karon is atong i-full na pagsalig nato sa kahitasan. Daghang giningo no, nothing is certain in life. Matuod jud ko ana, wala ta kabalo kung unsa mahitabo ug maunya even. Wa kabalo unsa mahitabo the next hour. Na kay idea of course kay na kay mga buhaton, na kay mga possible nga na schedule, pero the exact things, the exact stories you will hear, kanang unsa imong madunggan, gikan sa imong mga higala, unsa imong ma-discover, unsa imong mahibaw, dili ka kabalo ana. No kay wala man kita ka control. But of course, ang ato alang is kaning ato ang prayer is importante po no nga ni remind ko last week ani and I've consistently believe nga importante po nang we learn how to surrender sa Ginoo sa unsa man ang mga prayers nato, especially in time nga we are frustrated na yung mga butang nga makapadiscourage na to. Hinapan ta dito makalimot pagsalig kaniya o tabang mga tagtabang dol to have a change of heart sa mga habits na to nga dili makiangayon. No? And to have a change of heart in a way nga ang atong mga bati nga mga binuhatan, hinahinay na itong makorek. No? Kaya wala may perfect din sa kalibutan. Ikaw, perfect ba ka? Diba? For sure. Napod kayo imong mapatignan. But the thing is, kailangan self-aware pod ka. No? Dili pwede nga ang kalibutan rin mo adjust ni mo. Dapat ikaw pod mo adjust ka sa kalibutan. Ha? So, muna ito ang evening prayer and join me sa evening prayer mga idol. Trusting the Lord with all of our hearts. Bisan pa man yung mga butang nga, dangkatag question. Unsay angay, unsay dili, no? After the prayer, musunod Idol Dabs, kumbati sa gabi featuring What's the Style diri sa IFM. Kini si Idol Chick, si Idol, manamilit pinagi sa pagpamalandong hangtod ug mapuhon same time, 6 to 9 sa programang Gabi na Ay. Ani-ana, itong evening prayer sa Gabi na Ay, mga idol.

0: sa mahigit.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nibilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
3: Advanced formulated, ginawa based on true science.
5: Sigurado efektibo.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Atun Pamatian, si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
7: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo makita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa masulhay niyong pagpamuhin,
8: Super Fiber,
9: mabakal sa mga butika.
10: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni!
11: Aykol! Aykol!
12: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro, adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
13: Take it from the pro.
12: Mag-liver up na ta.
13: Liverate Pro.
12: Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide.

0: And polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 2, Talata 1-22, ang kahalagahan ng karunungan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakikinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ang iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunawa'y pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito'y parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katuwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unawa'y maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin nito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiyahay ay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwalan niya. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ngunit ang masama sa lupa ay mawawala, ubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Ito ang salita ng Diyos.
2: Idol, mayong gabi na usaw ang kaninyong tanan. Gusto man ninyo ang adlaw nga Lunes, Idol. Murag, balita na ko daw, Idol. Karong adlaw nga daw, adlaw man nga Lunes. Idol, murag na daw yung nagluya. Nagluya kay Wanay Kwarta. Mayong gabi kaninyong tanan, mga Idol. And welcome. Ini ato ang programa ng IFM, Akumbatis Gabi, featuring What's the Style sa IFM. Kauban lang dyan po ninyo ang naginusarang bugoy nga good boy. Wailan, mga idol dogs. Kumusta inyo ang adlaw nga Lunes? Ubay-ubay ang atuang paghisgutan na karong gabi una, mga idol. Inubanan sa tuang nindot kayo nga drama. Karong gabi una, paminawan ninyo ato ang drama karong gabi una, no? Kay grabe kanindot, unya daghan kita og makuha ang mga pagtulunan. Maana sa din sila, no? Sabi na kanindot ang idol dogs nga. Nag-ago mo na yung drama. Sa ako nang ika-istorya, Dol, sa ako nang giingon, dili lagi ta mo maminaw sa unsa may ato ang madunggan. Kundi dili ato ta mo tan-aw sa mga mensahe, no, taliwala sa mga pagsulay nga ato ang madunggan, Dol. Naman yun ay mga mensahe sa matag panghitabo sa to ang kinabuhi, di ba? Kamu, no? Ang inyo rin yung ginahuna, ang kanara yung mga ago niyang lugla, ha? But anyways, mga idol, no, diha rin mo relax mo sa inyong mga nimutangan kasi dili madugay, magsugod na kita sa tuang nga drama sa itong programang IFM. Kauban ninyo si Idol Dubs. Kumbatis Gabi featuring What's the Style sa IFM. Oh my God, itong text line doon lahat. Itong text line na 0923112-8701. Ako balik kong doon itong text line 0923112-8701. Oras, IFM! Alas 9.13 na, mga idol!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Game ka, Idol?
5: Game set ka, Idol?
4: Game ni Idol.
5: Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
6: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my call to take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
7: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis mas latik o glami mo gitik. Idol Mami Tik.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
10: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
18: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: noche ko sa IFM, oy, puno sa pasiaw.
1: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa, Jud.
0: Maunang ako, di na Jud mubalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo sa Facebook Live sa evening show nga Hawd sa Kalingaw.
1: IFM, kumpati sa gabi-i. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yan ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan ng maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
1: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
2: Kasilag style!
0: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
2: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: Three point nine FM. Mapugngan pa ba ni mga idol? Mayong gabi pag-usap mga idol and welcome. Nasa ito ang programa karong gabi yun ng IFM. Kung batis gabi featuring What's the Style sa IFM, kauban ng Japon ninyo ang nag-inusarang bugoy nga good boy wailain mga idol-idol dogs. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito mga pinalanggad yan ng mga OFWs nga nagpaminaw tanaw sa ito ang programa, sa ito ang Facebook Live. Mayong gabi, ikan ninyong tanan diya mga idol. Live kita sa ito ang official nga Facebook page dul ha. Ang IFM 93.9 Cebu. Pangitaan diya ninyo sa pangitaan sa inyo mga cellphones para makita ninyo ang kagwapo ni Idol Dubs karong gabi o na mayong gabi Idol. Pa-shoutout Alindahong Family sa Bariling Pirmi na Minaw sa IFM. Salamat Idol ha. Alindahong Family diha sa may Barili. Thank you so much sa inyo nga always nga pagpaminaw. And Idol Sigismar Ronnie from Granilia, mayong pagpaminaw di Idol. Kanya mo request kong song dol kay Footprints in the Sun. Salamat atong i-check letter dol ha. Nagka-religious na mga idol. Para man o nagkabuta naman ni si Idol Ronnie, oy. Mayang gabi iya sa mga nagabiyahe karon, sa mga nagpaminaw samtang na igipang buhat. Mayong gabi ika ninyo once again mga idol. Atong text line 0923112870 floor basok, mayang gabi ini mo da dol. Salamat kasi mo nga always nga pagpaminaw tanaw. Again atong text line dola 0923112870 1. Kumusta mo mga idol? Kumusta man inyuhang adlaw nga Lunes? Pizza 25 karon sa bulan sa Mayo tuig 2026. Grabe dolo, kapaspas kayo ang pag-isbog sa panahon, ang pag-isbog sa mga adlaw. Pero kung nakabante ba mo dol, basta gahapit na ganing pizza 30, perting hinaya mo irogoy. Karon, for example, karon pizza 25 man, napamantay 5 ka adlaw. Karon nga umaabot nga Biyernes for sure. Naana siguro tayo will do ana no kay pizza 30 na muraman og kanang sa bando. So, murag pizza 30, pizza 29 ini ka Friday murag na naana gyud na musudlan na gyud ana don. Anyway, sa mga idol, may gabi ni mga idol Susan Batuktoy, may pagpaminaw tanaw dol. Kunya idol, shout out sa mga kauban ako din ha sa na mga Marites, labi na yun si Rudel. Kini si Dol ay pagmarites na si Kuan Bugtong Chef, may gabi ni mga chef, may pagpaminaw dol ha. 3CC Pharmacy diya sa Maiskaryo, may yung pagpaminaw kaninyong tanan sa mga nagpaminaw karon nga mga tindahan, mga trabahuan, bisan asang mga lugrahan nga nagpaminaw ni ining ato ang programa karong gabi una. Kaninyo tanan mga idol, daghan kayong salamat sa inyuhang paghimo sa ato ang programa nga kabahin sa inyuhang mga kagabion. Maglingaw-lingaw tadol ha, mag-happy-happy ta bisan uga ato ang pitaka, maglisod na og pahiyom. At least ang tag-iya sa pitaka na apay panahon sa pagpahiyom. Walay bayad ang malipayon mga idol. So tiyan tamos tinuodol ha, kinirin real talk mga ginisya dol. Ang pagkamalipayon sa tao mga idol, mag-agad regyo na sa tuang mga desisyon sa kinabuhi. Like for example, kung ganahan ka malipay, like for example, karoon na nagsubo ka, mag-decide ka nga malipay ka, inig ka alas 10 ka malipay. Pura bitawag, it's actually, you know, being happy is a matter of choice. Sometimes, ingon sila nga, it's a matter of the situational. It's a matter of situation. But for me, it's all about how you, you know, how you make decisions in life. No, if you are going to be happy, no, despite and in spite of all the difficulties that you encounter, that you experience, kung makapahiyong paghihapon ka, maka-decide ka nga magmalipayon ka, magmalipayon ka. Maraming na ang kinabuhi doon, ha? Why, tawag ni walay magbuot sa tuang kinabuhi kung magmalipayon tabi sinog natin mga problema, it's okay. Sa mata magmalipayon, wala man ta kabalo og mapuhon kung unsa ang tuang dangatan. We do not know what will happen tomorrow, di ba? Mangay na sa pang tawag na tuog bala ang kasulatan no nga do not worry about tomorrow because tomorrow may not come. Wala ta kabalo og mapuhon, maabot ba siya? So ato yung himuon ang pinaka the best no every day, kada adlaw atong himuon og nindot matag adlaw no kanang bitong dili ta magbasol, wala tay pagmahay, dili ta magbalik lantaw sa kagahapon nga wala to nabuhat ang tanan. Inanglan matag adlaw atong buhaton ang tanan sa atuang makaya no kay ingon man sila ang mga Pilipino man ta idol dubs na matay tawag og manyana habit kanang bitong ingon ta nga unya ra na ba? Unsay mabuhat nimo karong adlaw buhata, basta makapalipay nimo, basta makahatag nimo og hayag nga kaugmaon. Ang buhat ang mga butang nga makahatag nimo og ngit-ngit nga kaugmaon. Magbuhat pa jud ka og mga decision sa kinabuhi nga makapalibog nimo. Ayaw na pag-iunala doon. Daghang mga butang sa ato ang ato ang gibuhat sa kinabuhi usahay no nga makaingon ta ba nga maglibog ni noong taon saan pagsulbad. Kaya nga naman ato mang gisudlan bisan og wala pa tayo sigkasiguraduhan. So mauna nga, matag-adlaw dul ha. Ato ginihimuon nga pinakanindot no. Matod pa ni kuano ni Mother Teresa of, dili maasi dili si Mother Maria Teresa no of Calcutta no ingon siya no you always think of like kini sa mas man nagingon niya dul no nga sa misa man nagingon niya pero ato ning ibutang sa kinabuhi dul ha nga kada adlaw no should be considered as our last day no every day should always be considered as our last day no kada adlaw ato ang katapusang adlaw because we do not know what will happen tomorrow. Maayong gabi inimo diha Mama Nining Suarez Lamoste, may pagpaminaw diya sa may dumlog talisay. Salamat kay sinyuhan nga pagpaminaw dula. Thank you so much. Agin na itong text line dula 0923112-8701 sa mga nagpusta diya og swertres. Ano yan ang mga dula ito ang swertres result? Karong gabi o na no, 9 PM nga draw, 2-8-5. Ako mali kong dula, 2-8-5 ang ito ang swertres result, 2-8-5. Mga idol ang ito ang swertres result. Dito magdugay, dito maglangan mga idol kay nindot ang ito ang drama karong gabi una niining ato ang programa. Manginaot ang mga idol nga sa ito ang pagpaminaw sa ito ang drama karong gabi una na atay makuha ubay-ubay ng mga pagtulunan, na atay makuha ng mga matawag na ito o pwede na ito mapanaminan para sa ito ang mga kinabuhi sa umaambot unya ng mga sitwasyon nga ito ang mahiaguman. Oras, IFM! Alas 9.38 na mga idol!
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
4: Kining maong programa kay rated SPG, strictong pag-iya ug insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang ikinahanglan.
5: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkubot. Malaw ay makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

0: Ako si Ling, ginaingwen, buutan man unta ka, apan ambot ba uy, nganong nagpatintal pa mangko sa laing linalang? Mo kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalintan.
1: Maobanak, sugto na ni mo karong gabi eh, si Jose.
0: Oo, ma. Pagimingaw naman kong bembang maoy.
1: Aw, hinuon. Dako naman sa nang anak mo sa namatay mong bana.
0: Mugit mo. Og si Jose, buutan. Busa siyang ipuli ko sa namatay kong bana.
1: Ay, abi baya na ko og sigador ang ibong sugtunak. Kay una baya to siya nga nangulitaw ni mo. Kana si Jose, mag-ora man na.
0: Si Jose akong sugtun maoy kay gwapo man siya. Unya nindot sad og trabaho. Sigador, nindot pa yasad og trabaho pero dili kay tantong gwapo ma.
1: Aw, dahala, ikaw good. Kunon siya o kinsay bugat niya si mong kasing-kasing, aw, mo'y sugta og minyo ipag-usap.

0: Ay, aamin ako kinsay ng ablit o nanangpit na ako. Ikaw man ko di ay negador.
1: Nangumprapod ko og makonsumo sa bahay nang. Ah, kining nang. Ing na si Lingbe. Nga, pamisita ko niya.
0: Ha?
1: Pamisita ko.
0: Kining, Kanus aman.
1: Unyang gabi. Unyang gabi.
0: Ay, mamisita karong gabi.
1: Eh. Oh, karong gabi. nang. Basin pa rin ko. Kaluian ako niya ron. Sintunin ko niya.
0: Kining dungador. Ayaw na lang pamisita ka ha. Kay si Jose kuno ang sugto ni Ling. Unya karong gabi na sa pamisita si Jose sa akong anak. Unya iya mang kunong sugton, mao ba kuno iyang pakasalan.
1: Uy. Mao ba?
0: Oo. Oh.
1: Pagkaswerteng Jose, uy. Swerte kasi ha. Kasi yung sugto ni Ling.
0: Pagita na lang og laing babae nga imong panguyabandong. Kanang pure daga. Kanang akong anak di man na pure daga. Biuda man na og may usa na ka-anak.
1: Pero labi ko siya. Apan wari ko'y mahimo. Di man ako iyang gipili. O sige. Dawato na lang akong kapakyasan.

0: Salamat, Dailing. Eh, gisugot na yun ko ni mo.
1: Kanatungod kayo magpagtanaw man ko ni mo, Jose. Apan, dili ka kahamausap sa umaabot ng mga adlaw. Dili baya ko pure nga daga. Biyuda ko. May anak na usa.
0: Okay, rigid na ko, Dailing. O ikaw, manginaotsad ko nga okay, rasad ka na ko. Nga malipay ka na ko. Sama sa gibati mong kalipay sa buhi pag imong bana.
1: Jose...

0: mauna yung gisultin niya gabi, Edak?
1: Uma, basig ako kuno ang dili makalipay niya. Muraog, may buot siya ni pasapot.
0: Aguroy, basid og kuwang sa sukod ang iyanak. Mao nga nakasulti siya, anda, nga basig di ka malipay niya.
1: Nasibak ko kanya, maui. Di isa't unta taon gamay ang iyaha. Bahala lang ko itong dili kaayo tantong dako, good. Basta ayaw lang sinang gamay kaayo, eh. Muram sa tag nagkaunan na og kanang uwa.
0: Ay, hey, sige, nak. Tabang kong ampo ni mo nga dili lang unta gamay, nak. Tabang kong ampo, nak.

0: lingaw kay ko sa itong pagpanuri sa moldong. O niya, imo sa kong gipalitan sa akong nagustuhan na blouse. Salamat.
1: Mahal ti ka. Busa, dili ko ti ka balibaran mo sa gusto mo. Okay. Mamauli na ta. Iyato na ka sa inyo.
0: Ayaw, so.
1: Huh?
0: Manood sa tatlo sa kamapunaw ng lamak. Check in tag motel, Tumose.
1: Ha? Mo-check in tag motel? Dailin?

0: Nga ano, Deka, mura ka magnakukang nga gihagad ka na ko nga manuta o hotel. Ano man, dili ko gusto nga makatilaw na ako doon, Jose?
1: Gusto ko eh. Sige. Pero, di lang tayo manood o motel lay. Kaya ako naman usaroon sa bahay. At ito sa bahay na.
0: Ha?
1: Aircon sa lagang kwarto.
0: Sige. At ito sa inyo, Dong. At ito ko dito bimbanga, Dong, Jose.

0: Kahumot ino eh. Pero ganganga ni daan eh.
1: Di na kayo natantong nagnganga. Matur Jack eh ah.
0: Lahab kayo ni. Bahala eh. Balagdako na kayo ni. Basta lahab.
1: Gilo ka. Huwag mo na kayo mag-pray pa. Kakanunan ko sa imo dong ha. Kaniyo. Asa imo ha. Asa ba? Okay na kita lang eh.
0: O kaya lang natiha, day. Natabunan na siguro sa balhibo.
1: Di ara, ay. Di ara.
0: Uy. Kita.
1: Mura man ni Op. Tunggoy-tunggoy sa ilok sa amiga. Wala, uy. Kagamay sa naning imo, uy.
0: Ay lang ka pala ka, day. Kita as mo niya kong dila, day.
1: Sige. Hindi
0: ni pagkawas. Pag-inok kayo
1: na. Sige. Tila, ilikadihan na lang. Dihan na lang ko. Di,
0: 1 hour.
1: 1 hour.

0: bida gibogan kasi mo uyab gabi eh.
1: Oh.
0: Kuman siya gidaan ni Murinis ato o gitilaag 1 hour. Rubida, no?
1: Opa. Huwag ko makajirjir niya. Hindi man siya ganahan sa ako kay gamay ko, no? Wa baka jijir nga kuwa pa.
0: Wawa
1: naman. Ako di lang na may nakajijir siya, ha?
0: Wawa naman, wawa.
1: Labra na ko siya pa. Paiyaman ko yung gibuwagan. Kay dili ko na siya malipay kung kutubras dila.
0: Wida. Ay. Hay, I'm so down ka maliwat, ay. Ako pa ikaw, no? Ayaw panguya pa ng babae nga gilabtan ng kadagans laki. Samot akong nakaanak na. Babae nga virgin mo, iya ba? Kano nga ba makatilaw laki ba?
1: Paitaw. Labro ba kayo na ko si Ling? Sugot na giunta ko nga siya nga kong maasawa. Pero, hindi siya makadawat na ko.

0: Yes! Oh, salamat. Salamat nga gisugot ako ni Mo Dailing. Oh, thank you, Kikailin. Tungod kay Abi ni Muling. Tinuod gid ay nga nagbuwag mo ni Jose. Wow! Ha? Ah, mumalisulti niya na ako. Lipay kiko.
1: Buotan ba si Jose pero di lang ko makadawat sa butang anaan niya.
0: Ah, naibawan ko kung si Buti may pasabot dahi. Ah, kita mo ko sa... Kang bay Jose, kita ko eh. Ngihi ito eh. Doon kayo panghihi. Baya eh. Murugyog na uang ngiyagod kita ko ah. Kinang kang Jose ba? Kinang... Ugat na sa kuwa dahi.
1: Tinuod ka tong
0: oh, ugat, ugat ra, ugat ra.
1: Mao pa.
0: Lagi dahi, lagi dahi. Ah, aran di kang mutuo ha? Kaya, ugma, dita, ugma, nanotag sini.
1: Sige.
0: Sige. I remember the day. Oh, yes, yes. Tarun, akong ipamatuo di mo ba nga? O akong magbakak ni mo sa akong isulat ni mo ba?
1: Sige,
0: magdita. Nanotag sini, nanota.
1: Magdita, ugma.
0: Dita, dita.
1: Nga, datas ako sa dapit na malipay, tangtiwa.
0: Yes!

0: Pinakog motorized service ni mo. May auto di ay ka?
1: Ako yung auto. Balik ka na, Andrew. Okay rin, bati naman eh. Pero, dahil, sultihan din ka. Sigara, mag-duty ko, sa opisina ba? Araw makalitliot ko, motor may akong dagoon, may traffic ang kayo. Okay, may anata. Okay. May anata tungod sa motel dialing.
0: Tana?
1: Tana.
0: Manggawas na si mong auto, dali.
1: Tana, dahiki. Lami na kayo. Tana, dialing.

0: Aku tukaran.
1: Ini.

0: Nakuha gyud ko sa makadaghan nga higayon ni Kador atong higayon na. Grabe ang gibati na kong kalipay. Uy, mao nga nagdayon gid ming duha kay gihagad mo ko niya kasal. Ug ning higayon na, gikatakda na gyud ang among kasal.
1: Mao kato magkasama ang kaagin ni Ling. Dinining tulumanon. What's the style? Ikatakda ng adlaw sa kasal style. Kini mo ang sungilanon, gisuot ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

0: ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: 93.9 FM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alala! Ay, gabi pag-usap mga idol and welcome back sa tuwang programang IFM Kumbaris Gabi featuring What's the Style sa IFM. Ay, nako, mayong pagpaminaw sa tuwang mga idol diya sa may 360 Pharmacy diya sa may Llorente. Salamat kayo dala, Llorente. Sakto ko. Sila si Inday Mark, si Patricia o si Lizelle. Hala, no? May pagpaminaw niya yung idol, ha? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. And idol, good PM on sa'y resulta sa 9 PM nga draw. 9 PM doon, la 285 mga idol, 285 ang atuang swertres result. May gabi nyo zamba ni Idol Tony Padimdim Cantiveros. Good evening, permiko na minaw ni mo. Jod, idol, taga-adlaw sa akong anak na si Shadow Mate. Kia, og Crystal, og ni Kyle, og ni Casey. Diri sa Kantauan, City of Naga. Salamat kay Idol, ha? Si Idol Tony. And of course, Jose Lito Bintoy, may pagpaminaw ni Mado Idol, ha? Shout out, Bintay Family, Guido Family, og Kunching Family, diha sa may Dungguan, Basak, Mandawi City. Salamat kay Idol Michael Bintoy. And also to Joinski, Ben Danilio. Floor Basok as well. Thank you so much sa inyong always nga pagpaminaw tanaw sa tuang programa karong gabi o na mga idol. Ari ta sa tuang drama nga ola ola. Ang tuang drama karong gabi o na mga idol, may tungod ni siya sa istorya ni Leng. Ingon siya kaganina nung buutan man unta kaapan nga nung nagpatintal man ko sa laing nilalang. Actually, wala pa siya nagpatintal doon, no? So, yung tanawang na kayo nga, no? Ato ni balikan ng istorya doon, ha? Kinimangod si Leng, naani siya yung bana, apan namatay yung bana doon, no? Kanyan na sila anak. Dayon, na since si Leng kay byuda naman, naay nanguyab niya balikduha kabok si Jose o si Gador. Unya, ang unang gisugot ni Leng, kini si Jose. Kaya matod pa ni Leng, kini si Jose, medyo doon ay hitsura. Unya, nindutpod uga trabaho. Samantalang si Gador, imbis nang uyab niya si Gador, wala niya gisugot si Gador. Kay lagi, no, mas kwapo pa man si Jose, kay ni Gador. So, meaning, mo matter yun di ay ning matawag na tuog kagwapo di ay. Kay maumay gibuhat ni Kuan, maumay gibuhat ni Leng, iyadyong gi Kuan, gipili si Jose kay ni Gador. Tama, sana all, gwapo. Style sa oy naan naamay all bagong ning style sa pagagwa-agwa adol matod pa sa to ang idol diri nga nag-message no ang bagong style kuno sa agwa-agwa kay olalalala pasilano eh. Mayong gabi ini mo di idol ha. Salamat kay si Muha nga pagpaminaw unya balik ta dol ha karon kay kini manggood si Leng no kay gihandom pud ni si Leng og kining olalalala. Ang naitabo karon dol kay samtang nag-date-date sila ni Kuan ni Jose nasuta niya nga si Jose di ay wala kayo mahatagi o kanang enerhiya. Wala kayo mahatagi si Jose o kanabitong matawag na to o regalo sa kining banakon. Ang banakon ni Jose medyo mutihakaw ra siguro ni og pating ulan. Unya, wala man nitihakaw kay medyo tang init pa huya ka ron. So, mauna nga si Leng medyo na-discourage siya. Unya, wala niya gilahos si Leng. Iya si Jose, gibulagan ni Jose ni Leng si Jose. Unya, iyang gisugot si Gador. So, karon si Gador, wala man nagsikar, no? Si Gador og si Leng maunay nagkauyab. Unya, mauto nga samtang nag-uyab naman sila, matun maaman ni bago karon doon lang, maunay ingon sila ba nga karong panahon na lahi na dyan kaniadto, kay kaniadto, dilugsana yung magani ka makatapad ng imuhang uyab. Apan karon, no? So, slaus-lahos na lang. Basta magkasinabot, pwede na. So, ang itabo karon doon, kini si Kuan, kini si sa tawag aning Gador, og si Leng na ay nahitabo nila niya dito mga idol no nasuta yun ni Leng no nga si Gador na yun ay kuan nga nagdala-dala ni siya o ito iro nga way dalunggan Sumoto nga na in love si Leng. Wala, no? Pero pindi ang kagwapo sa Dako Idol. Bintaha jud Idol, basta Dako jud ang karga. Pindi ang kagwapo lagi, oi. So, saya ni, makapamalandong na jud ang panalag sa ni. Pagsugod sa drama Idol, akong gipalakaw akong mga anak kay lisod. Kana. Oo, naisakto dol kay ayaw yun ninyo og papaminawa inyo mga anak ha, kay lisod kayo dol. Arabay, olalala karong pagsugod. So mo ni ang naitambo dol, so arita mo kuha ani og unsa may atuang mahagdaw ani nga pangapagtulunan. So arita mo kuha dol sa kining gibuhat ni Leng, no, sa iyang kinabuhi dol. Di mo ta mahilabot og kinabuhi sa mga tawo, no, kay ilaha man ang kinabuhi mga idol. Pero ato lang ba mukuha ta og kining mga pagtulunan gikan sa mga kasanatian sa atuang drama karong gabi una ha. Ang naitambo mo gud ani dol ha. Wala may problema kung kanabitang mahigugma ka og balik, no? Ingon ani man, no, matod pa ako nagingon kaganina dol, no, nga lahi na jud kayo ang panahon karon atong kun akong atong ikumpara sa kaniadto nga panahon kay karong panahon na, no. Kaniadtong panahon kung naa kay uyab, maglisod gani ka og hawid sa kamot sa imong uyab, maglisod gani ka og tapad sa imong uyab, maglisod gani ka og hikap sa imong uyab. Pero karon bastag magkauyab na, dala, lahos din bisan asa, sulod ang kwarto nga way kusina, bisan asa mo adto, naapaganiuban nga dili man naguyab, ni sulod ang mga butanga, na ay gibuhat nga dili maayo, unya paghuman nila og buhat sa dili maayo, dito na sila nagkauyab. So ingon ana dul ba, makiingon taan ni usahay ba nga, lahi na juga kayo ang panahon karon kumpara to sa una. May mo to sa una, no, kay kung balikon lang dul, no, mas ganahan ko sa una nga panahon. Kaya nga naman, kay nice mangutong mas nindot ang unang panahon, kay at least, no, ang inyuhang, at least man lang, ang inyuhang panaghigugmaay, ang inyong panaguyab, no, mosangpot yun sa nindot nga pagplano sa kinabuhi. Kaya nga naman, wala may hilabtanay, wala hikapay. So doon na yung matawag na to, og excitement ba? Excited ka, maubito na nga na ito, tog honeymoon, no, kay doon na kay excitement, no, kay magkamunag yun. Apan karon lahi naman ron, moderno nga panahon, napaganiubandol nung, no, dili pagani sila man naguyab, apan naanay nahitabo nila. Unya paghuman nila og kanangan, pagka naanay nahitabo nila, una pa sila nagkauyab, murag nabali ang atoang sitwasyon karon kumpara sa unang panahon. So asab ta makuha ani pagtulon andol, arita sa kining gibuhat ni Leng, no. Nga usahay mangud mga idol, no. Dili mangud na masukod gud usahay gud. Dili kini usahay idol, no. Kining matawag nato og ang atuang paghigugma, dili man na siya masukod sa unsay gidakon, unsay gitason, unsay gilawmon, ano ba? Unsay imuhang physical nga appearance, ang imong kagwapo ba o kagwapa, ingon ana. Dili na dapita magsukad unta, dili unta mag

natuogan ng physical attraction. Dapat ang gugma, kung may gugma man gani ita kay kini manggod si Leng og si Gador, madong naman sila magkasal, no? What if maabot ang panahon dol? Kung diha ra ka nagapunting, no? Ni focus ra ka sa iyang kagwapo, ni focus ra ka sa iyang banakon. What if maabot ang panahon nga iyang banakon dili na mutoy hakaw? What if maabot ang panahon nga ang iyang ang iyang kargada diha dol nga mura og kanang itoy baktin nga wide longan dili na mapuslan? Mahigugma pa ba gihapon ka? Diba? So, yung una na, dilba, ang paghigugma dili magsalig, dili unta mag-agad sa unsa may physical appearance, sa unsa may imong mga gitawag na to physical attributes, no, sa imong nga kinabuhi. Like for example, imong kagwapo. Kini ato ang kagwapo sa inyong tanaw, magdugay ba ni? No. Di ni magdugay mga idol. Kaya maabot ang panahon nga at bisag unsa ta kagwapo karon, maabot gining panahon nga liso jug ayaw nga to ang mga itsura na. Diba? Bisan og unsa kanino to mga ngipon karon, wow, kanay siyang ngipon, grabe pag grabe ka tupong, grabe ka puti, inig abot sa panahon dol, maang imong mga ngipon mosugod ka og sa dili maglagyo na na. Maabot gyud ang panahon nga kanang imong ngipon dili na gyud na makompleto, di ba? So kun nahigugma kasi mo ang bana, nahigugma kasi mo ang asawa tungod sa iyang kanindot sa ngipon, what if mga pangag na siya? Imo pa paghihapon siya ngigugmaon? Or mapugos na lang ka nga imo sa ngigugmaon kay imo na siyang asawa or imo na siyang bana? So mao na siya dol, ha, dili ta mo tan-aw sa unsa may physical appearance, unsa may iyang mga physical attributes sa iyang kinabuhi. Kun dili, ang tinuod ug ang tiunay nga gugma naa gyud nagasukad sa unsa may inyong mga gibati sa tagsa-tagsa sa usag-usa sa inyong mga kasing-kasing. Dili lang ta mag-agad sa unsay kalipay nga ato ang nasinati. Dili lang ta mag-agad kung pangitaonon ba ng iyaha or nito'y hako ra nagpinakalit ang iyaha. Kung dili, arigod ka mo tanaw man sa unsay naasulod sa ato ang mga kasing-kasing. Aron, walay pagbasol o pagmahay kung maabot ang panahon ka mga usab na ang unsa may ato ang giganahan sa hitsuraan ng tao nga ato ang gihigugma. So, manginaw tayo na ato ang panlanto dula, ha? Idol, baliktad na jud idol, sa una mag-agad sa maong buwan kung kaslon, pero karon kung pila na kabuwan ang una pa kaslon. Pasilan, wajud mi absent na minaw ni mo idol, diri sa may basak pardo. Salamat kinyo idol, ha, thank you so much. Unya dol, shout out, naapod uban dol, bisa ganaay mga uyab, gilipat-lipat lang ang ilang mga partners, sige ra uga sideline. Sa man ni nag-message sa paano. Oh, yun. Iuban nga ni di ano nga gilipat-lipat lang. May gani kay wajud ko nagpalipat. Shashli Narciso, karon sa iyon ra kaayo buhaton ang sama sa buhat sa mga minyo. Correct. Diba? Nagana kayo. Good evening mo diha, Talisay, original native Lichon and Belly. Thank you so much. Unya si Sashley Narceso, mayong pagpaminaw ni mo diha, Idol. Idol Dabs, please ko shout out. Asa man ni mo ang shout out, Idol Michael Bintoy. Shout out Arda Family, Abilla Family, Archibald Family, Novella Family sa may Lower Busay, Cebu City, from Michael Bintoy. Salamat, Idol, ha. Thank you so much sa inyuhang always nga pagpaminaw. So, mo na siya mga Idol, ha. Atuan na nga nayagyag ang tanan nga mga butang pwede na itong makatunan sa drama nga ito ang nadunggan karong panahon na. Kung galing na higugma kakaroon, huwag na kay plano nga mahigugma, maunay premium na una, ano, nga dili sa tanang panahon nga imong gikaibgan ang tawhana sa gawas nga bahin o yung physical attraction, o kinikita mo itong physical appearance, o kiniyang physical attributes, magpabilin hangtod sa hangtod. Kaya naiuban manggod ng mga magpakasal sila tungkol sa iyong kagwapo, magpakasal tungkol sa iyong itsura, yung unani, maabot ng panahon dol nga kanang mga tanan, no, matawag na ito ng mga usap na sa pagkatinood ang dol, namatay kitawag o kuan dol. Sa kinatibukan sa ito ang kinabuhi dol, sa ito ang pagkatawa, what makes us really truly human beings? Ang siyam kabuok anak mga idol kay mga gitawag to mga accidents niya, ang mo sa ragid kabuok ang gitawag na to og substance, that substance, no, o na gitawag na to og what makes us truly human, kasi nakapahimo na to nga pang mga tao. Pero kana mga accidents, no, like for example, no, kana to ang color sa to ang panit, accidente ra mo na sa to ang pagkatao, pero dili na siya mo ay nakapahimo na to nga tao. Kana ato ang gitas-on, kana ato ang mga buhok tanan, kana unsa pa na dihay mga gitawag na to og mga accidents din sa tuang kinabuhi, ang tuang pagkalalaki at ang pagkababae, aksidente rin sa tuang pagkatao. Dili na mamahimong matawag o, sa kanabi ito, matawag o, dili na kalaki, dili na kataw,

0: tinuod nga tawo kay dili ka usa ka babay, dili ka usa ka lalaki, no. Nagitawag na to mga accidents sa atuang kinabuhi. Pero nay usa ka substance na to mga idol that really what makes us human beings. Diba in English, no? May gani, wala ko na tintalal idol ha, sa oman. Ah, mao ba? Sigurado ha. Enjoy sa lami-lami idol, samtang bata pa. Shoutout sa ako ang agaw, nga gwapo nga si Henry Tisoy Javier Veloso, kani Rain Kyle Valencio. Valencio. Salamat kay idol ha, sa inyuhang pagpaminaw sa kanon. Kung galing na anak kay nakitain, na kay nahinagbo karon, nga imuhang gigugma, nga imuhang gimahal, manginaw ta mga idol ha, nga mauna gyud na siya sa malakod nga pag-istorya, no, sa Tagalog ba dapat ikaw na nga. Oh! Oras FM alas 10:09 na mga idol.
1: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.

0: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: What's the style sa IFM? Pasiyaw o bawa sa duka, style idol!
2: Idol, ikaw! Alina! Kumbati na!
3: Ikaw ba? Sige nga naman, Tati Carl. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din na ako. Ha? Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, ana, day ka! Karoon! Mapungan ba ni...
4: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!
5: Idol! Suwertres Results! Alas 9! 2! 8! 5! Idol! Nakaigo ba?

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamshies, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng BWC Kids. BWC Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mo nga napkin?
3: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha? Huh?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
3: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sanding sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ibalik dai ko kawan ni Kalisan Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati. Nya kaantok karon lang min pinako. Antok karon na ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo ni Sir Sinta nakapin.
7: 93.9 IFM.
8: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber! The Fast Acting Colon Cleansing Product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: FM 93.9.
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.
0: 93.9 IFM, mapugnan pa ba niya mga idol? Alas dyan sa 19 na itong oras mga idol, kini nga bahin, gidalit nyo ito sa EXL, Makabuhay Plaza Capsule. Kanunay ka bang nagluya di idol? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Sa makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging, uguban pa. Apan din na kinanglan mo gasto kapaog dako, kaysa 20 pesos lang, kompleto lang B vitamins, nga imong nga kinahanglan na naakini sa EXL, Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka powerful ingredients, sa mga kung makatumar ka niini, mahimo ikang abtik, alerto, og dili, limtanon, himsog pagyod, ang tibuok lawas, ayaw kalimot pagtumar. Sa EXL, Makabuhay Plus Capsule, mapalis mabuti ka sa inyong lugar, og pwede mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, og Lazada mga idol, kinusap nga bahin, gidalit niya to sa EXL. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mauni siya ang perfect coffee for you. Kay doon na kinijansi nga sa gana sa antioxidant, sa pamatunan sa pagtuon, doon na kinibinipisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase sa kini sa energy level, maong dili na kang magluya. Gawa sa ginseng doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganun din mamangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili ini siya basta-basta ang kape mga idol, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free pagyod, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Sa mga butika sa inyong lugar, o pwede order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, ug Lazada mga idol, ang EXL Coffee Mix 17-1. O EXL Makabuhay Plus Capsule. Kapalit sa mga butika sa mga masunod, Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora, o Liluan Pharmacy mga idol. Alas Jess, 21 na to ang oras mga idol. Pastilan mga idol, no? Ubay-ubay yun nga ito ang mga idol nga nagpaminaw karon samtang nagbiyahi kay Ruben man ang mga nagbinsahe. Relax lang gina mga idol, hapa din nagyam to sunan sa ito ang programa niya pa ininut ng mga musika nga ito ang gitagana sa pagpadayon sa ito programa nga IFM. Kumbaris gabi featuring What's the Style sa IFM. Oras IFM, alas just 21 na mga idol.
3: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na langing ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, uy. Puno sa pasiaw.
2: Maujud, tanang, we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan bubalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumbati sa gabi eh. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Psst, Idol, ikaw! Halina! Kumbati na!
1: Ikaw ba? Coffee lang, maday ka? Pwes, ay dalawang ka termos! Mapungin ba ni?

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
3: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas sa 10:56 na tuwang oras, mga idol. Alam mo, grabe, nakapaspas na yun. Sa tuwang mga Facebook Live viewers, salamat kayo niyo mga idol. Thank you so much sa inyuhang pagpaminaw sa kanunay. Thank you kayo sa inyuhang pag-like, pag-follow, pag-share sa tuwang Facebook Live. Unya sa mga nagabiyahe diha, sa mga nagpaminaw sa tuwang programa, para rin lang yapot na sonando lang sa tuwa lang Facebook Live. Manamilit na si Idol Dubs. Balik kong mapuhon si Idol Dubs live. Same time, yapon mga idol sa tuwang programa niya. Sa tuwang mga nagbiyahe diha, sa mga nagsikay-sikay, para rin lang yapot na sonando sa tuwang programa. Kaya na painilot ng mga musika nga tuwang gitagana sa dilipata mo sulod sa ikaduhang programang IFM ES. Oras IFM, alas 10:57 na mga idol.
4: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. This time check is brought to you by iBerry.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Idol ikaw. Alina. Kumbati na.
2: Hello, eh. Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Game ka, Idol?
5: Game sa to, Idol.
4: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at nangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol. Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor. Mapugan pa ni...
6: Idol! Naaba kay anak at junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
7: Radyo Eskolar ni Idol!
6: Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated na tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's right for the take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
7: Radyo Eskolar ni Idol.
4: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, tik. O gabi mo, gitik. Idol, mami, tik.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulat.

0: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
1: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
2: Ang market man on the run, Idol B.
0: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
3: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
4: Ang idol nga white corona, inday na bina.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
1: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Oh, kanta. Unsa pa di ay?
0: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri jud ta.
1: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
0: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masalion ba?
1: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Saktos timpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
2: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
4: Idol, bisan og pila pa mo katuig nagkuyog. Kung maabot yun ang panahon, nagdili na siya ganahan sa imuha, biyaan siya ka niya. Ay, nako, may gabi niya mga idol, and welcome sa itong programa ang IFM ES Extra Session. Pwede mo makarequest doon lahat ang text line na 0923112871 para sa mga gustong mo-request sa ilang mga paborito ng mga kanta, sa mga gustong mag-greet sa ilang mga minahal sa kinabuhi, sa mga gipang mingaw, sa ilang mga hinigugma. Just let me know, ha? Aplik na nga ito ang text line, mga idol. Welcome, adlaw karon nga Monday, adlaw nga Lunes, sa Pizza 25 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Amping sa mga nagbiyahe di adlaw na, ako ang bahala muhatag ganinyo, ganindot nga mga musika karong gabi una, mga idol. Unya sa mga padong na matulog diha, samtang naghagwa-hagwa. Mga kurag yung maestro ninyo, mga idol, no, is sana all. Sana all na ay kahagwa-hagwa. Sa mga walay kahagwa-hagwa, ala pa man kay unlan diha, unlan sa, ha? Unya, kung sa imuhang gibuhat diha karon, para dili ka makatulog, naminaw ka sa tuang programa, sige lang, nindot ang tuang musika ay pabuhagay sa kanginan karong gabi. Here's our first song, mga idol. One of my favorite songs actually, no? From Asin, Himig ng Pag-ibig. Kini ang programa ng IFM ES Extra Session. Nakaupan na yapon si Idol Doms sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni, eh?

0: extra ascensión. ¡Eptana!
1: Ikaw ba? 2,000 ka na tao sa fresh and energetic. Murang bagay ta.
2: Bagay ta ba? Aw!
1: Kuya Wine, mapungyan ba ni?

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: FM 93.9. IFM.
1: Did you tama ping spray kay kumpleto dyan yung radyo, ha?
2: Sakto dyan ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi, aho, kanta, bunsa pa di ay.
1: Mapugngan pa ni? Sa itong pagmaniho, pagrahi, o ba na sa pamilya, diri yun ta?
2: Mao lagi. IFM 93.9, alang sa masa.
1: 93.9 IFM, alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto, pre. Di hard, di li soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: sucesión. ¡Están nada!
1: Hello, eh. Nauutsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
0: Mapugnan pa ni
2: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: 93.9 IFM.
1: Di juta maping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maon sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Maong maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alas 11:42 na to ang oras, dol. Unya ato ang idol diha gikan sa may Upper Casili Consolacion si Mitch Shakur Consejo. Mayong pagpaminaw ni mo dola unya shout out ni Floor Basok unya si Jill Makilikot and family unya. Patokar to it hurts to say goodbye by Vera Lino. Wala di siya available sa akong playlist sa idol ha. Pwede ra jud kayo kamo change sa uga. Lain nga song. Salamat kay Idol. Nyamayang gabi kay Idol Dams. Palihog ko nga song. Ani song. Palihog greet sa tanan na Tagalapulapo City. Uga ni Ma'am Ann. Salamat. Thank you so much, Idol. Ha? Salamat. Ato na i-play imuhang kuan dol. Imuhang request dol. But for kuano si Ma'am Mitz Shakur Consejo, hindi siya available, ma'am, ha? Just let me know kung basin o gana kay lain niya nga request. Idol, salamat kasi inyo hang always nga pag-uban-uban sa programa doon, ha? Mabalik sa Idol Dams sa ugma po sa mga takna o higayon, mga idol. For the meantime, dahil kayo salamat ka ninyong tanan sa inyong pag-uban-uban sa tuang programa karong gabi o na. God bless sa inyo, mga idol. Sa mga pagsulay sa kinabuhi, always mga good, mga idol, ha? At huwag ng piriming girimayan sa kahanginan, no? Dasig sa kanunay, ampo sa kanunay, naragyan ang Ginoo nga andam og tagana nga mo buok na tuog grasya mo hatag na tuog panalangin ug mugiya sa tanan natong pagabuhaton sa kinabuhi kung modangop lang jud kita niya. God bless kaninyo mga idol, amping sa mga nagbiyahe, good night para sa mga padong matulog. We will be seeing each other again tomorrow, same time, mga idol, ha. Ay Ginoo ko, mga idol, katugno ba sa panahon, no? Why mo good night diha. Bye bye mga idol, God bless, see you tomorrow, love you all, bye.

0: transición. ¡Eptana!
1: Ikaw pa, nang chismis ka na ako ng lain kong batasan, kunya ang gabalitis ako as long kisag naong. Ang kuyawan. Papungan ba ni?

0: 93.9
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto juning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanang mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs. 1, 2, 3, 4.

0: M E S Extra Session Itana.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, Tik. O gila, may bugitik. Idol, Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
6: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
7: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan og sabaan, Idol, kula sido.
9: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: ke Idol?
1: Gameset ke Idol?
2: Game Idol!
0: Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag Adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
3: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
4: Radyo Eskolar ni Idol!
3: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Inc.

nga dunay skills ug determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally ug internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
0: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
0: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: Ikaw ba? Sige niya lang matatikal. Ano nga? Guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Hindi ba tayan manday ko ni mo sa? Yun ana na ka. Karoon! Mapungan ba ni?
1: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM 93.9.

0: sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

Hello, eh! Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo!

0: 93.9.
1: Hold on, little girl.
2: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
3: You
4: and I.

ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong aha. Nagkoreang lawas mo. Ang importante, happy ka.

0: Hello, eh. Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa to, Idol.
2: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kaubad ang winner. Mapugan pa ni?
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Today my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
5: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo.
6: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
7: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
6: Sure lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
7: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
6: Cha, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
8: You and I.
6: You and IFM. Buntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni. 'Cause you and

gagawin? Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one

0: 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

0: Para siya kang guapa. Million kaayo sa uyab. Ay, papungin ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naabakay anak ng junior high school karun nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
5: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo.
6: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
7: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
6: Sure lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
7: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
6: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
8: You and I.
6: You and IFM. Buntagay nga sound trip. Mapugnan.

ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam, ipahilas-hilas mo na. O eh, tapoy ba nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o baban pa? Mabukan ba niya?

Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: Ikaw ba? Sige, pangabit, pang-cheeks. Pangitali pong lain, oy.
1: Wow, wapo.
0: Uy, pangitali pong lain, ha, kung naginutunta. Wapo nga ba ni?

0: Sa naman nga akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
1: oh. Mapugnan pa ni
2: Game ka idol?
3: Game set ko idol.
2: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni
4: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
5: Radyo Eskolar ni Idol!
4: Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol! Dali na mo sa Lida na takatong oras, alas 3:05, nagitas kabuntagon!
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sa'yo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na?
2: Ikaw, cute.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na!
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol, mamitik.

idol! Katong oras! Marampito sa tas atong oras, man, mga idol. Katong oras, alas stress, jess, ang itas kabog tagoin. Kumusta man ang inyohang Martes sa pon sa kabog tagon, idol? Ayaw mo kalimot! Ting tot ho na sad! Para di mo mabuyagan, dili magpataka og istorya, matag adlaw, ha? Kay lahi biyagin nang permita mabuyagan. Kapoy ato lawas. Kapoy ilihok-lihok. O nang dili magsigig marites para dili mabuyagan ang dila ng ab-ab. Ay, dala itong oras, alas stress, all sin, ikitas ka mong tagon, Tuesday, ha? Tuesday, it's Tuesday! Ah, bongga! May 26 na yun. Dali na kayo ang oras, ang pagpitik sa orasan, o ang pagpitik sa imuhang dunghan, para ma-inlove na sad ka. Oy! Mangita na sa kaglaing sakit sa imuhang alimpatakan. Kaya naggugma-gugma na pud ka. Mamitik. So, kaya auntie ka, mamitik.

0: dili ra na ingon nga permi lang kaway gugma. Kinahanglan ato kay gugma special sa imong pamilya kana. Dayon gugma sa imong isig kaingon. Pero sulti ata mo once kung mahigugma mo sa inyo ha. Kung naamay gugma sa inyong isig kaingon, murag madayunan ka ni mo na kung nagingon chess mess. Ang saan na may chess mess. Pero naagi ko'y kasabihan, ako na gining gamiton matag-adlaw idol. Before ito mapagawas sa itong words of the day, ang ako gindi ay mahimangno sa tanan na dili tanang lami na sa freezer. Kung dili na sa ubos sa mga laki silang zipper. Depende sa laki ha. Kung laki nga brusko, lami. Kung laki nga naipitik sa iyang bukto, ay sa iyang daliri, sa iyang kudlo, tugma. Pero kung sama na nga ito mga pinalangga ron diha nga mga construction workers, kumusta man ang inyohang pagpanikay-sikay? Nagalamanam na baburong ibot sa inyohang ibtononon? Tayo ba nga, Mami, amo na lang yung ibton kay gitugno, mangko eh. Pwede ka mo aray nini, Mami, kay amo kang halong-halugon. O na gingon, mga idol, nga labing-labing portion is brought to you by Tubig sa Tabay. Maunay klarong kanang gikan sa nature. Hala, buti mo bayuta ka. Mayumuntag again. Sa ato mga pinalanggaron biasa nagkadaiyang inyong pwesto das carbon market. Kumusta man? Mustamos mo din na tanan. Ibisita bitaw kong carbon kahapon. Unya na yun. Dipalit ko kung sa kakilong kamatis. Ang kilo kay 55. Karang kanilapas mas usa ka kilo. So, iyong kukuya, pila man na. Ingon sa na itong gwapong tindiro nga puti kayong bukton. 75. Kasi sige, kanan na lang. Ayun na nagkuhain. Ana, magin na. So, si Anta mo, practically speaking, listen, oh. Sa sinyan, practically speaking, Paya, padungan lang ko dito, kaya ilang paso ko. Bitaw ay mga idol. Kung mangombra mo sa carbon market na adlawan na at tumulito magsakan, ha? Kinaghan kayo. Nindot kaayog na ang ilang kamatis kahapon at 55 pesos ra ang kilo, mga idol. Anya, akong gipili, no? Gipili, no? Pili na ko. Kana puwa kaayo. Kana mura pa doong orange. Yan na po yung mga greeny-greeny. Kaya ganun, may ganahanin ko na na. Kaya bitang isagol nila sa itlog maalat, mga idol. Oh, mas namin mo kung isagol sa itlog maalat. Ihiwa-hiwao na namang itlog maalat, no? Onya, kanang imo mo kamatis, kanang yung balbangaan, mga ingon ana. Bitaw, balbangaan, bitaw! Kayo, hindi naman sa tumayo tong tami, akatong hinog, kaya gano'n mo naman aslomis. Nalagpot akong laway, diriday. Bitaw, kung kinakong nabantayan ba, once ka magtimpla ka, magbuhat ka, ganamit ang itlong maalat, ang imong isagol, greeny-greeny, yung kamatis, mga idol. Kinaanya, kagubkob, lami kaonon. Pero sa unang panahon, no, once ka magkilaw ka ba, wala magandang pipino. Pero karon imo na makita na ng mga pipino, imong kinilaw, lami magay kay makawa sa langsa. Makawaan din sa langsa, in fairness. Kaya social mo siya tanahon, kaya nanay mga dekorasyones. Nanay dekorasyones ang imuhang gihimo nga kanabitaw nga, mga kinilaw ba, nga isda? Huwag mo sa'y kinilaw nga kuwan ay karni. Kaya di ba na matunaw sa imong tiyan dayon? Diba? Idol at in dance check sa ta mga idol! ni si Saizas Kamuntagon. Attendance check na ninyo be. Ito yung babasaw na inyo ang mga chat din mga idol. Mauna ako nabili ba ni Boyz sa Duyan kay Premi Ginisi ang first honor. Good morning naman yung mamitik. At 2:50 in the morning, nitingog na Boyz sa Duyan ni sa Hampang Argao. Salamat to Ma'am Verma Aquino, Miss M. So shout out to sa Tanang Naminaw. Ay! Sa Tanang Naminaw. Sa iyong programa, mamitik. Ay, mayong buntag, mayong buntag. Kumusta man ang inyong ang kabuntago niya sa Hampang Argao? Salamat kayo sa Always Boyz sa Duyan, sa Sir Boyz. Uy, mayong muntag, Ma'am Anit Bono. Kumusta man inyong Fiersa Diaz, Barangay Buhisan. Nindot man kayo, kanamoy mga patubo festival din ha. Nindot ha, oy. Mauna yung nindot mga ikon, Ana. Kanang, kung agin ba? Kanang kahinan yun o kanang panahon sa ato ang mga kabaranggayan. Sabi na, especially kanabitawang ato ang mga festival-festival. O, nindot kayo, no? Kailingaw po kayo na makadasig po na sa mga lumulupyo sunog tuig ikon ani atong buhaton mga pil na taso na na sila'y idea nga mga pil sila sa maong inyong mga pasundayan sa mga tagsa-tagsa ka barangay iisa ang kamot kung isa itong barangay kung ako nagbuhatong festivals sa mga nakandungog karon hinahinay na mo diha o plano kung sa ngalan sa inyong festival sa nakadaiyang barangay. Bili ba mita na kong Cap Grimar Barete diha? No? Nindot kayo ba kay kanang kontrol po na kanang mga ang itong mga talintos, mga kabataan, mga idol makita po unya ato po makita o kinsa itong mga kabataan unan nga agresibo kayo mupakita sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga talent pero hindi ba maulaw ba? No? No! Kanang beauty pageant mga idols kanangan kay Kuana labi na mag Mr. and Miss oh pero ari ko mapoko sa Mr. Kita ay joke na nakuha ay Ma'am Anit Bono maayong buntag di mo niya ma'am that's why come for bill sa may la ay lang kuha na ba may ngunta kong kuha ba Buhisan eh. Come for bill Buhisan Cebu City. Nagkanahan mag-walking-walking. Magyaan na ginan ninyong Mary Help of Christian. Diyan sa may barangay Buhisan. Hinot ka nilang simbahan. Eh, grabe. Oo. May muntang naman yung mamitik. Request ko the way it is by Celine Dion. Onya, thanks DJ Mami. Mami Tik, shout out ko ni Miss M. Hilig o gwapo. Bitaw ay. Bitaw practical bitaw no. Magamit na magitan ni practically speaking, charot lang. Wala pa po'y babae, wala pa po'y tao siguro nga di kanhan o gwapo, oy. Pero wala gibuhat ang kwan ha Ginoo nga dili gwapo ha nagkalain-lain lagi tag mga identity mo nagingon nga identity crisis. Bayot oh mo na napaksit ang itsura. Ito ay tanda-sik na mga idol 0923-1128-701 ang inyong mamitik kamay mo ibot sa inyong kabuntagon. Hala, ibta na na ninyo din ha. Nanay Ejeta Ruilan, mayong buntag ni mo diha, nay. Musama na nga to ang magpanikaisikay diha. Panahon sa Kadlaon sa Lorega Lawis. Musta mo din ha. May muntag mamitik. Please ko shout out nila ni Ma'am Verma and Sir Boyax Aquino. Ma'am Feli, si Nanay Hinara, Mirna Midalye, Mirna Raquel, Melody, o si Lucretia o sa imuha mamitik may buntag ni mo din ha pam nanay Edith Royline o diba sir 923-1128-701 may maka-tendensyek na kaya sa'yo pag-ayo o time check itong oras alas 3:22 patas kabuntagon. Idol! Tawagin ko diri sa 0923-1128-701 0923-1128-701 mga idol, hello!
1: Hello, good morning.
0: Ay, maayong buntag ni Bohod, ha, Ma'am Nera? Nung sabay ato ang bando, nung sabay ato ang gibalitukan ron, saan lang Martis ting totoo ba ya ron? Di ba ma'am no? Ang Martis o Birnis, mao na itambal sa kuan ka ng bitang pagbantay ha, kay Birnis sa Martis meron ayaw at to ilang ng ilang ng kuan ilang ng losing kay kanang ng losing kuan na lakay ng dila. Yung mabuyagan ka nga to, bayuta ka.
1: Wala na dito, Kual.
0: Si Kual, mamagay mo na ang totho. Si Losing, mautoy la, o dila.
1: Dila, kaya
0: nai, nai, badless. Badless sa kapalaran. Ito, eh. Musta maganda, Ma'am Nira?
1: Naglingkod-lingkod,
0: naminaw
1: niyo.
0: Wow!
1: Naglingkod-lingkod! Naglingkod-lingkod,
0: naminaw. Mitaw, sa'yo pa, magkwasa ka, mag-akin-akin sa tanda panagsa, no?
1: Oh, barubarong.
0: Oh, barubarong!
1: Sa'yo, mag-mungisi. Mungisi lang ko sa uban.
0: Pero na, hinungdan ka nung nag-ngisi ka, ikaw, Rosa.
1: Oh, kaya gumikan niyo.
0: Ma'am Nera, kailang mapasalamat yugo ninyo, Ma'am Nera, no? Mga kanabitawang sa ingon aron nga oras ba? Nagtikaw-tikaw na mo sa inyong mga tagsa-tagsa din ka mga panimalay. Salamat niyo kayo ninyo tanan.
1: Salamat ka. Kailang mapasalamat
0: sa'yo.
1: Salamat.
0: Bitaw, no?
1: Bitaw, kailang
0: mapasalamat sa'yo. Oo. Sige. O nga, natin pag-shoutout din ha.
1: Sa mga pinaberma pa, mga beautiful girls. Good morning sa tanan. Pinaberma Aquino. Sayang ba? Nagtunayin ba na? Boyax?
0: Ah, si Sir Boyax Aquino.
1: Boyax Aquino. Ni Taylor Sundays, ni Edita Rilla, ni Marilyn. Katong mamaligya, balbakuwa, tingding.
0: Kisa ganito siya, Ma'am Nera? Kisa ganito mamaligya, balbakuwa sa Talisay?
1: Tinding?
0: Oo?
1: Tinding? Lami siguro kayo yung balbakuwa. Ganahan ba kung balbakuwa mo yung cake?
0: Mau ba? Ako kay Kuan. Ako kay Depende. Pero, ang ganahan lang ako, Ma'am Nong, kanang sabaw. Sabaw, niya ka ng ang kanon ba, ka ng mais mo. Ganahan kong ganahan.
1: Alam niyo kayo, paksit.
0: Lagi?
1: Paksit,
0: paksit. Oh, paksit ka lang. Oo. Kaya lami ka ayaw, no? Ako sa gani ko mukhaon na ng unod yun sa balbakuwa ka ng panit, diba? Ari ko magtagbaw sa kuang ko as katitaw sabaw bitaw niya.
1: Ang bitaw sabaw lang niya.
0: Kanugaya na kong hinikop sa sabaw ba? Di na maukap akong baba kay pilit na kayo.
1: Pilit ka na
0: kayo. Oo! Pilit kayo, morgig na i-paste.
1: Lami.
0: Oh, lami yun siya. Oh.
1: Ito
0: to, dinit na ng lami na sa freezer. Oh, dinit na ng lami na sa freezer. Kung dinit na sa ubo sa ilahang zipper.
1: Pinood yun na mamitin. Pinood yun na.
0: Ma'am Nera, Ma'am Nera, ang ako ang words of the day karon ba kay? O sa mga taong words of the day ha? Kanang, mangayo ko ni mo kanang meaning, sa imuha lang ha. Unsa ba, akong words of the day kay Mother Earth. Unsa, ikaw sa meaning ng Mother Earth. Imo lang, walay sayop, wala sa isakto nga tumago. Oo. Mother Earth means...
1: Amen.
0: Menstrual? Menstruation? Bitaw, ay, wala yung sakto nga tubag. Wala po yung sayop nga tubag. Bisag, unsa lang yun. I-try lang, try lang. Unsa lang. Para di mo, unsa ba yung meaning ng Mother Earth? Pwede lang yung sayop. Pwede rin sa duay sa... Dili sayo, dili... Sakto, go!
1: Sa
0: kagayon
1: mo, wala
0: nang gata-miscuila, pangutan.
1: Idol ISM nya og mga manggilimutan family, para isu family, dilima family, o Arpina family. Maraming good morning sa kanan.
0: Sige, basayo kalimutan sa adlaw Martes kay na I think totho. Etay, salamat pamela.
1: Salamat po.
0: Bye-bye. Morning. Bye-bye. Thank you kayo. Adlong Martes. Ting tothog yun. Ayaw mo kalimot, anak. Ting tothog yun, ha? Ting tothog yun. Tarong adlawa, mga idol. Ana lang. Hello, mayong buntag. Hello, mayong buntag.
2: Mayong buntag. Mami, kik. Tamistok.
0: Ingon si Ma'am Verma. Ingon si Ma'am Verma. Ay, ingon si Ma'am Verma. Ingon si Ma'am Nira. O, ikaw ko na yung matumago. Nungon sa meaning aning Mother Earth.
2: Shoutout sa Kuli Bud Sanduya. Good morning, Bud. Salamat sa kong shoutout. Galina.
0: Ang
2: sa mga beautiful girl ni Nira. Nilawang Galina. Nira, may dumta niya nila. Kaya yung salay si Mariana Bodilia, ni Edita Huilan, ni Hilala, ni Mea, o Amela, ni BT, nasa mas BT, wala nga i-chat si BT, narinig, kung si Carol, o si Ms. M, ang babae allergy sa pangit.
0: Huwag kayo sa nungan lang. Ay!
2: Ay mo, karo adlaw, karo buyag karo totho, no?
0: Totho meron.
2: Ginalagin na uso totho, tilaay na lagi yung uso.
0: Unya, unya tilaay, unya panusong laway.
2: Wala, gila.
0: Langsik, ayo. Lababas totho.
2: Lababas totho. Kasasap, panabayag na yung mga.
0: Sebuyag, balibon ka. Balibon ka, gila.
2: Yamala, ang Mother Earth, ayaw mo,
0: hindi ko mag-iit. Why sakto, why sa'yo pag-tumag? Go! Unsa'y meaning sa Mother Earth?
2: Mag-iit mo kaya, wala ka ba?

0: sa sina ang mga ilog natin.
1: Wow!
0: Oo! Masabot sa Mother Earth.
1: Ala, oy!
0: Kaya mo lang sa power, ang Mother Earth, ang hinahala, nagkupo sa kalibutan.
1: Ala, ay, elimin ako! Kailangan ko si Montumbag! Ang imong tubag, nahapon sa ako ang utok! Karon kay mo first honor karon dili si Boy Sanduyan ang first honor.
2: Ang
1: edad, ang edad, tagpila man. Nagsunod-sunod sila.
0: Oo, tagduha katuhin kang umbong. Kaya latang.
1: Mau ba? Pero fan kita nan. Kanang alive kita nan, Ma'am Verma.
0: Sa una, tagantay pa sila. Lamat siya nang sila kinang magwangan. Si Tanius pa edad.
1: Kaya nga, no?
0: So, si
1: 7 years bumbi. Old na. 7 years old na wala. 7 years old.
0: Oo.
1: Kaluoy po.
0: Gibigbuyagan. Gibigbuyagan ko na to. Hallelujah. Galito ko na ba? Kaya, kaya. Kaya, kaya ginaya, unsi sa kabukta nga. Latin pang buhi, ipalawak sa iyong mama. Labayan ko yung grip sa iyong papa.
1: Saan?
0: Diyos na yun. Labayan ang grip, mabuhi.
1: Siguro ang brief sa papa ni Sir Boyas kanang mga mahalon, mga nindot o formal.
0: Working.
1: Oo, dili itong General Miling. Kaya ganong... Oh, mamablos mo dayon. So, ang brief sa papa ni Kuan, sa, ang brief na papa ni Sir Boyas, dili General Miling Corporation.
0: So, dili.
1: Kung dili, mga...
0: Masi ko sa mami, kailangan siya ni. Coach ba, coach? Yaman sa coach, oh, catch me yun po.
1: Catch me yung fallen, Anna.
0: Oh, sorry, oh. Sino ko siya, mami? Sa ina niya, kung mami, kung ang eskwila lang di sila tawa, tama, kahumag yun di sila eskwila.
1: Nakahumag yun sila tanan?
0: Wala, lagi. Kung mami, kung humag yun sila ba?
1: Oh, kung
0: mami. Sila. Yung tawa yun sila? Yubi, si Buya, yubi mo ngayon, huwag mo siya sa pila.
1: Why sonsod si Sir Boy? Why sonsod?
0: Wah, kaya ito siya sa kala, nagtalag balibol. Sa shampoo.
1: Ah, oo!
0: Yeah, kala balibol di ako lang. Kala siya sa kala, diwa lang balibol, dahil gayon ang iba.
1: Oh, dahil dahil na makakwarta man, sumahigam, dahil yun, no?
0: Di, matalag siya dito, kanawa niya, maluwa, ay, wakay mga, wakay ilang pagdiwa.
1: Pero silingan mo Sir Boy diya sa inyong lugar pero gisaitan-saitan na ginani mo.
0: Hindi ako yung gete siya. Kau nak biar mami, kau nak biar mami usuk biar iring-iring.
1: Oh, iring-iring ni tau no.
0: Asal yang sangka, maka iring-iring yang sangka. Jadi yang sangka,
1: Oh, iring-iring yung bitaw, no? Kunyari lang, Baba. Ato tabailihan, ha? Pero ang kuhan ito, ang nasunaw na, mag-iring-iring yung biron. Oy, bitaw, no? Iring-iring gito sa kuna. Sige, laos. Sige na, laos na ta, laos na ta. Kaya itong oras.
0: Alam mo, gusto ka ang time of my life ay nag-flag.
1: Kuhan man, galang pang Domingo man itong atok.
0: Domingo mo, ay nga.
1: Hindi na lang, Gondor Hill. Sige, ako itong karkaroon, be.
0: Bye. Lagi, ya. Dala sila sa kopeng. Hindi ako sa mga base dito. Dito padyo. Kaya sito yung pag-input ko na. Dito padyo.
1: Kisay kakanta, anak. Kisay kakanta.
0: Si Patrick Swayze.
1: Patrick Swayze?
0: Oh, sa Jackie Dancing. Mag-gagod.
1: Patrick
0: Swissy.
1: Tempahan nga, Patrick Swissy. Okay. Thank you. Ay, waman! Uy, waman! Lahi man rin mga bago man, ni!
0: Bago?
1: Oo. Oh.
0: Fashionista, eh.
1: Ha?
0: Fashionista.
1: Fashionista.
0: Fashionista.
1: Ah, fashionista. Ata rin ito kay Mao, ni si James. Ah, sige, sige.
0: Ito mami, kini, wala kaya mga misli-misli mami, wala nang gusto na kalinga, wala na mami.
1: Na, mga ka ni Mingaw, kaya mong pista, eh, kay, sige lang ka bingo.
0: So, wala nang gusto na ako, ako mami, kaga, ako ali, din na ilang sisi, mami.
1: Oo, ako ali, oo. Last year na ako, last year, last year. Ah, last year na ako, itulog ka mong klaki, then ako ali.
0: Ano ba? Ha? Kasi mo laki.
1: Ako na lang ihonghong ni mo eh.
0: Naminaw
1: na baro ng usta ka taga San Carlos.
0: Ay, higa. Laba. Sikyo na mami na kay ikal.
1: Ha?
0: Sikyo na kay ikal.
1: Wala, oy. Depende naman na kung ganahan ko.
0: Ay,
1: wala din ako,
0: ginahan
1: ko ang gwapo na, di ko ganas pangit. Ganahan kong gili gwapo.
0: Kaya mga mati mo rin mo.
1: Oo, kanapit ang mga gahi kayo, gahi kay glawas ba?
0: Isa mo lang pa, gwapo mo niya, may lami.
1: Maog yun. May lami niya, may lami. Lami ka na ng dagway niya, ang ubo sa zipper, may lami. Oo, kung na akong gingon nga... Di ara kita taman. Nya mangayo pag yung dako. Mangayo pag yung dako. 2-5 pag ipangayo on. 2-5 pag ipangayo on.
0: Gapo ba gano? Pasete ka lang
1: sa grupo. Oh, pakanon pa ni mong lami ang pagkaon. So 3,000 na, 3,000. Oo.
0: Paldo na.
1: Paldo na. Inigawas din niyo sa hotel. Ang bayot, wala. Lay-lay na kayong kwa, nabaga.
0: Bakdok na, bakdok.
1: Sokdok ng bayot, bakdok na.
0: Sige lang yan.
1: Sige. Sige, sige. Salamat ang Burma, Ampi.
0: Parabiyan.
1: Okay. At words of the day kay Mother Earth. Ang sa to yung meaning sa yung Mother Earth?
0: Inaha sa kalibutan.
1: Bye, mga Burma.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye, mga Burma. Lahay, may akong ipindot nyo rin, ay. Ay, doon, ang mga oras, alas 3:38 na kita sa Kabuntagon.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan pa rin eh.
4: Aygol!
3: Ikaw ba? Sige lang kang ingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Bitaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
2: Ah. 93.9 IFM. Ipinta na!

0: 93.9 IFM.
1: Itim na!
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

93.9 IFM.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9
1: IFM. Hello, wait. Nauunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. No!

0: 93.9
1: ISM. Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Idol! Ala, eh, mati maging kuwanga sa tong oras ba? O na, magnaning lang sa taro na katong oras, alas 3.53, sa itas ka mong tagon! Andang Martes! Dili

Idol! Ala, eh, mati maging kuwaga sa tong oras ba? O na, magnaning lang sa taro na katong oras, alas 3.53, sa itas ka mong tagon! Andang Martes! Dili

0: Idol! Ala, eh, mati maging kuwanga sa tong oras ba? O na, magnaning lang sa taro na katong oras, alas 3.53, sa itas ka mong tagon! Andang Martes! Hindi balik kayo mag-iwas ako ah! Hapit na mag-trending dong! May kis, Idol Kendrick, nakita-kita kita kung buktod kahapon ba? Oo, usan lagi na akong basher kahapon! Kasi nang kauban ako si Tihol ng taga-buhisan, kaya hindi ba na ang gwapo si Mark RJ Bakarisas? Ako na itong gututuan! Basta mga gwapo, okay naman, tilapan! Bayot! Walay mangso bayot, oy, hindi na makuhan fire prevention man! Na imong laway man uy bobos nagtayo. Thank you Idol Kenny. Idol ato oras alas 3:57 nas kabuntagon. Onya ato words of the day bitaw ay mga idol kay Mother Earth. Kitagaan lang kita magsayon kaayo. Onsay meaning sa Mother Earth? Sakto si Ma'am Verma Aquino. Inahan sa kalibutan. Dili punta makaingon nga inahan sa kanunay kay wala pa'y June. Kuan pa ta ron? Month of May, the month of flowers. Da, bayot! Tayo salamat sa inyo makikuma ni Mami Tika sa adlaw, sa kada adlaw yun. Patagkadlaon ba mga idol? Oo. Maski ako gani diri usahay gani kay matio na gani ko kanang kaluya sa kuang pag acrobatic diri kay mukuan ko mo tumbling ko katulo. Lagi tumblingin niyo katulo di ba? Hantun hapon di mo magduka. Betay mga idol. At ang oras alas 3:08 na tayo sa kabuntagon. Salamat sa ato ang salamat sa mga nag-chat diri ha. Salamat, thank you kaayo sa mga manawag, hindi na ako matubag eh. Full, oh, full na ang memory, charot lang. Bitaw eh, salamat kayo sa inyong maging uban, bitaw mga idol. At ang oras, alas 3:59 na kita sa kamuntagon. Tagatangi mi, unya ha. Tagatangi mi, ni Idol Boyki, ni Idol Tweety. Oga Idol Kenny, og ako kay no ako. Ana lagi na mga idol. Alas 3:09 na. Imta na yun na din ha idol.
1: 93.9 IFM.
2: Idol!
3: Ikaw ba, susal ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. Mayo kang ihog sa imbornal. Mapungan ba ni?
1: Ah! 93.9 IFM. Ipta na!
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 16, Talata 1 hanggang 33. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Sinisikap ng matalino na masyahan ang kanyang hari. Kapag naghalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang kagandahang

0: loob ng hari ay parang ulap na makapal, may dalang ulan, may taglay na buhay, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan, at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kayawe ay nagtitiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Dahil sa pagkain, ang tao'y nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay pawang nakakapasong apoy. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Tinutukso ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubuyo sa landas ng masama. Pag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat, pagkatyak na mayroon siyang masamang binabalak. Ang mga uban ay putong ng karangalan, ito'y natamo sa matuwid na pamumuhay. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: AM 93.9.
1: IFM 93.9 IFM. Ikitan na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Idol, itong oras alas 4:06 na sa Kabuntagon. Remember me. O, oh, diba? May dumduman lang ta, basta ating sweldo. Pero huwag ay sweldo. Botsata, may ngonda yung kinsani. Alas 4:07 na. Ito sa dengigrit o mayong buntag.

0: Idol?
1: Game set ko, Idol!
2: Game Idol!
0: Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
3: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
4: Radyo Eskolar ni Idol!
3: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
5: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
3: Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon.
6: Radyo Eskolar ni Idol.
7: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
10: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
18: Ang laagan nga white corona, Inday na bina.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
0: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

Hello, eh. Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni... Oh.

0: Panik na! Ay nagsirdigin luktok niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duka pa man ma.
0: Oy, ikaw sa banaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maptik! Mapugnan pa ni, ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: ISM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! ISM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B, Ang Laagan nga Pretty, Idol Tweety,
5: Ang Tamis Paslatik o Lami Mugitik, Idol Mamitik.
6: Read it, Mama!

0: 93.9
1: IFM. 아이돌!
2: 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! Ano mo, ano na mga lucky ba? O saan mo na, oy, kagahay ba mong paan ba yun? O sa mga kargador? Dili, oy, mahinanti bi ako sa una, mga idol. At oras, alas 4.33 na, anong Martes lang yung hapon, Mayo 26, tuwing 2026 na kita, mga idol. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, kumusta man mo, kumusta, kumusta? Kumusta man sa bago pa diyan ang hiyatin? Ay, na ako'y na sight. Na ako'y na sight and seeing. Murag lami, murag sag di. Kay murag dako, murag sag gamay. Charot! Mayot! Alas 4.34 na! Padayon lang yapon ta sa unahan, ha? Balang na nga sulipan mo niya sa inyong ipang... O sa inyong ipang hamong rung nga orasa. Mau na hili kay mong hamong. No? Atong kontakon, binakoy kontakon, Ron. Ang ato ang panel board of judges. Kay sakto biyagid ni Stimpla ang ato ang mga kuan, Ron. Ang ato ang pagmaya. Inubanan sa kalipay o himaya, mga idol. Ay! Okay, no? Ano na ganda? Ay! Ay! Ay, dala, dala! Hello!
3: Hello!
2: Kalibay mong lola ba? Langpan kay pan! Pag-anan ako ba? Nandiyanan ba ng telepono? Ay, kuha na! Nagapak na! May buntag, Idol Boy King!
3: Hello!
2: Hello! Kumusta ang beauty?
3: Hello! Hello, Philippines!
2: Kumusta mga idol boy ki?
3: Hello!
2: Hello! Nagtama ni ay! Di ba dungon?
3: Hello!
2: Hello! Wala man, humana man! Ako naman ako ang tanan diri! Silent, Kuya Juan! May buntag!
3: Let me take my buntag, mga idol. Good morning, good morning! Welcome, welcome, welcome sa IFM Bango na! Kumusta naman ka diha? Hello!
2: Murag, murag, nakuhaan ko ba ko? Ngayon naman sa diyo, murag, lalas sa kuyo, makuhaan niya. Lagi-lingi ko, humana matanda, nakakuhaan naman, naka-perfect naman. Charot lang. Beto, eh. Happy birthday, di ha?
3: Huwag mong limutin pag-ibig sa akin na iyong pinadama.
2: Wow!
3: Tig ng puso, huwag mong itago sa isang kahapong sana'y magbalik.
2: Ikaw, lami lagi na kanta, Idol Boy King, no?
3: Hello!
2: Hello!
3: May buntag, mamiting.
2: May buntag, Idol Boy King.
3: Sa idol, ha? Labi na sa mga suki na to, matagkadlaon doon, Mayo morning. Mayo 26 na yun, Martes karon mamiting, no? Pila ka-adlaw, mami, human nga wala ni pakita ang mga butanding. So, kagahapong adlaw, ha? Ibutiag, no, sa mga lokal na gamhanan diha sa lungsod sa Oslo ba, na may pakita na ang mga butanding, mga
2: alam,
3: mga duhang at sa tulo ka butanding ang may pakita, human sa pila kaadlaw nga wala pagpakita. Pero maulagi na, ang uban ingon nga ang kanibang mga gentle giants sa Oslo mamitik, may sunod lang sila sa ilahang kana bang normal nga mga lakaw kay adunay again seasonal abundance sa mga planktons kan mga uyap mga gagmay nga mga kanang makaon-kaon nila sa kadagatan mamitik, no?
2: Mm-mm.
3: So maunay dakong balita nga kagahapong adlaw may pakita na mga alas 9, alas 10 sa buntag, duha ngadto sa tulo ka butanding, pero misaad ang tourism sa LGU sa
2: Oslo.
3: Na ilalang dili sila kasaad niya, continuous na ni, pero may pahibaw lagi sila ng mga 9 a.m. to 10 a.m. adunay sighting sa Butanding. So mauna mga sukitig paminaw, in fact lain-lain nga mga lugar may inform sad nga adunay sighting sa Butanding nga bag-ulang. Example katong sa Leyte, no, niya kasabutan nga maubali nga Butanding sa Oslo, or ang mga Butanding adunay kagawasan kay una, karong mga punto ha, mamayari ta sa seryoso nga bahin, adunay mo ingon nga wala puno na haom sa natural nga occurrence ang gibuhat sa LGU sa Oslo, no? Bisag unsa kuno nga LGU, basta gusto nila adunay Butanding sighting sa ilang buhaton, tagad ana, kung balik ko na, ito nang gidiscuss ang aging semana nga 2011, noonang nasigpatan ang mga Butanding 2011, diha sa lungsod sa Oslo, ang gihimo nila ato, tako ang pakisusi mami nga, ang gihimo sa mga taga-Oslo, bilahang gilawgan ang mga Butanding, dili na kini, mobiya o laing lugar. So, paungutan na karon, karon nga, ang ilang gihimo mamipig nga, natural na gyud nga, nakita sila kagasay abundang ang mga plankton, nakita sila makakaon, nagtuyog sila pautanas uban, ethical pa ba, insakto ba, nga laugan, gaungan, ang mga Butanding para magpabilin diha. Doon ay mga muingon, in fact, urgent ko yun sa uban nga mga mangbas,
2: bitaw, no?
3: Tawa, magyayaga, because wala sila kahibaw, on sa epektuan sa mga boatmen, sa komunidad, sa tanang mga pamilya nga nagsalig sa panginabuhi sa whale watching sa Butanding.
2: Tinood!
3: Magyagaya ito, maingon nga, namirisin na lang, gigabaan na, kay mahal ko nung kaayo.
2: Oh, mahal kay mga multa. Pero hindi ba ang mag-ingon ana, DJ Boykino, di ba?
3: Naiuban nga nagpagawas o mga info nga kag 1,000, 2,000 kapin, package, pero giklaro sa Oslo LGU nga duha ra man gyud ang rates. 1,000 pesos para sa foreigner, then 500 pesos para sa local, mauro gyud na. 1,000 and 500 pesos sa imong tan-aw mami ko, kay pagod noon. Nakato na ba sa whale watching sa Barangay Tan-awan, Oslo?
2: Wala pagi ko kana idol boy ki, pero nakaagi ko kanang mga tabi kanang sa padong sa south ba, unahan anang Oslo. Kanang ganahan ba ko, pero wala tadyo ko kana dia, pero para na ko kanang 1,000 sa foreigner o 500 sa ato ang mga local. Okay ra ba na kaayo, no? Makalingaw na man siya o makatabang na punta sa ato ang mga kwadyan na narbaho.
3: Ito kaon siya nakita na ko nga kana bang mahitabo karon magud kay do nagyapoy crab mentality ba nga adunay kasuya ba
2: na mao na
3: angay masuya sa paningkamot sa Oskel GU nga they've been keeping it yano kani adto wala may tingog ang katawhan wala man unsa ba nagtago-tago ra mo nagpaabot ra mo
2: mao na
3: adunay mga concerns anang ikapon ang mga Butanding, makilangoy-langoy dool sa Butanding.
2: Sakay-sakayan ang mga Butanding.
3: Oo, for the purpose of tourism, ecotourism, and nature appreciation, nakukayong butang na naadiha ang mga Butanding. Pero sumapalagi, karong adlaw ay kalimaralong adlaw kami, nagpapitagad yun sa hapon. At itong mga turista nga makatangog kadlaw, ang ilang expect kami sa pagadto na ko ana between 6 a.m. to 12 noon. So taas-taas nga oras, so meaning paskin datusan pa ang mutanaw sa usa ka adlaw, wala ra problema kay naaray daghang oras.
2: Oo, naara.
3: So, kag hapon nakadyut ra kaayo, unsa ba ka high epekto ani sa komunidad o sa turismo sa Barangay Tan-awan na iniingon nga nakitaan sa laing lugar, nakitaan sa laing barangay, sila na ko'y patilawon. So, makasabot na ba nga, ako sa din, suya din eh.
2: Mauna.
3: Na doon na di ay kanang mga kasina ang uban sa lungsod sa Oslo or sa particularmente sa Barangay Tan-awan. Again, I'm not in favor, no, nga kanang ningon na ko nga abi mo ni ang barugan ang kabahin niya na na moingon na nga ethical na nga ato ang laugan gaungan ang mga butang di para di mohawa sa lugar kay mo ay gihimo for the past sila man ang 2011 mamitig for the past 15 or 14 years
2: mga yun ana
3: so nga September 2011 unang nasigpatan ang mga butanding diya sa usbob hangtod nga ilahang giatiman mami. Pero ang upan mo ingon nga aduna may natural nga pamaagi ang kinaiyahan. So basing una po ni. No nga, maskin pag ilahang gigawangan mami na yung mga plankton sa ilahang ipanghuwad para pangkanon sa mga butanding. Wala na nakauyon ang ilahang lawas sa
2: mauna.
3: Ilahang... Diba nga, gusto na silang
2: mo...
3: Sa'yo mo ang paglantawa na mamitay.
2: Gusto siguro sa uba, ka na sa ato ang butanding idol breaking nga maka, makakuan na po sila glaing na po nga ka na bitaw, kinaiyahan bitaw, makakuan na saan sila, mapalahi na po ang ilahang habitat na po. Mga yung anak ba? Pero, grabe sa ganyan mga yung anak nung mga Pilipino, no? Kanang naagid nga po yung club mentality ba? Oh, mawagin na eh, no? Sakit sa Pinoy.
3: Sakit sa
2: pinakas
3: Pinoy, sakit sa ubang mga magbasa kong comment mga buragani o masikalipay nila
2: maugyon
3: kistigo nila ko stop in fact inig tourism video inig isgut sa Cebu dili ba kalimod nga apil ba na sa isgutan though apil ay nagingon karo nailaing side of the coin mamitik na moingon ba nga kain siguro pamaagi sad ni sa kinaiyahan para nga ang lungsod sa uslob or bisag asa nga LGU dili magsalig sa ingon ani nga example ang uslob na pa sila ilaing falls diha kay nila kumalog balay na ha mamitik
2: oh daghan pa sila mga kuan din ha kasuruyanan di ba
3: oh so ida na ba nga taron nga nahitabo ni pero maulang hindi lang sa dato ikalipay ang kalisod sa mga pamilya o residente nga nag salig.
2: Maog yun.
3: Kailang paginabuhi sa turismo sama aning whale watching na mga mag-comment mami nga gigabaan na lang sila.
2: Dilipod. No, dilipod sila mag-inihon ana idol boy ki.
3: Oh, wave watching.
2: Linglayas na.
3: Ang kuan na lang kuno, ang kana na lang kuno nga ang baud-baud na lang kuno sa
2: nabilin.
3: Sa naon, grabe kining uban no maski. Sila na kayo baon sa kadaghan ng mga boatmen, mga mananagat ang wala na ni palaod o gangilahan ng paginabuhi ang kana ng pagka-boat net paghatod dito pag-guide diha sa mismong kadagatan nga duol ras kamadan unya ang paghatod balik safely sa mga turista
2: mao na nganong dili mata malipay idol boy king ang mga tao diha sa Oslo sa sugod sa pagsugod anang niabot ang mga whale diha nakatrabaho in taon ng way mga kuan bita kanang mga mananagat diba? Dili sila ma-proud nga nakatrabaho ang ilang kuan din ha, ang ilang mga kababayan diha sa uslob. Nga ila paging buhat-buhatag isyo, di ba? About anang manglayas sa mga whale watcha, kada mga mutanding, kaya wala kauyon sa maong lugar. Wah, ila paging ang i-isyo ba? Dapat magtinabangay
3: on ta. Nindot nang gidsad siya iyon, no nga. Unsa may sakto ba ni naabatay guidelines kabahin ni ini nga kung naay mga butanding unsa man nga mga lugar sa Pilipinas unsa man nga mga lugar sa laing nasod nga naay mga gentle giants kaning mga butanding nga makiangayon ra ba okay ra ba nga ato sila himuong murag domesticated animals ba nga gaungan basta kay protected lang gihapon sila nga naa kay ipakita nila kaya karon mga rohita bumurag ni Salo sila silang natural nga kanang kinabuhi no bisakasa sila manguha o mga planktons mga on
2: kana
3: wagi sa kahit mga naabot sa liti mami same butanding to sa usta pero wat
2: oh, no mapod
3: hindi talagang pangagpasan eh wala pa may nagniato ang DNR or ang BFR ang Bureau o sa may ahensya sa gobyerno nga maoy angay nga mo-explicar sa publiko nini no makikalayon unta ang Oslo LGU sa BFAR or sa any organization nga makatabang nila para ma-explicar og tarong kay sa akong pananaw mamitik naapan ni sila sa stage of denial, no, kay mo lima kadlaw na gud karon kanus aman sila magsigig ampo, magsigi og longing sa present sa mga butanding
2: nga mahibalik na gyud.
3: Oo, maskin weekday na amagid na yung mga foreign tourists or local from outside Cebu, no?
2: Mm-hmm.
3: Pero inikabot na po sa weekend, yan, na anay nag-book mamitik mo, dagsa na, unsa na may itubag sa Oslo, sa LGU Oslo.
2: Maugaling
3: karong Sabado o Domingo, susamang Sabado o Domingo, pag niagi nga wala, gihapoy mo pakita ng mga butanding mamitik.
2: Mm, no. Mao na nga daghan ba kay turista diha gid Idol Boy Kinong murag na ana dagud upang anha ang ato ang mga fan ba ato mga turista ba nga mutan-aw gid anang butanding. Unya mao na ilang mabalitaan nga oy nagkaminos man nagkagamay man asa na day ang uban.
3: Kikibo ka mamitik. Ako man sang ma-liken, maparihan ako siya na bang ibutang ta Ocean Park.
2: Mm.
3: Diba? Kanang Ocean Park or bisakun sa mga park na yung mga animal, ilang gi-cage ang mga animal. Example, mga dolphin, or kanang... mga seal.
2: Oo. Oh.
3: Ibutang ta, maski mga langgam, na yung mga bird show. Ang gihimo sa Oslo, maumaura. Diba nga, na ay show ang mga butanding, pero dili maningon nga, train nila, pero at least ipakita nila, that's the time nga mutusmaw sa tubig, ang dili mahadlok mutusmaw, mapapicture layo gamay sa butanding, maumaurang storyaan, yun sa pagkuha nilang permit niya, maumaurang storyaan nga ang gihimo lang sa uslog nga naa mismo sa
2: dagat. Oh.
3: No, pero, di ba, kung imong naunaon, unsa man nga mga permits, unsa man nga mga requisito sa nakuha sa mga Cebu Ocean Park, Manila Ocean Park, even sa Cebu Safari, naagya pa yung bird watching, pero wala na sila ka lang tubig-tubig, puro na mga langgam.
2: Nalasa.
3: Kung nakasood na mo o Cebu Ocean Park, naagya na sila yung mga kanang seal, nga manggawas gihapon, no? Diba? So, kanang ang uban ba nga grabe kaayo sa Manila sina og maayo ang uban sa lungsod sa Oslo. Sa ko nang ginaingon mamidili kalimot ang pagboom sa barangay Tanawan in particular.
2: Correct.
3: In fact, naguna gani ang mismong barangay hangtod nga ni take credit na gyud ang Oslo LGU nga ang abundance sa barangay Tanawan ni transcend na dito sa Oslo LGU. Kaya di gini kalimod nga daghan kay gusto mo tanaw maka-experience.
2: Mm-mm.
3: Dato kayo ukita millions na mamitik.
2: Maog yun.
3: Sa kailangan ko, before pandemic, I had a chance to talk with Karon, the now the incumbent councilor of Oslo, si Francis May Buntag ni Modiha, Consihal Barrera, nga ang kanang iniglabay ni mo sa tanawan, halos mga tao nindot nagbalay.
2: Mauna.
3: Na ano yung sari-sari store, na ay mga establishment. Ang mismong barangay tanawan, na barangay hall, nindot ang ilahang.
2: Yeah, sinso.
3: Ay millions every year ang mabukbo nila sa panandalan sa gobyerno tungod sa whale watching alone.
2: Oh, imagine, diba?
3: Uh-huh. So, ang matag pamilya, na-elevate ang ilahang kinabuhi tungod sa butanding mamig sa, sa maong negosyo.
2: Diba?
3: So, karun, maulagi na, ang pangkanaan eh, mupakita pa ba ang mga butanding sama nga, muabot sila na po, o niya, isla pagkita, gikan alas 5 sa buntag, muntot alas 12 sa outdoor, lahos-lahos na ni, kinsa may makatubag na ito nga eksperto ni Ana. Diba, mahingot niya po nga, may sigutan ni Mami, nilok yung mga imbitar o mga taga-Bifol, mga NGO, adunay kalambigitan anang sa marine life. Diba, kay mahinta to, o karong mga tungura ang taga-Oslo ba, kung kinsa may mayor na to diha, mga konsihal nga, mudangok sila o mga marine life experts.
2: Kala, oo. May bawaan yun.
3: Sila. I think, napa sila sa stage of denial nga, ay, dili. Mubalik pa mga butanding.
2: Mubalik na to.
3: Init pa ang panahon na alay na hitabo sa ecosystem, etc. Pero, init man sa daliaging to. Aduna sa kausaban, nga nung karun lang to iga nga nahitabo ni. Sa signos na ba niya, muhingi na sila gawa sa ilang habitat dihang dapita. Gipulaan na sila sa mga... Di ba? Atakibaw ba nga? karon nila na-realize na ibutang ta lang kung naayon na huna ang butanding. Mayingon ba nga, ano, murag nga itong pagkaon, diri ba, na sa mukan magkaani na yung mga mulukso, na yung mga mutapad na ito, mupicture na ito. I mean, di ba, huwag isa kahibaw mamitik nga.
2: Bitaw.
3: Since 2011, and I hope na somebody from the LGU of Oslo will take the courage na pangita mo eksperto para magiyahan mo kay wata kahibaw na asay pamaagi para nga makip ninyo diyan na pita para mapreserbar dili lang ang kanindot sa kadagatan, ang kanindot na makita na butang din, kung dili lakit na mapreserbar ang panginabuhi sa mga boatmen o mga pamilya nga ilang gibuhian ang pagpanagat sa laod aron sa turismo diha sa inyuhang kadagatan sa barangay Tanawan. Ang sa'yo mong gihuna-huna, mamiti.
2: Para na ko, Idol Boyke, kanang kinanglan gid nga, ikuan gid sa B-Fire bitaw, ilagi na ang ipasabot sa mga katawhan sa pagkakaroon kay, di ba naghan man kaayo na sa una diha, no? Naghan man kayo ng butanding na karoon pila na lang kayo ng lakabong kung ang napakita, tulo?
3: Tuha, tulo, mm-hmm. Yeah. Dili na pag-interme mo, pakita lang sila, ginagmay lang, mami.
2: Mauna ginya.
3: Good siya, kinatibukan.
2: Na ako'y nakita sa video na hapon, Idol Boy King, nga murag, tao po sa ilaw, nga murag nag-abog ba, nga murag something, nga, abo sa, ang tao ba sa gatoha, kung na, kuan ha, murag na idol ka tao sa tubig po, nga murag iabog nila para pabalikon ang maong nagpakita ng mga butanding. Murag something yung anak, bitaw.
3: Baon may pamaagi nila. Dili na to sabtan kita, dili na to ma-explicar ba? Mm. Na pamaagi nila, di ba, isda man na sila, no? Actually, sa kuwang pagsabot, ang mga butanding, dili man...
2: Pero di man ko, di mo maliktaran, no?
3: Whale sharks, man sila, di man sila anang parihan ng mga mammal, at may bauan, consider that fish, yun ang mga butanding, no?
2: So,
3: di ba, unay isda diha, di mo beta nga, manha diha, mulangoy sa layo, manha, mulangoy sa layo. Pero, kani mga gentle giants, ang gihimo sa ato ang turismo diha sa LGU sa Oslo na laugan sila og mga planktons, mga uyap, para nga imbes na mangita pa sila alaing lugar mo, kinahinay sila mo bisag asa diha sa Oslo o sa silingang mga kadagatan, mapabilin sila, mami, para nga tolagi na nakakaon sila, busog sila, pero at the same time ang ilang presensya naghatag og negosyo panginabuhi sa taga Tanaw, Tuslog.
2: Oo, mao.
3: So, mauna nga, imo nakita, kamura sila, og abog-abog, inanagid na ang style. Nga, iniglaog, ana, maugi ko nun ang baho, naglangig ang dagat diha, kaya limang tagbang uyap, nagipangkit sa itsa diha, kay mao may kinahanggol sa mga,
2: kabutanding.
3: Sa mga butanding. So,
2: maugi na dahil lang.
3: Karon, ako lang hangin ninyo, Idol, be careful with your comments. Siguro na
2: ang
3: stage of denial ang taga Tanawan Oslo. Hilip sila kadawat nga, o sala mo, balik pa ba ang mga butanding? Or signals na ni ngayon, nahinay na silang muhawa sa baong habitat nila dihang napita. Kay kadako sa dagat, kadako sa loud. Pero gumikan kay natungnan nga naay mo pakita ang butanding na himong guwapa o na himong kalabang opportunity aron sa pagnegosyo amo ng ecotourism nga naay mga bangka gikan sa kamadaan, no, mga turista ilang bitbit na nag-sulob ng mga life jacket niagi sa LGU, ni bayad og 500 kung local o sa 1,000 kung foreign. Ang katukubang ipakangilan nga tagpila ko ng packages kay murag ipackage-package man nila, mami. Dili lang whale watching kundili ikaw man lahaw sa falls o kubat pag-asa pa doon. So mauna mga sukintig paminaw kung kamo'y pangutanon mga idol di man ka-experto pero I think makiangayon kaya nga pangutana ang iba na mo intervene o balik ang Oslo LGU para i-keep ang mga branding.
2: No, na.
3: Or ila na lang tugutan nga ang mga butanding sa pinakatuig na servisyo diha. Matawag mo na ito nga servisyo, mami. Kaya ano, may buo sila nga laugan sila na kondisyon ang mga butanding. Mapakita sila. Namura ba o adunay show ba nga ipakita nila? O na yung mong gibayaran diha. Hindi ba, huwag ka nibayad sa agat, huwag ka nibayad sa bangka.
2: Oh, good.
3: Huwag gibayaran nga.
2: Makita na nimo.
3: Sa kamadaan, paingon sa loud-loud gamay. Sakay ka sa bangka na ikabutid to, you're expected na makakita ang butanding. So you are paying for the experience na makita ng butanding, nothing else. Dilingon nga para lang makatubig na gwapa.
2: Kasakay ka ng bangka.
3: Kasakay sa bangka. Di mo itapot sa loud-loud gamay ng kit-ani mo.
2: Naa sila dito.
3: Gentle Giants.
2: Oo. Pero pwede ba ito makalaw ka na? Idol Wiki, pwede ba ito makalaw ka na nila while magsakay ta? Makahatag dili, no?
3: Ay, doon na may walay doon sa kinta ng kalao. Kinta, stekto kayo na sila, no? Dili ka pwede mag-sunscreen. Dili pwede mag-pila ka metro sa gilayon, no? Kay, again, giprotektaan sa LCU
2: sa Oslo
3: ang kahimtang sa mga butanding. Pero wata kahibaw nga na abay mga nasayop, na abay mga na wala na follow or ibutang ta mismo mga butanding realize nga dili man ni normal nga habitat sa samukan man ta
2: mao gyud
3: ay dito ina di ba wa ta kibaw di ba mamiti
2: mao gyud dapo idana nga mga tendency adol boy kiba basig para kadili ba gyud nato makuha ng mga kahayupan ug usay naa sila hapong una-una kay di ba puno sa parehan atong tao. Ang ilang siguro nagkadaghan naman ng tao diri murag ako naman kada crowded naman kaayo ta murag inana ba ang ilang kwan ba hinahinay ko tag kwan bi kanang
3: ay, ibutang ta mami ato lang tabukan Idol Kenny isgo tagtulo ka mga natural phenomenon karon ha paggawa pagkawagtang sa butanding kaya pagpakita sa dani mga pinball jellyfish mga bukya. Sa niaging semana, hisguta aning mga pagpakita sa mga bukya dari sa may Argao.
2: Argao, oo.
3: At sa niaging adaw na sa nagpakita ang mga bukya dari sa may Panglao, Bohol. So, maski na ako, pagkaligo-kaligo na ako over the weekend dito sa norte, mga sukitig pa minakakita ko, mga
2: pinball
3: jellyfish.
2: Mau ba, Idol Wiki?
3: Ingon ala, kadaghan mami, so titigawas yung siguro nila ron. Labi na summer, kanang hot season.
2: Oo.
3: So, init ang panahon. Pero, paulagi natural phenomenon man ni mami yun, ya, wala may maapektuhan nga negosyo. Siguro kung na ay mga beach resort niya, maabog-abog lang na nila.
2: Oo.
3: Pero dili man yun nga, wala pa may beach resort nga, may tsaba o mayo, nihilak nga, wala na maligo silang beach resort.
2: Kaya so, dahil nakabukya.
3: Sa mga bukya o mga pinball jellyfish. No, mura masag, dili masag ibangko na ito mami nga
2: Maugyan.
3: Na ayong gawas sa mga bukya. Di ba nga, pag di malipago nga natural phenomenon nga na ay manggawas ngayon. Ani sa laing bahin, gikan diri sa Oslo, sa Panglao, Bohol, tabok mismo gayo-gayo, diri sa may Alipa, Batangas, kay ato sa nag-i-post kagahapon, kanapang sawa, na isawa nga, samtang nagmaniho ni usa ka pamilyahan.
2: Oo, sa sakyanan! Ikaw babit!
3: Na, naas sa kyanan, murag samtang nidagan sila, narito sa ibabaw sa kyanan, taon-taon, may abot na sa windshield, nakagulitan na ang pamilya, ang babae nga naas sa video, mami.
2: Lagi, kahadlo po na ito, eh.
3: Parkada sa dihang alit nga may
2: butho.
3: Butho katong sawa o gitawag o reticulated python na windshield sa maong sa kyanan. Ano niya? Patod pa sa video uploader na kikal sa datong kanabang gikan sa ilang naagi ang punuan sa kahoy ang sawa posible no o kaksidente kini na sangit sila sa kyanan.
2: So kahadlok ato Idol Boyki oy.
3: So far wala man akong gitiwas ang whole video.
2: Wala ra.
3: Tud magud sa makina ang maong sawa.
2: Pero
3: hunong sila kay mura sa nakurbaan og mayo wala man lagi nigawas nga para unta mapakalaog lang ang sawa sa sakyanan ba kay kaybo na sila nga la basi kunog mustod sa
2: sakyanan
3: sa
2: wala
3: gid nihulong sila sa gasolinahan sige sila pitit wa kasabot ang katong gipipitan ang duol sa gasoline boy on na nakasud na dayon ang sawa
2: sa
3: ilahang sakyanan kay so, angay malikayan nila og mustod sa makina mami ba so nakagawa silang tanan ang makita sa video nga nakasud yun sa
2: makina
3: sa makina ang maong asawa or reticulated python so
2: kuyawa po dato eh
3: amping-amping ta mami
2: maulagi. Kaya ano, ting init magudon ay nilbuy kiting gawas sa mga ingon ana nga mga mananap ba? Ano mga ingon ana, mga bitin?
3: Mga pinta kay kiling talang gislo talang ito, puro natural phenomenon. Number one, of course, ato amang gisusi on say skarong adlawa o sa masunod nga adlaw, mupakita, mubalik na ba ang mga butanding? Siguro talang ritual, talang pag-ampo, gihimo sa lungsod sa Oslo, aron nga mahibalik sa normal ang ilang negosyo diha kay dili lang boatmen mami affected has ka ang mga resorts. Kaya ganda ba yung ubang layo ba yung uslog? 4 hours, eh, putanta, no? Mga 3 to 4 to 5 hours, depende sa dagan. Kung niya, layo ang uslog, mag-uban, mahitabo pa, may overnight na lang sila, resort, para nga alasize.
2: Makakuha na nila. Oo.
3: Kung niya, huwag nakaadto na sad mo, idol, sa barangay Tanawan, dagan kayong mga tindahan, kanaanan. In fact, dumikan ang barangay Tanawan na whale watching sa Ustod Mami. Mga dagkong establishment, sibutang ta, makita ka dito na island souvenirs, na si may stall, na ay chubi-chubi, kanaanan nga. Inanaw ka, mga, ang investment ba nga, naabot dito, gumikan sa traffic, no, sa crowd traffic. Kaya inaalagi, foot traffic, inaalagi ni Dot nga activity which is mauna ang itawag o whale watching. So, affected yung talaga. Samtang, sa laing bahay, isutan naman sa dinato ang mga timbo jellyfish. So, unsa may angay nga buhato na to, simbako o ma-infectaan na, maigo ang ato ang panit sa katol kaayong gaway-gaway anang timbo jellyfish. Diba, unsa ang nga buhaton ang uban na ba mag-lisod o ginhawa ba, mag-panic. No, so, di lang sa mag-panic. Kaya kasagahan, ma'am, ang first aid nila na isuka.
2: Suka, so, gina eh?
3: Igo, mura, oo, na may, hinoon, dili ko na na, sa akong pagsabot, ang symbol jellyfish compared sa box jellyfish, yan na galing, kaayong halos din mo makita. Ang symbol jellyfish,
2: oh,
3: medyo
2: oh!
3: brown, medyo purple-purple, maklaro-klaro pa man.
2: Pero naabitan yung uban, ayun may kinong nga puti na kayo baka na mura rabit ang transparent ang color nga di ka makahibaw. Oo.
3: Maulay box.
2: Aha.
3: Jellyfish. Nahiba na ang symbol. Bukya na sila pero daghan ng klase o niya. Mas grabe makapaso. Kani mga ato ng kaaning symbol jellyfish pero maulay na whether box or symbol mga ato gani mo tungod sa bukya o sa dagat inyong kuwaran o suka. Ang inyo, ang parte sa lawas nga na igo, sa tentacles, or kaya sa gaway-gawa, sa jellyfish mamitik.
2: Hmm, dili pwede ihian, Idol Boy K?
3: Dili man na tuyom.
2: Para ah, oh, di ay, oh, tuyom na ito, di ay. Oo, di na ito, tuyom, di ay.
3: Hilig-hilig, ito, bilang ka, di ay. Ang tapalang mga,
2: karang acrobatic. Oo, ay, tuyom na ito, no? Katong, kwan ba? Murang, ang ihi may itambal, Idol Boy K, no?
3: Oo, to yung samtang isgot po ta o sighting sa reticulated phyton. Kunaunaon gid nato nga, of course, kanang venomous maghapon na siya, pero dili susama sa uban nga mga kanang
2: bitin.
3: Alas.
2: Mm-hmm.
3: However, ay importante na ginana dayon nga kanang dili siya ma-threat bas. Kung naay uban nga eksperto, manawag dayon sa area ninyo, mga taga BFP, dili kay magpanik mo. Kunya kung naa sa sakyanan, ang inyuhan lang nga matagas sa sakyanan para di sa makasood sa inyo ang makina. Sumalay, of course, maingon man lang tanga, it's easier said than done. Dali resulti kaysa buhaton, pero kining plan, mabutan din, ma-jellyfish, o ma-python, puro mga parte sa ito ang kinaiyahan. Ibutang ta, tabahin sa wildlife, mga suktik paminaw, angay nga ampingan. O at the same time, angay po nga mag-amping ta sa presensya ani nga mga matang, no? Nga mga species, mga suktik paminaw. Anong taw-taw na may atong isustan ang pagputiag sa Malacanang, tabahin sa bilyones ng pondo, nag-gibubo sa Administrasyong Marcos between 2023 to 2026. Human nga na masangil, no, si Davao Mayor Baste, nga wala lang ginipuno pinangga ang Davao kay Marcos. Mitingog si Palace Press Officer kagahapon, Claire Castro.
2: Oo, si Attorney Claire.
3: Nanay bagong Dole Secretary ang ato ang nasod. Ato po disgutan karong taon-taon nga si Senador Bato de la Rosa wala mag-grantee, wala matagai o TRO Supreme Court no karong taon-taon. Ang video presentation ni Senador Aini Marcos wala ipakita ato sa plenary session. Unsa man nga video, papa, kini ko nga video, kabahin ko no kini sa walang mga storya ni PBBM, kabahin sa chatcha. Unsa man ang chartered change. Ang gusto ng chacha, buta sa buk gusto sila o
2: kabaguhan.
3: Term extension sa ilang pagka-presidente or whatever, kintay ganahan. Meaning, ang naandang ang pila katuig pagka-presidente
2: is 6 years.
3: Ang naandang pila katuig pagka-senador, posibleng ma-extend gumikan sa chacha.
2: Charter change.
3: Pero ang video ni Senadora Amy Marcos mismo siningon,

0: Sabahin sa mga pamahayag ni PBBM, sabahin ni Ana. Ito na taga ang pagtaga na itong oras sa IFM, alas 5:08 na. Standby, karong taon-taon, makaawa na ito si Tweety, alang sa ito ang police report, sa MLB, alang sa presyo merkado. Huwag dugang pang mga hisgotanan, mamigikan na lang din sa gawas kabahin. Ini si Boyki, tataka rime.
1: Daga salamat Idol Boyki sa imuhang pakiguban ng mga ganun niya taw-taw na tugi makauban si Idol Boyki. Nangalap na siya balita sa gawas mga idol. At ang oras alas 5:08 na tangatangi ang mga report nila ni Idol Tweety sa ato ang dakbayan. Especially sa ato ang police report ni Idol Tweety niya sa ato ang presyo merkado ni Idol B mga idol. Ayun, Diyos ko, mayong tagmabalik na itong mga mutanding, no? Kay Looy pod kaayo ba? Makuha na sila, kanang murag, makuha sa tabang, hingawa sa tabang, mga wala sila sa kadugayon nila pagpuyo diya sa may tanawan, Oslob, Cebu, mga idol, na maoy nakapausam sa mga, kuhaan bitaw, panginabuhi sa itong mga kaisuunan diha sa lungsod sa Oslob. Especially that's my barangay Tanawan, Oslob, Cebu, mga idol. Okay, balayan tayo sunahan, mga idol. Atong oras, oras-oras sa Metro Cebu, alas 5. Nuway binasa kabuntangon, mga idol. Koyong-koyong lang yapon na. Oras, alas 5, nuway binasa.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Dungan ta. Mapungan ta ni. Ah,

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That song was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Hello, eh! Naot sa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Ikaw ba? Hadlok maki ka manambok ko eh. Wala siya ka gwapa. Labag igapon ka maskin bang angon ka. Pugnan pa ni.
4: Idol! Itong oras alas 5.23 na!
5: That Time Check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. That Time Check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila. Kumurag, dili komportable. Matag-adlaw.
7: Dugay na bito kong niingunin mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
1: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
7: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
1: Mari. Mantay usa si baby ha. Ari sakto.
7: Hoy, asa man ka?
1: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
8: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
10: Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
13: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
15: Wow, alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
19: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
20: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
21: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painundong gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painundong gikan kay Ate Ann.
21: May buhay sa makabuhay!
22: Taas ba ang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapang mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog na pati sa iyong lugar. DTX 500!
23: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
22: DTX 500! Pumali sa mga butika.
24: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's day. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
25: Ang Idol mo, DJ.
26: Ang tamis mas latik o glami mo gitik. Idol Mami T.
27: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
24: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
28: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
29: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
30: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
31: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
32: Ang market man on the run, Idol B.
33: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
34: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
35: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
36: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
37: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Dali na, ay nagsirbigin luktok niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duka pa man ma.
0: Oy, ikaw sa banaha ka, bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maptik na, mapugnan pa ni, ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni, tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.
6: Two, three, five!

0: Halala Tanafi!
1: 93.9 IFM!
2: 봄만 뻔네!

0: IFM Balita.
1: Alas 5:39 na adlaw karon nga Martes, sa Mayo 26. Mao kini ang uluhang tudling sa ato ang mga balita karong buntaga. IFM Balita. Sandigan Bayan nag-iawhag nga didan nga makagawa sa nasod si Senador Rodante Marcoleta ug laing tulo ka individual. Samtang kapikas si Senador De La Rosa ni apil naghangyo ngadto sa judiciary nga dili ipadala ang iyang bana ngadto sa The Hague. IFM. Senadora Amy Marcos mi bakwi sa iyang akusasyon bahin sa giingong Constitutional Assembly plot nga gihulagway sa mga senador nga sakop sa minority nga propaganda tool ug ang iyang tangtangon gikan sa record sa Senado. IFM. Atong oras sa IFM.
2: Alas 5:40 na.
1: May buntag diha nimo Mami T.
2: May buntag kayo weekend.
1: Hello, oi, morning, morning. Kapiti sa ID, oi.
2: Guwapa ka rin, guwapa ko. Ang ID na di, ay.
1: Ah, oh, day. Asta na, sulog. Nakaon na lagi na sa sulog, Idol Bing. Ano man na, ha?
2: Senior. Namin kina priority ang senior.
1: Paita, magkagulang, oi. Atong oras, dol.
2: Alas 5:41 na.
3: Time Check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Ang oras, gipod ka ninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay, Liveride Pro. Na isili marin, napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
4: IFM, bango na!

0: Atong oras sa IFM.
1: Alas 5:42 na.
0: Arita sa ato ang police report. Ato i-check no ang hisgotanan diha sa gawas nga bahin ania. Suryaan tani mga batan-on nga nagrambol gawas sa Chongwa Hospital. Og sumapa nga gihimo kining playground kining may cyber gate area sa may Fuente Pastilan mga higala pa itabayan ni oi. Ato i-check kay adunay mga nakuha nga CCTV footage sa Idol Tuwiti. Kabahin nini mga batan-on. Actually makabantay magkaganda kag batan-on diha mamino.
1: Pero oh, kaayo magkabay diha.
0: Karon pa kuha nang gingon nga rambol-rambol sa dinha diha napinta.
1: Usa sa tagdi na Idol Tuwiti nga rambol-rambol.
0: Ya ang luoy kay ba mapagan ang mga innocentes palibot o niya. Dina safe na hinuong agian ang maong lugar.
1: Magpangatlo naman, magpangatlo ka magkamuagi.
0: Ato i-check si Idol Tuwiti alang sa detalye sa maong report.
2: RMM Report.
3: Ang laagan nga pretty, Idol Tuwiti.
0: Yes, Idol Tuwiti, kumusta man? Unsa may rason nga nung nagrambol ni mga batanon? At taga-asa man sila, identified ba ni? Unya, unsa nang pugihimo sa Chongwa Hospital human nga mag-viral kining CCTV footages, Idol Tuwiti?
4: Yes, Idol Boise o mamitig sa padayon pa nga di susig ang kining pamilya po rin ng mga batanon. Sabahin na niyong nakuhaan dito video sa mga grupo ni sila. Yung karambol na nigawa sa hospital, Idol Boyke, din is may tungwa.
0: Uy!
4: Yada yun, segment yun kaayog mga reaksyon ang kining mga netizens sa social media. Kay una maninikat ako sa social media, muna nga dagan yung reaksyon ng uba niya. Ah, dira-garambol, diritso na daw sa emergency. Ay nga, kanon nga. Sa kanang hospital, Idol Boyke, kung mag-inaon pa. Ang uban sa Idol Boy, sige pangita ang mga inahan. At sa mga inahan na dito, kapaw nag-good sa Idol Boy niya. Kini niya dapita, tambayanan, ginig mga batanon. Masimpag yung mga batanon, pero ang nakasagit lang pa, pamalandungon kay ka naging minor de edad. Ang kini ng mga batanon na ginagsinukmagay. Yang nakaapan-apan lang po daan ni Idol Boy, kido na po ni sila mga laing mapagana kana mga walay na po sa mga isadalan
0: pero kung sama na sila tweet magbinatuay ba ni sila kay mo binay kuya kana magbinatuay or sinukmagay
4: yes, po nila ha yes Idol Boy King ang uban po daan nila nakuhaan yung kahagiing na diban
0: sus pastilan
4: kana mga siguro Idol Boy King kana ganin yung mga batanong yung magsunod ni mo or kaya kung na sila makita niya pwede makuha sa imuha niya at dukong kag ice stick muna kita na po sa to mga kapulisan karon kay mora ba ni uso po sa mga kabatanunan po da karon yan niya gala po din hi sa syudad sa sumo kung talagang daladalag ay sticky para makapanulis na makapanghadlo kung makapanguha o ganing mga cellphone porta o mga bag sa ilahang biktima hon yan ang magamping ang punta kay din sa may Fuente din sa may Abiliana o lakit na po da din sa may capital area ay doon po kaya usap sa mga gitanong po sa mga kapulisan o gibantayan kaya tungod money din hi na ikatapon ang mga batanon ng pareho po na ni Idol Boy King. Kaya ang kuha ng ani ba kay dadun mag nakakita? Ako ay na kay tungod na hadma po sila nga doon na ni mga dalang hinagiban na po nang upan wala yun po na nakabadlong po na Idol Boy King. Kaya kasi niya gamad malamay po ni sila.
0: Pero unsa may police station nga dool di hatuit? Abiliana ba?
4: Abiliana. Yes, Abiliana.
0: May tag mapostingan po na diha no para di na sila diha magsige o laroy-laroy or makabantay sila na ipolis mga hadlok ni mga bata.
4: Okay, kanina mong area Idol Boy Key sa atong hibawan ang kining output sa atong kapulisan kay naagani kaning palabang sa may Robinson.
0: Oo, so naagid na i-polis outpost diha di ay.
4: Oo, i-apply kaning Rambo na Idol Boy Key mamitig. Kani sila nagkinakitay ang kinipod sa pikas na bahin. Doon gihapon sa cyber gate sa Robinson sa Idol Boy Key mamitig. Kaya na po yung ubang mga batanon niya nag-basketball man ang gihimong playground tunga-tunga sa kadalanan.
0: Sa kagamay na sa dan mismo, gihimo pag yung basketballan?
4: Nag-gihimong basketballan, Idol Boy, si Ugmamitig. O lang ang tanong mo. Na po yung ubang din ha, kay tungod, magsalig lagi, kay kadlaon, kadlang dako, yan wala yung mga aking mga dagkong sakyanan, sa kawin yung mga makamotor, Idol Boy, si Ugmamitig. Munang kasuki, makapadagan mo na nga, ay kaganina lang din hinihitabo. Kaya nahadlok po sila, kaya basi nga maligtan ninyo ni mga batan, mga kapatan una na Idol Boy Key na indis nga naglingaw-lingaw, kaya basi na maligtan or maunsara, mapagan baro ni sila, maangol, Kay tungod po dyan sa kini mga motorsiklo, mga sakyanan nga mga geek, agianan na banig sakyanan na. Doon na kini sila area, Idol Boy Kiyog Mamitid, ang nahitabuan sa pagrambol.
0: So naigirambula, naigihimong basketbolan. Pero taga-asa man kahani sila, no? Dool ba ni sa may Sambados? Dari ba sa may Kapitolyo? Sus, basta lang.
4: Nasailan na Idol Boy King. Ang kining mga kabataan nyo na Idol Boy King ay dili ni nakop sa barangay Capitol Site. No, na ang siya bukiyag po ni barangay captain na Honorable Kelly at si Hada Idol Boy King.
0: Cap Kelly, I hope nga abtik ang ato ang mga opisyalis kay parang kaya sila mahipos ni, di ba? Asal mo ito mga perfect curfew na ito dari mamitik Idol Tweeting. May mga ito sa sugod nga curfew, morning oras, sa mga batanon hipos.
5: Masot ang mga polis ang hilit-hilit.
0: Wala na. I hope nga inana ba kay at least sa mga bata, dili magsige gawas-gawas. As mga panimay, safe pa sila niya. Kanina, nagbasket-basket man sa daan, hinoon.
4: Okay, man. Okay, dahil ito po yung maistayos ka ng mga kabatanunan ron ba? Daganag yung mga komento nga, kanang nga, unsaon na lang daw ang atuang, di ba ang kabatanunan mo may atuang paglaom sa nasod.
5: Pero karoon lahi na.
4: Oo, di sa katuloy sa mga reaction sa mga tao, di sa katuloy sa ilahang, kung sa ilahang paglantaw po, dahil sa ilahang mga nakita sa social media, kaya tungod po tayo nga,
0: I hope nga naalay klarong baruganan ang Cebu City Government kabahin ni ini nga dili lang unta for that particular barangay, example sa Capitol, no, kay diha man napita na nahitabo, but sa kinatibuk-an gyud, no, nga asa unsa may plano ni Cebu City Mayor Nestor Archival, unsa may pamahayag ni ini, kinsa may angay i-call out ang kapulisan ba, ang mga barangay kapitan ba, para nga masasubsub nga monitoring, roving at ang pagtagad. Yes, balik ni mo ni Idol Pretty. But anyway, na-videohan mga gidiay ni, no? Unya, I hope lang wala na ni sila diha. Kay dool, hospital busy. Kaya na, mura na nag-dili busy. Ano mga orasa? Pero kung imong lang tao na diha nga lugar, as kang bisihan na mamiti kay Idol Tweet, pasti lang.
4: Oh, pwedeng bisiha kay Martin pagkadlaw. Ngayon sa oras ay hindi na rabay mga mabibisita sa hospital.
0: Kaya na, asang magpakusog nga nagdali ng ambulansya kay padung sa emergency, anak nga tambalanan.
4: Kaya nga ka ba ni sa emergency lang ang kirambulan?
5: Nakagil bitang natubangan, no?
0: Kaya sila na sayod ng emergency na diha. Kaya nga duwa na sa gawas.
5: Siguro, ang ilahan siguro yung Idol Tito Kadil Boyki. O kita yung mga bungi ano nila, the rich of God.
0: Mo lagi, ikaw magkabungi, diretso dance ka lang.
5: Oh, yeah, problema sa si kanan.
0: Paste lang. Patato lang ni Sundar, Idol Tweet, I hope na ay konkreto, adunay pamahayag ang city government. Pinaot pang adunay klaro, no, nga kana bang baruganan ang Cebu City kabahin ni ini. Yes, Tweet.
4: Yes, Idol Tweet, sa laing kong bahin, ato anong panilakbitan sa kining base policy na sa kini pinis may Mactan Airport. Sa mga ni Aging Simanog, mga ni Aging Adlaw, Idol Tweet, uso kayo ang kini ganing mga smuggled na cigarette karon ang iabotet ni sa airport ang kining mga vape pods na mukabat si Puto sa 200 ka mga undeclared na signature pods
0: smuggled gihapon
4: na mubalor o kapina sa 15,000 pesos ang nasakmit sa Bureau of Customs sa port of Kibigan sa Osaka, South Korea na nga biyahe doon sa Mactan Cebu International Airport. Ang loo magamit sila ito kana ganing dali rang makalusot sa tungkol oo ang kini mga inunani lakit na ni funny Idol Boy siya mga nangabot rin sa subo kaning mga smuggled cigarettes at vape. Lakit na ang kini nga ginadiling drogas na muapas sa milyon-milyon na ang kandidat na kini sa kinuwatang kiluwatang pamahayag sa ahensya ni Ingo na nga ang kini pagkasakmita na hitabo pa niya tumayo tres inaati sa subport sa Mactan apa na doon na napod sila'y nakuha this week lang Idol Boy siya mga Sunday aning nga kabahin aning vape pods matod sa DOC ang kini nga mga bagahe sa pasahero nga dito sa South Korea via flag na alang sa dugang inspeksyon humanang usa ka extra inspector na kamatikod sa mga kadudahan mga hulagway ato sa screening kaya dili na ba dali good kita mga Idol Boy siya mas kinalang tayo ibulsa nga mga kalikabutang dito itong ilahang X-rays. Niya sa kakasong examiner sa una hinipahigay na physical inspection sa mga bagahe o bar na abagdugod sa biyahero. Pero dili gihapon makampante kay dili lang ang mga gikan na sa Korea ang gipang inspection karon lakit na po na sa mga gikan po sa laing nasod. Idol Breaking. Tungod po lagi aning mga nakapunta na ginagiling drogas, kining smuggled cigarettes, o kining fake calls sa Idol Breaking mami.
0: Ala sige, amping muda sa gawas kabahin, Idol Tweet, ha?
4: Dagan, salamat, Idol Boy. Si kinibahin na ito, kinaro sa iya sa makabuhay plus capsule. Kanunay ba mong nag-iya din, ha, mga Idol? Pasin po na mo sa B-Vitamins. Ang B-Vitamins makuha na ito sa pagkawin ng itlog, beans, tuna, saging, o guban pa, pangasto na kayo na, mga Idol. Muna nga, sa 20 pesos lang kompleto na ang B-Vitamins nga ito ang kinahangan. Anaking sa iya sa makabuhay plus capsule. Mapalitan na ito sa mga butika sa itong lugar. Huwag ma-order na sa online, Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, o Lazada. Lagit na ang EXO Coffee Mix 17. Inuwan ka ba kung Facebook na po ka din na Idol Boy?
0: Ako nang gilamos tweet. Gilamos sa rako ni Mami T. Ako na gilamosan ko dito. Kaya dili lang na...
4: Wala na ba diya sa buwag gamay ang Idol Boy si kaya? Lagi yan. Kaya ito magkag-norte atong weekend.
0: Unlock ba siya tweet?
4: Nagmangay siya kay kagahapon niya siya ayaw. Wag ito sa tilaw EXL.
0: Hindi mag-in niya sa katilaw kay hilamusan ko raman siya. Lami kayo ni Dol, healthy ni nga kape, ha? O, sama na mo ni... Basig sa Q.O. niya. Ako ginihuhuan ron. Para wala na lang yung mga kuhaan, eh.
5: Iwas ako, baso.
0: Ha?
5: Iwas ako, baso.
0: Nakauna mo ka sa ID, gani?
5: Ano na? O, na ako din na priority ang mga kuhaan.
0: Kung sa kaito sa Idol Kenny, Buni?
5: Oo.
0: Buni Mika.
5: No, buhati na kong lain ako doon.
0: Pero sa nag-pickleball ko na siya, Idol Ken.
5: Oo, napakigol, ha? Nung kaya akong buho.
0: Ay, pala, bihati. Naghanap ako nung kabintangon sa pickleball.
5: Bawdun.
4: Sana ako sa pickleball.
5: Wow. Pakigol ko, Idol. Idol Ken, pakigol ko ron.
0: Hinumdong ko, anak, tweet ba? Makatawa ko, anak, yung mag-isulti kay Siki. Sana ang Habibi. Sige ka nang, sa Bibi ba, nga nag-post siya nga, di ba, naihaki, papaputi man na siya nga, librihan tamo ako ang solusyon ninyo. Kung ito mo, kigol, i-send it PM na ako. Ang sana betawan ni sa Bibi. Nangita na pag ito mo, kigol, Habibi. Ay, tabangan ko niya. I-send, send me proof. Na, ang kuyaw bang, ipag-ana, bilani mo, kigol na imong i-send. Lalahos man gamay. Astilan. Pero mauna, agyan na sa mga naminaw karon dol, sama na mong Idol Tweety, Idol Dabs, o ni Idol Mike. And of course, Atty. Nero Phil, magigup-igup na tag EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Doon na kini mga sangkap na healthy kaayo, ha? Sama sa Rose Hip o sa ka-anti-aging property, mamitik. Idol Tweet na makapahamis sa to ang panit.
4: Manang young looking ka, kanunin.
0: Young looking, chupon na lay ko, ha? Chupon na lang yun, ha? But anyway, Idol, ayaw kalimot.
4: Si
0: Mami Tik man sa dahil mo na siyang Buni Mika.
5: Salamat, Idol Boyki. At
4: huwag na, Idol Boyki, sa Immuni Plus Traditional Herbal Tea.
0: Labaw, kaya makawag pa masanasakan ng katol sa tunlan. Mga ubo-ubo, sip-on, Mami Tik. No? Mga Immuni Plus Traditional Herbal Drink.
4: Mami Tik, energetic na siya, Idol Boyki. Kaya manguharan at kalit.
5: Daghan ng kayo, taan na, Idol Tweet. Dagan kayo ng task
0: tweet. Mga na, hurot na. Ay, pero pasalamat pa, Idol Tweet yan, mamitik pa. Thank you ta kay katong pag Domingo ng event ni Ma'am Emma sa Chill.
5: Oo, Ma'am Emma.
0: Nagpada ang EXL Coffee Mix og mga boxes. Onya, of course, naagid mismo sa area og nagpada og daghang samples ang Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Langga kay Tanila.
5: Magsumbahay, Idol Boy King.
0: Magsumbahay, biyan ito, pastilan.
5: Gagana ako, no?
0: Para buyag, 700 Zumba dancer, 600 to 700 to. Dito pag yun si Mayor Nestor Archibald sa Cebu City. Salamat kayo. Hosted by Idol Chicks. Salamat, Chicks. Amping muna sa gawas ka bahay, Krit, ha?
4: Ngayon, salamat, Idol Boy. Ikaw ba na to sa itong Arlington Forest Sea Pilot Regiman Jesse Sumpong. Ingin man nga itong Regiman Jane Galliardo sa Liwi HP Arman Cebu. O ganyan tayo mga CNU interns sa kod Idol Boy King. Makauban po na ito magbadas-badas sa lalana na Olga Movie Sita sa mga kwerpo.
0: Uy, good morning!
4: Good morning, Edison! Morning, isugat mo kagalina, Idol Boy. Boyki ato mga CNU interns.
0: Uy, ato ang mga guwapa.
5: May mga lalaki nga intern Twitch? Idol Twitch?
4: Depende. Depende, Mami Tikay. Kanang nga sa kuwang experience sa CNU, Mami Tikay. Nagkasunod sa CNU, lang kita pa. Gawas na pa doon, Mami Tikay.
0: Nagraduhan na, Mami.
5: Sige, mga babae lang ito na waton.
0: Gawan na. Kasi mga names sila na Twitch. Sige, ako nang ilailahon na ako ang mga interns ron. Mga buutan, yes, baka ng mga taga-CNU.
5: Wow. No, good.
0: Kao bang Kuya Dudong?
5: Gili na pauli sa balay o gili magsayaw.
0: Mm-hmm. Ala, uy, si Ate Meraluna o as lang ko asa paliton imong giingon para katul ako tutunlan si Pon asa nga pharmacy ang Immuni Plus na sa 360 na sa Rose ta kasa say na Ate Meraluna dako palitong daghan ha, para nga wag kang oh sa box gyud unya pwede na isago sa ini tubig pwede sa jarro kun diretso gikan sa sachet ha pwede lang
5: ako na lang jarro
0: oh hilamo sa apil
5: lagi ang jarro kun wicket try mo
0: ah sige amping diha to eta
4: kaya sa nga tayo what is in your idol TV kaya sa 93.9 di ka po ganyan pagkatagod na ng balita sa tag-ayas sa balita
0: wala na sa ating meron na dakwan chat na dari idol B Immuni Plus mauban ni Sir Buiki. Oh, sige, asa ko no, picture ko no, me. Ang bingka o kutsinta, gibingaw na ko no, me. Nang, ilan. Amping diha sa Cordova, ha? At meron na dakwa amping mo, unya, ang George and Barbecue at bang sa Casamira Towers, Vera Magwadalupe, silang Miss Yuyet, si Boss Ian, and of course, at Ruwen na mamitik, may buntag diha. Tapad sa usang abikiri,
5: Julie F. Julie F.
0: Unya, dali po tao, subang dako Mandawi sa may wireless na Minaw, ang Kana Barclay Eatery, mamakala Papa Barclay Sir Ken sa Timahal. Unya, dali po sa may Talamban, na sa may Barbaho Street Alamban Cebu City na Minaw sad si Mama Ninita ang Kuya Alvin ang Don Simon's Food Services unya at bang diri sa may Cebu Doctor's Hospital way laing lutuhan diha na Minaw si Ma'am Gigi no pagpamalit na mug luto may panang luto na kahit na
5: no. Napay ka nga siguraduan nga. Bugdoan niya daog.
0: Kanang dili sa kikaw mo ragmahadlok, mga hurot ni mong kwarta kay bubarog pa man ka, mabalit. Kanang sa online, i-connect sa mong Gcash, hawa na. Turo H na yun.
5: Mga hurot.
0: Atong oras dol.
5: Atong oras na 5:59 na.
6: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: This time check is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide.
8: IFM, bangun na!
9: Hi, balita, suertres, ug lotto results.

0: atong oras dol.
1: Oto sa kita kala sa isa kapag tangon.
0: Abian kay kung mamitik sa lupi sa bakso tayo. Pero si Mama Gigi na minaw karon lami ang kape. Salamat kaayo. Luyo ra gid na sa Cebu Doctors Hospital dol, way laing Lotto outlet diha, buutan kay ang tag-iya diha dol, mangunay pagyud. So, sa high school pa kumami kailan ako ana diha dapita. Mo pay pag uso atong sito, ano pagawas anang sito nga sito karon. Diha ko una nakatila og sito ko katong na maligya pa sa na sa og sopa us una. Si Ma'am JJ, may buntag Ma'am Joke ang Ma'am's Pizza ba na ila or Yummy's Pizza ba na? Dahil sa nang karaan ng mga pizza no, ng homemade ba no?
2: Oh, lamig na sa iyo.
0: Oh, oh, may buntag diha ninyo ha.
1: Pagkiliyon ko ka ng mga susala no.
0: Ang mga Bob's Pizza, mga Yummy's, no?
1: Labihan mo ko, Anna.
0: Oo.
1: Dapat mga tapit-tapit, hindi ko makapil.
0: Ang kailan na yung pabandi ay?
1: Tapo ang lagi na nakakahal.
0: Ay, naka, kalang naong ni Mono. Sige, lagi na. Ulis baot na sa'yo si Buntag. Aray na ta, mami, sa resulta sa Suwertres o Glotog, hapong adlaw, ha? Mayo 25. And speaking of, belated happy birthday di ay ni Chang Helen.
1: Happy birthday, Mami Helen.
0: Belated happy birthday, Chang Helen, ha? Pakdol, ay pakdot yun na si Chang yun ay. Ako i-post ng video ng pero tinang sayo sayaw kay hindi man pakdot paldo man ubay ubay og na ubay ubay og na paldo si Chang Helen ay. Nakalaag pa dito sa norte mga sukitig paminaw na.
1: Nagpahangin si Mami Helen.
0: Na, nagpahangin, nagpadagat, nagpa-road trip, kanang ganahan sa... Dahil ako magsulti sa edad. Arita Mami, sa resulta sa Suwertres o Glotto, hapong adlawa, Mayo 25, no? Arita Idol, arita sa Grand Lotto kagahapon, winning combination, we have 48, 42, 23, 18, 55, 33.
1: Orel!
0: Orel!
1: Orel man!
0: Aripunta sa 6:45 gahapong adlaw winning combination we have 21 13 43 28 5 17
1: Ores
0: Ores gahapon
1: gahapon
0: paknot okay Suwertres ta mami okay, Suwertres
1: ta to ma resulta gahapon sa alas 2 Idol Mikey
0: 026 026
1: Alas 5
0: 954
1: 954
0: Pagka alas 9 Kani mami
1: Mali lang ikahin naman 285 285 285
0: Ores
1: Naawa
0: Ores Atong oras dol
1: Oras sa IFM Alas 6 stress na
0: Ayaw kalimot na yung nag-message na ako Idol Boyki Huwag kami natawagan sa Radyo Eskular Again Nagpadayon ang assessment dol Sa mga buot pa Nga mahimong member sa scholar team no Sa scholarship program Sa IFM o DYHP Ang ato ang mga higala Ang kamo inyong mga anak Na mag senior high school Ayaw kalimot na Radyo Eskular dol Padayon nga nag-i-assess ang inyuhang mga kabatanunan. So, basin lang, PM mo balik dol, basig nakalintan lang mo, Buiki IFM or Idol Tony. Okay, PM lang mo balik, Idol. Atong oras sa IFM dol.
1: Size 4 na!
3: Idol, naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol. Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Boyki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa boykiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Day my life begins. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Magpaabot ko ang pinagkaya nila kung nimong saligang pag-usap. Pagunta, pasandan ko ni mo nga mamawi ko ni mo. Huwag ibabati ni mo ang akong grabing pagmahay. Kung unsa di ka kamahal, tanan buhaton ako. Mubalik lang ka na ako.
4: Mutuo ka ba nga ang matagtaw ang ay hatagan og ikaduhang higayon? The Caleb Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. Hashtag Dear IFM. Laing kahigayunan. At tangi.
5: Ang idol ko FM 93.9 IFM.
3: Subdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.
0: Idol, ning adlaw nga Martes, Mayo 26. Ania ang ato ang painit o pamalandong karumbuntaga mamitik. Magpasalamat kita gumikan kay gipukaw kita. Magpasalamat kita gumikan kay naginhawa pa kita karong mga tungura.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
0: This song is brought to you by iBerry. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! IFM! Baango na!
3: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
4: Ayaw gani, pangilabot! Ginisipin na ako ni Kimong anak!
5: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
4: Pag-inubya, ako ang lalaki din eh. Babae na ka. Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
5: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
4: Hayde mayo! Kiliang angay ka nimo!
3: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
6: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og

0: Oxfam Filipinas.
1: EXL Coffee Mix 17 in 1. Puno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple coin, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon na. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
2: Sir, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na naka-hilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, one year, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin.
5: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: 93.9
7: IFM. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasi, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
9: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
10: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa-flight natin?
9: Ay, malabo.
10: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
9: Para malinaw.
11: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: EO, love your eyes.
13: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
15: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
14: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
16: Ang Idol Kong FM 93.9
17: IFM
18: IFM, baon na!
19: IFM, balita
20: lokal o nasyonal.

0: pitong oras sa IFM, alas 6, 17 na sa kabuntagon. Arita sa ito ang mga balita karong buntaga. IFM. Ni apil na og hangyo ang kapika sa Senador Ronald Bato de la Rosa nga si Grace Nancy ngadto sa judiciary nga dili ipadala ang iyang bana ngadto sa The Hague, Netherlands human kini nalutsan og warrant of arrest gikan sa ICC. Sa ang social media post nawagan si Grace Nancy ngadto sa mga otoridad nga tugtan ang senador nga ani husayon ang iyang kaso sa korte dinhi sa Pilipinas og dili dito sa ICC. Bato ni Grace Nancy ang voluntaryong pagpadala sa usa ka Pilipino ngadto sa Osaka International Court susama ra og pag-angkon na huyang ang judicial system din sa nasod. Insister ni Grace Nancy ang hitabo ni De La Rosa na klarong gipadakop lang tungod sa politika. IFM. Gitudlo ni PBBM si kanhi Senador Francis Tolentino isip acting secretary sa Department of Labor and Employment kundole. Bato ni Palace Press Officer and Secretary Claire Castro ni Salig ang presidente sa kapasidad ni Tolentino pagduma sa mong departamento tungod usab sa taas na niining kasinatian sa paghupot og lokal nga og nasyonal nga posisyon sa gobyerno. Ipasabot ni Castro nga ang kondisyon sa panglawas ni Labor Secretary Bienvenido Lagyasma mao'y rason nga nagtudlo ang presidente og acting secretary sa dole. Una niini si Lagyasma ni kumpirmar na mukana og kinigikan sa iyang pwesto tungod sa kondisyon sa iyang panglawas. Gibakwi ni Senadora Amy Marcos ang iha akusasyon bahin sa giingong Constitutional Assembly plot nga gihulagway sa mga senador nga sakop sa minority nga propaganda tool ug angayang tangtangon gikan sa record sa Senado. Atol sa plenary session, gibanhaw ni Marcos ang akusasyon nga tinguha ang mayorya sa pagbawi sa liderato sa Senado aron mamugna ang Constitutional Assembly ug kapugnan si Vice Presidente Sara Duterte sa pagdagan sa pagkapresidente sa tuig 2028 nga eleksyon si Senador Juan Miguel Zubiri. Ihulagway sa video nga gipresenta ni Marcos nga klarong opinionated og propaganda tool bato kanila sa Senate Minority Leader Vicente Soto III siyang bahin na mahayag kasamtang nakadungog siya og mga sugyot alang sa charter change sa panawala siya mutuki nini nga mga senador wala sila mutuki nini. Ang ubang mga minority senators sila si Erwin Tulfo ni hulagway nini na fake news sa Senador Kiko Pangilinan ni hulagway usab nini nga disinformation pang intriga og fake news. Giauhag sa ombudsman ang Sandigan Bayan nga mag-issue precautionary hold departure order batok ni Senador Rodante Marcoleta og laing tulo ka mga individual subay sa mga reklamo nga plunder og indirect bribery og kalapasan sa Presidential Decree No. 46 ang anti-graft body ni Duso og verified ex parte application alang sa pag-issue og precautionary hold departure order batok ni Marcoleta kani Kongresista Mike Defensor og usa ka Aristotle Veray og Joseph Espiritu. Ang PHDO hearing ipahigayon sa 7th Division karong adlaw. PHDO usa ka written order nga nagmandok sa Bureau of Immigration nga didan ang usa ka tawo pagbiya sa nasod kung ang kaso nga giatubang niini adunay silot nga unom ka tuig ug usa ka adlaw nga pagkabilanggo. IFM. Sa katapusang balita o balitang nasyonal, di pagawas na sa Korte Suprema ang resolusyon niini, apil na ang mga opinyon kabahin sa pagbasura sa gipangayo nga temporary restraining order kung TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa boto nga 9-5-1 ang Korte Suprema ni salikway sa gipangayo nga TRO apan kapugnan ang implementasyon sa warrant of arrest batok ni de la Rosa sa main resolution sa korte nga ni deny sa gipangayo nga TRO na mahayag ang Korte Suprema nga ang Senador Pacquias sa pag-establisar og nga adunay urgent need sa pag-issue TRO aron mapugnan ang irreparable injury batok kaniya. Samtang si Associate Justice Maria Filomena Singh na mahayag nga si De La Rosa Pacquias sa pag-satisfy sa mga gikinhanglan nga basihan alang sa pag-issue injunction, itumbok usab sa Korte Suprema ang deklarasyon sa Malacañang nga wala kini kamanduan sa pagdakop ni De La Rosa hinungdan nga walay igong sukaranan ang pangangko niini nga adunay paglapas sa iyang katungod. IFM. Atong oras sa IFM, alas 6:22. Standby, musunod na si Attorney Rufil, straight to the point 3 sa IFM.
1: IFM, baamo na!
2: Set Health Testimonies.
1: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Ang idol kong FM 93.9
4: IFM.
0: Idol, atong oras sa IFM, alas 6:22 na sa buntag, dol! Ayay, ayay, ani ana. Ang ato ang pinalangga matag buntag, ang ato ang gisundan. Kaya mga komento og mga kanabang opinion, reaksyon, pag-analisa sa lain-lain ng mga isyu sa tuang katilingban. Pero ako gusto gin ako matukip po ni Atty. Rafael kining uslob, no? Ang butanding, ang whale shark watching, unsa na may dangatan ini dol, unya mahimuot lagi ta, kaya naiuban mo raman, hinugi, kalipay nila, ang luoy, kayo nga panginabuhi, diha nga apektado. Ato ng tagaag pagtagaro kinisang mga na-videohan lagi ng mga nagduwa-duwa diha sa may chongwa, nag-rambul-rambul ng mga batanon, pastilan mga higala. Ato tagaag pagtagadalasay sa 23 sa ngalan ni Mami Tick, and of course on digital, Idol Kenny, inabagan ni Idol Tweety, gawas sa bahin, Idol B, and of course dapat sa Idol Tweety, mga sukitig paminaw, stay put, standby na, alang sa mga hisgutanan karubutaga, Attorney Rafael Fernandez Banyok, straight to the point, there is IFM na namilit na tamami ang Buni Mami
5: Buni Mika
0: Buni
5: Mika
0: Mika wow mardi ay ba Buni
5: Mika
0: mixing right down ito si Buni ay manamilit na tamami salamat ayaw nilang tanan ha pero kaning mga hisgutanan lagi dito sa kauluhan o niya karong taot-taot sa dato lang lakbita no ang report ay dulbi kabahin sa ato ang presyo merkado ato ang basahon na unya sa IFM Balita sa Buntag. Standby na mo, Dol. Atong oras sa IFM.
5: Oras sa IFM, mga idol. Ay, alas 5:24
0: na. Uy, si Love You More natin. Pag-rating si Love You More. Happy, happy birthday. Nalimot ko Love You More da. Happy, happy birthday ko, no? Great ko ni Maricel Dinoy. Og happy birthday.
5: I know my call. Sige.
0: Maricel Dinoy, happy birthday. Gika na ni Love You More. Yes, mami?
5: Happy birthday po ni Inderia. Ako sa Lim.
0: Villaroso. Anak ni Aoi.
5: Karong
0: adlaw?
5: Karong adlaw ito pa sa inihaw.
0: Ebo ka sa Ate Marian, dungan-dungan ng Saint Helen mga katapusan niya. Libog ko 30-31 ba ng Ate Marian?
5: Kasi ko kan, sa katong
0: advance happy birthday Ate Marian ha.
5: Atong summer DJ sa una kasunod man ay nung
0: week. Oh, i-message ka.
5: I-message ka niya.
0: Ipadadaw ka.
5: Ipadadaw
0: ka. Makalipay kayo kay kita gina Idol Mikey, DJ Ricky pa to, o niya si Tita Rudy, karon mamitik, o niya DJ Rob Rider karon Idol Buiki. Bakit kita nagpauso sa LR?
6: LR.
0: Dapat sexy pa LR.
5: Hindi na pa sa akin ko
0: di ba kailundong ka? Mga or, patagbabiki, huwag gusto na hands on na. Kita upak. Kita lima, appeal pa to si DJ Roni.
5: DJ Roni, si DJ Roxy.
0: Si, kita gito, kita lima, upat, lima, unum, anak.
5: Kompleto
0: gapon, oy. Malipayon kay ko kay ni message siya sa nako. Actually, no, pasalamat ko niya for kanang remembering me, no?
5: Nga, abi na ko gini, siya. Kami ng Levy!
0: Si DJ Rocky, di ay.
5: DJ Rocky, may tango niya. Ako nagsimbahan niya. Ang pag-usap sa simbahan!
0: Dugay na ko gi-invite ana niya. Manigamot lang ko na nabat ay Bicon karong Sabado Domingo sa Mactan New Town. Naapag-IPI run, na Ines Cafe event. Yeah, basta kayo na. Pabot lang yun ani. Maglutaw na tanig home. Oras dol!
5: Oras mga idol! Oras size, 26 na!
0: Sa namilit na tanan na si Attorney Rafael, straight to the point 3.
5: Sa IFM!
0: Bye for now dol! Bye-bye! Amping!
7: Ayaw kalimti ayo ayo.
8: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
9: Basura gyud ang impeachment ni Sara kuno first impeachment si Tito Soto ingon gyud nga maayo pay mag chat chat ah. Mag chat change ta di ba?
4: Straight to the point.
9: Kana presko pa man sa unahuna sa mga tao. Kay numdumo nga gusto siya nga usbon na lang konstitusyon. Gumikan mahigala kay nahiubos siya nga lahi ang decision sa Supreme Court sa iyang gusto. Pagdali pa kagad lubutaga mga kaigalaan sa atong pagbanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
9: Sa ako nang ginabalik-balik sa kahinginan, bahala di magkatukma ang atong baruganan o bahala nang nagkadaiyang argumento. Once mo tingog ng Supreme Court na ato lang tahoron kay kisa pamaylaing Supreme Court nga naa. Pero doon na lang mga pag-discuss na to, kay doon na may mga dissenting opinion. Like ining nahitabo karon kang Senator Bato de la Rosa. Doon na mahigalay pag-voting Supreme Court na atong tuuhan kaya na may voting na hitabo mahigala. Pero kung tanaw naman mga argumento, sa ato pa diha sa Supreme Court mismo, nag-deliberation sila. Doon ay debate na hitabo within the justices sa Supreme Court. Apan pag-voting, pildi lang mga higala ang miingon nga angayang isyuhan o TRO, kining kaso ni Bato. Ang miingon sa mahigala nga dili angayang mo isyo o TRO, siyam sila. Apan ang main case, wa pa mahuman, naa pa. Yaga, padayon pa mahigala ang question labot sa main case. Kanta sa nagpagtagad rubutaga sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
4: Straight to the
9: point. Ang Korte Suprema mapagawas mga higala ni pagawas na sa ilang desisyon na-upload na mahigala ang ilang desisyon labot sa TRO. Dili ni desisyon sa main case ha. Desisyon ni nila mahigala labot sa temporary restraining order katong declaratory relief nga gipangayo mga higala ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: Straight to the point.
9: Samtang sa gawa sa nasod, delegasyon sa Iran, naakaroon sa Qatar, alon-alang sa negosasyon tali sa Amerika. Pagresolbar sa mga isyo kabahin sa nuklear o mga silot ni ini.
4: Straight to the point.
9: Ano hinaot po ang tamahigalag magka padayon, magkasinabot lang rin ta. Aron nga, mas stable mahigalan itong presyo in town sa mga produktong petrolyo. Kini uguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: That portion was brought to you by MX3.
2: 93.9 IFM.
3: Mabungan pa niya.
4: Ako! Lisod po kawon. Luyahon o kuwang sa energy si baby. Hatagi kiniyo D3 syrup for kids every day. Aron lang sick o happy si baby. Mahimo sa edad nga o sa katuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
5: Zed Health Report. Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
7: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas tungod sa unhealthy nga lifestyle. Himong madaot og mahuyang kini. Diara ang kahimsog sa atay. Na ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro adunay silimarin og mga vitamins uban ang gusto nga pagkaon og ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
9: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may lasgas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
10: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
9: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kag sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: 93.9 IFM.
3: Mabungan pa niya.
12: Ay ko!
13: Ganyan ang Pinoy.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
16: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
17: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
16: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PA.
2: 93.9 IFM.
3: Mabungan pa niya.
18: Ay ko! Idol, at anong balikan sa Attorney Rufil, di lang sa komentaryo o mga reaksyon, kung dili lapit na sa ato ang mga police reports sa standby. Oras sa IFM Dol, alas 6:35 na.
19: Nga nanunggab sa iyang silingan, gamit ang gunting na sikop ni sa kapulisan. Paminawon tang detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
20: DYHP, RMN Report.
21: Radio Man Attorney Rufil na palobron sa atong kapulisan sa Police Station 9, Kodalope, Kiniga, 53 anyos nga lalaki, magkinima, katunggap sa iyang silingan nga iyang gikaway, iya sa may sityo sa Pagita, Banawa, Barangay, Guadalupe, Nigdakoyan sa Sumbo. Ang nga nagbalongkaron sa Guadalupe Police mao si Pipito Maluya, 53 anyos o taga sityo sa Pagita na sa Banawa, Guadalupe, na embargo sa atong kapulisan ang usa ka gunting nga mao iyang gamit pagtunggap sa iyang gikaway nga silingan nga si Juni Kabilaw o Kabildo, 30 anyos o gulitaw nga nasamdan o dada sa tambalanan. Iimbestigar pa sa kapulisan sa Guadalupe ang ugat sa ilang away. Kasama mo sa Guadalupe Police, ako inyong radyoman, Po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Rashboy, nationwide!
19: Alas 6:37 na. Salamat po, Lauro, sa mga report. Standby, mahigala. Alas to dugang komentaryo, dugang mga isgutanan, dugang mga report sumalamang sa pipila ka mga pahinomdom.
22: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
23: Tanggaling-galing, Mark. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
22: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
22: Heavy duty linis bawat pahit.
24: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
25: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
26: Charm, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
27: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Bangong kumakabloom sa Charm.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
25: ACS.
28: Ang idol kong FM
25: 93.9 I F M.
29: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag, adto na sa kasaligan o pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 183 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon at sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or cityavenuebike.com. Or call 254-5287. Pwede po tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
30: Magpaabot ko ang tinakaya na ako ni mong saligang pag-usap. Pagunta, pasagdan ko ni mo nga mamawi ko ni mo. Huwag ibabati ni mo ang akong grabing pagmahay. Kung unsa di ka kamahal, tanan buhaton ako. Mubalik lang ka na ako.
31: Mutuo ka ba nga ang matag tawo ang ihatagan og ikaduhang higayon? The Caleb Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Hashtag Dear IFM. Laing kahigayunan. At tangi.
32: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
33: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
32: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
33: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
32: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
34: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
36: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
37: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
38: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
39: Hello, Washy.
40: Hello, Mommy.
39: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
40: Kaya yan ang fried washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi. Mancha, easy ang labada.
39: Mula noon hanggang ngayon.
41: All you need is pride. All you need is pride.
42: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
39: ACS.
43: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
44: You need toothpaste for brushing every after kumain.
43: Dahil kanilang unique toothpaste, may Max Protect formula.
0: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
43: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
0: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
43: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS 93.9 IFM.
2: Napugnan pa niya.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
5: We are World Connect, your visa to a better future.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Goodbye!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: 93.9 IFM.
6: Napugnan pa niya.
7: Ako si Cherry.
8: Usa ka full-time nga virtual assistant.
7: Halos 24/7 ko sa trabaho.
8: Mao nga walay tulog og stress
7: kada adlaw bisan sa balay.
8: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
7: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
8: Mao nga
7: stress tabs akong gainom.
8: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
7: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a.
8: Busa, suliya usab ang stress tabs.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
13: Aww.
15: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Ang idol ko FM 93.9.
17: IFM.
18: Idol, at anong balikan si Attorney Phil at ang oras sa IFM. Alas 6:40 na.
19: Sa Shell Station, Petron, Mahigala o Caltex. Ato si Susig Balik, mga kagilaan. Kaya na po yung increase karon sa presyo sa mga produktong petrolyo. Dastulin niya ron, mga higala. Ato sa i-check ang atong Shell Station. Pinagi ni Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
20: DYHP. Aha! RMM Report.
21: Attorney Rufil, naana po yung lain nga pagsaka sa presyo sa crudo o sa gasolina. Attorney Rufil, hinungdan nga medyo mugot na po ng mga noun sa tuang mga drivers sa mga motorsiklo. Lakit na nga to ang mga drivers sa PUJ o sa modern jeepney. Attorney Rufil, kay lagi maskin gamay ra nga pagsaka. Attorney Rufil, sakit na gihapon sa ilang bulsa, ilabi na o kanang dilipod kayo kanunay ang ilahang pagbiyahe karon na Atty. Rufila. Ang ako mga presyo karon din sa my Shell gasoline station at Atty. Rufila, kining sa Shell Fuel Save Diesel, ana-ana sa 57.40 pesos ang presyo ni nga sa karanisag centavo po na Atty. Rufila. Ang kining sa Shell V Power Diesel, 83.80 pesos ang 80 centavos ang kining maong Shell V Power Diesel. Ang Shell Fuel Save Gasoline na nasa 90.40 pesos o ang atuang Shell V Power Gasoline na Atty. Rufila kay 96.50 pesos o ang Shell V Power Racing kay niabot ng gidog 107 pesos na kaniabto Atty. Rufila last week kay 106.40 pesos ang presyo ani Atty. Rufila. Na doon na rin gamay nga pagsaka Atty. Rufila kaya sakit gihapon ni sa bulsa sa atuang mga motorista o sa itong mga jeepney drivers o modern jeepney drivers sa Atty. Rufila. Lakit na ito ang mga taxi drivers. Sa pagkakaroon sa itong pagbisita din hi sa Shell gasoline station din hi sa Maiscario Street, Barangay Capital Site, Dakbay sa Subo, Atty. Rufila. Medyo mingaw-mingaw pagyoda ang atuang Shell gasoline station. Dura rin mga ginagmay Atty. Rufila. Tag-usa, tag-duha, ka mga motorista ang magpagasolina. Apan, hinoon sa dato ni Rufila, maskin pa o mumahal or mubarato po da ang presyo sa krudo gasolina ni Rufila. Ang atua pong mga kaisuna na mapugos ragit gihapon ng pagasolina kay lagi, kanunay mapugid ang magbiyahe ato ni Rufila para sa itong trabaho, para sa itong panikaisikay, matag-adlaw. Lakit na to ang mga jeepney drivers, taxi drivers, o mga habal-habal drivers, o mga ride-hailing apa ang drivers po dato ni Rufila. Pero makasagmuyo lang po ba nga kanon sa agid kahata maka feel balik at yung refill sa katog yung original nga presyo aning krudo o sa gasolina. Kaya mo mag-inigihuwat po dahil sa tuwa pong mga drivers nga naningkamot po din taon para sila ang pamilya para makauli na po sila dako-dako. Kaya karoon at yung refill na lang nga kung kuan gani kung ma-resignan sila sa kadla na sila kinintos maadta uli sila pamilya pero ang uban kita ni Rufil din nakabutog kinintos gani ila ang mga uli eh, tungod po ani nga pagmahal po da sa trudo og sa gasolina po da ni Rufil.
5: Okay,
21: so for ni Rufil mo na ito ang latest update dinhi sa Shell gasoline station sa uban na to ang atuang CNU com intern si Jasmine Maghana kini Idol TV Saya from 93.9 of DYHP RM and Cebu Tatak RMN.
19: Salamat Idol Tweety sa mga report gikan mahigala sa Shell station at usang i-check ang petron kay mao man ang pinakabarato kuno matod pa mga higala. Kumusta ang atong mga presyo diha sa petron nini mga orasa desto linya karon sa kasama nga Jane Gallardo. Yes Jane.
20: DYHP. RMN report.
6: Atty. Rufil, ang kining presyo sa atong lana mura ni Glaki, Atty. Rufil, taas og maayo ra sa sugod.
19: Hugot man.
6: Tanan ka sa mga Atty. Rufil.
19: Ah, di tanan. Reklamo si Kesus Minya anak.
6: Ni kontra Atty. Rufil. Pero Atty. Rufil, karon atong gisusi din karon sa may barangay Kamputhaw ang presyo sa lana din sa Petron gasoline station. Doon nag-pagsaka Atty. Rufil. Sa atuang naandan, ang kining Petron din sa may barangay Kamputhaw, muragbao ni ang medyo dunay pa mga brato-brato na presyo sa lana Atty. Rufil. Apan sa pagkakaroon, nagyoy pag-umento gyud no sa presyo ato ni Rufil kaya kining ilahang diesel niadtong sa Manila presyo
19: kasagaran gyud mahal kasama nga Jane kini yung Shell mo mahal gini pero bubarato-baratong petron kini pong Caltex usay di sa tagkasabot unsa ning ilang pronunsyuhan.
6: Dito nato sa mga laki at ni Rufil. Why, claro.
19: Pagan. Reklamos name skin Yunis, anak. Labi na sa Idol Buiki.
6: Dagaan ang magtagad ang presyo na karon sa atang lana din sa may Petron gasoline station. Ang ilahang diesel ni atong niaging sinanata ni Rufil nara sa 78.30 pero karon naana ni sa 80.30 at ni Rufil marag ni Kwan Gyud, ni Isa Gyud, or ni Omento Gyud. Ang ilahang turbo diesel pag niaging sumana, narani sa 81.30. Niyang karon na nasa 83.30. At ni Rufil, ang kiniilahang extra advance, kaya naanis sa 82.10 na pag niaging sumana, karon na kay naanis sa 83.70. Ang ilahang XCS sa pagnyaging sumana naanis sa 83.10. Karon naanis sa mga 84.70 at ni Rufil. So dunay pagsaka hapit gyud dos peso sa matag letro meaning itong presyo sa lana at ni Rufil. Pero bisan pa man sa pag-umento o pagtaas sa presyo at ni Rufil, ato gihapon nga makita nga gilinyahan gihapon din ni ang ato ang gasolinahan. Ganiha, murag wanyo basubas at ni Rufil. Murag kadaan higid na to, murag wanyo basubas ang pagminya din ni at ni Rufil. Pagan gihapon mga laki yan at ni Rufil. Rufil, taliwa sa mga pagsulay, mangita, gihapon palusot. Kadalag gihapon na Teddy Rufil. Bisa nun siya kagawin bangag, mulusot gihapon na Teddy Rufil.
19: Baliktag negro sa nangkalaki ha.
6: Nagi mabalik, ani da, marguan na tagam at Teddy Rufil. Nagkalain-lain na ito ang mga drivers at Teddy Rufil, gikan sa ato ang mga habal
21: tanan habal drivers ato ang mga jeepney drivers nga naglinya pod kag ganihang sayo dinhi atong naabdan nag kuan pa gid no nagpadihot pa gid intaw nato ni Rufila na makapagasolina sayo-sayo ni gikan kag ganihan ani kay sikay sa kadalanan kay para pod makaginansya gamay kaya murag na masahiro na lang kita ani ato ni Rufil kay para makapagasolina sa uban na lang kita ani kay wanay sobra do na may sobra pero gamay na lang pud kayo ato ni Rufil so manay giingon no nga murag lisod-lisod pa ang presyo ron sa atong lana ato ni Rufil kay wapag ini balik sa uno murag nagpataas naman pud og balik ato ni Rufil so murag mo tong giingon ni Idol Tweety ka ganiha nga murag makasagmuyo gyud apan wa tay choice kundi mo kuan gyud mo adapt na lang gyud ani ato ni Rufil ning atong bag-ong presyo sa lana kay wa mo gyud tay mahimo kundi magpadayon gihapon na kay kung di pud ta mo padayon wa gyapon tay mabuhat ato ni Rufil kay binagtanggod ang ato ang panginabungi ana labi na gyud kining ato ang mga jeepney drivers taxi drivers nato ato ni Rufil nga nagkinahanglan gyud niining gasolina krudo para gyud makadagan ang ilang panginabuhi ana sa so, mo nang bisan taas na or naipagtaas ang presyo niining lana nato karong simanaha ato ni Rufil padayon gihapon ang ato ang mga kasama o mga idol na makapanikay sikay o makapadayon gyud sa ilahang pang-adlaw-adlaw na panginabuhian ato ni Rufil. So, bisag na ipagtaas, mo na itong nakita din niya ito ni Rufil, nga ubay-ubay gihapon ang naglinya din niya sa may Petro na diri sa may Barangay Kamputhaw. Murag, digid siguro dyan ni sila mahubsan ito ni Rufil kay kung itandi lang po na ito sa pipila po ka mga gasoline station, murag mas makasave-save po sila. Bisag din na nakadako ugid ito ni Rufil, murag mas makasave-save sila din niya sa may Petro. So, mo nang usay, makita gid na ito nga sundan man gid nato kada semana din hinga pirmi gid ding daghan og customers or daghan gid kay ni diri nga maglinya dinhi sa maong gasoline station nato ni Rufil. But mao na ang atong update gikan din sa Barangay Kamputhaw sa may Petron gasoline station. Kauban ako sa tong Ormen Patrol ato ang senior com intern nga si Trisha o ato ang speed pilot Regiment Jesse Sumampong ako sa bang inyong Regiment Jane Galliardo DYHP tapak Ormen.
19: Salamat Jane Galliardo sa mga report gikan mahigala sa Petron ato sa mga balikan sa mahigala kadali ang sa Caltex ato kumustahon ato mga petroleum products mga higala sa tulo ka mga dagko ng mga gas stations mga sukit di paminaw no? Atong hatagag pagtagad mga kagalaan. Pero hopefully, kay dito sa kining Qatar mga kagalaan, tuwa dito ang delegasyon sa Iran naa sa Qatar alang sa negosasyon tali sa Amerika sa pagresolbar sa mga issues. Kabahin ining gikagubtan o gadunay mga tensyon dito mahigala sa Middle East. Nautpunta mahigala nga ma kasnabot na yun sa hingpit para nga ma-stable na ang ato may gala mga petroleum products, mga sukit ng paminaw. Kay kini doon na magunit domino effects. Kung mubos may gala ang presyo ani, mo ipikto ni suban ng mga palaliton. At ubalikan sa kasamang Paul Aurosab sa may Caltex gas station. Yes, Paul?
20: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
5: Na Tony Rupil, live sa Teron sa Caltex gasoline station diri sa may Kinasang-an and Bacal So Avenue ni Gato Dakbayan, Subo. Una ni Ron, ang bago nilang presyo ron sa gasolina, Tony Rupil, ang diesel kaniya ito, 80 pesos o 35 centavos. Karon 82 pesos na o 20 centavos. Ang silver, medyo mas tindot-tindot ni siya nga lasis gasolina pa, kaniya ito, 87 ni 30 centavos. Karon 88 pesos na 75 centavos. Aritas ilang special yun ng gasolina, gusto ko tamang daganan eh, ilinitawag kong premium. Kani ato, 89 pesos ni 50 centavos. Karon 90 pesos na 95 centavos. O ni, ang ilang pinakawahing presyo na, meaning pagsaka na sa presyo sa lana Attorney Rufil, no? So, mingaw pa din sa may kinasangan Caltex gasoline station, kaganihan, doon lang ko naabdan sa mga nagmotor, no? Sa pagkakaroon. So, muna ito, latest update po diri sa Caltex Gasoline Station sa may kinasang ani atong dakbayan Subo. Kanyang radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak Arimen.
19: Salamat Paul Lauro sa imong report. At ulas ang gisusi mahigala kay Kalong Adlawan ni balik na sagudog increase mga sugid tig paminaw ang mga presyo sa mga produktong petrolyo mga kagalaan. Muna nga medyo to ni mahigala nga panghinauto no. Pilan ta mahigala panghinaot nga unta mo stable na ang sitwasyon dito mahigala sa Middle East.
20: Straight to the point.
19: Unya mo lagi na do ni daghang problema mga kagalaan dire sa ato mahigala focus man kaayo sa kinani ang impeachment. Di ana internal ning atong problema daykin. Maka hinumdum ka may kagani nga panahon ni BBM unsa may imong mahinumduman wa gyud toy gubot ng gobyerno kay ang project ni BBM ang main project niya nga tangtangon mo si Sara. Wala mo may priority. Ha? Katong kang Duterte mahigala, hinumdum ka nga war on drugs. Hinumdum ka na war on drugs sa hadlok ng mga drug lords. Inumdum ka sa build, mga infrastructure projects. Katong kang Pinoy mahigala, batok to sa corruption. Pero naapod mga higala, mahinumduman ni mo nga, hindi po malimtan to mga sa 44, ang hostage sa Lunita, mga higala. Pero sa iyang anti-corruption, okay sad, pero di sa ubos, huwag ito mahingon niya na hingpit niya, pero at least magkinto ang mga kurakot. Panahon Duterte rin, kintong siya mga kurakot. Karoon mo na mag... Unya ang imong mahinumduman no? Kana na ang kada tuig. Kaya naman pag primero pagod, bag-o pa lang mga higala ang Marcos administration, naghimo na dayon og People's Initiative. Walang mao lusot. Ipapirma ang mga tao kaya usbon ang constitution. Pagkasunod si Sara mo ay tirahan. Nya karon dunay plano mahigala nga kunas kana matud pa ni Senator Amy Marcos. Plano nga way election sa 2028. Usbon ang constitution. Although kagahapon mahigala, mitingog sa mga senador. Katong kang Amy dai, murag sagol to kantong Amy, strategy itong iyapod. Nga mo itong bitaw siya nga, I hope nga sayop ko. O tingog ang mga senador, makapromise sila sa katawahan nga, di mo sugot ang cha-cha. Igo nga po itong iyang, o kung sa iyang katuyuan itong kagahapon mga kagalaan. So ato na yung tagag-pagtagad mga sugit ng paminaw, unya, kanabang, unsaman pagka 2022, nag-uban si Sara o si Marcos, okay ba, malinawon pa. Pag 2023, so good na dayon. People's Initiative. Pag 2024, impeachment is Sara, wa madayon. Gisugdan tong impeachment, mahigala. 2025, hantod election, hantod karon impeachment kaya po ni Sara. Mahuman ni mga higalang terminong BBM, murag, ang plano yun, tanggalon si Sara, murag, dakong problema nila Sara nga, kumuto noon sa gobyerno, mahigala, wa naman ang function si Sara, kay, og sa ligid pa na, spare tire naman na, resilba lang aligid ba? Wa naman nasa di, naman sa DepEd Secretary. Wa na yun. Vice President na yun siya. Unya sa Philippine setting, ang Vice President, mga sukit di paminaw, mura rakag ligid anak sa jeep ba nga, why gamit, gidaldala lang para resilba o panalitan dunay mabuslot nga ligid na ikapuli. Pero mo ilan na problemahan. Nga naman tungod kay naglantaw sa labida. O di na yung mapakdang, mauna yung sunod yung mga presidente. So, gahapon mga higala, every week, o doon na mga higala, ikuan, kanuna yung ginatandog ang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Gahapon, wa mga higala, makakuha gyapog number ang minority group. Nga kinahalan, makakuha sag 13 ka mga senators, aron lang ilugon ang leadership mahigala sa Senate, wa makakuha. So wa mga higalay ni balitok. Sa 13 ka mga senador karon sa majority, wa ni bali. Ang ila dayong gibira unta day kin, nga birahon unta nila nga mubali, si Cheese Escudero. Pero kung ilang balihon si Cheese, marmaro ba sa Cheese? Iwa, di, kumuanha ba sa di ko president? Kaya di katawa-katawa mga kaigalaan ha. Ingon Cheese, oh, inyo kong birahon din ha. Pero inyo kong birahon, ordinary nga senator, na di ko. Ah, kana matod pa sa gawas nga report to Senate. Muna ang giufil na kang Cheese, balik din kay ikaw may himoong Senate President. Nang kumabalik si Cheese dahil kuwang paghapon. Kuwang paghapon kay ang majority mahigala, simple majority is 13. Wa pa man makakuhag 13. Kay 24 man mahigala ka mga senators. So wa mga kagilan mada. Munang ilang giplanuhan si Senator Win Gatchalian, maupo ilang gi laing plano nga mao ilang himuon nga Senate President. Atong tagaag hisgutan tanig dugang mahigala. Kini po si Win mahigala, dagiganahan siya. Salamat si Senator Alan Peter Caetano, intact ang 13. Ay, bisag iufilan pa si Chase, wa, ay, ligo na Chase, dili na mo balito. Ah, intact ko no ang 13. Ah, walang unsihan, matod pa. So kung intact ang 13, solid po ko no ang 11, medyo alkansi mahigala ang minority wa sa kakuha yun og number. Nya karon kung ilan dadon si Chase, di masamuban Chase o dili himo ang Senate President. Unya kung ilang himo ang Senate President, mura si Chase day og wa pa po'y klaro busugot ba, pero may gi-offer. Pero bisa pag busugot Chase, kuwang gapon. Pero si Chase Escudero mangod, panalitan offeran sa Senate President, day ma, maiban-iban na lang iyang ang dungog ba. Ngayon, oh, inyo kong gitang-tanga Senate President, kay na-imension makanakungan, karoon inyo kong gihimog balik, sa ito pa, lili ni Kuan. Pumulitika, lagi ng tanan. So, kana, good optics in the part of Chase na, muna nga kanas Chase, may galag offeran ni muna, inabalhin dili sa minority kay himuon kang Senate President, lagmit musugot na Chase day. Kay mabawi man ni ang iyang kuan indikin. Mingo man nga oh, sa una niyo kung itangtang, kalon niyo kung gibalik. So kining tanan political gining tanan, ha? Ang problema lang birahon Chase wa may malaing mabira pa. So mo ni mahigalay kuan no. So gahapon dunay gi mention sad mahigala si Amy Marcos, dunay presentation, video presentation. Ato nang hatagag pagtagad pero ni almasad ang uban nga mga senators diri sa minority. Na ang ato ini mahigala kay kini si Win Gatchalian, mura ilang giplan-planuhan nga pulihan si Senator Alan Peter Caetano. Para nako kana Senator Alan Peter Caetano ang ayan sa mahimong Senate President. Ikaduha, labi na karon do na impeachment kana Senator Alan Peter Caetano sakto gyud nga abogado mahigala maoy himuon nga Senate President kay naa impeachment good. Now, og panalitan mailog sa minority, akong stand na ha, di lang po nita si Win Gatchalian day. Kaya di mag-good lawyer si Win Gatchalian. Di man ni legislative work lang gano'n, doon na mag-good impeachment. So, because ana, nga nahimo, may convene ang Senate as an impeachment court, dili sa ingon nga nakaminos kong Win Gatchalian, ang ato ba ihatag na to mahigala og ilang linya gyud. So, karong panahon na nga doon na impeachment, ang ayan nga lawyer amo preside sa impeachment court. So kung panalitan mailog sa minority, kini ako, klaro, kwan na niya, kana na ang fair lang yung opinion ako, si Caetano, ang ayan na siya na, siya mo'y angang Senate President. Pero kung mailog sa minority, di po kong sugot nga si Win na lang dahi. Maihatag na lang Kiko na. Kaya nga no, si Kiko Pangilinan, abogado ba? Kinala na mo ko yung mga rulings, ana, explain ako niya. Every objection sa mga lawyers, ana, kinala mo rule man ka as presiding officer. So, kinalan kag knowledge sa rules and evidence, rules of

0: any question, any ingon objection, maka kuan siya, maka himo sa ruling dayon overruled o sustain. Kasabot sa dayon mga higala. Pagsunod niya impeachment si Corona, ang presiding officials in drill eh, maayosad. So kalon sa kaitano, ihatag tanang kaitano. Nan kung ilugon yun na mga kaigalaan, kay dunay number sila, pala na kung dili, inikahuman sa impeachment, okay na si Win Gatsalian. Pero while na impeachment, dili lang sa si Win. Bisa ihatag na sa nang Kiko. Ikinahalan tagluyan nga mo ay mo daddy ha, mo preside, kay kurte maguna. Si Win Gatsalian po, giganahan sa gyo. Anda mo sa kuno siya tagana. Ako i-explain nun niya dugang ha. Naman ko yung mga questions yun, labi na mga higala, expected niya, doon ay mga objections, doon ay mga nagkadayang objections, inig cross-examine, inig direct examination, malagmit na mga higala, every question, malagmit, doon na pa yung mga objections na. Yung sa o managdili maka himog ruling ang presiding officer, kay lahi man, technical man eh. So muna nga para na ko, ipabilin si Senator Alan Peter Cayetano, fair nga comment ng ako, nan kung mailog yun ang leadership mga kakilaan, kay doon ay number a minority, makabira sila, okay na, ihatag ni Jesus Cordero day, or ihatag ni Kiko Pangilinan. Pero si Win Gatsalian, unyan, ikahuman sa impeachment, unyan na lang siya. Gini po si Win, uy, ganahan sa gisa kayo. Magisgo tag negosyo may na suwen nga negosyante man sila kana ilang pamilya mga negosyante gina pero inon ta nga ngari sa lahi pod nga aspeto mahigala medyo alanganin ba sa duha ka mga impeachment trial si Chief Justice Hilario Davide may nagpreside sa una na impeachment trial ikaduha mahigala si Senate President Juan Ponce Enrile karon si Senator Alan Peter Cayetano okay kina nga may mo preside mahigala either sa mga senators magud pila naman sila kabugado day lima no so mga 20% lang ang lawyers diha mga higala mo na inig ruling ani tanaw nun yun yung mga higala mo timbang-timbang yun sui generis yun yung impeachment mo tanaw ka sa rules on evidence mo tanaw ka sa weight on evidence but mo tanaw ka sa pulsos mga tao di na kalikayan kaya mga politiko nang naa mga politiko na to mga senators ikaduha dili na mga abogado tanan 20% lang lawyer na 20% kapin o nga naman tuwan man lima naman kabuk lawyer so unsa man 5 is what percent of 24 di 20% 20% to something, ana. Pero kay kuan man, oh, so 20% ang abogado. So, ang pilian ni mo na mo preside lang, kaya si Cayetano, okay na, or si Pia Cayetano, or si Marcolita Mahigala, or si Chis Escudero, or baka ha, si Kiko Pangilinan. Pero inyon ta Mahigala nga, katos dito sa uto, di nga po ko, o yun, ato mo preside, hasta ni si Win Gatsalian. Kung, padayon si Cayetano, ang ayan ang skaitano diha, pero kung makuha sa minority akong suggestion si Kiko, may ibutang. Klaro lang ni mga sukitig paminaw nga, kuan ba? Real talk na ni ako. Pero standby lang una, unyan ito ipadayon, may galang humalamang sa RMN 558 Manila, nga musunod na karunda yun. Alas 12 na.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Hello, wait. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Ang idol ko FM 93.9
6: IFM.
7: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
8: Yep! Sumbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na ang programa.
9: Idol! Alas 7:14 na. Daghan kitag makatuna.

Neto ni Rufil sa Straight to the Point dere sa IFM at tagala sayo sa buntag dol. Unang hugna pa lang niyon sa may komento reaction ninyo dol on niya. Amping mus biyahe ha kay natin na dawat nga disgrasya, report sa disgrasya kadlaw ni dol diha sa may Istaca Compostela pag amping dol ha. Amping mo asa pang mga disgrasya, hinahinay ta sa pagmaneho. Amping ta, focus ta mga sukinting paminaw ha. Alas 7:14 sa buntag kun niya ug kalimot ato ang radio eskolar padayon gihapon bukas gihapon kini i-message lang ko dol Buiki IFM o baka si Idol Tony TONIE unya ang Buiki BOYKI space IFM dol or i-message ato ang page IFM 93.9 Cebu pwede sad mo direkta mog text dol Idol Buiki na ako'y senior high school nga tinun-an ang mag senior high dol ganahan mo avail sa ato ang scholarship program dol. Pwede na rin yung kaayo 0906-4100-267 pangan address pangan sa student address unya atong i-mention ang name sad sa kuan inyuhang pangan sa ginikanan ha basta incoming senior high school mag grade 11 idol ha monay ato ang dawaton for scholarship ang atong eskwelahan mo ang Skills Inc. Dere ra gid na dool sa Dole Shete nga building dol karaan nga Sacred Heart School building. Alas 7:15 na. Standby, IFM balita sa buntag karong taon-taon pero sa dili pa ang ato ang RMN Network News upadangat sa kong pipila ka pahinom do. Maing buntag Cebu.

0: This song is brought to you by iBerry. This song is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee.
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba? Ako, plus Alka Plus.
2: Umulan man o umaraw, tuloy ang sound trip. Ang awiting ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastosil. Silyado ang bubong, anuman ang panahon.
3: 93.9 IFM.
4: Napugnan pa niya.
5: Ayko!
6: Magpaabot ko. Ang tinakaya na ako ni mong saligang pag-usap. Pagunta. Pasandan ko ni mo nga mamawi ko ni mo. Huwag ibabati ni mo ang akong grabing pagmahay. Kung minsan di ka kamahal, tanan-mahatod ako. Mubalik lang ka na ako.
7: Mutuo ka ba nga ang matagtaw angay hatagan og ikaduhang higayon? The Caleb Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Hashtag Dear IFM. Laing kahigayunan.
8: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na magisud. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na pero dili mabalaka, naay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with senna-leaf extracts, all natural so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
14: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
15: Puyaw ang danoy.
14: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
0: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: 93.9.
1: IFM.
2: RNN Network News.
3: Ani na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
2: RNN Network News.
4: Hindi dadalo sa status conference ng kanyang kaso sa ICC sa May 27. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
5: RNN Network News.
4: Buntag Pilipinas, ito po sa mga foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections, narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
7: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
8: Apat ang arestado sa pahihimo.
9: Impeachment complaint.
10: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
7: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
11: RMN Network News. RMN Police Report.
4: Balita sa mga lalawigan, mag-inapatay ng pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa San Pablo, Laguna. Ang binatilyong sospek ay sumuko. Kasama natin sa balita Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
12: Patay na mag-inaan ang madiscovery sa mismong bahay ng mga ito sa Patria Subdivision, Barangay del Remedio, San Pablo City, Laguna. Duguan at wala ng buhay ang mag-inaan na nadidigo sa kanilang sariling dugo. Emotional ang panood ng pamilya na makita naman ang naging alintong anak na 4 na taong gulang na mabilis na isinugod sa pagamutan pero binawian rin ito ng buhay. Iniinala ang pinagsasaksak umano ang mag-inaan na kinilalang sina alias Cristina at Francis. Isang 14 anyos na lalaki ang voluntary sumuko sa mga otoridad na posibleng umanong may kinalaman sa pangyayari. Samantalang nakuha naman sa pinangyarihan ng krimen ang isang martilyo at kusilyo na hinihinalang ginamit sa karumalduman na pagpaslang sa mga biktima. Nakuha rin ang isang damit na may bahid ng dugo. Sa follow-up operation na magtungo ang kapulisan sa tahanan ng suspect, inamin umano nito sa kanyang magulang ang krimen na nagawa. Lumalabas na galit at pagiganti laban sa padre di pamilya ang naging dahilan ng binatilyo na nadamay lamang ang mag-ina. Napagalaman na ang binatilyo ay isang helper sa parisan at bilyaran ng pamilya at madalas umano ito pinagagalitan at pinahihiya. Kasama mo sa Ramen Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol. Edgardo Masada, Tatak, RMN.
11: RMN Police Report.
4: Tekat, bakibalita tayo sa Baguio dahil ang pulisya ay humihingi na raw ngayon ng tulong sa publiko para matukoy yung mga suspect sa pang-hold up sa isang gasolinahan sa Tuba, Benguet. Narito ang live report. Kasama natin sa balita Rajman Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
11: RNN Live Report.
13: Makasama humihingi ngayon ng tulong ang pulisya sa publiko upang matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang armadong lalaki na nang hold up sa isang gasolinahan sa kahabaan ng Kianon Road sa Camp 3, Tuba, Benguet noong gabi ng Mayo 24. Ayon sa Tuba Municipal Police Station, tinangay ng mga suspect ang humigit kumulang 260,000 pesos cash habang nagsasagawa ng sales count ang mga empleyado bago i-deposito ang pera sa vault. Batay pa sa imbestigasyon mga kasama, bigla umanong pumasok ang dalawang lalaki at tinutukan ng baril ang mga empleyado bago mabilis na kinuha ang perang nakalatag lamang sa lamesa. Nagsisigaw umano ang mga nang saklolo ang mga empleyado dahilan upang hapulin ng ilang residente ang mga suspect, ngunit nagpapatok umano ang mga ito kaya napaatras ang mga humahabol. Tumakas sa mga suspect sakay ang isang itim na motorsiklo. Nakasuot umano ang mga ito ng itim na jacket, mahabang pantalon at walang suot na helmet ayon sa kapulisan. Nananawagan ngayon ang kapulisan sa mga residente at mga motorista na may CCTV o dashcam footage mula alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi sa naturang lugar na isumiti ito sa Tuba Police upang makatulong sa nasabing investigasyon. At kasama niyo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Nolly Christian Salio. Tatak, RMN na. RMN
0: Network News. Wala Baguio, magtungo tayo sa Bacolod. 18 katawang natrap matapos sa loob ng halos 40 minuto. Halos isang oras na po yan sa loob ng isang elevator ng isang mall sa Bacolod. Kasama natin sa Balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
1: Pinag-utos na ni Bacolod Mayor Greg Sataya sa Office of the Building Officials ng lungsod na magsagawa ng koordinasyon sa management ng isang shopping mall sa lungsod kung saan manangyaring elevator malfunction ng halos 40 minuto habang nasa loob ang 18 katao. Nangyari ang insidente sa North Wing na bahagi ng shopping mall kung saan ayon sa ilang natrap na sakay sa elevator, biglang nagkaroon ng malfunction sa elevator kaya hindi sila nakilabas na nagsulta ng takot at trauma sa kanila, lalot na sa mga matatanda at mga bata. Kasama sa kanilang napuna at reklamo ang hindi kagad nakagawa ng immediate at appropriate actions ang management at kawalan ng portable handheld radio at working mobile phone para makatawag ng assistance ang elevator operator. Kasama sa kanilang reklamo ang kawalan ng paglilinaw mula sa management sa kung ano ang nangyari. Ayon kay Mayor Gasataya, aalamin ng lungsod ang insidente kasabay sa pag-usisa sa pinaiiral na safety standards at nakararapat na actions ng mall sa mga kagayang insidente. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN.
0: Pumirma ng isang waiver si dating Pangulong Rodrigo Duterte para hindi na siya dumalo sa first status conference ng International Criminal Court bukas. Kalaki po ng waiver ang pagpapaubayan ni Duterte sa mga abogado niya na tugunan yung procedural matters at lahat ng usaping tatalakayin sa pagdinig. Pinirmahan na dating Pangulo kahapon yung waiver May 25. Inilabas ng Korte Suprema sa kanilang website ang opinyon ng mga hukom patungkol sa boto kung pagbibigyan ang hiling na temporary restraining order at status quo ante order ni Senador Ronald Bato de la Rosa. May active arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa panig ng mga pumabor sa TRO request, sinabi ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na kailangan munang tukuyin ang hudikatura kung naayon sa batasang pagsuko ng isang Pilipino bago hatulan ng foreign tribunal. Ganito rin ang sentimiento ni Associate Justice Henry John Paul Inting at iginit na hintayin na lang muna ang huling hatol ng korte bago ipatupad ang ICC warrant of arrest. Maliwanag naman ni Associate Justice Antonio Co. Jr. kapag inaresto na kasi si De La Rosa at isinuko sa ICC, malabo na itong maprotektahan ng ating hudikatura at mawawalan na ng legal remedy ang senador. Sa panig naman ng mga tumutol sa TRO request, sinabi ni Senior Associate Justice Marvick Lunen na hindi dapat pairali ng equity upang suspindihin ang pagpapatupad ng batas para kay De La Rosa dahil hindi naman ito pinairal sa mga namatay sa kamay ng gobyerno noong war on drugs. Para naman kay Associate Justice Maria Filomena Singh, ang pangunahing issue rito ay accountability, kaya walang opisyal ng gobyerno ang dapat gamitin ang kanyang posisyon para sa lagi ng pananagutan sa batas. Mabigat naman ang konklusyon ni Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa at iginit sa matagal na panahon ay nakaharap niya o nakakahanap ang mga makapangyarihan na takasan ang hustisya kaya hindi ito makakapayag na maging kanlungan ng impunity ang korte. Una nang sinabi ng Korte Suprema na kulang sa merito ang hiling ng senador na maglabas ng TRO ang mataas na hukuman kaya ibinasura ang petisyon ito sa botong 951.
14: Samantala, pinalagan po ng Palasyo ng Malacanang ang mga paratang ni Davao City Mayor Baste Duterte nitong weekend sa rally ng Reform Alliance for Accountability Good Governance and Ethics o RAGE Coalition sa Davao. Maring itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang allegasyon ni Mayor Duterte na mayroong undeclared martial law na umiiral sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginit po ni Castro na hindi naman sinisira ng Pangulo ang freedom of the press at freedom of expression, pero ramdam ang ganitong panggigipit sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
15: Una-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo na mga taga-media kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan na kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
14: Itinanggi rin po ni Jose Castro ang paratang ni Davao City Representative Pulong Duterte na hindi nabigyan ng budget ang distrito nito sa nakalipas na 4 na taon.
15: According to records for fiscal year 2023 to 2026 as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs and projects. So, hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ating ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
14: Pumalag din po si Jose Castro sa pahayag ni Mayor Baste na walang achievement ng Pangulo. At sa halip ay binalik ang droga, kriminalidad at korupsyon. Ipinakita ng opisyal ang nasabat na 15.6 billion pesos na halaga ng shabu sa Davao City at may pahaging pa rin ito na may nakapulong ng opisyal na nagnakaw ng pondo ng bayan at nasa dahig na raw ito.
15: Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK, pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po.
14: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Pangulong Bongbong Marcos biyahing Japan ngayong araw para sa isang state visit. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel sa Luzon.
16: Biyaheng Japan ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang state visit mula May 26 hanggang May 29 kasunod na imbitasyon ng Japanese government. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa inaasahang pag-uusapan at posibleng lagdaan ng dalawang bansa ang mga kasunduan sa maritime security, defense cooperation, trade at investment partnerships at pagpapalakas ng labor at human resource development. Tatalakayin din ni Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang mga usaping panrehiyon at pandaigdig kabilang ang sitwasyon sa Pacific Region, ASEAN at Middle East.
17: Napakahalaga po ng biyaheng ito sapagkat ito ang pagkakataon para makapag-usap si Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization, at emerging and future-oriented sectors.
16: Nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Marcos sa Japanese business groups at Filipino communities sa Japan. Kasama rin sa biyahe ang courtesy call ni na Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula nang maging pangulo ng bansa. Kasabay ito, ipinagdiriwang ngayong taon ay 70th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata, RMN.
14: Samantala, sinampahan ang kaso sa Office of the Ombudsman ni Health
4: Reform Advocate Dr. Anthony Liachon, si Executive Secretary Ralph Recto at iba pang cabinet officials. Kagna ito sa paglipat ng 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth at 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Reklamong plunder at technical malversation ang isinampan ni Liachon dahil ang paglipat ng pondo ng mga opisyal ng birno ay nakamit daw ng pamantayan para maituring itong ill-gotten wealth. Tinawag namang panggulo at panghaharas ni Recto ang kasong isinampalaban sa kanya. Ayon sa kalihim, sinabi na ng korte na wala siyang pananagutan dahil sumunod lamang siya sa batas at ipinatupad ito ng maayos. Tinawag din ni Recto na bitter man si Liachon na nagbabalak umanong makakuha muli ng pwesto sa pamahalaan sa susunod na administrasyon kasabay ng babala na kakasuhan ang mga naninira sa kanya.
0: Nanumpa na bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE si dating Senador Francis Tolentino. Ito'y matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapalit ni outgoing DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kay Palace Press Officer Yusef Claire Castro, kumpiyansa ang Pangulo na kayang pamunuan ni Tolentino ang DOLE dahil sa malawak nitong karanasan sa gobyerno mula lokal hanggang pambansang posisyon. Sinabi pa ng palasyo na may kinalaman sa kondisyon ng kalusugan ni Laguesma ang pagpapalit sa liderato ng DOLE. Sa isang pahayag, kinumpirma naman ni Laguesma na nagbitiw siya sa pwesto bilang kalihim dahil sa kanyang kalusugan. Nagpasalamat din si Laguesma kay Pangulong Marcos sa pagkakataong makapagsilbi at sa tiwalang ibinigay sa kanya.
4: Hoy, isa palang meteor o bulalakaw, partner Sander, ang na-monitor na dumaan malapit sa Bulkang Mayon sa Albay habang nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkan. Ayon po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, yung pagdaan ng meteor ay naitala bandang 10:33 kagabi gamit ang Lignon Hill IP camera na nakatutok sa baligit ng bulkan. Sa unang pagsusuri, lumabas na tila bumagsak o tumama ang meteor sa dalisdis ng Mayon. Ganman nilinaw po ng PBOX na masusing sinusuri ng seismic data, infrasound readings at karagdagang video footage ang meteor na nag-disintegrate sa himpapawid at hindi tumama sa lupa o kaya sa bulkan. Ayon sa ahensya, patuloy na minomonitor ang kondisyon naman yon dahil sa nagpapatuloy nitong effusive eruption at iba pang aktibidad katulad ng lava effusion at rockfall events sa mga nakalipas na araw. Sa ngayon ay tinuturing ng mga eksperto na natural na atmospheric phenomenon lamang ang nasabing meteor at walang kaugnayan sa aktibidad ng bulkan.
0: Balita sa ibayong dagat, isinugod sa ospital ang nasa 20 katao matapos na makalanghap ng hindi pa tukoy na kemikal sa loob ng isang sikat at marangyang shopping complex sa Ginza, Tokyo, Japan. Ayon sa Tokyo Police at sa Fire Department nila, isang hindi pa nakilalang lalaki ang biglang nag-spray ng hindi pa tiyak na substance malapit sa isang ATM sa ground floor ng mall. Kwento ng isa sa mga nakakita, bigla na lamang umanong humapdi at namanhid ang kanyang lalamunan nang lumapit siya sa ATM. Agad na rumesponde ang mga bumbero at mga otoridad gamit ang hazmat suits upang suriin ang mga biktima at ang air quality. Sa ngayon ay patuloy pa ang imbestigasyon ng Tokyo Police.
11: RMN Network News.
4: Hoy, si Alex Ayala, handang-handa na raw sa French Open return matapos ang kanyang matinding WTA experience. Kasama natin sa sports balita si Niel Santua.
18: Bitbit ni Filipina tennis ace Alex Ayala ang mataas na kumpiyansa sa kanyang pagbabalik sa French Open matapos amining mas equipped at mas preparado siya ngayon para sa matinding bakbakan sa clay courts. Ayon kay Ayala, malaking bahagi ng kanyang paghahanda ang exposure sa matitinding WTA tournaments at makipagsagupa sa mga higher rank opponents. Dala rin ng Pinay Netter ang momentum mula sa ilang impresibong kampanya ngayong season matapos makapagtala ng malalim na ratsada sa iba't ibang international tournaments. Target ngayon ng young tennis standout na makapagposte ng breakthrough performance sa French Open habang patuloy na umaangat ang kanyang world ranking at reputasyon sa international tennis scene. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN.
0: Hoy, si Miss Universe 2018,
4: yes.
0: Katriona Gray.
4: Oh, ano meron?
0: Ay, may love life na raw ba ulit?
4: Oh, talaga naman ha.
0: Alamin natin sa pumapag-ibig din na si Myra Jane Nasayaw. Myra!
19: Usap-usapan kinalaman ngayon si Miss Universe 2018 Catriona Gray at ang rumored boyfriend nito. Kamakailan kasi nang makailang beses na maispatan together si Kat at ang isang foreigner na hinihinalang bagong pag-ibig ng beauty queen. Sa mga kumakalat na photos online, makikita si Kat na kasama ang naturang foreigner habang naglalakad sa labas ng isang establishment. Sa iba pang larawan, makikita rin ang dalawa na magkatabi habang kumakain sa isang restaurant kasama ang kanilang mga kaibigan. Hindi man tiyak kung sino ang mystery guy, pero haka-haka ng netizens. Ang pangalan nito ay Douglas Nichols na fina-follow naman ni Kat sa Instagram na mas nagpalakas sa mga espekulasyon. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung boyfriend ba talaga ng beauty queen ang naturang foreigner. Pero sa isang paniyam, hindi inamin pero hindi rin tinanggi ni Kat kung lumalove life na siya ulit. Say ng beauty queen, happy and doing well daw ngayon ang kanyang puso at sa kanya na lang kung meron na siyang love life. 2024 nang maghiwalay si Catriona at ang aktor na si Sam Milby matapos ang kanilang 4-year relationship at engagement. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Gina Sayaw, The Talk RMN.
0: RMN Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Sander Kayabyab.
20: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
21: Oh. Mapugnan pa ni.
22: Oh. Ang idol kong FM. 93.9
23: IFM.
24: IFM. Balita.
25: Ang Chinita Ngawiti. Idol Mikey. Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki. Si Boo's Charming Auntie. Idol Maria B.
24: IFM. Balita.
26: Sa buntag.
27: Magpaabot ko. Ang tagakaya na ako ni mong saligang pag-usap. Pagunta. Pasagdan ko ni mo nga. Mamawi ko ni mo. Huwag ibabati ni mo ang akong grabing pagmahay. Kung man sa di ka kamahal, tanan buhaton ako. Mubalik lang ka na ako.
28: Mutuo ka ba nga ang matag tao ang ay hatagan og ikaduhang higayon? The Caleb Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Hashtag Dear IFM. Laing kahigayunan. At tangi.
29: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
30: Alco Plus, Alco Plus!
31: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
32: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas ni mo? Use Salon Pass. Doon ay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto. Hangtod sa 8 ka oras nga alibyo. Para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod, Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Damper is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. With direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
33: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggore.ph.
35: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
36: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
37: Balik-balik na lang ang sudan.
38: Pomshi!
37: Angeline,
38: Sulayi!
37: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
38: Grabe

0: noodle meats, ulam na. Sa mini-sarap o sa kadaghan sa choices, taog jud ka.
1: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
3: IFM. Balita.
4: IFM. Balita.
5: Sa buntag.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey. Ang bossman cute gihan. Idol Boyki.
7: Si Boo's charming auntie.
6: Idol Maria B.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mosolo og poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget?
13: Sus!

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano ano sa ating mukha, kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. At may alpha, beta, at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Ang idol kong FM 93.9
7: IFM
8: Balita!
9: IFM Balita!
10: Sa buntag,
11: ang chinita ng awiti, Idol Mikey, ang bossman cute gihan, Idol Boyki, Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
12: 93.9 IFM.
13: Napugnan po ni.
14: Sis, ganda ng hair.
15: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
16: With regular use.
14: Naka-Empress. Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
16: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
19: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona, at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto, at ni Glenn.
18: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
19: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
18: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
20: Magnolia, feeling good, set up.
21: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
22: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
21: Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Ako Plus, Alco Plus.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
25: Your bill, sir.
26: What? 14,000 pesos for dinner?
25: 1,400 on dessert.
27: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
25: Your bill, sir.
26: Order for more. Dessert?
27: EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
28: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
29: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
28: Mas klaro na ba bisan gabi?
29: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
28: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
29: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang ulihang sakit.
27: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
30: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
31: Idol, suertres result alas 2.
32: 0. 2. 6.
31: Idol, suertres result alas 5.
32: 9. 5. 4. Idol! Suertres result! Alas 9! 2! 8! 5! Idol! Nakaigo ba?
0: IFM! Balita!
1: IFM! Balita!
2: Sa buntag!
3: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
4: We are World Connect, your visa to a better future.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
12: Shop at the SM 3-day sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City, Cebu. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki B-Zire GL CVT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details. The SM Seaside City Cebu 3-day sale. Promo runs from May 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number R7-CEB449, Series of 2026.
13: Shop at the SM 3-day sale on May 29, 30, and 31 at SM Seaside City Cebu.
33: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
34: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
35: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
36: Pagpaabot ko ang tinakaya na ako ni mong saligang pag-usap. Pagunta, pasandan ko ni mo nga mamawi ko ni mo. Huwag ibabati ni mo ang akong grabing pagbahay. Kung man sa di kakamahal, tanan buhaton ako. Mubalik lang ka na ako.
37: Mutuo ka ba nga ang matagtao ang ayhatagan og ikaduhang higayon? The Caleb Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. Hashtag Dear IFM. Laing kahigayunan. Aktangi.
8: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's run for the take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
0: Ang Idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, tig. O gila, tig. Idol, mami, tig.
2: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
14: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
15: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
16: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
17: Ang market man on the run, Idol B.
18: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
19: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
20: Ang idol nga white corona, dahil mabina.
21: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
22: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Iuna radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
0: Abli rin mo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM balita,
4: IFM balita sa buntag.
5: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
6: si Boost Charming Auntie,
5: Idol Maria B.